binaril ko. Dinipensa ko lang yung sarili ko bilang pulis. Sir, bakit? Paano ng laban nakaposas? Oh. Ha? Nakaposas ba? Ne, mga kaibigan. Ano yan, ha? Ano yan dito? Kwento yan dito. Totoo yun. No? Kasi, ilang chief of police na yung di Mayuga. Di ba? Yung mga notorious. Yung mga reporter pa tayo. No? Kaya alam natin lahat yan. Edi Pitong yan, ha? Nanlaban daw. No? Patay. Kilala yun sa ganyang gawain. Yung isa na tinapon doon sa boundary ng Langugan at saka ng unang barangay ng Roas, may tumawag sa akin, Kaloy, may patay doon sa Sulibyo ba yun? Sa Roas? Puntahan mo, nakita doon. Pagdating ko doon, hindi pa iniimbalsa mo, binubuksan pa lang, nakatali ng garbage bag, yung ulo. Nung binuksan ng nag-iimbalsa mo, pambira, may tama ng bala sa ulo, may saksak sa liig, dinukot yung isang mata, pasintabi sa kumakain. Nung makilala, yun ang nang hold up dyan sa may nang hold up sa biochemist San Jose. Patay! Patay! Salvage! Mga kaibigan. Pero wala na ngayon yun, eh. Mga ganun. May takot yung mga ganito. Ito, walang gumagawa, eh. Di ba? Pero bawal naman yung mga ganun, papatayin. Idaan sila sa tamang proseso, mga kaibigan. O, Colonel Ancheta, pinakamalupit na naging chief of police ng Puerto. Si Kapitan Bigisilla, yung papasok na sa loob ng bahay niya, isang hakbang na lang, hinila papalabas, eh. Ang kaso, walang helmet. Oh. Yung mga tatambay-tambay diyan sa kalsada, gagamitin niya yung kanyang white car, yung kanyang mobil, mayroong megapon. Walang tatakbo! Si Colonel Ancheta to, takbo si Rit Pambira. Walang kabataan ang nasa kalsada. Ano? Magnadaanan ka, shoot ka. Puno lagi, bagansya. Yung presinto. Lupit ng pulis na yun. Ang dami nga lang kaso. Kailangan natin may konting ngipin. Hindi ko naman sinasabing walang ngipin. Itong mga pulis natin dito, mga bago itong iba, eh. Bagong graduate, bagong ano, di ba? So, sumusunod sa batas. Pero yung mga tirador ng mga pulis dito, alam nila yan. Sila na Bien Aquino, tanungin nyo yan sila. Ha? Nako. Oh. Kaya ang ginagawa natin is for public awareness. Mag-ingat kayo. Ba't pakiyayaan yan? Si Pulin, alam niyo yung istorya niyan. Pati ako. Kaya mamaya, pagkatapos ko ito, hahantingin ko na naman yan, eh. Tago ka na, Pulin, ha? Oo. Oh. Hahantingin para tanungin. Di ba? Ba't ginagamit mo yung pangalan namin? Nagagamit ka ng pangalan ng iba. Hindi ka na nagbago ng ngayon. Iba naman ang modus mo. Saan galing na yung mga tanso mo? Di ba? Itong mga taong ito, pag nandito yung sa kalsada ng Puerto, nakakatakot. Hindi sa tinatakot ko kayo, mga kaibigan. Doon sa mga personal experience ko, sa mga tao na yan, aywan ko lang kung hindi pa kayo kabahan. Hindi kayo kakabahan ngayon. Pero pag naging biktima kayo ng mga hayop na ito, sa kanyo sasabihin siguro na, di ba? Sana wag mangyari. Kaya kayo, pinag-iingat namin kayo, mga kaibigan. Di ba? Uno, pinag-iingat namin kayo, mga kaibigan. Oras, alas 8:09. Ang oras atid sa atin ng uno, numero unong, alaga!

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Mga katropa feeds, para sa baboy ba ang hanap, narito ang Uno Plus. Feeds na kalidad, may immunized immunity builder na tumutulong para tumibay. Lumakas ang resistensya ng baboy, palaban din sa mga sakit. Kaya para tiyak na kita at lalago, Uno Plus, siguradong di ka malulugi. Feeds na may kalidad, Uno Plus, kabalikat mo sa asenso. Basta feeds, Uno Plus! Tayo!
2: Bullseye. Bullseye! Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang
3: na usapan. Usapan.
2: Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye!
3: Bullseye!
2: Sa pula sa pool, ang bawat Bullseye!
3: Bullseye!
4: XFM.
5: Sister Pain.
6: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sa Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
5: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Bili sa mga butika.
2: Santhon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
5: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
5: Santhon Gold Coffee Mix.
9: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santhon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santhon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santhon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santhon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
10: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
11: Ice yan!
10: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3.
12: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
5: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo! Sakit ng katawan? Mag Santhon Plus Herbal Oil.
13: Edgar, Elban Boy na isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
5: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santhon Plus Herbal Oil. Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
9: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
14: Ha! May pimples na naman ako!
15: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
16: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
11: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
17: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
17: Samsung Plus
4: Herbal Oil.
18: XFM.
19: XFM.
20: Mga katropa, exciting dito.

0: 18 na umaga.
1: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sa pula sa pool, ang bawat Bullseye.
0: Mga katropa, ang palatuntun ng Bullseye. Hatido sa ating yan ng Yes to Health Incorporated. Ito ho yung number one complementary and alternative medicine provider sa buong Pilipinas. Isa ho sa produkto ng Yes to Health ang Premium D3 Soft Gel. Alam nyo, yung mahihina po ang buto. Buto! Ibay, mahina yung buto tsaka ngipin, Bon? Oo. At madalas sumasakit ang kasukasuan. Ang Premium D3 Soft Gel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Yung BCO na nandun sa Premium D3 tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Yung puso ninyo ha, yung puso, ano, yung puso, alagaan natin yan. Sa natural na pamamaraan, Premium D3 Soft Gel, ang galing nito, Brad. May oleic acid na mula nga doon sa Moringa Oil. Tumutulong sa healthy cholesterol levels. Mga kaibigan, ang vitamin D3 ay may role para sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. Dan Sanderson, thank you po sa pag-share. Ricardo Amot, sabi niya, isa sa pinakamalupit na pulis dito sa Puerto. Ancheta! May miss ko na yung mga ganun eh. Yung mismong hepe, yung mismong chief of police, ang nanghuhuli ng mga illegal na tupada. Hindi, meron pa pala si Colonel Babera. Kilala niyo si Colonel Babera? Isa rin sa malupit yun, ha, sumalangit na, ha, kumpare natin yun. Aba, hindi lang dito sa kalsada nang huhuli yun. Pati sa dagat. Biko, Colonel, parang out of order na tayo, dagat man ito. Maritime na ito, eh. Hindi, sakop ito, may mga nag-compressor. Huli! Itong si Ancheta talaga, lupit talaga nito. Si Di Mayuga, mas malupit yun. Malupit si Ancheta, mas malupit yung Di Mayuga. Ah? Oo, yung mga panahon noon ni serial killer. Alam niyo ba yung serial killer ng Puerto? Yun na nga yun, Bon? Serial killer ng Puerto? Ah? Ilang beses sumaksak, ilang beses pumatay, mga kaibigan, dito sa Puerto lang. Jigo Gunsaw. Si Gunsaw? Hindi mo kilala si Jigo Gunsaw? Taga-Puerto ka ba? Bata ka pa nun? Jigo Gunsaw, alam niyo ba yung kwento ni Jigo Gunsaw? Si Jigo Gunsaw, tinaguri ang serial killer. Nung pinailan ng kaso, siyam na murder. 12 frustrated murder. Sus Mariusi, mga kaibigan. Ha? Oh, serial killer. Nung mabaril si Nestor Chua, kilala niyo si Nestor Chua? Oh, nung mabaril si Nestor Chua doon sa may Bangkaw-Bangkaw, biglang nakawala si Jigo Gunsaw. At pinaghahabol dito kung saan-saan, mga kaibigan, para takpan yung kaso nung yung Nestor Chua case. Alam nyo na yun, hindi ko na dapat ibalik-balik yun. ha, mga kaibigan. Pero yung nami-miss natin, yung mismong chief of police, ang nangunguna. Lana ko nakikitang ganun. Yan si ano, okay din yun, si De Leon. Si CD. Diba, De Leon? Talagang pati yung pagjajaging ng mga police, pinapakover niya sa media. Okay din yun. Ito si, sino ba itong CD natin? Tuktukan? Colonel Tuktukan. CD. Si CD parang busy-busy sa peryahan, sa mga sabungan, na ano, ha? Sigarilyo, na hinuhuli. Pakita ka naman sa publiko, CD Tuktukan, para makita nila meron tayong city director. Hindi yung lang, dyan ka lang lagi sa opisina mo. No? Pang nakakapanayam ng media yan, si CD Tuktukan. Ano ba plano mo sa puwerto sa peace and order? Dennis Henderson, good morning. Ricardo Amot, isa sa pinakamalapit na polis sa puwerto, Ancheta. O, tama yun. Isneria Alpa, good morning, Calloway. Ay, tawagan mo na si Jerry Boy, si Kagawad. RMB Rodilab, ibig sabihin, Calloway, bata pa yan. Ang mukha niyan ngayon, mas matanda pa siya sa pusa na alaga ng kaibigan ko. Ganun ba? Shout out, brother Lito Monera Liserio. J.T. Dimatongkib. Si Lito Liserio. Dami na nating krimen na naitan over dyan. Saka si Police Officer Tony Magbanwa. Si SPO 3 Tony Magbanwa sa CIDG pa yan. Makwento ko lang. Isinurrender ko dyan yung isang tao na suspect doon sa pagpatay sa kanyang live-in partner na sinaksak niya ng 19 na beses. Pinasuko ko yan doon sa may, nakuha ko yan doon sa gubat ng isaob. Manuel Baron, good morning. Idol! El Nido, Palawan. Morning, Idol, from El Nido, Palawan. Pabati naman ng mga tricycle driver. Amusta na kayo dyan? Manuel Baron. Mga tropa pips natin dyan. Mga asset nating tricycle driver sa El. Kamusta na biyahe? Si Beach Bus mukhang naibiyahe na, ha? Naibiyahe na sa Metro Manila. Wala na doon sa El Nido. Mrs. Wow! Haha, galing nyo talaga, sir. Ganyan mga taong walang magawa, gagamitin ang name para pagkapirahan. Grabe. Manuel Rinyada, Calloway, good morning. Nanonood po kami dito sa Westcom, Laga. Good morning sa inyo. Weng Hara Ilibera, good morning. Yun nga, si Jigo Gonsaw, serial killer kung tawagin. Pero si Jigo Gonsaw, patay na. No, napatay siya sa Brooks Point. At kung anong ginamit niya ng mga pagpatay noon, yun din ang pumatay sa kanya. Kutsilyong 6 na pulgada. Ang tumarak sa kanyang dibdib na tumapo sa kanyang buhay. Bueno! Mga kaibigan, sabi ng presidente, bigyan mo lang ako ng mga background bond kung ano yung mga nadidinig sa akin. Yung systems loss. Kuryente mo na tayo. Yung systems loss, tanggalin na yan dahil pahirap yan sa consumer. Di ba? Ngayon, nagtataranta na yung ERC, DOE, kung paano nila tatanggalin tong ang systems loss na ito. Ngayon, sa Committee on Energy, kahapon, meron na pag-usapan yung penalty charge na itinacharge, binabayaran ng consumer, mga kaibigan, pagka-delayed ang bayad. Aba, naging sentro ng usapan kahapon. Kausapin natin ang chairman ng Committee on Energy ng Sangguniang Panlunsod, ang kagalang-galang ba, Jerry Abad. Konsehal Jerry, good morning.
2: Good morning, Calloway. Good morning sa inyo pong lahat ng mga tagapagsubaybay sa XFM Palawan.
0: Tama naman yung mga intro ko sa iyo. Talagang yung mga cup natin, pinapasalamatan. Nakaraan, nagdala ako dun sa Tagbarongi, dun sa Purok 5 tsaka 11. Gustong-gusto nila yung tasa doon, ha? Konsehal Jerry, ha? Kailangan dagdagan natin yon para marami silang lagyan ng kanilang mga kape. Kapo, napag-usapan yung Consial Jerry. Natanong ni Consial Elgin, ano ba yung sinisingil ng Paleco na surcharge doon sa mga delayed payment? Kagawad.
2: Opo. Tama po yun. At actually, nagbulsod dyan dahil nga doon sa mayroong akong kinalakay, may kinalaman doon sa resolution no, na hinihiling ng Palawan Electric Cooperative na sila ay suportahan na mag na i-renew yung kanilang prangkisa. So ibig sabihin, dahil doon, eh, may mga bagay din na kailangan namin i-considera at inaalam muna doon sa Paleco bago yung sanggunian ay suportahan yung pong kanilang kahilingan na para doon sa kanilang renewal. Kaya naitanong ni Konsehal Elgin kahapon yung may kinalaman sa mga surcharges
0: yan
2: na ipinapataw ng ating pong kooperatiba ng Paleco dahil nga sa nakikita roon at inaalam kung legal pa yung pong mga kanilang paglalagay ng surcharge doon sa ating ano binabayaran kapag ka nagkaroon ng delay, hindi ka nakapagbayad ng on time, kaluwi. So yun po yung purpose. At ang sinasabi doon, mayroon na kaagad nakapataw na surcharges. Ang tanong, legal ba?
0: Yun! Paniningil nila. Ang tanong, legal ba? Oh, yan. Ano sabi ni manager?
2: Mukhang lumalabas doon na hindi po legal no at na pong pahintulot yung pong paniningil. At ang rason ng ating pong GM, General Manager Rex Contribida, na ang sinasabi niya, before pa man akong nag-assume as General Manager, ganyan na po ang palisiya sa Paleco. So kaya hindi po kumbinsido ang komite, Maluwi.
0: Consial Jerry. Patakaran na bago pa umupo si Contribida sa Paleco.
2: Exactly.
0: Na,
2: yung kanyang din.
0: Yun ang sabi niya, ha? Na,
2: yes po.
0: Yung paniningil ng surcharge. Tsaka magkano ba yung surcharge ng delayed payment?
2: Yun yung hindi ko pa na check, no? Hindi ko na, wala kang idea, no?
0: Anyway,
2: May
0: surcharge. Mga kaibigan, pakitingin niyo yung ano niyo, ha? Pakitingin niyo yung mga pakitingin niyo yung bill niyo, mga nanonood at nakikinig. Pakitingin niyo yung bill niyo. Magkano ang pinapataw ng Paleco sa delayed payment? Ako delayed payment din eh, kaya lang wala resibo ko dito eh. Ngayon. Nababanggit na wala pang basihan para maningil ka ng surcharge doon sa delayed payment. Paano ba 'yan? Tama ba?
2: Yes, so parang lumalabas na ganun no ang paliwanag no ng ng ating pong general manager dahil nga sa ng committee dahil nga doon sa tinatanong kung ito ba ay mayroong legal na basis galing sa ating
0: DOE ERC
2: So lumalabas doon na base sa pagtatanong parang lumalabas na walang legal basis no kaluwi kaya po ganun po yung naging
0: patay tayo diyan. Teka muna, nausisa ba kagawad Jerry kasi itong systems loss pala na gusto nang ipatanggal ng presidente bukod doon sa kuryente na hindi natin ginagamit at ipinapataw sa consumer ay mayroon pang 10% VAT. Di ba?
2: Mm-hmm.
0: Babayad ka na ng system source na hindi mo ginamit, papatungan ka pa ng 10%. Ngayon, ito bang delayed payment na pinapatungan ng surcharge, may kasama pang VAT o wala na?
2: Wala na po. Eh.
0: Wala na?
2: Wala na po yata. Naka-depende po yan doon sa kung ilang percent no doon sa hindi mo pag-delay.
0: So, anong basis ni Paleco para maningil ng surcharge sa delayed payment?
2: So, yun po yung medyo hindi ho klaro sa mga sagot no ng ating pong general manager. No, may kinalaman po sa bagay na yon kung kaya't naging mainit po yung aming talakayan kahapon sa aking pong komite. In result dito sabi namin pansamantala ay hindi ho namin susuportahan yung pong renewal no na hinihiling ng Taleco na...
0: At saka, ano, Consul Jerry, saan napupunta kung walang basis pa na makita para maningil ka ng surcharge sa delayed payment, saan napupunta yung pera na kinukuha nila doon sa delayed payment? Paleko ba, ERC, sa mga power provider, o naipaliwanag ba yan?
2: Yun na po eh. So, hindi rin klaro, no, yung explanation. Actually, binabanggit nga ni Konsehal Elgin na dalawa yung resibo, no, na tinatanggap ng mga mayroong surcharge. Iba yung sa surcharge, iba rin yung doon sa regular payment mo. Meaning, nakahiwalay. So, bakit hinihiwalay? Na samantalang kung tutustusin, eh, dapat isang resibo lang yung pwedeng ilagay patong, no, doon patong, sa babayaran mo.
0: Patong-patong pala yung patong-patong pala ang pahirap sa consumer doon sa mga hindi maipaliwanag na mga surcharges na nakalagay doon sa resibo mo. Ngayon, yung systems loss, pinapatanggal na kasi pahirap doon sa consumer. Ngayon, ito na naman, bago na naman ito, walang nakikitang basihan pa ngayon na maningil ka ng surcharge doon sa delayed payment sa halip, kaya ito pinapatupad sa ilalim ng Kontribida administration ng Paleco dahil minana niya lang daw? Yun?
2: Yes po. Actually, yun talaga yung kanyang naging paliwanag.
0: Ganun?
2: Paluwi sa ating pong committee. Eh, wala rin daw siyang kapangyarihan.
0: Oh.
2: Para baguhin yung pong naabutan niyang palisiya sa Paleco. Kung ano ho yung kanyang siyang kapangyarihan. No? Para
0: kawawa na.
2: Kung,
0: sige. Sige, Consul, ikaw mo na.
2: So, kaya nga ang gustong mangyari namin, no, na sa committee, dapat ang Paleco din ay gumagawa rin ng hakbang. No?
0: Oo nga.
2: At kasama naman si GM doon sa mga ginagawang pagkumpin ng Board of Directors ng Paleco, eh dapat alam naman pala ng ating pong General Manager na medyo mayroong problema doon sa sinisingil na surcharges at wala pong malinaw na legal basis doon sa pagniningil. Dapat po ay pinag-uusapan din sa board na pwede niyang i-recommenda sa kaluwi. Yan po yung sinasabi namin sa kanya.
0: Pinapabayaan lang. Jay, Andy, sinong bakante dyan? Yung may program tayo impeachment dahil lang Councilor Jerry.
2: Diba?
0: Papuntahin na lang natin patrol doon sa ano, Jay? Sa Paleco. Hindi, ito, importante ito. So, walang basis para doon sa paniningil ng delayed charge, delayed payment, oh. 'Di ba? Ipatakbayin mo na 'to ngayon. Kunin natin, dikdikin natin ngayon 'to. Kailangan ipaliwanag sa consumer 'to. 'Di ba? Ito mabuti na naungkat 'to, no. Patakbayin natin 'yan doon ngayon sila kung sino'ng bakante diyan. Para madikdik natin 'to. Nakakainit ng ulo 'to, eh, Consul Jerry. So anong gagawin natin ngayon ninyo sa council para malinawan si consumer, kasi yan, lumitaw na naman, mag-iisip na naman yung mga taong bayan. Eh, bakit sinisingil nyo kami na wala ng para doon sa surcharge ng delayed payment? Eh, wala naman pala mga basis pa yan. Saan na yun? Nako. Durug-durug tayo, mga kaibigan. Durug-durug tayo. Sino bang may ano dyan? Roy, pakikuha mo nga yung bill dito sa XFM ng ano, doon kay Jam. Yung resibo. Tingnan ko. Oo. Meron ba kayong mga delayed payment dyan na ano, mga katropa? Yung mga nanonood, paki-screenshot nyo nga. Yung sinisingil sa inyo na ano, delayed payment. Ako meron din eh. Pero wala akong hawak dito. Bayad lang ako ng bayad. Pag hindi ako ng bayad, eh, putulan tayong kurente. Asan si Consul Jerry? Samba dito yon. Loan condonation.
2: Hello.
0: Kagawad.
2: Papa.
0: So anong, kung walang mga basis pa, dapat, ano to, hihingid ba tayo ng paliwanag sa ERC o ano? Paano? Kasi, kung ano, dapat ma-justify. yung paniningil ng delayed payment na ito o surcharge ng delayed payment.
2: Actually, meron po, meron na po kaming resolution na ginawa kahapon kaakibat dyan para po doon sa pagtatanong, no, may kinalaman po sa bagay na yan, Galuwi.
0: Mm-hmm.
2: Sa ERC po.
0: Sa ERC?
2: Patungkol po yan doon. Yes po.
0: Oo, siguro naman may mga paliwanag din sila dyan sa delayed payment na yan. Pero kung walang basihan, tapos ipapatong na naman doon sa consumer, eh kawawa naman tayong mga consumer na patong-patong. System slows, hindi naman natin ginamit na kurente. Pinapatong sa atin. Lahat-lahat na lang, pinapatong sa atin. Meron pang bat, system slows, hindi naman natin ginamit, lalagyan pa ng bat. Nak ng bat talaga. Mayroon na kayong resolution sa ERC na ano, para paliwanag ito o paano?
2: Yes po, para ihingi po na ng opinion, no, may kinalaman po sa bagay na yan, Kaluwi.
0: Opinion. No. Pero si GM, si manager, kontribida, kasi kung ano dapat alam mo eh. Dapat alam mo ito, ERC resolution number na ito, pag delayed payment ka, kailangan may surcharge kami, ganun. Wala siyang binabasa o pinapakitang gano'n?
2: Wala po, Kaluwi. Kaya nga po doon namin medyo kami medyo questionable po yon sa committee. No, dahil mismong yung general manager ay wala akong maibigay na kumbaga order, no, galing doon sa ERC na ito yung sinasabi na kailangan ay kapag nagbili ka, ito yung surcharges at kung saan dapat gamitin yung pong mga surcharge. So wala rin pong ganung mga paliwanag eh. Kaya medyo hindi po kami kumbinsido doon sa mga pagpapaliwanag po ni Jay kahapon.
0: So, itong palay ko, kaya kahapon nagkaroon kayo ng ganyang hearing, ay humihiling ng endorsement para sa renewal nila?
2: Hiningi po nila ay resolution expressing no objections and strongly supporting the legislative grant of franchise to Palawan Electric Cooperative in the City of Puerto Princesa. So yun po yung hinihingi nila, Kaluwi.
0: Lakas so, ha? No objection ha?
2: No objection. Ang dami nga ho na marami hong mga inquiries, ang dami hong mga tinatanong, may kinalaman sa sistema ng ating kooperatiba, eh, hindi naman ho tahasang
0: ano kagawad resolution of no objection,
2: resolution expressing no objection and strongly supporting the legislative grant of franchise to Palawan Electric Cooperative in the City of Puerto Princesa.
0: Ang lakas na
2: Actually, marami, nakailang beses na ho akong nag-deliberate dito sa plenary. Pero hindi ko ho makumbinsi yung talagang mga...
0: Yan ba kagawad, Jerry? Yung resolution expressing, strongly express

0: sanggunian panlunsod. Itong hinihiling ng Paleco para sa kanilang resolution expressing, strongly expressing no objection, malabo pa ito sa inyo?
1: Yes po. Actually, malabo po. At kahapon pa lang ay mukhang natuldukan na ho namin sa committee. At,
0: hindi kayo magbibigay? Hindi kayo magbibigay?
1: Hindi po kami magbibigay ng resolution to no objection with regards to sa kanila pong renewal ng kanila pong prangkisa. Actually, isa pa po sa mga parang gusto namin sana mangyari, yung kahilingan. May pinasa po akong resolution sa committee na humihiling sa NEA na baka pwede po na magtalaga no ng NEA ng dalawa o higit pa na mga member consumer na maging bahagi ng board of directors ng Palawan.
0: Tama yun.
1: Nag-reply po yung NEA Kaluwi. Parang lumalabas din sa reply ng NEA na mukhang marami pong pagdadaanan na proseso kung paano makakapag-appoint no ng board of directors sa Palawan sa Paleco.
0: Ambira.
1: At lumalabas po doon sa reply nila na parang hindi rin sila nagsasang-ayon doon po sa aming kahilingan ng sanggunian panlunsod.
0: So kaya po kung ayaw nilang pa rin, kung ayaw nilang pagbigyan, di wag din natin pagbigyan, pambira. Taga dito tayo. Isang mem o sige. Huwag sila magtiwala doon sa mga ibang mga halimbawa, mga politiko, huwag tayong maglagay ng mga ganyan. Yun na lang halimbawa sa simbahan na lang, pare. Maglagay sila ng pari diyan, yung pari hindi naman gagawa ng masamang kung ano yan ba? Pari na lang o sa religious sector.
1: Yun na po yun eh. Sabi nga namin dapat kung ano, iba na lang mga NGO.
0: LGO.
1: Lihitin mong taga Palawan.
0: NGO, di ba?
1: Opo.
0: Basta't merong basta't merong isa na representante tayo diyan sa
1: taga Palawan,
0: hindi yung mga manager. Oh, naintindihan natin magagaling yung mga manager sa mga trabaho nila. Pero hindi natin alam kung anong mga pinag-uusapan nila. Hindi man mataga dito yung mga board of directors na yan eh. Dapat merong isa na alam kung anong ginagawa nila dyan sa loob.
1: Tama po, Kaluwi. Yun po yung mga observations din namin.
0: Tama yan.
1: Paano natin malalaman? Kaya ho yung committee ay talaga pong...
0: Malabo na ito. Malabo na kayo magbigay ng resolution... strongly expressing no objection. Malabo isang gunyang panlunsod dyan.
1: Yes po. Actually, alam din po ni manager kahapon.
0: Tama yan.
1: Sinabi na po namin sa kanya na humingi kami ng paumanhin pero hindi po namin naaprobahan yung inyo pong kahilingan na ipasa ito pong resolution na inyo pong hinihingi na no objection pa, para po doon.
0: Mabuti pa itong isang gunyang panlunsod. Naglabas na yung isang gunyang panlalawigan. Nakabinbin pa ron eh. Pero anyway, sige. Isa doon sa dapat nating ma-follow up, Consul Jerry, at yung mga consumer naman na maasa din sa'yo, sa committee mo, na maipaliwanag ito kung may legal na basya na ba yung paniningil ng surcharge doon sa delayed payment. Delayed payment.
1: Yes po. Yan po yung isa sa mga anuhin natin. Talagang tututukan kalungin mo sa aking committee para po kahit pa paano. Matitigan naman ng kahit pa paano ibinahawa yung atin pong mga consumer member ng Paleco na yung buong mga hindi nadidili ng bayad tapos merong surcharge. Actually, pati ho yung binanggit ng presidente, sabi niyo, yung system laws.
0: So...
1: mayroon na po akong iaain na resolution to support para doon no na talagang dapat ay mawala na po yun. No? Kahit pa paano, malaking kabawasan po yan para sa ating mga member consumer kaluwi.
0: Okay, sige. Consul Jerry, maraming salamat po sa inyo at napag-uusapan ito din sa inyong committee dahil nasa limelight po ngayon itong mga ganitong usapin, mga surcharges na sinisingil sa consumer. Dapat nga, ang ano lang natin, yung babayaran natin, yung nakonsumo lang natin, pambira. Kung ilan yung nakonsumo natin sa isang buwan, parang yun lang yung dami. Ang dami-dami, oh. Condonation, mayroon pang generation, may metering charges, may supply charge, mayroon pang other charges. Diyos ko po. Ano ba ito?
1: Ang daming bayarin. Sabi nga namin kahapon, pwede naman pong alisin nyo yung surcharges.
0: Halim.
1: Kung talaga pong na-delay yung mga... sa pagbayad natin, di ko nakapagbayad ng tamang araw nung kanilang due date. Hindi, mabilis naman ho kayo mamutol ng linya. Hindi, putulin natin. Di po ba? So, pero wag na ho ipataw yung

0: surcharges doon. Yun po yung sinasabi namin. Kasi kung wala namang malinaw na basihan para mangulikta noon ng surcharges.
1: Tsaka na,
0: yun po yung point
1: namin. Tsaka kagawad, importante itong malaman kung may legal basis. Sana, kung walang legal basis pa, sana pupunta yung pera ng yung sinisingil nila doon sa delayed payment, doon sa surcharge. Di ba?
0: Yes po. May paliwanag din po yung pali ko, pero siguro kunin nyo na lang po yung kanilang opinion.
1: Balang sila ang paliwanag dyan. Pabayaan mo sila magpaliwanag dyan. Okay. Sige.
0: Sige po.
1: Thank you.
0: Okay. So salamat po, Kaluwi, at salamat po sa lahat ng mga tagapagsubaybay ng XFM Palawan. Good morning po.
1: Ang bihira, oh. Consumer, ikaw at ako, pinapahirapan ninyo. Ano ba yan? Maawa naman kayo sa amin. Ang aming sahod, ayon doon sa DOLE, yung minimum, kano minimum, Bon? 455. 455 lang ho kami a day. Minimum na sahod sa labas po ng NCR. 455, Alison, ang minimum natin. Di ba? Papatungan nyo pa kami ng systems loss. Papatungan nyo pa kami ng surcharge doon sa delayed payment. Meron pa kaming generation charge. Meron pa kaming transmission charge. Meron pa kaming distribution charge. Supply charge. Metering charge. Other charges. Universal charge. Diyos ko po naman. Hindi ba pwedeng generation charge na lang o yung nakonsumo lang namin sa loob ng isang buwan? Bakit kailangan pang supply charge, metering charge, distribution, at ang mabigat sa lahat, systems loss charge na hindi naman namin ginastos, hindi naman namin nakonsumo, sisingilin nyo sa amin? Anong nangyayari na sa Pilipinas? Ha? 455 a day! Punyeta! Magkanong gasolina, Alison? Mabuti, bumaba. 81 na lang. Di ba? Sa susunod na linggo, pag hindi pa tinigilan ni Donald Trump ang pambobomba sa Iran, 90 na naman yan! Hanggat hindi nakakadaan ng mga barko sa Strait of Hormuz. Ay, Hormuz. Hormuz. Ha? Tataas pa yan. 455 minimum. Magkano ang mga basic commodities? Colgate, sabon, mapipiki ka pa ng magic sarap. Ha? Oh. Ano pa? Tuition ng mga bata. Gamit sa school ng mga nag-aaral, mga kaibigan, pamasahe. Di ba? 455 a day, kasya ba yan? Tapos may mga ganito pa, systems loss. No? Transmission charge. Yung systems loss, mayroon pang VAT na 10%. Hindi na nga natin kinonsumo. Tataksan pa tayo ng 10%. Di ba? Tapos pupunta sa gobyerno, nanakawin pa ng mga buhay sa Kongreso at Senado. Yun ang napakahirap intindihin. Di ba? Napakaraming mga surcharges na pinapataw, pinapatong sa taong bayan. Magkarga ka lang ng gasolina, tingnan mo resibo. May 10% VAT ka agad doon. Lahat ng galaw mo dito sa Pilipinas, mayroong VAT. Ang sarap batukan itong mga hayop. Oh. Pagkatapos ang resulta, nanakawan tayo ng 1.2 trillion na galing sa mga bat na ito. Punyeta kayo talaga! Oh! sana kung wala mga ganito mga korupsyon, di ba? Sige, patawan nyo kami ng patawan ng bat. Okay naman ang kuryente. Walang patid ang kuryente. Kagabi, busit na naman ako. Matutulog ka na lang. Yung bang nag-uumpisa ka ng managinip, mananaginip ka na papunta ka na sa buwan, naka-air condition na racket, di ba? Biglang mamamatay ang ilaw, yung racket mong papunta ng buwan, babagsak ulit sa lupa. Gising ka na naman. Hindi ka makakatulog dahil mainit. Brownout na naman. At nakalagay doon sa kanilang advisory, meron na namang transmission line. Transmission ba yun? Pakitingin mo nga yung ano kagabi? Yung palay ko? Tingnan mo yung kanilang ano. Linya yun eh. Linya. Oh. Dalawang araw tayo na halos walang kuryente. Tapos ngayon, sasabihin ang dahilan, linya. Ay di dapat noon pa yan, inaayos na ninyo yung mga linya na yan. Dalawang araw, papatayon nyo kami, maghapon. Pakatapos sasabihin nyo, linya na naman. Tapos ngayon, hihingi kayo ng resolution expressing, strongly expressing no objection for your renewal. Oh, detalye, may naputol na primary line malapit sa Nokinok San Manuel. Oh, yan. Linya yan, ha? Hindi toko, hindi as. Linya. Anong silbi niyang mga dalawang araw na mga pagsasaayos? Kita nyo, kinakasuhan na kayo ng doli, oh. Pati yung mga empleyado ninyo, kulang-kulang sa gamit. Di ba? Kaya, yung iba, nakukuryente, namamatay. Pero ibang usapin yun. Ngayon, hindi nyo masisisi yung sanggunian. Panlunsod. Ang sanggunian panlunsod, nakikiusap sa ERC na maglagay ng isang board of director na uupo bilang representante ng Palawenyo dyan sa Paleco. Sinong nandyan ngayon? Oo, hindi natin tinatawaran ang kakayanan ng mga managers na ito. Managers ng mga kooperatiba sa Pilipinas na pinili para umupo bilang board of director. Pero, maglagay kayo ng isang taga-Palawan. Kung ayaw nyo sa mga politiko, maglagay kayo kahit ng mga pari. Isang pari. Representante from religious group, NGO. Yung walang kinikilingan, yung magsisilbi lang para sa mga consumer. Kahit isa lang. Para alam ng consumer ng Palawan kung ano ang pinag-uusapan ninyo dyan sa Paleco Board. Walang transparency sa Palawan yan. Hindi katulad noon. Nalalaman namin kung ano yung nangyayari dyan sa loob. Di ba? Ngayon, hindi. Sila-sila lang ang nakakaalam. Ayaw niyong pagbigyan na maglagay ng isang taga-Palawan dyan sa Board of Director ng Paleco. Ano ngayon? Hihingi-hingi kayo ng resolution strongly expressing of no objection. Utot ninyo. Ayaw nyo kaming pagbigyan para maging transparent at nalalaman namin, ha? Yung nangyayari dyan sa Paleco. Tapos kayo, hihingi-hingi kayo ng resolution expressing of strongly expressing no objection. Utot ninyo! Oh. Nabuti pa itong palay ko. Ano ba yung si ano, Alison? Yung sanggunian panlalawigan, ba't di pa naglalabas ng ano? Si Bordang Birayan. Hindi, yung kanilang ano, yung sanggunian panlunsod, oh, hindi sila magbibigay ng strongly expressing no objection. Ibig sabihin, ayaw nilang i-renew ng Paleco yung franchise. Ang sanggunian panlalawigan, ano na? Di ba? Ang sabi ni Tony Cubs, pag ikaw ba ay hindi mo inaprubahan ang renewal ng Paleco, matatawag ba yung pagtataksil sa bayan? Pero, pag inaprubahan mo ang prangkisa, ang renewal, yun ba ay matatawag na pagmamahal sa bayan? Hindi ko rin alam kasi naman ako mag-desisyon dyan. Ayaw ko lang. Di ba? Ngayon, ang sanggunian panlunsod, hindi nila bibigyan ng resolution strongly expressing of no objection ang Paleco para sa kanilang franchise renewal. Matatawag ba natin yung pagtataksil sa bayan o pagmamahal sa bayan? Ha? Mga kaibigan, wala talaga. Tingnan yung ginagawa sa atin ng ano, mga kaibigan, di ba? Yung gobyerno, niloloko tayo. Hindi ko na kailangan isa-isahin kung anong ibig sabihin ng niloloko tayo ng gobyerno. Mga kaibigan, pinagnanakawan tayo ng ating gobyerno. Ginigisa nila tayo sa sarili nating mantika. Ha? Alam niyo naman kung sino yung mga nagsasalita ngayon. Ginagago tayo ng mga tao na ito. Kaya kailangan minsan maging bukas na tayo, sa maging bukas yung isip natin sa ganitong sitwasyon. Niloloko lang ho tayo ng ilang, hindi ho naman lahat. Ginagago ho tayo ng gobyerno sa totoo lang eh. Di ba? Noong 2025, ilan lang nawala? 1.2 trillion. Sabi ni Ralph Recto, Department of Finance. Initial lang yun ha. Ilan ang mababayaran nating pasyente sa ospital? Ilan ang mapapaaral nating mga estudyante? Ha? Yun na lang sa ospital. Di ba? Marami tayong magagawa sa 1.2 trillion. Sana napunta yung 1.2 trillion. Nandun kay Saldico. Nandun kay Romualdez daw. Sino pa nakinabang dyan? Mga district engineer ng DPWH. Yung mga nakakulong ngayon. Di ba? Pero sa batas natin, di ba? Unless proven guilty beyond reasonable doubt, eh hindi mo pwedeng sabihin guilty yan. Di ba? Sana yung mga pera na yan? Sana yung malimalita na yan? Sino nakinabang? Samantalang yung ordinaryong Juan de la Cruz nagbabayad ng hindi naman dapat niya binabayaran. Di ba? Dapat magising tayo. Niloloko lang mo tayo ng ilang mga tao sa gobyerno. Wag mo tayong padadala lang sa mga sabi-sabi na ganyan. Ginagago ho tayo ng mga tao na yan. Oo. Oh. Mahirap lang minsan magsalita eh. Di ba? Mahirap lang minsan magsalita. Pero minsan di mo na mapigil yung dapat sabihin. Oo. Kaya tayo masasabi natin na itong mga tao sa gobyerno, mayroong local, may national. Itong mga taon to, ginagago ho tayo. Walang ibang interes yan kundi pera ng taong bayan. Oo, gagawa sila ng mga proyekto na para makita na may ginagawa sila. Pero kalahati ng kanilang gusto ay personal. Dahil nakikinabang sila. Pera, kapangyarihan, impluensya. Yan. Mga kaibigan. Pero 8:59 na. Kailangan nating magpaalam dahil mayroong impeachment mamaya. Oh, grabe yung lumalabas sa impeachment, ha? Mga kaibigan, ha? Oh, kailangan sundan natin yan. 104.7 XFM Palawan, alas 10, at madidinig sa 104.7 FM band natin, mga kaibigan. Okay? So, wala na ho tayong ganong oras at kailangan na ho nating magpaalam pansamantala. Sa ngalan ng buong persa ng XFM Palawan, ako po niyo ni Code Kaluwi La Rosa. Maraming salamat. Magandang umaga, Pilipinas. At ang oras, 8:59 ng umaga. Oras atid sa atin ng numero unong alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Mga katropa, page ba sa baboy ang hanap? Narito ang Uno Plus, feeds na kalidad. May immunized immunity builder na tumutulong para tumibay, lumakas ang resistensya ng baboy, panlaban din sa mga sakit. Kaya para tiyak na kita ay lalago, Uno Plus, siguradong di ka malulugi. Feeds na may kalidad, Uno Plus, kabalikat mo sa asenso. Feeds, basta feeds, Uno Plus, tayo!
2: Bye! Tuwiran ang bawat panayam, walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye! Sapul na sapul ang bawat Bullseye!
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: Tara, kape tayo!
3: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
6: XFM.
7: XFM.
8: Sister Pain.
9: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Sister Pain ang panlaban ko. Sa Sister Pain, alisang manhid.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
8: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
13: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
14: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
15: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
16: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
15: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracer Lean Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa Pharmamed.
4: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
5: Ha! May pimples na naman ako!
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
10: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
18: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
19: Santon Plus Herbal Oil.
20: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
19: Santon Plus Herbal Oil.
21: Isang pahid lang sa puso.
19: Desminoria.
21: No more.
19: Santon Plus Herbal Oil.
22: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
23: Mapibili sa mga butika.
24: Coffee break na naman.
25: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
26: System Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng System Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion. System
27: Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. System Pain.
28: If symptoms persist, consult your doctor.
29: Pipili sa mga butika.
30: Santon Gold Coffee Mix.
31: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
30: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
29: Pabibili sa mga butika.
18: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Ria's Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hyde's Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
4: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na gamot pa. Santon Plus Coffee Mix.
0: mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
2: Vision X Plus. Softgel Capsule.
3: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
2: Vision X Plus. Softgel Capsule.
3: Vision X Plus Softgel Capsule.
2: Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
6: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
23: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrera.
24: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
28: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanzone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanzone Gold Herbal Tea.
29: Mabibili sa mga butika.
5: Ha! May pimples na naman ako!
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
10: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
32: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM Time 9:12 ng umaga. Oras atin sa inyo ng Udo Plus numero 1 ng alaga.
1: Kabalikat pa sa negosyong hanap mo.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Serbisyo katropa.
2: Katropa, kung feeds po para sa alaga ninyong baboy ang hanap, narito po ang Uno Plus. Ito po ay feeds na may kalidad, may immunized immunity builder na tumutulong po para tumibay at lumakas ang resistensya ng mga alaga ninyong baboy. At panlaban din po ito sa mga sakit na po pwedeng dumapo. Kaya para tiyak ko nakita ay lalago, Uno Plus. Siguradong di ka malulugi. Feeds na may kalidad, Uno Plus. Kabalikat mo sa asenso, basta feeds, Uno Plus na tayo.
1: Serbisyong katropa, programang sumbungan ng bayan, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan. Magbibigay serbisyo sa mga nangangailangan. Ihahatid sa inyo ang mga balita sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Tutulong sa mga inaapi at walang malapitan. Serbisyong katropa, kakalinga sa mga ordinaryong mamamayang hindi binibigyang pansin ng pamahalaan. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Palawan. Serbisyong katropa. Serbisyong katropa.
2: Serbisyong katropa na, mga ka-XFM.
1: Serbisyong katropa.
2: Katropa, 9:16 po ng umaga dito ho sa XFM Palawan. Good morning.
1: Serbisyong katropa.
2: Yan na ba yun, yung magic sarap?
1: Serbisyong katropa.
2: Good morning, welcome ho dito sa Serbisyong katropa. Kasama ka Gerald Gales sa XFM Palawan.
1: Serbisyong katropa.
2: Aroy, grabe kataas na. Ilan na? 304,000 followers. Oh, 5. Grabe kabilis ho.
1: Serbisyong katropa.
2: Grabe yung page ng XFM Palawan. Pang ito na, dito na nakatutok yung mga kababayan natin sa Palawan ha, sa page na ng XFM. Parang kahapon lang nasa 304,000 followers. Ngayon po ay nasa 305,000 followers na po ang page ng XFM Palawan.
1: Serbisyong katropa.
2: Wala nang ibang sinusundan eh. Mga taga-Puerto, taga-Palawan, dito na po sa XFM talaga. Oo.
1: Serbisyong katropa.
2: Kaya kami ay nagpapasalamat sa inyo ha, na pagtutok dito po sa page ng XFM. Pero pagka dito nakatutok ang pagkaraming mga mababasa, pagkaraming mga mapapanood, ano ho, na mga video, na mga picture, mga balita. Oh, nandyan po sa page ng XFM Palawan. Wala na, dito na lahat eh.
1: Serbisyong katropa.
2: Yan, mga balita sa barangay, balita sa city hall, yung mga dami mga balita na nandyan po.
1: Serbisyong katropa.
2: Sa page ng XFM, mapa, local news man yan, national sports, lahat ng anong mga balita, pati sa balitang international nandyan po sa page ng XFM. Kaya kung nasa malayong lugar ka eh, tapos taga-Palawan ka, pag napadpad ka sa page ng XFM, baroy, parang nandito ka na rin. Oh, updated ka sa mga kaganapan.
1: Serbisyong katropa.
2: 9:18 po na gumaga.
1: Serbisyong katropa.
2: Mga nakikinig din ha, good morning mga nakikinig sa radyo. Na naka-XFM sa mga oras na ito, good morning.
1: Serbisyong katropa.
2: Ang ating pong palatuntunan ay hatid sa atin ang ito yung klinik ho, na pwede nyo pong puntahan pagka meron kang sakit.
1: Serbisyong katropa.
2: Gusto mong ipa-check up yan? Alternative medicine po ito ha, naturopathic doctor po yung eksperto dito.
1: Serbisyong katropa.
2: Oo. Practice ito sa Japan, sa Korea.
1: Serbisyong katropa.
2: Hindi siya basta mga gamot eh. Mga food supplement ito. Pero magaling na mga doktor.
1: Serbisyong katropa.
2: Naturopathic doctor po ito. Yung clinic po ng Yes to Health, nandyan po yan sa... Yan, pinapakita namin ngayon. Piniplay natin o yan para kung madaling ninyo makita. Nandyan sa Barangay San Manuel. Yan o, nakalagay nukinok sa baba. Sa taas naman yung pong clinic ng Yes to Health.
1: Serbisyong katropa.
2: Maraming nga mga product na nandyan. Yung turbo, aro, yung hanap ng mga lalaki. Yung kape. Santon Plus Coffee Mix. Meron ding tea. Santon Gold Herbal Tea. Tapos yung pong Santon Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C. Santon Plus Herbal Soap. Pagkarami mga Santon product na pwede nyo pong mabili dyan po sa Yes to Health Clinic. Pati sa ibang mga pharmacy, mabuti ka magtanong lang ako kayo. Meron po nyan. Marami nyan.
1: Serbisyong katropa.
2: Ken, tawagan natin si katropang Belya?
1: Servisyong katropa.
2: Sabi dito ni Sunny, oh, ayos na po ba station nyo dito po sa El Nido? Malapit na po yan.
1: Servisyong katropa.
2: Okay, malapit na. Konting hintay lang ha.
1: Servisyong
2: katropa. Good morning ka, Gerald. Babati naman sa 2XM Marketing Incorporated, Yamaha S3, Brooks Point Branch. Dito na sa, dito sina M. Rodriguez. Yan sa M. Rodriguez Street, kina Ma'am Clydes Manalo at kay Sir Mel John Rubio na nakikinig po ng XFM. Galing kay Daryl Bird.
1: Servisyo katropa.
2: Thank you kay Daryl Bird. Sa mga nasa live din natin sa inyo, good morning.
1: Servisyo katropa.
2: Sa inyo pong panonood sa live natin dito ho sa XFM. Yan o, kita ko, 305,000 followers.
1: Servisyo katropa.
2: Pabiyahe na sila, ano eh, sila. Mucha, manahin na muna natin sila.
1: Servisyo katropa.
2: Congratulations pala ha, dyan po sa tropa, sa mga tanod ng Barangay Bangkaw Bangkaw.
1: Servisyo katropa.
2: Huli ng ano eh, ng suspect sa pagdanakaw.
1: Servisyong katropa.
2: Kahapon dyan sa Pardeco.
1: Servisyong katropa.
2: Sa Pardeco, Barangay Bangkaw-Bangkaw.
1: Servisyong katropa.
2: Kahuli ho dyan dahil merong nag-report na nanakawan daw yung kanilang bahay ng TV at bag.
1: Servisyong katropa.
2: Sakto na abutan pa yung pong suspect na si Talapian. Ilang beses na ho itong nahuli ng PNP, ng iba pa ng anti-crime, ng mga tanod.
1: Servisyong katropa!
2: Nakakalabas. Ano po, nakakalabas. Tapos ito, nahuli na naman po ng mga tanod ng Barangay Bangkaw-Bangkaw sa Pardeco.
1: Servisyong katropa!
2: Sina, ano yan, tanod supervisor, dating kagawad Alvin Reynoso. Yun po yung team na nakahuli po doon sa suspect.
1: Servisyong katropa!
2: Tinanggi naman ito. Hindi raw totoo, sabi ng suspect.
1: Servisyong katropa.
2: Pero nung nakaraan lang, nahuli ito. Nahuli ito nung nakaraan lang.
1: Servisyong katropa.
2: Dalawang buwan ang nakalilipas.
1: Servisyong katropa.
2: Muli, congratulations po sa mga tanod at barangay official ng Barangay Bangkaw-Bangkaw. Okay.
1: Servisyong katropa.
2: Dami na nitong share, nasa 300 plus na itong usapin na ito. Pambihira ko makalat yung Peking Magic sarap dyan sa El Nido.
1: Servisyong katropa.
2: Katropang Belya, good morning.
1: Servisyong katropa.
2: Belya, good morning.
3: Oh, yan. Gerald?
2: Oo, good morning, good morning. Oh. May kumakalat na Magic sarap na peke dyan sa inyo sa El Nido?
3: Marami daw kumakalat ka tropang nga Gerald kasi may mga nagpindutin sa akin nakabili sila ng peking masis sarap. Actually, pag sinabi natin peking katropang Gerald, maraming peke hindi talaga dito, ano? Hindi lang masis sarap.
2: Okay. Sige, pero dito tayo kasi dami na nito nag-share yung sa magic sarap na ito. Merong kasama ka na naka-experience nakabili peking magic sarap?
3: Tama, kakatropang ni Gerald. Nakatabi ko siya ngayon, ano? Ray, ano?
2: Ray?
3: Si Ray. Kausapin natin si Ray kung ano ang kanyang karanasan tungkol dito sa kanyang nabiling Peking Magic Sarap. Kausapin mo, kakatropang ni Gerald.
2: Ray, good morning.
4: Hello po, sir.
2: Ray, good morning. Oh.
4: Good morning po.
2: Taga dyan din po talaga kayo sa El Nido, ano?
4: Hello po, sir.
2: Okay, sige. So, ikaw rin po naka-experience ka na nakabili ka peke na magic sarap?
4: Yes po, sir. Marami na po. Ilang beses na po.
2: Kamusta yung lasa ng peke? Okay naman? Malinamnam naman? Masarap din sa ano pagkain?
4: Okay naman, sir. Medyo maalat lang siya kaysa sa original po.
2: Mas matapang? Mas matapang? Maalat?
4: Mas maalat po siya.
2: Pero, yung ano niya, yung tsura niya, pati yung pareho lang ba yung texture nung ano nung magic sarap yung binubudbud mo parang ganun?
4: Medyo ano po siya, medyo dark po masyado ng yellow na ano, yung fake po.
2: Baka hindi naman fake, eh. Baka magic sarap talaga.
4: Fake po kasi ano po eh. Pag binubudburan mo po ng magic sarap pag fake, lalo po siyang umaalat na umaalat, akala mo po, asin po yung sumusubra.
2: Di ba gano'n naman yung magic sarap pagka maraming budbud mo talaga, aalat din? Pero paano?
4: Hindi po, sir.
2: Oo. Sige nga.
4: Yung Okay po.
2: Oh, sige nga, paano mo natuklasan na yan ay peke?
4: Ano ko lang po, sir, ano? Sa Facebook po, nakita ko po siya sa Facebook. Tapos, tinignan ko po, talagang fake nga po siya.
2: Oh, sa Facebook mo lang nakita, tapos...
4: Opo.
2: No, pero kung titignan mo naman sa ano, halimbawa, bumili ka at di mo sinuri, mapepeke ka rin talaga.
4: Mapepeke ka talaga, sir. Kasi halos same po sila eh.
2: Same lang din. Yung
4: opo.
2: Yung laman niya, pag halimbawa, hinalo mo na doon sa ano, sa pagkain, walang ano, walang kakaibang reaction? Yung bang itsura niya?
4: Ayun sa itsura niya po, wala po siyang kakaiba, pero medyo dark lang po siya ng ilo, yung cake.
2: Di kaya yung mga lumang magic sarap yan, pero ano?
4: Ay, po sir, bago po. Mga bago po.
2: Mga bago talaga? Saan kaya galing yung peke na yan?
4: Ay, hindi na po namin alam, sir eh.
2: Oh, mabuti hindi ka nadudumi o sumasakit yung tiyan pagkatapos kain, di rin?
4: Ay, hindi naman po. Pero aywan ko lang, siyempre sir, yung ano nun, yung epekto. Hindi pa natin nararamdaman.
2: Ah, okay. Kailan ka sa tingin mo na nakabili ng Peking Magic Syrup?
4: Ay, medyo matagal-tagal na sir. Kasi sa ngayon sir, pagbago ako bumibili po ng Magic Syrup, tinitignan ko na po siya. Dati po, hindi ko po kasi alam.
2: Mm-hmm.
4: Wala po. Bili lang po ng bili.
2: Sige.
4: Kaya minsan po, pag nakakabili po ako ng Magic Syrup, halos ay ubos ko na po yung isang Magic Syrup. Talagang umaalat po, lalo nang umaalat yung tinitimplahan ko eh.
2: Ah, okay. Pero ngayon, paano mo natutuklasan? Paano mo, di ba sinusuri mo? Paano ko kayo maaman ito para magamit ko na hindi ako mapeke?
4: Opo. Ayun sa ano niya po sir, sa ano po yung QR code po ba yun? Yung sa likod niya, yung may kulay green po. Ay, QR code po ba yun? O, next week po yung nakalagay.
2: Oh, basta meron pala tandaan doon sa likod na makukumbinsi ka, ito hindi to peke, ito nang bibiling ko. Ganon?
4: Opo. At saka yung picture niya po sa harap.
2: Oh. Ken, pwede mong wag i-slide para tignan natin pagkaiba niya para makita natin. Ipagdikit mo siya, Ken. Oh, sige, pero ngayon hindi ka na napepeke. Di na.
4: Ay, hindi na po, sir. Alam ko na po.
2: Oh, sige. Oh. Ikaw lang ba o meron pang iba na nakaranas nitong nakabili ng peke?
4: Ay, siguro po, mayroon pa pong iba. Kasi marami na po yan dito, sir, sa amin.
2: Ako, palat na yan. Walang nalapitan na ahensya na gobyerno na po pwedeng ma-inspeksyon at masiguro na hindi nakakalat itong mga peke na ito?
4: Hindi ko po na ano, sir, eh. Kasi yun lang, sir, yung... Nalaman ko, sir, eh.
2: Oh. Okay, sige. Di ba, Ray, thank you, ha, sa pag-share ng experience mo dito. Sabi mo nga, peke, nakatikim ka rin itong magic syrup
4: na ito. Opo.
2: Thank you, Ray.
4: Sige po.
2: Sige, pabalik na lang kay Katropang Belia.
5: Yes, Katropang Gerald.
2: Oo. May pinapakita akong picture dito. Ito yung fake. Ito yung totoo. Parang sa haba, mas mahaba yung fake.
5: Tama ka, Katopan Gerald. May mga palatandaan sila, yung mga barcode.
2: Oo.
5: Yung nakasulat sa barcode, parang ano siya. Iba yung sa kabila. Napapain yung circle lang siya talaga.
2: Okay, pero yung loob, yung laman niya sa loob, baka hindi naman peke, hindi kaya sa pag-print lang nitong
5: ano. Ang sa loob siya, Katopan Gerald, hindi ba ako napasa yung picture na yung mas madurog-durog yung peke, ano?
2: Oo.
4: Tsaka madagot ko siyang
5: doon. Oo, madurog yung peke. Oo, yung original ay talagang buo siya na, ano, hindi siya madurog.
2: Oo, magkaiba. Tapos mas maalat daw yung fake, sabi?
5: Maalat daw, sabi ni Kuya eh. Ako naman hindi ko rin alam ng mga ganun kasi talagang maalat din ako magtimpla. Kaya yun.
2: Oo. So mas okay sa iyo yung hindi okay. Ibig sabihin maalat lang siya kumpara natin do sa tunay. Ito sa likod may pagkakaiba sa likod. Oo, dito mas madali makita. Sa harap hindi masyado mapansin eh, pero sa likod makikita mo eh yung mga numbers, yung date kung kailan expire. Di ba?
5: Oo, tama. Oo.
2: Yan, oh.
5: Pero ano lang talaga siguro katropan Gerald, no? Kasi pati pa naman ganito eh may ano pala talaga peke din, ano?
2: Mm.
5: So mag-ingat yung ating mga kababayan. Malaman nila kailangan mabuti sila, ano? Mahirap din kasi iba ang epekto pala nitong lagi kang kumakain ng ano yung mga may mga ganyan na peke pala. Eh dangerous sa kalusugan.
2: Wala pa namang nasugod sa ospital, ano? O, masamang nangyari sa mga nak-experience nito?
5: Well, so far, wala pa tayong na-monitor katropang Gerald. Ay nga lang, may mga nag-feed lang sa ating information na sila mismo ay nakabili pala ng ganito. Yung iba, tinatapon na lang daw nila. Eh, akala ko nga ibalik nila. Pero may nag-advise sa kanila, ibalik nila doon sa tindahan kung saan nila nabili. Hindi ko alam kung alam ba ng tindahan na peke yun o hindi.
2: Oo. Na-control na ba ito? Alam na ng LGU, na-control na o talagang kumakalat pa ngayon?
5: Actually, nasa parang feeling ko nasa tabi-tabi pa yan, katropang Gerald. Eh, ang ano lang, malaking tulong daw, sabi nila, sa media tayo na ating maibigay itong mga tamang information tungkol dito para yung ating mga katropa ay ma-aware din at alam nila na may ganito pala. So, hindi na nila tatilikin, ano?
2: Oh, nako sana magawa ng paraan kaagad ng magic syrup ito kasi baka ng magi kasi baka maapektuhan din sila mailang at matakot na bumili kung mayroong peke na pakalat-kalat, di ba?
5: Tama ka katropang na Gerald, mahirap na.
2: Okay.
5: At siyempre, kasama sa mga monitoring, siyempre, yung mga presyo-presyo, DPI, care of DPI, di ba?
2: Oo nga, no? Wala bang pinagkaiba yung presyo nito? Walang pinagkaiba yung presyo nila?
5: Wala. May pinagkaiba pa kuya ang presyo? Parehas lang daw.
2: Parehas
5: hindi
2: lang.
5: Naman mura yung peke, ano. Parehas lang.
2: So bagay,
5: parang inano lang din nila.
2: Kung babagoy mo yung presyo, baka magduda pa yung tao eh. Kaya same rate na lang siguro pagka-benta, para hindi alata. Ganun.
5: Para alata, o. Oh, hindi nga tagtag 5 pesos, igawin mong 3 pesos. Eh, doon ako sa 3 pesos.
2: Okay.
5: Diba?
2: Magduda na yung tao noon.
5: So, yan lang. Siguro katropang na Gerald, yung mga advocacies natin, naniniwala sila na malaki ang may tulong ng tamang information sa pamamagitan ng sa atin, ano, sa media, para malaman nila, maging aware na sila na hindi nila matangkili kung mabili mismo itong mga fake, especially itong ating pinag-usapan na magic sarap.
2: Okay, sige. Thank you.
5: Baka mamagic ka talaga, sarap. Oh,
2: kaya nga eh, mamamagic tayo dito eh. Thank you ha, Katropang Belia.
5: Mamagic ka sa sarap. Oo, sige. Yan lang muna, Katropang Gerald, na dito sa Bayan ng El Nido. Magandang umaga. Balik kayo.
1: Show. Serbisyong katropa.
2: Mas maalat daw po pala yung fake kaysa doon sa tunay na magic sarap. Sabi ho ni Ray, yung nakasubok at di niya namalayan na nabili niya pala fake daw na magic sarap.
1: Serbisyong katropa.
2: Andun sa El Nido? Oh, kumakalat daw eh.
1: Serbisyong katropa.
2: Dito kaysa Puerto, kaysa ibang mga munisipyo. Check nyo ha, ito pinapakita ho namin yung pagkakaiba ng tunay at doon sa fake na magic sarap.
1: Serbisyong katropa.
2: Sana magawa ng paraan kaagad dito ng magi ng magic sarap kasi ako ito gamit ko rin eh.
1: Serbisyong katropa.
2: Kagawad Mike, bitchin daw sa kanya eh.
1: Serbisyong katropa.
2: Bakit nito magic sarap sa akin? Meron pa yan eh, di ba? Meron pang ginisa mix, pati nam-nam ba yun?
1: Serbisyong katropa.
2: Pero ito sikat eh.
1: Serbisyong katropa.
2: Okay, 9:33 na gumaga. Magbabalik po tayo. Makalipos lang po ilang pahalaga.
1: Serbisyong katropa.
6: Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Cesta Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Cesta Pain lang ang mabisa.
1: Cesta Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Cesta Pain, symptoms persist, call your doctor. Pagbili sa mga butika.
7: Ha! May pimples na naman ako!
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
1: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at
7: magkakanta ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Supple Plus Gold.
12: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
13: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
14: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
15: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
16: Vision X Plus. Softgel Capsule.
15: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
16: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
15: Mabibili sa mga butika.
17: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
18: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Gestrel pala ng Tagum City.
17: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
19: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
21: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanson Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang...
22: Sanson Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
20: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
23: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
24: Ha! May pimples na naman ako!
25: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
26: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
23: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
27: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
23: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape. May vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
0: XFM.
2: XFM.
3: Servisyo Katropa.
4: 9:39 ng umaga.
3: Servisyo Katropa.
4: Bilis ng oras, oh. Hanggang alas 10 lang pa naman tayo dahil mayroon pong impeachment trial ho ngayon.
3: Servisyo Katropa.
4: Patuloy yung pong impeachment trial. Laban po kay Vice President Sara Duterte.
3: Servisyo Katropa.
4: Okay, pantawagan na natin Ken, pagkasay natin sila.
3: Servisyo Katropa.
4: Mayroon palang 3,000 pamilya ha, dyan po sa Coron, yung pong nakatanggap po ng tig 10 kilong bigas. At pinangunahan po yan ni Governor Amy Alvarez, yung pong pamamahagi ng tig 10 kilong bigas.

0: kayo ngayon?
1: Yes, sir.
0: Oo. Yes po. May agila na hawak kayo ngayon?
1: Apo, sir.
0: Saan galing po itong agila na ito?
1: Sa, ano sir, Bakungan po yan.
0: Bakungan. Okay. Oh. Tapos ngayon na sa Bangkaw-Bangkaw?
1: Sa Manalo po.
0: Manalo?
1: Ay, ano po yan, yung bali po yung tao po kasi ng, ano, nahuli ng bata.
0: Bata, nakahuli dito sa agila na ito?
1: Ano na, mga tinigyan na rin po siguro.
0: Oo, sige, sige. Tapos, paano niya nahuli?
1: Tapos, dinakman niya lang daw po, sir.
0: Mabuti hindi siya inano nito kasi agila ito, delikado
1: ano
0: yung...
1: Ano po? Bata pa po.
0: Yung agila?
1: Opo.
0: Mga kasinlaki ba ng manok na?
1: Parang po, malitit na konti.
0: Malitlit lang ng konti sa manok. Ah, hindi pa. Bata pa pala ito.
1: Opo.
0: Pero nakakalipad na.
1: Hindi ko lang po alam kung nakakalipad.
0: Sige, pero ganda niya, no? Ang mga konti na lang kasing laki niya na yung mga, ano, mga tandang na manok. Pero matalas na yung ano dito. Yung
1: pangka... Yung kuko niya po matalas.
0: Oo, yung kuko niya mahaba na tsaka matalas na. Delikado na ito eh. Isa lang siya na nakahuli?
1: Yun pa, hindi ko po alam. Hindi ko pa rin po masyado natanong eh. Oo. Parang binayaran ko na lang sa kanya para ano.
0: Binili mo siya? Binayaran mo siya? Magkano?
1: 100 lang po.
0: 100, okay.
1: Kinuha ko na sa kanya.
0: Oo. Anong plano sana natin? I-turnover na natin ito?
1: Yes po, apo.
0: Pero ang ganda sana ng alagaan, ano?
1: Ay! Bawal mo nata.
0: Oo, yun na nga eh. Kailangan ng permit. Tsaka bawal din talaga.
1: Nakakaano naman siyang kawa noon.
0: Anong pinapakain mo? Ilang araw na ito pala?
1: Kahapon lang po sa akin eh. Tapos nakaraang araw ata yung nahuli.
0: Oo. Anong pakain mo sa kanya? Isda?
1: Binibilang sir, isda sir. Tapos karne minsan.
0: Pambira talo pa tayo. Nakakarne itong agilan. Mabulubi tayo dito.
1: Kaya sir.
0: Karne ba naman tapos isda? Tapos tayo gulay, sardinas?
1: Nasa sardinas na sir.
0: Dito mo na, di ba? Pero mabuti may kulungan na ginamit. May kulungan
1: sa,
0: niya.
1: Ano po? Sa aso po.
0: Okay.
1: Tapos nilabas nga po namin yung nakakulong na manok po.
0: Tanggal. Tinanggal muna natin mga nakakulong. Ito muna, siya muna yung agila muna.
1: Nakatali po kasi, tinalihan po kasi nila nakaraan. Sabi ko baka mabilayan, pinasok mo na sa kulungan.
0: Tsaka baka makawala eh, baka habulin pa.
1: Ayan nga po.
0: Yung aso?
1: Sabi pakawalan daw po, sabi ko pag dito man pakawalan, parang hindi man siya makalayo dito masyado sir, no? Pag dito sa bayan.
0: Kaya nga o. Kahapon ko pa kinukontak yung PCSD, hindi ko makontak eh. Pero ngayon nagre-ring na si Sir Jobic, itatawag ko ha. Tapos bibigay ko lang yung number mo para mapuntahan nila. Ha?
1: Sige, sir, pag ano, ituro ko lang rin po yung ano kasi baka magpabakungan kayo ngayon, sir.
0: Ay, magpabakungan kayo. Di bali, ibibigay ko yung number mo sa PCSD para tawagan ka muna kung nandyan ka o na sa bakungan.
1: Apo, sorry, sir.
0: Isa lang ba ito? Baka marami ito?
1: Isa lang yan, sir.
0: Isa lang ano? Ang gandang alagaan ito eh. Pwede kayo ito pang ano, yung pang... Ang tawag doon sa tupada, yung pampatapang sa manok, yung pagka ano, yung pangkaryo. Hindi pwede, di ba? Matalas yung tusik niya eh. Baka disgrasya rin. Di ba, tatawagan ko tapos tawagan kita ha?
1: Sige pa sir, salamat po.
0: Ano po pangalan niyo, sir?
1: Cedric po.
0: Cedric?
1: Talagyano po.
0: Sige, Sir Cedric, maraming salamat ha. Thank you.
1: Sige, sir.
0: Anong lahi kaya ito? Sige, tawagan natin si Sir Jobic. Nagre-ring na yung number niya. Kahapon talaga hindi makontak.
2: Sir Pishong Katropa.
0: Cedric yung kausap natin. Bakungan pala ito, nakuha, nakita, dinakma. Tapos nung dinakma ay binili ni Cedric. Pero isang araw lang sa kanya at pabalik niya na. Tatanover niya sa PCSD. Ayan o, laki o.
2: Servisyong Katropa!
0: Mga kasinlaki na nang malapit na magkasinlaki ng tandang eh. Pagdakma, di na nakalipad eh. Nakuha na kagad na bata.
2: Servisyong Katropa!
0: Tawagan namin yung ano, yung agila. Ay, agila yung tawagan. Hindi kami magkakausap ng agila pag agila ang tawagan. Si Sir Jobic ng PCSD.
2: Servisyong Katropa!
0: Sir Ding Estrella, good morning Katropang Gerald. Good morning Sir Ding.
2: Servisyong Katropa!
0: Randy Bakumbo, good morning. Hello po, good morning Randy. Si Pastor Roger Magpayo, good morning Sir Gerald. Grabe balita na rin araw-araw kung... hindi nakawan at panluloko, pati magic sarap, pinipeke na rin. Oo nga po eh, napeke doon po ng ano, di natin ano kasi nung pinagpapakalat niyan eh. Sabi kasi peke raw yung kumakalat na magic sarap doon sa El Nido.
2: Servisyong Katropa!
0: Oo. Norma Alyudin, Ka-Gerald, gandang umaga, bati mo naman kami dito sa Barangay Iraan, Rizal, Palawan. Pakibati ang aking mga anak na sila Madnor.

0: Madjinor, Noriam, Madhamli, Hamnalin, Abshari, Michael, salamat po.
1: Serbisyo Katropa!
0: Yan, oh. Sige. Lorenzo Iban Pablo, good morning Katropa. Exciting from Santiago City, Isabela.
1: Serbisyo Katropa!
0: Thank you, thank you. Tinatawagan na po si Sir Jovic para po maipaabot natin sa kanya na merong Angela na gustong i-turnover sa PCSD.
1: Serbisyo Katropa!
0: Sir Jovic, good morning sir! Ay, hindi na si... Wala pa si Sir Jovic? Wala pa?
1: Serbisyo Katropa!
0: Wala pa siya si Sir Jovic? Wala pa? Ah, sige, bali. Ay, stop. Okay, sige. Hello po. Good morning sa PCSD po. Sir? Ma'am? Morning.
1: Serbisyo Katropa!
0: Sige, ano na natin, turnover natin sa kanya itong agila na ito. Pag hindi, sa bahay ko na lang ito, alagaan.
1: Serbisyo Katropa!
0: Palakihin ko ito. Ay, wag, bawal pala.
1: Serbisyo Katropa!
0: Ano kaya kalaki ito pagka lumaki ito? Sa ngayon, mga kasinlaki pa lang ito ng manok eh.
1: Serbisyo Katropa!
0: Ganda ng mata oh. Mabilog-bilogan yung mata, ayan oh.
1: Serbisyo Katropa!
0: Pero matulis talaga yung tusik niya oh. Yung pantoka at saka yung ano yung kuko ayun oh aroy grabe PCSD. Good morning sir ma'am.
2: Hello po, good morning po.
0: Yes ma'am, morning. Nako, tawagan sana namin si Sir Jovic. Kayo na lang po natawagan namin. Ma'am, paabot lang namin sa PCSD
2: ay,
0: ma'am.
2: Ay, okay lang po.
0: Opo, oh. Ma'am, meron po kasing agila daw na nakita doon po sa Bakungan pero nandito na po sa ano Manalo Street ma'am.
2: Mm-hmm.
0: Oo.
2: Office dito sa...
0: Ano po?
2: Turn up niya po. Ay, atin niya po.
0: Hindi po yata mahatid eh. Kung yun nga ang tawag daw po, baka pwede mapuntahan daw ng PCSD para makuha daw po.
2: Sige po. Hingi na lang po. Sa clubit na person. Sa number pa, ano na lang. Sa text na lang po para malang po.
0: Ma'am? Teka lang, napuputol-putol yung dating eh. Nakita mo ba Ma'am Itura, Ma'am, nung pong ano, nung agila, Ma'am, na nakita?
2: Ay, hindi po na.
0: Oo.
2: Saan po ba yun?
0: Sa XFM po nakapost. Gusto ko rin sana malaman kung anong klaseng agila ito kasi makasinlaki na raw ng manok eh. Pero dinakma lang ito, Ma'am, ng bata, ay, ng ano, ng kabataan. Dinakma lang ito, hindi pa nakalipad eh. Pero malaki na siya, Ma'am.
2: Ano ba yan? Hindi kaya... nakita, sir. Ganito na lang po, palagay na lang po ng isang location sa contact person po, contact number nung pupuntahan po namin para mapunta po ng enforcement po.
0: Ah, sige po, ma'am, pabakungan.
2: Text na lang, sir, pa-message na lang po sa akin dito sa number na to po.
0: Ah, sige po. Papunta kasi sila ng bakungan mamayang hapon. Ngayong umaga, ma'am, no? Pwede makuha?
2: Tingnan ko lang po kung may available po kasi kailangan po namin muna malaman sir kung ano kung tang location niya sir para ma-prepare po ng mga enforcement wildlife enforcement po yung
0: Opo, sige po ibigay po bigay po namin yung number para matawagan ninyo mga kasi laki pa lang daw po ito ng manok na mga tandang.
2: Okay po, sir, good sir. Pa-text na lang po sa nga.
0: Thank you, ma'am. Opo, thank you sa PCSD po. Salamat po.
2: Bye-bye po.
1: Serbisyo Katropa!
0: Pakisabi kay ano, ano natin, okay na, huwag mo na siya aalis ng bakungan. Kukontakin mo na siya.
1: Serbisyo Katropa!
0: Para makuha na yung ano, agila. Kaya ito alagaan. Kaya lang, nakakarni raw araw-araw eh. At saka ano, isda.
1: Serbisyo Katropa!
0: Ilupin pa naman natin tatlo isang daan isang kilo. Saglitan niya lang siguro yung kainin pero sa ating tao, abutin pa hanggang bukas.
1: Serbisyo Katropa!
0: Ang magastos pagka nag-aalaga ng agila.
1: Serbisyo Katropa!
0: Lulunukin niya ng buo-buo yun.
1: Serbisyo Katropa!
0: Ayun o, yung agila nandyan po sa Manalo Street daw. Aling ng bakungan.
1: Serbisyo Katropa!
0: Okay, malaking agila. Sige Ken, yung mga next na natatawagan natin.
1: Serbisyo
0: Katropa! Hihingi na ng tulong. 9:50 ho, malapit na mag-alas 10 ng umaga.
1: Serbisyo Katropa!
0: Sa mga impeachment trial ha, inuna lang ho natin ito.

0: So in relation to the question that you were asked by the chair, no? Earlier you said that hindi naman required ng circular yung mga invoices and receipts, tama ho?
1: Ang requirement po is other documents deems necessary sa audit.
0: Yes, but answer my question. Hindi required yung invoices and receipts. Sinabi mo yun kanina.
1: Opo, okay, hindi po siya naka-enumerate doon.
0: In fact, no, in fact, yung item 4.12 ng JC, kung may copy ka ho dyan, ano na lang ho, pakitingin. Item 4.12, please. Okay. It says that disbursements from CF shall be supported with documentary evidence of payment, among others, which shall be submitted to the ICFAO in a sealed envelope signed by SDO. No? So sinasabi dito, documentary evidence of payment. Tama ho?
1: Opo, tama po.
0: Without specifying the kind of document that the agency should submit. Tama?
1: Opo, wala siyang in-specify. Ang nakalagay lang po, documents evidencing payment.
0: Okay. So, kung yung intention ho ng circular ay i-require ho yung invoices and receipts, no? Bakit sa tingin nyo hindi ho nakalagay ho sa circular yun?
2: Your Honor, please, we object to the question.
3: What's the base of the objection, counsel?
2: Argumentative, speculative.
3: Sustained.
0: Okay, sige po.
3: For being argumentative.
0: Yes, Your Honor, I will move on, no? Okay. Sailin, no? The circular involves surveillance activities, tama?
1: Confidential and intelligence activities po.
0: Yes, surveillance activities. Familiar ho ba kayo sa mga surveillance activities?
2: Excuse me, Your Honor. Ask and answered earlier.
0: Hindi ho. Tinatanong ho ko, Your Honor, kung familiar ho sila kung anong klaseng mga surveillance activities, kung ano ho ang mga surveillance
3: witness
0: activities.
3: Witness may answer. She evaluated those earlier and identified some of the things read by counsel as surveillance. So, she is competent to answer. Sailin, please answer the question.
1: Pwede po ulit pakiulit yung tanong po.
3: Familiar po ba kayo sa mga surveillance operations? Mga klase, uri, I believe, of ng surveillance operations.
1: May konti po akong alam sa surveillance activities po.
3: Okay.
0: Okay. Sige, I'll just move on to another point, Your Honor. So, okay. Natapos na tayo dun sa invoices and receipts, no? Kayo ho ay certified public accountant to, Ms. Celine? Sailin?
1: Opo.
0: Okay, so familiar ho kayo sa tax code? National Internal Revenue Code?
1: Hindi po ako nag-practice ng sa bandang tax.
0: Pero pinag-aralan ho natin yan sa college, sa accountancy ho.
1: Diba? Kasama po.
2: Your Honor, we object to this line of questioning already. First, she asks this witness earlier if this witness is familiar with criminal laws. Objection from prosecution sustained by the presiding officer. Now she's asking this witness, are you familiar with
0: tax code? Because the she's tax a CPA, code, Your Honor.
2: We will make the same objection, Your Honor, beyond the scope of direct.
3: We'll note the objection. We'll see where she takes this, counsel. We'll give her some leeway. She's on cross.
0: Yes, thank you. Thank you, Your Honor. So, yung tax code doon, nasa curriculum natin yan nung college po, di ba po? Nung nagtitake up tayo ng accountancy.
1: Yes po, taxation and
0: okay,
1: law.
0: Salamat po. Now, familiar ho kayo sa section 34 ho ng tax code? Sige.
1: Hindi ko na po maalala. No?
0: Ipa-flash ho natin yun sa screen, please. Section 34.
2: Can counsel just proceed to the question, Your Honor?
0: That's it, Your Honor. That's section 34. I-flash natin, no? Section 34B says, substantiation requirements. No deduction from gross income shall be allowed under subsection A hereof unless the taxpayer shall substantiate with sufficient evidence such as official receipts or other adequate records, the amount of the expense being deducted, and the direct connection or relation of the expense being deducted to the development, management, operation, and or conduct of trade, business, or profession of the taxpayer.
2: Kita Your Honor, please.
3: Counsel?
2: We will object already to this line of questioning. It is totally immaterial, irrelevant, and beyond the scope of cross-examination?
0: There was no question yet, Your Honor.
3: Let's wait for the question, counsel. I think I know where counsel is leading to.
0: Thank you, Your
3: Attorney
0: Honor.
3: Attorney Christine,
0: okay.
3: Go to your question.
0: So, Section 34B refers to the deductibility of expenses under the tax code. If you can recall that.
1: Apo.
0: Yes, okay.
2: Now we make our objection, Your Honor. Is that your question?
0: Wala pa.
3: I think she's laying the basis for her question, counsel.
0: Wala pa ho. I'm laying the basis ho. Okay. So,
2: what is the question?
0: Wait lang ho. In fact, Section 34B, yung binasa natin.
3: Patience is a virtue, counsel. Yeah. Let's give her
0: in some. Fact, Section 34B.
3: Let her lay the predicate.
0: B of the NIRC considers other adequate records to support the deductibility of expenses, di ba? Tingnan nyo, kung titingnan nyo lang, o base lang ho sa tax code.
2: Is that already the question?
3: No, asked and answered, counsel. Move to your point.
2: What is...
0: Yes. Ano ho yung sagot?
1: Paulit po yung tanong.
0: Okay. Based po dyan sa sinaito natin na provision ng tax code, okay, Section 34B considers adequate records as sufficient support for the deductibility of expenses or business expenses under the tax code.
1: Based po dyan.
0: Okay.
2: Document so, is the best evidence, Your Honor.
3: Yes, counsel. Let her proceed, counsel.
0: Thank you, Your Honor. It does not require an invoice. Nakalagay ho dyan, invoice. Dapat mag-submit tayo ng invoice.
2: Again, may I object now? Is that a question already?
0: Yes,
2: or should I wait for your question?
0: Your Honor. Okay. That's a question. That's a question, Your Honor. Nakalagay ho ba dyan na requirement na dapat may invoice para magiging deductible yung expense?
1: Nakalagay po, such as official.
2: Your Honor, please.
3: Attorney Lorna, yes. What is your objection?
2: This is immaterial, irrelevant, beyond the scope. This is the National Internal Revenue Code for taxpayers. What is relevant here is the payment of taxes, what is allowed as deductions, what are documents allowed to substantiate findings here. It refers to gross income, Your Honor. What has gross income have to do with confidential funds of the Office of the Vice President and the DepEd, Your Honor?
3: Since it's 11:55, let the presiding officer go to the point. I think Attorney Christine is going towards. Attorney Celine, nasa tax code, para sa kung anumang dahilan o purpose, ay pwede ka mag-present ng adequate records maliban sa resibo. Alam niyo yan bilang accountant?
1: Apo.
3: Sa trabaho niyo po ba ngayon, sa COA, sa paghahanap, ayon sa pag-cite niyo ng provision kanina, ng iba pang dokumento bilang suporta sa paggastos ng confidential fund, tiningnan niyo ba maliban sa official receipt, adequate records na ginagamit din naman sa NIRC kung aplikable yan sa COA?
1: Pwede pong pakiulit yung tanong.
3: Applicable din ba ang adequate records maliban sa resibo sa COA at hindi lamang dito sa NIRC bilang accountant? Kaya nga siguro required na accountant kayong lahat o abogado, hindi ba?
1: Opo.
3: So pwedeng adequate records?
1: Opo, na ma-ascertain namin kung talagang nagamit to for confidential expenses.
3: Pwede kayo magbigay ng isang ehemplo ng adequate record? Maliban sa resibo, ha? Maliban sa OR. Anong isang ehemplo ng adequate record base sa karanasan nyo sa ibang national government agencies na nagliliquidate ng confidential at intelligence funds?
1: May mga sinasubmit po sila na gaya po ng acknowledgement receipt at saka po yung mga reimbursement expense receipts po.
3: So yan yung papasok sa adequate records na katanggap-tanggap para sa inyo maliban sa official receipt?
1: Kasama na rin po yung official receipt.
3: Pwede bang gamitin ang other record, adequate records sa pagbili ng bagay-bagay?
1: Opo, pwede po.
3: So, tables, chairs, pwedeng adequate records at hindi kailangan official receipt sa lahat ng panon. Depende sa kalagayan at sitwasyon.
1: Pero po kasi, ito po ay nagpa-pertain sa purchases. So, mas sufficient po sa amin kung maipapakita yung sales invoice at official receipts po.
3: Pero posible bang may adequate records yon o wala? Posible bang may iba pang records sa karanasan nyo sa ibang agencies na gumagamit ng intelligence at confidential funds?
1: Resibo lang po talaga para mapatunayan namin na talagang binili yun for tables
3: and chairs. Pag-purchase?
1: Opo.
3: hindi pag-reward, hindi pag-information.
1: Opo, pwede po yung acknowledgement receipts doon.
3: At pwede, yun ang papasok sa adequate records.
1: Opo, tama po.
3: Okay. Attorney Christine?
0: Yes, Your Honor. I'll move on.
3: You want to move on to the next point?
0: Yes, okay. Okay. So, napag-usapan nun natin yung ORs and sales invoices po, di ba po?
1: Opo.
0: As a CPA, syempre as co-auditor, familiar ho kayo kung ano yung mga contents nun? Dun sa ORs and invoices, familiar ho kayo ano yung mga details na nandun, di ba po?
1: Opo.
0: Okay. So, nakalagay dun sa ORs and invoices, halos pare-pareho lang ho yan, yung date of transaction, di ba ho?
1: Opo.
0: Okay. Yung seller's details, no? Nakalagay doon yung registered name, registered business address, and the tax identification of the seller. Nakalagay ho doon, di ba po?
1: Opo, tama po.
0: Okay. Nakalagay din ho doon yung description ng goods. Di ba po? Or in case of services, kung ano ho yung nature ng services provided. Nakalagay ho doon.
1: Opo.
0: Okay. So, nakalagay din ho doon yung buyer's information, no? Yung pangalan ng buyer or ng client, yung address, at saka yung tax identification number ng client. Tama ho?
1: Opo.
0: Okay. Now, let's apply this invoice, these details that are required in an invoice or OR in an actual confidential transaction.
2: Your Honor.
3: Counsel for the prosecutor.
2: We object to this line of questioning, Your Honor. We are now going to the realm of the hypothetical. No. She has presented a hypothetical OR, knowing that there is zero, no OR, not a single OR was submitted to the office of the COA ICFAO. Now she's talking about a sample hypothetical OR. What is the line? Where are we going here,
0: Wala
2: Your Honor?
0: Question,
2: because if we are going to this line of hypotheticals, Your Honor, we might not finish today. We might finish next week, August 14, which is what they want, probably, Your Honor.
3: Counsel, I will give the attorney Christine some leeway on this. Let's see where she will go.
0: Yes, thank you, Your Honor. Okay, so ipagpalagay na ho natin yung transaction rental of safe house. Okay. So, assuming nag-require ho kayo, ICFAO ng invoice or ng OR, no? So, ano ho ba yung, kasi di ba ho sabi nyo dito sa findings ninyo, no, na kailangan natin ng ORs at an invoice. Tapos, naalala nyo ho, nilagay nyo ho dito na pwede naman hong may mga information na dapat tanggalin. Di ba po? Nakalagay ho dun sa ano, ND. Okay.
1: Yung hinihingan po namin ng additional documents gaya ng OR and the...
0: Hindi ho. Okay, I'll direct you to the ND.
3: Which ND, Counsel?
0: The second ND, Your Honor.
3: The August 8 ND.
0: Yes po. Okay. Babasahin po yung portion na related po dito, no? Number 2, yung second paragraph po, pakitingin na lang ho, Ms. Celine. Number 2, Celine, no? Okay. Yung though... Itong under item number 2, okay. Yung sa second paragraph, di ba may table doon?
1: Opo.
0: Okay,
1: opo.
0: Nasusundan nyo yung though this office, paki-reflect na lang ho sa taas, no? Sa overhead, no? Though this office recognizes, nakikita nyo ba ho yan?
1: Opo.
0: Okay. That by the very nature of the CF where identities of the safe, where identities... of those involved, that is the informants for whom the supplies were used, nasusundan nyo, owners of safe houses or owners of rented vehicles used for confidential activities, and the details which can be disclosed evidencing validity should be submitted to warrant reasonable and adequate substantiation. Okay, sorry. Let's go back now. Those involved, that is the informants, okay? Ulit, sorry. Though this office recognizes that by the very nature of the CF where identities of those involved, that is the informants for whom supplies were used, owners or of safe houses or owners of rented vehicles used for confidential activities, and the very details of the confidential activities are to be reasonably safeguarded. Nakikita niyo ba ho yan?
1: Opo.
0: Oo. Reasonably safeguarded, other details, sinabi niyo dito, other details which can be disclosed evidencing the validity should be submitted to warrant reasonable and adequate substantiation of the claimed confidential expenses in relation to item 4.12 of the joint circular.
2: Your Honor, please.
0: I have not yet propounded my question, Your
3: there's
0: Honor.
3: There's no question yet, Counsel.
2: No, yes. Your Honor, this does not relate to the question. This relates to the document being flashed. The question is,
0: I'm laying
2: this is not the this is not an August 8th ND.
0: I was saying, Your Honor, this was the second ND.
3: Sorry, this is the...
2: It's not the one being flashed.
0: Second ND.
3: This is the March 31.
2: So it is not...
0: Yes, it's the March 31, Your Honor. But the witness...
2: So it is misleading, Your Honor. She said August 8th ND.
0: No, I said second ND. I did
3: Attorney
0: not say
3: Celine,
0: August.
3: Attorney Celine, are you referring to the March...
0: Yes, Your Honor. I'm referring to the March 31, 2026 ND.
1: Yes po, yun sa ND dated March 31, 2020.
3: So she knows what she was looking at, Counsel?
0: Yes,
3: it was the presiding officer's mistake when I referred to it as August 8.
0: Yes, thank you, Your Honor. So, nakalagay ho dyan, no? Okay. So, balik ho tayo dun sa requirement ng invoice at OR, no? Assuming nga, yun, rent of safe house ho yun, no? So, base dun sa mga items or sa mga information na sinabi niyo ho kanina, ano ho ba yung pwedeng tanggalin natin doon sa invoice?
1: Yung
0: tatanungin ho kita. Isa-isahin ko to, no? Ano yung pwedeng tatanggalin ho natin doon sa invoice? Okay. Lessor's registered name. Example, ABC Apartments. Ano ba ho kasi kailangan namin mag-submit ng invoice, no?
2: Mag-submit
0: kami ng invoice. Wait lang ho, Your Honor.
3: Kindly finish your question, Counsel.
0: O, mag-submit ho kami ng invoice. Sabi niyo ho, you recognize that there are information that are sensitive. Tama ho ba? So, pag nag-submit to kami ng invoice involving a rental of a safe house, ano ho ba yung pwede naming tanggalin? Okay. Lessor's registered name, ABC Apartments, kunyari, pwedeng tanggalin?
1: Pwede po bang i-clarify lang po ako?
3: Attorney Celine, before you answer, yes, Attorney Kapunan, you were saying
2: Your something. Honor, this line of questioning already is, number one, argumentative. Number two, hypothetical, Your Honor.
0: No,
2: because
3: it's based
2: this
3: on
2: witness
3: the, it's based
2: has
3: on the
2: testified.
3: ND. And I think some members of the court would also like to find out what is acceptable and what is not, given the confidential nature of this. I think even one of the senator judges will be pursuing this point later, so it might abbreviate the proceedings if you are able to answer now. Ano yung katanggap-tanggap na laman ng invoice, Celine? Kung dapat itago na confidential ang ibang mga impormasyon.
1: Pwede po bang i-explain ko lang po muna yung nasa ND?
3: Opo, sige po.
1: Kasi po ang hinihingan lang po namin ng official receipt and invoice, yung lang pong expense pertaining to purchase of supplies and provision of medical and food aid. Hindi po nabanggit yung sa rental ng safe houses.
3: So sa rental, hindi kailangan?
1: Hindi po. Ang hinihingan lang po namin ng official receipts at ng sales invoice is yung purchase of supplies and provision of medical and food aid.
3: Na ginamit sa pagbigay ng reward?
1: Doon po sa third quarter, hindi na siya reward. Naka-reflect na siya as supplies.
3: Ah, as supply na?
1: Opo, kaya doon po. Pero yung sa rental of safe house, in-accept naman yung acknowledgement receipt.
3: So sa pananaw mo, hindi kailangan maging confidential yung binilan ng supplies?
1: Kasi po ang confidential, di ba po pag bumibili tayo ng supplies, ng food, ng medicine, standard procedure po yung merong resibo na matatanggap from the establishment kung saan po natin binili itong mga supplies, food, and
3: at sa pananaw mo nga, hindi dapat confidential yung binilhan?
1: Yung pinagbilhan po, kasi yung sa paggagamitan yung confidential expenses.
3: Okay. You may proceed, Counsel.
0: Okay. So, sige, ibahin na lang po natin, no? Gawin nating supplies, no? Halimbawa, pagkain. Supplier na pagkain, no?
1: Opo.
0: Okay. Ano yung pwedeng tanggalin doon? Let's say, the supplier's name. Let's say, ABC Catering. Pwedeng tanggalin?
1: Opo.
0: Okay, tanggalin natin. No? Yung location, no? Yung business address po ni ABC Catering. Let's say, ground floor, Multinational Bank Corporation Center, 6805 Ayala Avenue, Makati City. Pwedeng tanggalin?
1: Hindi naman po confidential yung mismong establishment na nagkuan nun eh. Yung ang kinakundit po dito, pinanggamitan. And doon po sa resibo na yon, hindi naman po siya confidential information.
0: Now, just answer the question, no?
2: So, ask and answer,
0: hindi
2: Your Honor.
0: Pwedeng hindi tanggalan yung address ng supplier ng pagkain.
2: Kasi ask po, and answer, Your Honor.
3: Ask and answer.
0: Not yet, Your Honor. Not
3: counsel
0: yet.
3: Counsel asked and answered because it's she
2: ask
3: said...
2: ask and answered.
0: So, ang answer niyo doon ay hindi.
3: Counsels, please. She said that when it pertains to the purchase of supplies, food, medicines, chairs, if at all, computers, the name of the entity where they purchased it is not confidential. Pero kung saan ginamit yon, kung sinong pinagbigyan, sinong pinakain, saan pinakain, yun yung confidential. Tama ba, Celine?
1: Opo, tama po.
3: So, yung invoice o resibo ng pagkain, medical supplies, nap supplies, kailangan may resibo. Yan ang interpretation mo ng joint circular.
1: Opo, para ma-ascertain namin na talagang ginamit yon for purchases of supplies, food, and medicines po.
3: So, sa bagay nito, ulitin ko, sa pananaw mo, sa interpretation mo, sa ginamit mong pag-audit, kapag ka-supplies, hindi ka tatanggap ng other adequate document, resibo talaga hanapin mo.
1: Opo, para mapatunayan na pinambili po talaga to ng supplies.
3: And this is the same standard you're applying to other government agencies, not only the OVP and the DepEd.
1: Opo.
0: Okay. So, sinabi, pagkain yung example natin, no? So, sino ho ba dapat ang may alam kung confidential dapat ang information? Si COA ho ba o si agency? Who is in a better position to know whether a confidential... and information is confidential?
1: Pwede pong pakiulit yung tanong?
0: Okay.
2: Question is vague, Your Honor.
0: Sige, okay. Example, pagkain. No, pagkain, okay. Kung kami ho, agency, sa tingin namin, dapat confidential yung supplier namin kasi baka lasunin. Baka may matuntun, no? Matuntun yung supplier namin. Tapos tinanggal namin yung address. Tinanggal namin yung address, tinanggal namin yung ibang details doon, sinabit namin sa COA. No? Acceptable pa rin ba sa COA 'yon?
1: Hindi naman po confidential yung mismong
0: sa inyo,
1: supplier.
0: Pero po kung sa
2: ask and answer, Your Honor.
0: Okay.
2: Hindi naman confidential 'yon.
3: Ask and answer. Don't argue with the witness, counsel.
0: Okay, yes, Your Honor. So sa tingin niyo, hindi confidential 'yon, pero maaaring sa agency confidential ho yun para
2: argumentative,
0: sa kanila.
2: Your Honor. Ask and answer. It is not confidential.
3: Move on to the next point,
0: Your
3: counsel.
0: Your Honor, I'm asking for possibility, Your Honor.
2: There is already ruling from the presiding officer.
3: Move to the next point, counsel.
0: Okay, so in short, kayo ho yung nagde-decide ngayon kung ano ho yung confidential na information at hindi. Kasi sinabi niyo ho, sa tingin niyo, hindi naman siya confidential.
2: Misleading, Your Honor.
0: Niyo,
3: witness may answer.
0: Yes.
1: Kasi nga po yung pinaggamitan, hindi naman po yung nag-provide.
0: Okay. So, okay lang na ma-expose yung supplier sa instance na yon, no? Okay lang na malagay yung
2: Your
0: address
2: Honor,
0: ni ABC.
2: Again, this is already argumentative. Supplier.
3: Ask and answered, counsel, and argumentative.
0: Yes, we take.
2: There is nothing confidential about where you
3: ask
2: buy supplies.
3: Ask and answered, counsel, whether you agree or not. Whether you agree with that with the answer of Celine, that was the answer she
2: Continuing
3: gave.
2: Continuing objection, Your Honor, if it will apply again to medicines, if it will apply again to supplies, chairs and tables, we will have a continuing objection
3: we're not yet
2: to
3: there,
2: this
3: counsel.
2: Line
3: we're not,
2: of questioning, Your Honor.
3: We're not yet there, counsel.
0: Okay. So
3: Attorney
0: you are
3: Christine,
0: saying,
3: you may proceed.
0: Yes, po. Your Honor, thank you, po. So you are saying the COA is in a better position to judge whether an information is confidential or not. Wala akong karapatan si agency.
2: Argumentative, Your Honor.
0: With regard to the food, Your Honor, we are on the example of the supplier of food. Okay, sa instance na yan, sa tingin nyo, hindi ho siya confidential, di ba ho? So kayo ho yung mas nakakaalam na ito, mas you are in a better judgment sa bagay ho na yan.
1: Kasi po dun sa food po, yung tao mismo na bumili, yun yung confidential. Ganun po. Hindi
0: ho yan yung tanong ko eh. Okay,
2: the question
0: yung tanong.
2: Is vague,
0: yung tanong
2: please.
3: The question Celine, is vague. Celine, ang tanong sa iyo ay may karapatan ba yung ahensya magsabi na ito confidential? Kayo lang ba ang may karapatan? Kasi I can actually answer. Tell me if you agree. You review the submissions of the agencies. Correct?
1: Opo.
3: Pag may observation kayo, mag-AUM kayo, and they can say, ah, hindi, confidential to. And then you can agree or disagree, correct?
1: Based on the evaluation po ng magiging response nila.
3: And given the difference in the notice of suspension and notice of disallowance, as pointed out by counsel earlier, na may mga tinanggal na kayo, may mga binawas kayo, di ba?
1: Opo.
3: Kasi napaliwanag nila.
1: Opo.
3: So, minsan sinasabi nila sa unang tingin mo, hindi confidential to, biglang nagpaliwanag sila, confidential yon, binawas nyo o binabawas nyo?
1: Opo, based po sa evaluation ng response nila, kung na-answer na po nila yung issues raised dun sa AOM or CMS.
3: Na-answer
1: po.
3: Or napaliwanag nila o nakumbinsi kayo na confidential ito.
1: Opo.
3: Therefore, hindi kailangan ng resibo o invoice.
1: Opo.
3: Tama. But
1: Opo.
3: Your determination is anyway appealable, if at all, to the Supreme Court, the Commission of the Supreme Court.
1: Pag yung sa COA po, o pag may decision, may remedy pa po na umakyat sa Supreme Court.
3: Yes. Okay, counsel, move on.
0: So in short, no, sasagot mo na yan, ibig sabihin, kayo talaga yung nagde-determine na ito, hindi dapat to confidential. Kasi nga, kagaya nung supplies, medicine, and food. Yun po yung naging basis ninyo ng ND ninyo, di ba po?
2: Your Honor, please, I think this was the question itself of the presiding officer.
3: Already answered, counsel.
0: Yeah, the answer is, we want to put it on record, Your Honor, the answer.
2: Ano ask yung... and answer,
3: already answered. She agrees, counsel.
0: She agrees.
2: She already agrees.
0: Okay, so Okay, I'll move on, Your Honor.
2: Can we move on, Your Honor?
0: Now, Ms. Celine, who determines the safeguard to be implemented in order to secure the success of an agency's confidential operations? Part ba ho yun ng audit ninyo? Na kung ano yung mga hindi dapat dinadivulge or dinadivulge ng agency? Part ho ba ng ICFA audit yun? With regard to their confidential operations.
2: Your Honor, again, this is ask and answer.
0: No, Your Honor.
2: By rephrasing the question. Your Honor, by rephrasing the question.
0: This is a different question.
3: Kindly wait for counsel for the prosecutors. Yes, Attorney Kapunin?
2: Your Honor, these are the same questions rephrased differently, Your Honor. Ask and answer.
0: It is not, Your Honor. Kasi kanina,
2: what is
3: the presiding
0: officer, who determines whether...
3: The court will allow it. Attorney Celine, please answer.
1: Pwede pong pakiulit.
0: Okay, ulitin ko po ah. Who determines? Sino ba yung nagde-determine kung ano dapat yung mga safeguards, no, mga panuntunan na i-implement po dapat ng agency para ma-secure po yung success ng confidential operations. In short, sino dapat yung nagde-determine na itong information na to confidential, ito hindi?
1: Yun po is dapat po sa agency meron silang sound and effective internal
0: okay,
1: control.
0: So, salamat po. No, so sa agency na 'yon, no? Si agency dapat. And si COA ICFAW merely audits liquidation documents relative to the confidential funds, tama po ba?
1: We base po sa liquidation documents submitted at based po sa joint circular yung pag-evaluate namin per liquidation documents submitted.
0: Yes, okay, thank you for that, no? So si COA ICFAW, in that sense, you do not determine which information is confidential or not, correct? Kasi nabibase lang naman po kayo sa liquidation documents.
1: We base on our audit po sa liquidation documents submitted to us. We rely po doon
0: okay,
1: sa pagkandak ng audit.
0: Salamat po. Now, si COA ICFAW po ba ay privy sa confidential operations ng agency? Kasali ba kayo dun sa mga confidential operations po ng OVP, for example?
1: We base lang po our audit dun sa liquidation documents submitted
0: to us.
1: So
0: in short, just answer the question. Kasali ba kayo sa confidential operations
2: answered
0: ng OVP?
2: Answered, Your Honor. They based
0: wala hong answer, Your
3: she
0: Honor.
3: She did not answer, counsel.
0: She did not answer. Yes,
3: Celine,
0: or no.
3: Celine, just answer it. Hindi kayo kasama, di ba?
1: Hindi po. Based okay. lang po kami sa documents.
3: So
0: okay.
3: Just say that hindi kayo kasama.
0: Salamat po, Your Honor. It's 12:16, Your Honor. Do you want to... Okay lang po ako. I can
3: thank you
0: continue.
3: For pointing that out, counsel.
0: Okay, kasi
3: my,
0: po, next
3: my colleagues have been...
2: Your Honor, may we know if the cross-examination will take another 2 hours, 3 hours?
0: More likely, Your Honor, this is...
3: Let's see. we cannot compel, neither can we force or pressure counsel to limit her cross-examination. She has enough leeway to test the credibility of the witness. We shall take a lunch break. and shall resume at 1 p.m. with the cross-examination of Sailin. Thereafter, the interventions of the senator judges. The first to register is attorney, rather, Senator Judge Padilla. Thereafter, Senator Judge Antiveros. Kindly take note of the
4: pro-parliamentary elections at iba pang electoral exercises. Binago ng COMELEC ang dating patakaran na nagtatakda na dapat magamit ang service credit sa loob lamang ng 3 buwan pagkatapos ng halalan. Isinaalang-alang ng komisyon ang panawagan ng Alliance of Concerned Teachers Party List at ang Department of Education na alisin ang expiration ng mga service credits. Magkakabisa ang bagong resolusyon sa oras na mailathala ito sa 2 pahayagan at sa opisyal na website ng COMELEC.
5: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
6: Alas 12:18 sa XFM News Nationwide. Live din po tayo katropa sa pamagitan po ng XFM 106.1 Kabangkala, Negros Occidental. XFM 92.7 Ipil, Sampuanga, Sibugay. At XFM 104.7 Malaybalay.
5: Balitang regional.
6: Diretso na tayo sa Cebu. Si Secretary Vince Dizon ng DPWH ay bumisita po sa Cebu at yung mga LGU umapila ng pondo para sa mga proyektong kontrabaha. Katropa natin sa Balita Almi Mata, XFM, Cebu.
7: Umapila ng pundo at suporta sa Department of Public Works and Highways o DPWH ang mga lokal na pamahalaan sa Metro Cebu para sa mga proyektong tutugon sa matagal ng problema sa pagbaha. Ito'y matapos muling makaranas sa matinding pagbaha ang ilang lugar sa Metro Cebu bunsod ng malalakas na pag-ulan. Ipinresenta ng Cebu City at Mandaue City ang kanilang mga prioridad na proyekto kay DPWH Secretary Vince Dizon sa kanyang pagbisita sa Cebu nitong Martes. Ayon kay Dizon, may mga proyekto na punduhan na para ngayong taon at sa susunod na taon. Gayunman, hindi pa inilalabas ang eksaktong alokasyon dahil patuloy pang pinoproseso ang National Expenditure Program para sa susunod na taon. Sa Mandaue City, 6 na proyekto ang kabilang sa mga tinalakay, particular na sa mga lugar na madalas binabaha na kinabibilangan ng AS Fortuna, UN Avenue, EC Cortez, ML Quezon at Subangdaco. Ayon kay Dizon, ikinukonekta ng DPWH ang Oral Creek sa Subangdaco River at Mahiga Creek upang makatulong sa mas mabilis na pag-agos ng tubig baha bago matapos ang taon. Para naman sa 2027, kabilang sa mga nakaplanong proyekto ang pumping station, floodgate at drainage connection mula AC Cortez Avenue patungo sa Mactan Channel. Sa Cebu City, sinuri rin ni Dizon ang Kinasangan at Basak Pardo na kabilang sa mga lugar na matinding binaha noong Hulyo. Ayon pa kay Dizon, ilalagay sa mas maayos sa drainage network ang daloy ng tubig baha mula sa National Highway patungo sa reclamation area sa South Road Properties. Ang mga proyekto ito ay bahagi ng Metro Cebu Flood Control and Drainage Master Plan na layong palakasin ang flood control system sa buong Metro Cebu. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhon na Vitamin C, ang alkaline-based Vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
4: DA Region 2 muling nagpaalaala sa mga hog raisers sa pagigpit ng biosecurity kasunod ng kaso ng ASF sa isang barangay sa Isabela. Katropa natin sa balita, Edmar Galingana ng XFM Santiago.
8: Report. Siniguro ng Department of Agriculture Region 2 ang patuloy na pagtutok ng kanilang tanggapan sa usapin ng African Swine Fever o ASF bunsod ng pagkakatala na isang kaso sa isang barangay sa Isabela kasabay ng paghikayat sa mga hog raisers na higpitan ang kanilang biosecurity. Sa panayam ng 104.9 XFM Santiago kay Dr. Manny Galang, ang ASF focal person ng DA Region 2, sinabi nito na naghihigpit ngayon ng ilang bayan pangunahin na ang bayan ng Alicia Isabela nang matuklasan ang ilang kaso ng ASF sa lugar mula sa paghihigpit ng Santiago City Slaughterhouse. Isang meat vendor umano ang nakabili ng 8 baboy sa barangay Bantog Petines at ipinakatay sinasabing slaughterhouse kung saan Nakitaan ang mga baboy ng mga sumuring meat inspector mula sa NMIS ng Senyales na tila may ASF ang mga ito. Kaya naman agad ginumpiska mga baboy at nagsagawa ng malawakang cleaning sa katayan nang maiwasan ang pagkalat ng virus. Sa pamamagitan ng organ sample, nasuri ang mga baboy at nakumpirma sa pamamagitan ng test na positibo ang mga ito sa nasabing sakit. Dahilan para magsagawa ng culling sa farm kung saan nagmula ang mga baboy at nasa 52 ulo ang hinukay liban pa sa 18 baboy na tinamaan mula naman sa 2 karatig na hog raisers sa nasabing barangay. Kinakailangan na patuloy aniya ang paghihigpit dahil ngayon ay unti-unti nang nakaka-recover ang industriya ng pagbababoy sa lambak ng Cagayan. Kaya naman, paalala nito na siguruhing huwag maging kampante sa biosecurity. Kaya naman, higpitan pa rin aniya ito. Pangunahin na ang paggamit ng foot bath sa mga baboyan. Paglalagay ng net sa mga piggery o perimeter fence, maayos na pagsinop sa mga dumi at pag-iwas sa pagpapakain ng arasaw at pinaka-importante aniyang agarang pag-report sa mga posibleng kaso. Paalala naman ito sa mga mamimili na maging mapanuri at siguruhing dumaan ang mga karneng bibilin sa pagsusuri at may tatak na NMIS nang maiwasang makapagpalaganap nito sa ibang lugar. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Edmar Galingana, XFM News.
6: Samantala, Katropa, may babaeng vlogger nagreklamo matapos umano'y bastusin ng pulis na sumita sa kanya sa pag-vape sa Davao City. DCPO nangakong patas ang investigasyon. Tatropa natin sa balita, Marvin Ibano, XFM Davao.
9: Nagpahayag ng matinding pagkadismaya ang isang babaeng vlogger matapos umano siyang bastusin ng isang pulis na sumita at umaresto sa kanya dahil sa paglabag sa ordinansa laban sa illegal na pag-vape sa Davao City.
10: Siksihan mo, uy, ano galing mga anti-kels? Munang mag-amping ta mga anti-kels kay Listo na kayo mo salig karong bisan sa ato ang mga kapulisan.
9: Sa kanyang Facebook video, sinabi ng vlogger na itinago sa alias na Des na kinikilala niya ang kanyang paglabag sa umiiral na ordinansa at handa siyang pagmultahin dahil dito. Gayunman, sinabi niyang hindi niya matanggap ang umano'y kawalan ng respeto ng isang pulis na inaasahan niyang magpapatupad ng batas at mangangalaga sa publiko, lalo na sa mga kababaihan. Samantala, sinabi ni Maa Police Station Commander Police Major Philip Dave Udin na agad nilang tinugunan ang reklamo sa pamamagitan ng pagdinig sa panig ng complainant. Agad ding inatasan ang inireklamong pulis na magsumite ng sinumpaang written explanation kaugnay sa insidente. Pansamantala namang inilipat sa Administrative Holding Unit ang nasabing pulis habang hinihintay ang resulta ng investigasyon. Iniutos din ni Davao City Police Office o DCPO City Director Police Colonel Peter Madria ang masusing investigasyon sa kaso kasabay ng pagtitiyak na susundin ang due process, mga umiiral na regulasyon ng Philippine National Police at magiging patas ang paghawak sa reklamo. Tiniyak ng DCPO sa publiko na walang kinikilingan ang investigasyon at gagawin ang nararapat na aksyon sakaling mapatunayang may katotohanan ang mga paratang laban sa nasabing pulis. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
4: Bus na wala ng preno sumalpok sa backhoe, 7 sugatan. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
11: Itong katawang sugatan matapos mawala ng preno ang isang pampasaherong bus ng Rural Transit Mindanao at sumalpok sa isang bakho sa Purok, Bougainvillea, Barangay Upper Pulacan, Labangan, Sambuang at El Sur. Ayon sa impormasyon na nakalap ng XFM Pagadian, bumiyahe ang bus mula sa Dipolo City patungong Pagadian City nang biglang pumalya ang preno sa kabila nito. Sinubukan pa ng driver na kontrolin ang manabila, ngunit tuluyang nawala ng kontrol ang bus bago bumangga sa bakho. Kabilang sa malubhang na sugatan ang driver na si Rini Boy Sibalios Umambung, residente ng Rizal, Sambuanga del Norte. Agad siyang isinugod sa ospital kasama ang iba pang mga pasaherong nagtamo ng pinsala. Kapansin-pansin na hindi ito ang unang insidente na kinakasangkutan ng Rural Transit Mindanao dahil noong August 5, 2026, isang Rural Transit bus naman na nasangkot sa aksidente matapos bumangga sa isang sasakyan na ikinasawi ng isa at ikinasugat ng 8 pa. Mula dito sa XFM 89.5 Pagadian, para sa nagkakaisang Pilipinos-Pilipinas, Katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
6: At panghuli, 16 anyos na laborer ang patay matapos matrap sa malalim na balon dyan sa Pinukpok, Kalinga.
12: Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag na XFM Tugigaraw.
13: Nauwi sa trahedya ang pagtatrabaho ng isang 16-anyos na laborer matapos itong matrap sa loob ng 17 metrong lalim na balon sa taga Pinukpok, Kalinga kahapon Agosto 11. Batay sa paunang investigasyon ng pulisya, nagtatrabaho sa loob ng balon ang biktima na kinilalang si alias Pulat, residente ng Junction Pinukpok ng nasabing lalawigan nang magkaroon ng power interruption. Dahil dito, huminto ang blower na nagsusupply ng hangin sa loob ng balon na posibleng naging salik sa pagkamatay ng binatilyo. Sinubukan umano siyang iahon ng kanyang kasama gamit ang puli matapos itong makaranas ng pagkataranta ngunit hindi ito agad na ilabas. Humingi ng tulong ang kasama ng biktima hanggang sa rumesponde ang mga otoridad at nagsagawa ng rescue at retrieval operation. Matapos ang halos 4 oras na operasyon, nakuha ang katawan ng biktima bandang alas 5:05 ng hapon ngunit idineklara ng wala ng buhay. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang buong pangyayari at eksaktong sanhi ng pagkamatay ng biktima. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tugegaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tugegaraw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Itong yung lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News. Weather
12: update. Katropang Brian, patuloy na minomonitor ng pag-asa, isang tropical depression nasa labas pa ng PAR. Namataan sa layo, humigitimulang 1,990 kilometers silangan ng extreme northern Luzon.
4: Katropang Buddy, taglay nito ang lakas ng hanging aabot sa 55 kilometers kada oras at pagbugsong hanggang 70 kilometers kada oras habang kumikilos pahilagang silangan.
12: Wala pa naman po itong direktang epekto, mga katropa, sa bansa. Patuloy pong pinapalakas ng habagat pa rin ang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon, kabilang tayo sa Metro Manila. At ilang lalawigan dyan sa northern at southern Luzon na maaaring magdulot ng pagbaha at paghuhunan ng lupa.
4: Samantala, inaasahan namang makararanas ang nalalabing bahagi ng Luzon, gayon din ang Visayas at Mindanao ng mga panakanakang pag-ulan at thunderstorms dulot ng localized thunderstorms.
12: Sumikat ang araw, 5:42 at lulubog 6:21 ng gabi.
5: Balitang International. International.
12: Ang Balita International, hatid po sa atin katropa ng Santon Gold. Muli nagsigawa ng missile launch ang North Korea matapos magpakawala ng isang ballistic missile patungo naman sa silangang karagatan ng Korean Peninsula. Ayon po sa South Korea Military, nilunsad ang missile mula sa Wonsan at pinaniniwala ang bumagsak sa dagat sa labas ng Exclusive Economic Zone ng Japan. Kasunod nito, pinagting ng South Korea ang pagbabantay at paghanda laban sa posibleng panibagong missile launch. Nangyari po ang panibagong missile test ilang araw bago ang nakatakdang joint military exercises ng South Korea at Estados Unidos na matagal nang tinututulan ng North Korea at itinuturing nila na isang provocation act.
5: Showbiz News.
14: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Lumagpas na sa 1 billion pesos ang kinita ng Spider-Man Brand New Day sa Philippine Box Office matapos itong magtala na kabuang 1,055,450,903 pesos sa second week ng pagpapalabas nito. Ayon sa ulat, kabilang sa mga sinihang may pinakamalaking ambag sa ticket sales ang SM Mega Mall, Power Plant Cinema, Trinoma, SM Mall of Asia at SM North EDSA. Matatandaan, sa unang araw pa lamang ng pagpapalabas ng pelikula sa bansa ay kumita na ito ng 95.9 million pesos na naging simula ng matagumpay nitong takbo sa takbo. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
5: Balitang Sports!
12: Hatid naman sa atin to ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, mga katropa. Nakuha po ni si TNT tropang 5G forward Brandon Ganuelas Roser. Matapos siya masaksihan yung malubhang injury ng NLEX import na si Dequan Jones sa pagharap ng laban nila sa PBA Governor's Cup. Maring tinanggi naman ni Ganuelas Roser na isa siyang dirty player. At sinabi po niya na hindi niya kalinman intensyon na saktan si Jones. At nire-respeto raw niya ito bilang isang manlalaro. Ayon sa kanya, masakit para sa kanya nangyari, lalo't wala siyang ibang hangad kundi makapaglaro din ng maayos. Nagtamo po si Jones na matinding injury sa ibabang bahagi ng kanyang binti matapos ng isang aksidente sa third quarter. Sa kabila ng insidente, pinakita pa rin Jones ang tapang ng sumaludo at pumalakpak habang inilalabas sa court. Samantala, nanaig ang Inlex contra TNT. Score dyan ay 118-111 matapos ang overtime.
5: XFM News Nationwide.
12: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na ang XFM News Nationwide. Ngayon pong August 12, Wednesday, 2026, mga katropa.
4: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
12: Alam po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
4: Ako si Brian De Paz.
12: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
4: Mabuhay, exciting Pilipinas.
5: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.

0: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Santone Plus Gold, ang araw-araw na katuwang mo laban sa pagkakasakit.
1: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health. Nationwide.

0: At malusog na araw sa ating lahat mga ka-wellness, mga ka-tropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa The Secret of Health, ang programa maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santong Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hines, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner na aksayang po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, kasama rin po natin dito sa ating pong talakayan ang dalawa sa atin pong mga bantay kalusugan, Doc Ronald Paler at Doc Algie Bakla. Malusog na araw po mga partner.
1: Isang malusog na araw mga ka-wellness, mga katropa. Welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. Panibagong araw, panibagong talakay naman po hinggil sa kalusugan ang ating pag-uusapan sa araw na ito. Especially po yung tinatawag natin na antibacterial resistance ng ating katawan. Baka mamaya ay hindi kayo gumagamit ng mga medisina, ngunit meron pala kayong kinakain sa araw-araw na siyang nagdudulot ito. Yan po ang ating tatalakayin dito po sa ating programang The Secrets of Health.
2: And syempre, welcome sa lahat ng ating mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome sa isa na namang talakayan. At sana po marami tayong mapag-usapan, nakapakipakinabang ngayon pong araw hong ito, mga ka-wellness.
0: Tayo po napapakinggan sa lahat ng ating mga XFM stations and Solid FM. Ganun rin sa lahat po ng mga partner stations natin na naka-hook up dito sa ating pong palatuntunan. And of course, sabayan din tayo napapakinggan at napapanood sa ating pong Yes to Health Facebook Live sa ating Facebook page. Okay, search nyo yung Facebook natin, i-like and follow nyo po ang ating pong FB page, Yes to Health Inc. Ayan, para lagi kayong updated sa ating pong mga program, mga announcements po natin, nakapost po lahat yan dyan, ha, sa ating pong Facebook page. At kung kayo po ay nakatutok na ngayon sa ating pong mga programa, eh, meron pong handog na regalo sa inyo, ang Yes to Health mga ka-wellness. Para sumali, i-share nyo po ang ating Facebook live streaming and i-comment dyan ang mga good experiences patungkol sa paggamit ng ating mga produkto. At huwag na makalimutan ang hashtag The Secret of Health. Mamaya pipili tayo ng mga best comments. Pati sa mga texters natin, pwede rin kayo mag-text ng mga good experiences po ninyo, ha, patungkol sa ating mga produkto. At pipili din po tayo dyan, ha. Ayan, at kung kayo may mga katanungan patungkol sa inyong kalusugan, meron kayong mga inquiries about your health, ay huwag pong magkatubilin. Ipadala yan dito sa atin pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. At kung hindi po gayon kamasailan yung mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address kung saan lugar po kayo nakikinig sa mga oras po na ito, ha. Sa mga nagnanais mga sumubok ng atin pong mga produkto, ay pwedeng mabili ang atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade, mga products sa atin pong mga leading drug stores, gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, Southstar Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store, at sa lahat po ng mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar, ipagtanong-tanong nyo ang atin pong mga produkto, ha. Ang Santong Gold Coffee Mix natin at Santong Plus Coffee Mix ay available din yan sa Fisher Mall Supermarket. At pwede rin mabili ang lahat ng produkto natin sa atin pong online shopping store sa Shopee. Okay, search lang, Yes to Health 2011.
2: Pwede rin po makabili ng mga produkto sa lahat po ng Yes to Health Clinic and Pharmacy. Meron po tayong special price para po sa mga bibisita, lalo na po kung kayo ay senior citizen. Yan. Pakidala lang po ng ID para mabigyan po kayo ng inyong special discount. Pwede rin po kayo magpakonsulta sa ating mga naturopathic consultant kung nais po nyo subukan ang naturopathy. Sa Yes to Health po ay may mga program na pwede po ninyong i-avail at makakatulong po ito sa inyong pangangailangan. Especially yung ating mga special protocol katulad ng cleansing and detoxification, nutritional therapy, meron din tayong herbal therapy, may acupuncture, mugukbuyang Korean therapy, isang specialized Korean technique na pinapractice sa Korea na ngayon ay nasa Pilipinas na, yung mugukbuyang, ano? Mm-hmm. Biosapper therapy at ganun din po ang terahertz therapy.
0: Yun, no? Kaya sa mga ka-wellness natin dyan, mga katropa natin na gusto makasubok ng mga services na ini-offer ng Yes to Health, ay bisitahan ang ating po mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
3: Metro Manila Branch. Second floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound. Tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City. Tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City. Malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City. Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Binco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City. Tapat ng Kawayan Drive, Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
4: Pagkape, dapat Zafron Plus Coffee Bakes sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zafron Plus Coffee Mix. Kape na, damot pa.
5: Zafron Plus Coffee Mix.
6: The secret of health.
7: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information na ito ay hatid sa atin ng Santone Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee. Napakasarap na subukan ninyo ang ating pong Santone Plus Coffee Mix.

0: infections or itong mga laboratory confirmed bacterial infections na kung saan resistant sila sa mga antibiotics na kanila pong iniinom. At ayon sa mga datos, taon-taon po ay tumataas ng 5% to 15% ang naitatala na nakakaranas ng ganito pong mga problema. Ang masaklap po niyan, mga partner, itong mga karamdaman na naranasan nila or mga infections na naranasan nila ay nagiging complicated.
1: Mm-hmm. And projected, mga partner, by 2050, mm-hmm, aabot sa halos 10 million ang mamamatay ng dahil po, grabe, sa ganitong problema. Yes, sobrang dami, mm-hmm, Doc El. And sa kung titingnan natin sa regions dito sa mundo, ang may pinakamataas is ang Southeast Asia at, mm-hmm, Eastern Mediterranean. One-third sa one out of three na infections, mm-hmm, is tinatawag natin antibiotic resistance. Ang pinakamababa sa Europe is nasa 10%, mm-hmm, lamang 1 out of 10. And infection rates globally nasa 1 in 6 na, or, mm-hmm, tinataya nila na over 23 million cases na, mm-hmm, ang meron sa na merong tinatawag na antibacterial resistance.
2: Yun nga ang problema, kasi yung mga tinatawag na high risk pathogens, mm-hmm, yan yung mga mikrobyo katulad ng E. coli, mm-hmm, di ba? Most strain yan commonly harmless naman. Mm-hmm. Kaya lang may mga tipo na pag na-contaminate ka, pwedeng maging delikado.
0: Oo.
2: Ito ay kumakalat sa ating urinary tract, nagiging cause ng severe stomach cramps, mm-hmm, diarrhea, and other infection. Common dito sa mga pagkain.
0: Mm-hmm.
2: O yung E. coli, sa mga food poisoning, ganyan. And isa pa, itong Klebsiella pneumoniae.
0: Mm-hmm.
2: Okay? Isang dahilan ng pagkakaroon ng pneumonia at urinary tract infections, mga ka-wellness at other infection. And ito yung isa pa sa nagkukos ng mga bloodstream infections.
0: Mm-hmm.
2: Kaya pag tinawag na pneumonia, medyo delikado yan. Commonly, mga nakatatanda, nagkakaroon ng
0: mga bata.
2: O mga bata, oo, pag hindi na agapan. At yung tinatawag na carbapenem resistance, hindi naman bakterya yung carbapenem.
0: Mm-hmm.
2: Kundi ito isang tinatawag na broad spectrum,
0: mm-hmm,
2: na uri ng antibacterial na mostly yung mga pasyente na nasa ICU, for example, dahil doon sa mga breathing tubes,
0: mm-hmm,
2: yung mga hospital acquired infection,
0: mm-hmm,
2: medyo mahirap yun because of the superbugs na tinatawag. Mm-hmm. So, may mga mikrobyo na resistant even sa mga broad spectrum, yung mga, mm-hmm, malalakas na talaga ng mga antibiotics. Oo. Particularly dito daw sa atin sa Southeast Asia.
0: Mm-hmm.
2: At isa pa sa common antibiotic bacteria that resist antibiotic, mm-hmm, itong Mycobacterium tuberculosis.
0: Mm-hmm.
2: Kung saan nagdudulot nga ng TB, na alam mo, ang Pilipinas, ito nakakalungkot, based on study, ang Pilipinas ang may pinakamataas na burden na multi-drug resistant TB,
0: mm-hmm,
2: sa buong mundo. At ito'y dahilan nga doon sa resistant strain doon sa primary medicines katulad ng mga gamot like rifampicin,
0: mm-hmm,
2: o isoniazid. Ito yung mga common na ginagamit to treat tuberculosis. Mm-hmm. May gamot naman talaga ang TB.
0: Uh-huh.
2: Ang problema ngayon ng iba ng DOH, yung tinatawag na drug resistant strain,
0: mm-hmm,
2: multi-drug resistant TB, na kung saan ito po nagiging problema sa ating mga public health facility, mm-hmm, mga doktor po natin, na kapag nag-resist na doon sa antibiotic yung bacteria, mm-hmm, talagang mahirap puksain kasi nag-create na sila ng problema na hindi sila madaling namamatay.
0: Mm-hmm.
2: Kaya yun ang nagiging problema po natin.
0: Ang tanong, Doc Ron, bakit kaya napakarami sa mga Pilipino at napakaraming tao worldwide,
2: mm-hmm,
0: ang nakakaranas ng resistance na ito mula sa mga antibiotics na iniinom nila?
1: Ang nangyayari kasi doon, partner, mm-hmm, is yung tinatawag natin yung mga mikrobyo is nagre-resist,
0: mm-hmm,
1: o yung antibiotics is nawawala yung power niya to, mm-hmm, destroy yung antibacterial kasi yung mga bacteria is nag-evolve.
0: Mm-hmm.
1: Kumbaga is nag-a-adapt sila, nagkakaroon sila ng adaptive mechanism,
0: mm-hmm,
1: to fight against doon sa tinatawag natin na antibiotics.
0: Kumbaga tumatalino din yung mga
1: yes. Kaya na sinasabi nila nag-evolve na yung, mm-hmm, bacteria. At ang nangyari, mas lalong tumataas yung resistance ng antibacteria,
0: mm-hmm,
1: or yung ano nung mga bacteria

0: Tulong na lang kita para mas mapabilis. 34.
1: Opo. 34 na safe houses. 16 million.
0: 16 million. Ilang araw?
1: 11 days po.
0: 11 days. Okay. Kasi, Madam Witness, base sa 2022 real estate data, ang real estate property, alimbawa sa Forbes Park, 450,000 a month. I-divide mo yan sa everyday, that's 15,000 pesos a day. Corinthian, 200,000 a month. Divide that in one per day, 6,666. Sa Ayala Labang, 290,000 per month. Per day, lalabas yan na 9,666. Ito ba yung mga nirentahan ng OVP na safe houses nila? Galing ba sa mga nasabi ko exclusive subdivisions?
1: Wala pong nilagay na addresses nung kanilang safe house. Yung acknowledgement receipts lang po yung naging basehan namin dun sa payment of rental of safe house.
0: Pero hindi sinabi whether Forbes Park, Amanpalo, Boracay, ganun, Dasmariñas, wala talaga?
1: Wala po.
0: So, ibangga mo yan sa mga ibang agencies na nag-liquidate para sa kanilang mga safe houses. Meron bang ganun klase mga amount na diniklara? Meron bang mga amount na ganun?
1: Wala po, hindi po ganun kalaki.
0: So, walang ganun kalaki. So, what do you think of this? Is this excessive, abusive, or out of this world amount? Base po sa inyong experience.
1: Ito po kasi is hindi namin naging finding. So, kasi po, nag-rely mga po kami dun sa certification ng SDO na these were used for the disbursement of CF and necessary po ito and for legal purpose. Pero kung dito po, malaki po talaga siya for payment of rental of safe house.
0: Kasi lumilitaw, parang 42,780 pesos per day ang bayad ng OVP para sa kanilang mga rental properties noong 2022. So halagang 16 million na spend nila in the 11 days. Now, sa paggamit ng mga aliases, silent ang joint circular sa paggamit ng mga kengkoy ng mga aliases para sa mga informants na tumatanggap ng confidential funds, right?
1: Opo, silent po ang joint circular.
0: Silent din ba ang joint circular sa paggamit ng isang signature sa napakaraming pangalan?
1: Wala pong naging provision ang joint circular doon sa mga pirma po.
0: So okay lang gumamit ng isang pirma sa napakaraming informants, pangalan informants?
1: Dapat po, ito ay mabigay sa totoong tao po. Yun po ang importante sa joint circular.
0: So therefore, dapat i-amend na lang yung joint circular kasi naabuso eh.
1: Opo.
0: Maraming salamat po.
2: Thank you, Senator. Judge Tulfo, the Senate President is recognized for his interjections. You may proceed, sir. You have 2 minutes.
3: Thank you. Thank you, Mr. Presiding Officer. Ganang hapon, Miss Eileen. Tama po ba, narinig ko kahapon na kaya na disallow yung OVP for 2023 amounting to 375 million is dahil ibinigay ni Acosta kay La Chica yung pera?
1: Yes po, Your Honor.
3: Okay. At so lahat yun dinisallow in 375?
1: Opo.
3: Tinitignan ko rin tong transcripts ng House kung saan sinabi ni Acosta na yung fourth quarter of 2022, ibinigay rin yung 125 million kay La Chica. At

0: Di ba nga, ay, isa, yung sa DepEd po kasi is di ba po meron na kaming na issue na credit notice. And dahil nga po sa additional information, after namin ma-release yun, August 2024 po kasi yun, November 2024 tama, nagkaroon ng CGPA. So, pinag-aaralan pa po kasi this is the first time po kung sakali man na magre-reopen kami ng settled accounts. And ito po kasing reopening is with the authority of the COA chairperson. Kaya po pinag-aaralan po kung ito ay i-reopen dahil nga po it is the first time and this involves voluminous documents na kailangang isa-isahin.
1: Pero pag titignan natin yung circumstances, pareho eh.
0: Opo,
1: binigay yung
0: po
1: pera kay La Chica, binigay yung pera kay Nolasco. Kung ganun susundan natin na rational, pwedeng ma-disallow rin yung fourth quarter OVP at buong DepEd confidential funds. Tama?
0: Yes po, tama po.
1: So, pwedeng ma-disallow buong 612.5 million na confidential funds sa OVP at sa DepEd. Tama?
0: Yes po, tama po.
1: At yan ay dapat ibalik.
0: Opo,
1: ng mga accountable officers.
0: Opo, tama po.
1: Bakit mahalaga ang papel ng special dispersing officer?
0: Yung special dispersing officer po kasi, siya yung may responsibility to disburse yung cash advance. And doon po kasi sa nangyari sa DepEd at saka sa OVP, nung i-transfer po niya ito sa ibang tao, naputol na po yung chain of accountability. Wala na siyang personal knowledge kung talaga bang ginamit ito nung mga security officers na pinagbigyan for confidential activities po talaga. And mababaliwala yung certification na this is for the confidential operations of the agency po and legal and necessary yung naging gastos po.
1: In your opinion ngayon na ibinigay ito sa non-special dispersing officer, anong pwedeng mangyari sa pondo na sabi mo kahapon public funds?
0: Dahil nga po naging mali yung paggasta nito, kailangan pong ibalik ito sa pondo ng bayan.
1: Kung binigay sa hindi siya na SDO, non-SDO, anong pwedeng mangyari doon sa pondo?
0: Pwede po itong magamit sa hindi dapat paggamitan na hindi for confidential expenses. May risk po na ganun.
1: All right. Thank you, Mr. Presiding Officer.
2: Senator Judge Lacson, you may proceed. You have 2 minutes, sir.
3: Thank you. Good afternoon, Sailin.
0: Good afternoon po.
3: I assume familiar ka doon sa Article 4, 15, ano? Paragraph 15. Article 4, Section 15 ng inyong Joint Circular. Ayan, pinlas ko lang sa screen para ma-remind ka.
0: 4.15.
3: Pay attention sa paragraph 15.2, paragraph 2, at saka paragraph 3. Pakibasa mo na lang para hindi ma-charge sa akin.
0: That expenses were incurred in connection with the agency's intelligence or confidential operations and activities with supporting documents attached to the liquidation for CF and for the IF, the documentary evidence of payment kept in a sealed envelope in the vault in the office of the SDO.
3: Sige, sa 3, paragraph 3.
0: That the details and supporting documents of transactions that are classified are in the custody of the agency and kept in its vault, which may be inspected by ICFAO if the circumstances so demand.
3: Ang tanong ko, ginawa niyo ba ito?
0: Yung sa inspection po kasi ng vault, sa IF na po yun.
3: Sa ICFAO ito ha. Siya sabi, if the circumstances so demand. Hindi ba dinidiman ng circumstances na inspection niyo yung vault?
0: Yung
3: dahil maraming aliases.
0: Yung vault po kasi, nagpe-pertain po 'yon sa intelligence fund, yung
3: no,
0: may vault po sa office.
3: CF saka IF ito. Hindi lang intelligence, parehong treatment, Miss Aileen. 415. Ang tanong ko lang, hindi ba dinidemand o dinemand ng circumstances na inspeksyon ninyo yung vault? Kasi kung maraming aliases na nagdududa kayo, di ba natural lamang, logically, isipin nyo, ma-inspeksyon nga yung vault kung meron talagang mga totoong tao sa likod ng mga alias o aliases.
0: Ang pag-inspect po kasi is through the authority po of the chairperson.
3: I know. Hindi kayo kumuha ng authority?
0: Wala pa po.
3: Yeah, my point is, parang kulang yung ginawa niyong trabaho para hindi kumpleto.
0: Kasi po may iba

0: natin, mga kabayan, mga katropa, ganat na po nga 25 minutos makalipas po ang ika-apat ng hapon.
1: Asintado. Ito na ang programang aasinta sa bawat isyu at usapin sa bayan. Asintado. Magbibigay ng mga balita at impormasyon. Asintado. Mga kaganapan sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan at sa anumang panig ng mundo. Asintado. Mula araw ng Lunes hanggang Biyernes, simula alas 4 hanggang alas 6 ng hapon, makakasama niyo si katropang Alison Salvatos. Asintado. Dito lamang yan sa pinalakas na himpilan ng radyo. XFM Palawan. Asintado. Asintado.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Mga kabayan, mga katropa, oy, feeds ba ang hanap ninyo para sa inyo pong mga alagang hayo o alagang baboy? O mga kabayan, mga katropa, narito na po ang Uno Plus feeds na de kalidad. Meron po kasi itong Immunize Immunity Builder na tumutulong para po tumibay at lumakas ang resistensya ng inyong pong mga alagang baboy. Ha? O panlaban na rin po sa mga sakit. Kaya para po tiyak na ang kita po ninyo ay lalago, Uno Plus. Siguradong di ka malulugi. Feeds na may kalidad, Uno Plus. Kabalikat mo sa asenso. Basta feeds, Uno Plus na po tayo, mga katropa. Oy, samantala mga kabay, mga katropa. Oy, talaga. Medyo napahaba. Oo, yung pong impeachment trial ngayon pong araw ng Miyerkules. Medyo mainit yung unang saltada, ha? Talaga naman, oo. Kanya-kanyang paraan para, ano ba ito, magkaroon lang ng interpolasyon, ano, ha? Small but terrible yung sa defense ngayon, ha? Yung mga kabayan, mga katropa. Well, anyway, may mga pahayag yung pong naging witness po ngayon. Kaugnayan pa rin po ito, ha, doon sa confidential fund ng Office of the Vice President at ganoon din po ng Department of Education noong panahong naging sekretarya po, ha, ng edukasyon ating pong Vice Presidente, mga kabayan, mga katropa, ha. May mga internet santang, mga dokumento, may mga tawag din ng mga paglilinaw din. Magkabilang pa niya. Pero naging mainit talaga kanina, ha? Ang saltada pa lang, eh. Hindi talaga paawat yung nasa defense ngayon, ha? Mga kabayan, mga katropa. Unti-unti, mga kabayan, mga katropa, sabi nga nung ating pong mga nasa larangan po ng politika, yung mga political analyst. Political analyst. Dito sa ganitong pong paraan, mga kabayan, mga katropa, minsan yung ating pong mga kabayan, mga katropa, na medyo nawiwindang doon sa mga technical mga terms, mga kabayan, mga katropa, ay iba kasi ang gusto talaga nilang mapakinggan. Totoo ba na talagang winaldas? Hindi lang po basta-basta ng oo, winaldas. Oo, hindi winaldas. Hira pong patunayan. Kaya nga po yung nangyayari po sa trial na yan, iniisa-isa. Yung mga proseso, mga pinagdaan ng proseso, ng mga pondong kinukwestiyon ng prosecution, mga kabayan, mga katropa. Ha? Doon sa mga medyo, yung mga kababayan kasi tayong bumibitaw na, eh. Doon dyan sa trial na yan. Gusto nila talaga marinig, yung pong magiging desisyon noong mga nasa impeachment trial court na yan. Ha? Matagal-tagal pa yan, mga kabayan, mga katropa. Pangalawa pa lang ito, eh. Sa article of impeachment. Tapos na yung sa pagbabanta. Nagsampa na nga ng kaso sa DOJ na mukhang binasura. Ito yung pangalawa. Impeachment of article. Yung confidential fund naman, mga kabayan, mga katropa. Ito yung matagal na ang kinu-question, no? Ilang mga mababata, ilang mga senador. Noon pa, mga kabayan, mga katropa. Anyway, mga kabayan, mga katropa, yan po ay ano pa lang yan, ha? May dalawa pang article of impeachment, nakaabang. Sa pangalawa pa lang tayo, mga kabayan, mga katropa. Sabi nga rin po ng ating nagsisilbing impeachment court, bago mag-Desembre, dapat makapaglabasan sila ng desisyon. Absuelto ba o kumbiktado, mga kabayan, mga katropa? Yan ang medyo abangan natin. Dahil nagpapatuloy po yan. Hanggang matapos, yung pong sinasagawa pong coverage ng XFM Network Philippines. Sa Samantala mga kabayan, mga tropa, alas 4:30 na po ng hapon. Dito na muna tayo sa ating po sa lungsod ng Petu Prinsesa. Mga kabayan, mga tropa, lalawigan ng Palawan. Sa mga impormasyon at mga balita, mga ganap. Dito sa ating pong lalawigan. Ha? Siyempre, dito yan sa ating pong balatunto ng asintado ngayong pong araw ng Miyerkules. Hapon na po ng Miyerkules, ika-12 sa buwan ng Agosto taong 2026. Ang ngalan ng ating pong partner sa bahaging technical kay Engineer Ken Vincent Danzio. Ang ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan. Sa pangungunayan ng ating pong station manager, Carl Louis La Rosa. Mga kabayan, mga katropa ko naman, ang ino pong makakasama, ang ino pong kaibigan at katropa rin po sa radyo. Ay katropang Alizon Salvador. Nag-aanyaya na po sa inyo mga kabayan, mga katropa, mga medyo late ang kanilang merienda. Kape muna tayo mga kabayan, mga katropa, ha? Santon Plaza Coffee Mix o Healthy Coffee, Mild Coffee, Non-Caffeinated. Ito yung kapeng nararapat dun sa ating pong mga kabayan, mga katropa, na meron pong tinatawag na mataas. Yung tinatawag na acidity. Uric acid na lang, oo. Yung pong may uric acid. Malimit, mga kabayan, mga katropa, pag nagkakape tayo ng mga non-healthy coffee, di ba nakakaranas kayo ng pananakit ng sigura? Yung iba naman ay nagkakaroon po ng palpitation. Sumisipa kasi daw po yung asido. Parang sumisingaw, kaya ang resulta niyan, pananakit ang sigmura. Yung iba naman ay halos maduwal pa. Yung iba naman ay palpitation talaga, nagkakaroon ng heartburn. Eh pag ganyan na po mga kabayan, mga katropa, ang nararamdaman ninyo, magpalit na lang kayo ng kape, ha? Pag pinag-usapang itigil mong pagkakape, nakaw! Sa unang linggo lang, pero hindi magtatagal. Sabi nga, panakaw yung iba. Magkakapit, magkakapi yan. Para hindi na kayo mag, sabi nga, mag-alangan pa sa pagkakape, magpalit na lang kayo ng kape. Yung healthy coffee na. Yung ating pong Santon Plus Coffee Mix, mga kabayan, mga katropa. Ha? Opo, Santon Plus Coffee Mix, gawa sa mga natural na sangkap. Pinangungunahan po yan ng mangosteen powder, moringa powder at soya powder. Non-caffeinated, kaya healthy. Kahit nga po yung mga bata, pwede pong uminom nito. Yung ating pong Santon Plaza Coffee Mix. Ang ating pong Santon Plaza Coffee Mix, mga kabayan, mga katropa, mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika at mga parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganun din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Siyempre, available ito sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center dito sa lalawigan ng Palawan. Sa bayan ng Cuyo, meron po tayong Yes to Health Wellness Center sa barangay Tunga-Tunga, poblasyon Cuyo, Palawan. Sa bayan ng Ros, meron din po tayo nasa harapan lang po ng Asmes Elementary School, yung Veronica Gabriel Building. Nandiyan yan, sa bayan ng Rojas. At dito sa lungsod ng Puerto Princesa, yung atin naman pong Yes to Health Wellness Center ay nasa DCRM Building, Door 208, second floor. Yan po yung building na pahaba dyan sa North National Highway o kanto ng Barangay San Manuel. At sa bayan ng Nara, meron din po tayong Yes to Health Wellness Center dyan sa kanto rin po ng Barangay Panakan 1. Katabing-katabi lang ng Caltex Gasoline Station. At sa bayan naman ng Brooks Point, nasa door number 1, Jacob's Place, Barangay Poblasyon, District 2, ang ating pong Yes to Health Wellness Center. Yung building na sa likuran po ng Unit Top Mall, Brooks Point. At malapit din po yan sa XFM Brooks Point Station natin. Ayan ako, painihintay nyo mga kabayan, mga tropa, ha? O lalong-lalo sa may mga karamdaman dyan. Nag-aalangan na magpa-check up dahil alam budget. Huwag na po kayo mag-alangan dyan. Punta na lang po kayo doon sa ating po mga binabanggit na mga Yes to Health Wellness Center na malapit sa inyong mga lugar. Magpa-check up kayo dahil libre po yan, ha? Mga kabayan, mga katropa. Tandaan, Yes to Health Wellness Center. 35 minuto sa makalipas po ang ika-apat ng hapon. Magandang hapon muna kay katropan Dan Sanderson. Gandang hapon daw sa mga katropa. Oy, gandang hapon. May hapon daw, ha? Katropang Dan Sanders. Okay, Ma'am Estelita Bura Gallego. Good afternoon din po. At kay Ma'am Alona Dagraga Santino. Santino family dyan sa Barangay Bangko Bangkaw. Kay Tay Alona. Kay Nay Jo. Ayad nga po, ha? Kapi, kapi rin. Ano bang masabori partner sa kapi dadi, ha? Kamotiki. Woy! Sabor. Ako, mga kabayan, makatapos. Po sa mga hindi pa ho nakapagme-merienda dahil nga tumutok din sa pagkikinig, ha? Sa impeachment trial. Well, anyway, oo. Napahaba lang po sila, mga kabayan, makatropa. Sinagad! Yun pong kanilang oras, mga kabayan, makatropa, ha? Sige, teka lang. Nako, 36 minutos makalipas po ang alas 4 ng hapon. Narito muna ang mga ulo ng mga balita. Balitang lokal. La sa ating pong mga kasamahang mga field reporters. Ayan na natin itong balita ni katropang Ray Elgarana. Eh, isang lalaking nagtutulak din muna ng droga sa bayan ng Rizal, Palawan, ang Timbog. Anang mga otoridad sa isinagawang bypass operation. Good governance and health wellness program inilunsad naman sa El Nido. Drug testing sa mga empleyado isinagawa. Huwarang Tahanan Award Committee nagkasa ng pagpupulong kaugnay sa panuntunan din mo sa pagpili ng mga pamilyang mabuting halimbawa sa kanilang komunidad. Sa bayan pa rin Brooks Point yan. City Council magpapasa na ng resolusyon kontra daw po sa system loss na pinapasa ng mga consumers. CHR, ito ba yung Commission on Human Rights Central Office? Nakipagpulong naman daw po kay Mayor Byron para daw po sa posibleng pagtatatag ng Human Rights Action Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Headlines. Napapanahon na yan. Opo, mga kabayan, mga tropa, ha? Yung mismong action center na ng Human Rights. Opo, ha? Matulungan kaya ng city. O sana naman matulungan, ha? Samantala, mga kabayan, mga katropa, labi naman nung pong manggagamot na binaril sa bayan po ng Quezon ay hinatid daro po sa huling antungan. Serbisyo ng kapon sa City Veterinary Office, kansilado bukas. Kasi may mga ipapakapon sa City Vet bukas, kansilado raw, ha? Kailan kaya ang schedule? At alamin po ninyo mamaya yan sa detalye, ha? Alamin natin sa detalye ng balita niyan, ha? Headlines. Samantala, Soma, o itong state of the municipal address, itong si Mayor Al-Sharif Iba ng Batarasa, isinagawa. Headlines. Atong araw naman na basic life support training isinagawa naman para daw po sa mga kawani ng Mayor's Office sa bayan ng San Vicente. At 20 wanted persons arestado po sa isinagawang manhunt operation dito po sa lalawigan ng Palawan. Mga kabayan, mga katropa, yan po ang mga ulo ng ating pong mga balita ngayong hapon. At yan naman po, ihandog sa inyo ng Santon Plus Herbal Oil. O para naman sa ating pong mga kabayan, mga katropa dyan, na medyo nangangalay na. Yung inyo pong mga bintay sa trabaho. Iba naman, sumasakit na yung pong mga braso. Maging yung mga daliri sa kamay, saka kukomputer na ko naman, no? Namamanhid na. Iba naman, nagkakaroon na po ng stiff neck, bali-bali na lang leg. Iba, pahaplos-haplos na ng kanilang balikat. Ako, mga kabayan, mga katropa, pag ganyan na po ang nararamdaman nyo, dapat meron kayong baon. Baon-baon na Santon Plus Herbal Oil. Ako, mga kabayan, mga katropa, ginhawa agad ang hatid-hatid ng ating pong Santon Plus Herbal Oil sa mga ganyan sitwasyon. ano kung talagang sagsagan ng trabaho, di ba? Ayan ako, mainam to, mga kabayan, mga katropa. Ang ating pong Santo na Plus Herbal Oil, gawa po yan sa mga natural herbs na meron pong tinatawag na soothing effect. Yung pong ginhawa na gustong-gusto ninyo, wow! Yung baka pag re-relax ka agad, agad-agad mo mararamdaman yan, katropa. Ha? Kapag ito ang inyong ginamit na panghaplas. Kaya tandaan, mga kabayan, mga katropa, ha? Saan ka man magpunta, dapat lagi kang may baon na Santon Plus Herbal Oil. Dahil bukod po sa ginhawang dulot nito, ay meron din pong protection. Protection para sa kagatan lamok. Kapag medyo maasang ka sa field, meron kayong mga aktibidad sa field. Magsasorbi kayo. Aktibidad sa basa sa field. Hindi maiwasan, mapapadaan kayo sa mga medyo malamok na area. Magpahid ka lang. Santon Plus Herbal Oil. Mayroon ka lang instant insect repellent. Pag sinabing insect repellent, baka sabihin nyo, masangsang ang amoy. Nako, hindi po. Mga kabayan, mga katropa, mabango. Dahil nga po, pawang mga natural na ingredients ang umubuo sa ating pong Santon Plus Herbal Oil. Para makasiguro kayo at para ho mapatunayan ninyo yung aking po mga pinagsasabi din eh, subukan po ninyo, ha? Gumamit po kayo ng Santon Plus Herbal Oil. Ito po ay mabibili na po ninyo, mga kabayan, mga katropa, sa mga butika at mga parmasya na malapit sa inyo pong mga lugar. O di kayo dito ka man sa lungsod ng Puerto Princesa. Mga butika at parmasya na malapit sa inyo, available po yan. Ganun din po sa lahat ng mga munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Yung mga nangungunang mga butika at parmasya dyan sa inyo pong mga munisipyo, ipagtanong lang po ninyo, Santon Plus Herbal Oil. 42 minutos, mga kabayan, mga katropa, makalipas na ang ika-apat ng hapon. Samantala, mga kabayan, mga katropa, gandang hapon muna kay ano ni? Okay, Sir Weng Hara Ilibera, magandang hapon, ha? At syempre nako, mga kabayan, mga katropa, yung detalye ng ating pong mga balita sa pagbabalik po ng ating pong palatuntunang asintado pagkalipas lang po ng ilang paalaala.
2: XFM.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Sakit ng katawan? Mag-Cellphone Plus Herbal Oil!
2: Edgar, Elban Buena, na isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Cellphone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Cellphone Plus Herbal Oil! Talagang maaasahan! Cellphone Plus Herbal Oil! Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
1: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
6: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after

0: Enchanted Plus Herbal Soap.
1: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy.
2: So far,
1: hindi ako nagkasakit this year.
2: Thank God,
1: thanks to Sansom Vitamin C.
2: Kasi Sansom 25 years.
3: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
5: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mapibili sa mga butika.
8: Ha! May pimples na naman ako!
9: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
10: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: XFM.
2: XFM.
3: Oras natin mga kabay, mga katropa, 10 minuto bago sumapit ang alas 5 ng hapon at ang oras na manaiyan, handog din po sa atin yan ng Uno Plus Feeds. O mga katropa, feeds ba para sa alaga po ninyong baboy ang inyong hanap? Narito na po ang Uno Plus Feeds na dekalidad. Meron po itong Immunize Immunity Builder na tumutulong para tumibay at lumakas ang resistensya ng inyong pong alagang baboy. Panlaban na rin po sa mga sakit. Kaya para po tiyak ang inyong pong kita ay lalago, Uno Plus! Siguradong di ka malulugi. Feeds na dekalidad, Uno Plus, kabalikat mo sa asenso. Basta feeds, Uno Plus na tayo. Samantala, ay magandang hapon muna, Manong Ding Estrella at Ate Josephine Abrugar Estrella. Maraming salamat sa inyo pong pagkikinig. Samantala mga kabayan, mga tropa, sa bahaging ito ng ating pong palatuntunan. Handog naman po sa inyo ito ng Cess the Pain. Para sa ating pong mga kabayan, mga tropa, na nakakaranas po ngayon ng matinding pananakit ng ulo, pananakit ng katawan, o di kaya meron ka ng trangkaso. Ako kabayan, katropa, wag mo na pong patatagalin

0: Sakit na yan? Oh, narito na ang makakagapay mo para tanggalin yan, ha? Ang Cesdapain Capsule, mga kabayan, ha? Mga katropa, ang ating pong Cesdapain Capsule, meron po itong paracetamol na siya pong magtatanggal ng matinding pananakit ng ulo mo, pananakit ng katawan mo, katropa. O kaya yan, trangkaso mo. Mga ilang araw na yan, oh. Mula po o wag na po ninyong pagtiis ang sakit na yan. Dapat dyan, Cesdapain Capsule. Cesdapain Capsule, mga kabayan, mga tropa, mabibili na po ninyo yan sa mga butika at mga parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganun din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Sir Lorenzo Ivan Pablo, magandang hapon dyan sa Santiago City, Isabela. Ating mga katropa dyan, magandang hapon po sa inyo. Samantala mga kabayan, mga katropa, dakuin na po natin ang detalye ng ating po mga balita dito sa ating pong palatuntunang asintado. Mga balitang lokal, nahandog po sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Herbal Oil at ng Cesdapain, ha? Ngayon na natin puntahan itong si Katropang Ray Elgaran, kung saan isa raw pong lalaki na di umano'y tulak ng illegal na droga sa bayan ng Rizal, Palawan, ang nahuli sa ikinasang bypass operation ng mga otoridad. Detalye ng balita niyan, katropa natin, Ray Elgaran.
1: Report. Timbog ng Rizal Municipal Police Station sa pangunguna ni Police Major Bronson C. Caramto, Palawan Provincial Drug Enforcement Unit, Palawan Provincial Intelligence Unit na pinapangunahan ni na Police Captain Nole Vergara at John Paul Robles, Intelligence Officer 1 ng PDIA Mimarupa, ang isang lalaking nagtutulak at gumagamit umano ng ipinagbabawal gamot sa ikinasang drug bypass operation sa Purok Base, Barangay Punta Baja, Rizal, Palawan, noong Agosto 11, 2026. Pasado alas 11:20 ng gabi, kinilala itong si Alasdan, 29 anyos, may asawa at mangingisda na pawang residente sa naturang lugar kung saan nakabili ang tauhan ng mga otoridad ng isang sachet ng hinihinalang droga. Habang nakuha sa pangangalaga nito ang isa pang sachet at ang genuine money na nagkakalagang 1,000 pesos na ginamit sa operasyon, sa kabuuhan ang mga nabili at nakuha mga illegal na droga ay tumitimbang ng 2.8 grams na may market value na 11,200 pesos. Samantala, ang naarestong suspek ay nasa pangangalaga na ng mga otoridad at ito'y mahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165, One Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Yan ang balita atin sa inyo ng Cesdapain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Cesdapain mula rito sa 9336 Quezon, Palawan. Ray Elgaran, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Ray. Samantala, Good Governance and Health Wellness Program inilunsad naman daw po sa bayan ng El Nido. Sama na raw po yung drug testing para daw po sa mga empleyado. Surprise ba ito? Alamin nga po natin sa balita o detalye ng balita niyan mula kay katropang Belia Mucha.
2: Isinagawa kahapon ng Agosto 11 sa Municipal Covered Court sa Barangay Maligaya, El Nido, Palawan, ang programa para sa good governance at health and wellness na sinabayan ng drug testing para sa mga empleyado ng lokal na pamahalaan ng El Nido. Layunin ang aktividad na maisulong ang isang malusog, ligtas at responsabling lugar ng trabaho kasabay ng pagpapalakas ng good governance sa hanay ng mga kawani. Binigyang diin sa programa na mahalaga ang pangangalaga sa kalusugan at kapakanan ng mga empleyado dahil may direktang kaugnayan ito sa kalidad ng serbisyong na ibibigay sa mga mamamayan. Bahagi rin ng inisyatiba ang pagsusulong ng drug-free workplace bilang suporta sa pagkakaroon ng ligtas at produktibong kapaligiran para sa mga kawani. Sa mensahe ni Mayora Edna Lim, binigyang diin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng malusog na kawani para sa matatag na serbisyo at mabuting pamamahala. Isinigawa ang aktibidad sa ilalim ng temang nagsusulong ng malusog na empleyado, responsabling workplace at mas mahusay na serbisyo publiko. At yan ang balita atin sa inyo ng Santon Plus Gold, ang katuwang natin para sa mas malusog na pangangatawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold, mga katropa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula rito sa bayan ng Elito, Palawan, Belia Mucha, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Belia. Samantala, 3 minuto bago po ang alas 5 ng hapon. Warang Tahanan Awards Committee nagkasado po ng pagpupulong kaugnay sa panuntunan sa pagpili daw po ng mga pamilyang mabuting halimbawa sa komunidad sa bayan naman ng Brooks Point, Palawan. Katropa natin sa balita niyan, Dennis Achua.
3: Live report. Nagpagawa ng pagpupulong ng Warang Tahanan Awards Committee ng Brooks Point. Ito mga magpilagyan po ng Pagpupulong. Tinalakay sa pagpupulong ng panuntunan ng mekanismo para sa pagpapatupad ng Warang Tahanan Awards sa layunin ng programa na kilalanin ng mga kamilyang nagpisilbing mabuting halimbawa sa kanilang komunidad. Nabilang sa mga pamantayan ng programa ay ang responsabling pag-aaruga at maayos magnayan sa pamilya, malusugan at kapakanaan ng bawat miyembro, pamamahala ng tahanan at kabuhayan, aktibong pakikilahok sa komunidad at pagpapanatili ng malinis, ligtas at maayos na kapaligiran. Sa pamamagitan ng programang ito, layunin ang pamahalaan ng Bronx Point na paspalakasin pa ang pagpapalaga sa pamilya bilang fondasyon ng maayos at ang kakaisang kamayanan. Ang mga mapipiling warang pamilya ay bibigyan ng pagkilala at insentibo bilang pagpapalaga sa kanilang mabuting halimbawa. Inaasahan din ito na magsisilbing inspirasyon sa iba pang pamilya upang makilahok sa mga gawain nakakatulong sa pagunlad ng kanilang barangay at buong bayan. Ang balitang ito ay atin sa ilong Santon Plus, Copemex ang kaping fiksik na vitamina, kaya subukan mo na mula sa 103.5 XFM Rizal. Dennis Chua, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Dennis. Samantala, City Council magpapasa na raw po ng resolusyon kontra system laws na pinapasan daw po ng mga consumer. Katropa natin sa balita niya ay si Pakaldo. Live report. Balikan na natin si katropa ng IC, mga kabayan, mga katropa. Magpapasa na sila ng resolusyon kontra doon sa system laws. O siguro parang katulad dito sa Sangguniang Panalawigan. Resolusyon na na sumusuporta doon sa panawagan ng ating Pangulo sa mga congressman at senador na i-revisa na, ipiralo, para matanggal na rin itong system law. Balikan natin si katropang IC.
4: Magpapasa na resolusyon ng Committee on Energy ng Sangguniang Panlungsod bilang suporta sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na alisin ang system loss charge na ipinapasan sa mga consumer ng kuryente. Ayon kay Konsehal Jerry Abad, bukod sa system loss, kinisyon din ng konseho ang iba pang singil sa electric bills, kabilang na ang 5% surcharge sa late payments at 10% VAT. Samantala, sinabi na Paleko na maglalabas na lamang ito ng isang pahayag kaugnay ng mga isyong inilahad sa City Council. Yan ang balita atin sa atin ng Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkagaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang IZ Pakaldo, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang IC. Pero nauna na sila, di ba, naglabas ng yung sa inihiling na endorsement na nga Paleko. Diba? Talagang matibay yung kanilang panindigan. Hindi nila binigyan ng endorsement itong Paleko para makapag-renew ng kalang prangkisa dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Mainit po yan. Mainit-inihinda. Ako naman, oh. Tapos ito, susundan pa nung sa system loss. Ay, nako. At meron pang inilabas, di ba? Ito, surcharge na sinisingil din sa mga late, late na magbayad. Si Katropan Gerald, ang isunod mo. Okay na? nailabas na lang ng City Council. Ako naman, oh. Bigat ang kinakarap ng palay ko ngayon, ah. Antabayan natin yan, oh. Maglalabas daw po ng umpisa lapahayag yung pamunuan daw po ng Palawan Electric Cooperative regarding dyan. Pero hindi ngayong bukas or sa mga susunod na araw. Samantala mga kabayan, mga katropa, oras natin, 2 minuto, makalipas ang alas 5 ng hapon. Ayun, tanong doon kasi ng taong bayan, oh, so hindi sila nagbigay ng endorsement, anong mangyayari ngayon? Sino na magsusupply natin sa atin ng kurente? Kung hindi na sila pwede mag-operate dahil wala silang endorsement sa prangkisa bilang kooperatiba. Ang tanong, hindi na dapat sagutin. Tabay daw tayo, sinadya na ng news team yung ating Palawan Electric Cooperative kayo ng umaga. Hinihintay nila ang paglalabas o maghintay nila daw po ng paglalabas nila ng opisyal na pahayaga, mga kabayan, mga katropa. Samantala, punta mo na natin si katropang Mike. Ito na pong CHR. Ito yung Commission on Human Rights Central Office. Nakipagpulong daw po kay Mayor Byron para daw po, para daw po sa posibleng pagtatatag ng Human Rights Action Center dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. Katropa natin sa balita niyan, Mike Iscote.
5: Live report. Nangipag-copy si Cole sa tanggapan ni Puerto Plena City Mayor Celo Pero ng mga kinatawa ng Commission on Human Rights, Central Office, Policy Linkages Office at Campaign Advocacy Division kanina kabilang sa tinalakay sa pagpupulong ang panukalang pagtatatag ng Human Rights Action Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Layunin daw ng panukalang Human Rights Action Center na palakasin ang pagtataguyod at pag-aalaga sa mga karapatan ng tao sa lokal na antas at magbigay ng mas madaling access sa tulong at serbisyo para sa mga mamamayan na may mga usaping may kaugnayan sa human rights. Positibong tinanggap ni Mayor Bero ng inisiyatiba at ipinahayag ang pagiging bukas ng pamalang lungsod sa posibleng pagtatag ng HRAC. Ayon sa punong lungsod, malaki ang mayutulog ng sentro sa patuloy na pagsusulong ng responsive governance at sa pagprotekta sa mga karapatan at kapakanan ng bawat Puerto Princesan. Yan ang balita natin sa inyo ng Santon Golden Balpir na tutulong para maging maganda ang pakiramdam ng ating channel. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
0: Traba Mike!
5: Yes, Katropa Gali.
0: Oh, positibo naman ang tugon ng city government through Mayor Byron.
5: Oo, positive naman sila. Maganda naman yan. Itong Human Rights Action Center na tayo. No? So, pag-usapan na lang yan kung saan gusali.
0: Yan.
5: Kung saan building nila ilalagay.
0: Oo. Kaya pwede yung dyan sa may ano, sa government center, di ba? Malapad-lapad pa
5: yun. Pwede. Sa San Jose, pwede rin. Kasi may mga, di ba, mayroong opisina dyan sa San Jose.
0: Oh,
5: so, sa, pwede doon ilagay din.
0: Oh. Oh, yung sa old public, sa new public market, yung dating terminal.
5: Oo, yung dating terminal. Oh, pwede rin doon. May marami pang bakante doon eh.
0: Oo. At marami lang sa ating mga kabayan nung kasi dami nagtatanong saan ba talaga may opisina ba yung CHR dito sa atin sa Puerto Princesa. Minsan nangyari magsabi. Meron pero maliit lang eh. Katropang Mike nandyan sa may Santa Monica.
5: Oo, yung opisina ni Attorney Bautista.
0: Yan, oo. Maliit lang katropang Mike at minsan nasa field sila halos walang naiiwan katropang Mike.
5: Kunti na kasi yung tao.
0: Kunti,
5: eh,
0: oo. Pero kung ganito ang action center na, siyempre, madadagdagan ng tao yan. Yung magkikater.
5: Oo, tama ka dyan. Oh, at maraming makikater, maraming mga kababayan natin na mag-servisyuhan.
0: Yan, oo. Lalo na po sa mga biktima ng mga ano, yung sinasabi nilang naaapakan yung kanilang karapatan, katropang Mike.
5: Yan, kalimitan dyan, mga katutubo, mga vulnerable sectors, yan ang pupunta dyan.
0: Sige, maraming salamat, katropang Mike.
5: Maraming salamat, maulang hapon.
0: Oy, maulan na.
5: Dito sa Los Biminda, maulan.
0: Ah, andyan ka ba sa Los Bi ngayon?
5: Kasi ano nga yun, Wednesday. Alam mo, pag Wednesday.
0: Toka mo.
5: Toka, balihan kasi, balihan.
0: Sige, maraming salamat. Ingat, katropang Mike.
5: Sige, maganda hapon din dito sa sa G1, ano ha, hardware.
0: Abakalaga.
5: Dito, bumibili tayo dito ng bakal at graba katropangali.
0: Abakalaga.
5: Abutan tayo na wala kay Boss Mike, tama sir? Ah, GR pala kay Sir GR Papa pala. Magandang hapon.
0: Sige, magandang hapon. G1
5: trading, yan.
0: Oh, magandang so, hapon dyan.
5: Dito sa Barangay Los Winda, magandang hapon. Balik mo sa'yo.
0: Maraming salamat, katropang Mike, na nasa Los Biminda pala ito. O, isamantala mga kabay, mga katropa. Puntahan din muna natin si katropang Gerald Gales regarding naman ito sa nangyari pong demolisyon. Yan daw po sa tenement house. Kanina po yan. Dami natang nadismaya. Ano raw kaya ang dahilan kung bakit sila dinimolish yung mga sobrang structure. Alamin po natin ang detalye dyan kay katropang Gerald Gales.
6: Tropang Ali at sinundan natin yung demolition na naganap kanina sa tenement sa barangay, yung sa Baywalk, barangay Seaside. Oo, no? Tama.
0: Ah, Seaside. Barangay.
6: Oo, yung dito sa entrada mismo ng Baywalk. Dalawang tenement ito, pero yung sa San Isidro, susunod naman yun. Dito matatapos na isang araw lang kasi binigyan ng, by the way, kasama natin si katropang Totoro ni nang pumunta tayo dito dahil meron tayong natanggap na report tungkol na dito sa pag-demolish sa extension structure na ginawa dito sa tenement. Kasi mayroong original na plano eh. Structure, yun lang talaga kung ano yung ginawang tenement na nakasemento, yun lang.
0: Bawal magdagdag.
6: Bawal magdagdag. Noong una pa man, sabi ko doon, kausap natin si Sir Alex Hermoso, kaya sabi ko, alam ba nila, aware ba sila na bawal yung extension doon sa pwesto kung saan, yung tapat nila mismo, sabi nila 2024 pa, sinabihan na kaagad sila. O bago pa man sila nakapwesto doon, na yun na talaga yung dapat. Yun lang talaga yung dapat. Then 2024, nagbigay ng abiso itong si Sir Alex Hermoso na gigibayin ano may structure na itatayo, extension doon sa kanilang bahay o pwesto sa baba. 2024 pa yun. So itong na nga, nagkaroon ng demolition order at in-execute lang ng City and Squatting team. Kaya nagsimula kaninang bago magtanghali, o alas 11, alas 10, itong pag-demolish doon sa hindi pa maibigay eksaktong bilang ng lahat dahil magbibilang na lang daw sila pagka natapos na yung pangalawang tenement house. Dalawa yan ang plano niya na
0: Yung sa San Isidro rin, marami rin kasi doon.
6: Meron din. Nakita natin mayroong mga ginawang kwarto na rin talaga yung tinayong structure tapos mayroong tindahan, mas marami tindahan eh.
0: Mayroong
6: mga tindahan na ginawa nila sa baba lang naman sa taas, wala namang problema doon sa taas sa baba.
0: Sa baba yun, lang.
6: Nagkaroon ng dagdag na pwesto. Siguro maliit din talaga para doon sa mga nakatira kaya ginawa nila
0: nag-extension.
6: Nag-extend sila doon, nagginawa nilang kwarto, ginawa nilang anak buhay tindahan.
0: Yun lang.
6: Pati yung mga katropang Ali Damay, pati yung 'di ba yung sa harap ng tenement mayroong simentadong malawak na space na nagkaroon doon ng mga tent. Yung tent na yun parking yun ng mga four wheels nila.
0: Diba yun? Sama yun.
6: Oo, sama yun sa pinapatanggal talaga. Gusto na malinis talaga na makita yung magbalik sa dating
0: itsura ng building. Yung building. Walang ibang extension, walang mga trapal-trapal, tagpi-tagpi. Diba?
6: Yun, ganun. Wala yung mga tagpi-tagpi. No, eyesore daw, masakit sa mata. Pero yung iba, kasi kausap natin mga residente doon, gusto nila sana na maiwan yung parang yung sombrero-sombrero.
0: Para hindi mag-ambi.
6: Kasi pagkauulan daw, pinapasok din sa loob. Ngayon, may initial na paliwanag naman. Kasi sabi, improve din naman yan. Lalagyan din daw ng, yun nga, parang sombrero-sombrero. Huwag lang yung tagpi-tagpi, mababa, mataas, hindi pantay. Iba.
0: Kailangan uniform.
6: Yan, maganda tignan. Kunting hintay lang daw, sabi.
0: Ang problema, kailan kaya magagawa yun, di ba?
6: Yun ang hindi may papaliwanag ng mga tawanan ng anti-squatting team.
0: Kasi hindi naman sila yung magagawa noon. Kasi sila, tagag-iba. Iba yung nagagawa. Di ba? Iyon ang mandato sa kanila, di ba? Kaya nga anti-squatting, di ba?
6: Ang tiyak doon sa pag-iba kasi yun ang trabaho nila.
0: Yun ang trabaho nila. Pero yung paggawa, hindi nila sa cloud yun. Baka city engineering yun.
6: Yun. Tama sa city engineering na trabaho yun. Pag-iba, sigurado. Pang-iba sila eh. Hindi ko panggawa eh.
0: Pero wala, ano, katropang Gerard, wala namang umalma o wala bang may mga nagsama na loob na yun, ganun, nag-iba yung kanilang ginawang mga extension, katropang Gerard?
6: May mga nakausap tayo doon kanina na mga ilang mga individual doon, ilang mga residente. Naunawaan na nun lang yung ginagawa ng anti-squatting team na pag-iba. Naunawaan nila yun. Kasi simula, alam din naman nila na, sabi nila na, alam din nila na bawal talaga na mag-extend. Pero, merong lalaki doon na hindi man direkta na pakita ng galit doon sa, ano,
0: anti-squatting.
6: Medyo na sabihan lang kami nito to pati iba na wag yung bibidyuhan nito ay mga tao na ito ha, magagalit ako. Magagalit na ganun. Parang
0: sabi daw
6: sa atin ano sa baka sa atin na pinarinig lang. Pero hindi naman tayo nag-react nung sabi na ganun. Nakinig naman tayo dun sa kanila. Isasama yung tao na bibidyuhan. Tanging mga structure lang yung mga nagiba pati yung tenement yung kukunan natin. Ew. Okay lang yun. Alam natin yung ganung kaparaan na ng ano na yung damdamin pa.
0: Ikaw ba naman siyempre kahit papaano pinagastosan mo rin naman yan siyempre, di ba? Hindi naman basta-basta yung mga materyales. Pero sabi nga, alam naman nila talagang bawal. At saka 2024 pa, sa ilang taon halos yung pakinabang din nila, katropang Mike, katropang Gerald, di ba?
6: Oo, yung abiso na yun, 2024 pa, pero yung extension, extraction nila, matagal na yun.
0: Matagal
6: talagang
0: na
6: dekada. Sabi nga ni Sir Alex, dekada na nilang napakinabangan yan. Yung iba nga doon, pader talaga, giniba. Kita namin ano doon yung
0: pader talaga
6: yung minasumaso.
0: Pader talaga pala, hollow block talaga yung tinayo.
6: Oo, minasumaso doon. Tapos yung mga bakal mismo, yung ang tawag doon na siparlings. Siparlings na yung mga ganong mga structure na nilagay nila. Meron pa nga doon tubo eh, GI pipe tapos siparlings na hindi ka agad magigiba dahil wala silang pangkat. Yung tawag doon, sander.
0: Ito sa harapan banda,
6: May nakatayo pa doon eh.
0: Ito nga, sa video, yung sa harapan banda.
6: Yan,
0: tubo,
6: yan.
0: Tapos mga angle bar at angle bar ito, yung iba,
6: Yun, sunod na araw pa yun, mag-iba. Yung mga madadali lang ngayon, yung mga kahoy. Yung iba naman, hindi naman pinipwersa. Binibigyan nga sila ng ano yung laya na sila yung
0: pag-iba. Para mapakinabangan pa nila.
6: Yun, para mapakinabangan nila. Tapos ang sabi nga, nag-offer din yung ano yung sitente squatting meron sa sasakyan. Sabi nila kung saan dadalhin. Okay naman daw, yung iba dadalhin sa San Jose, sa ibang barangay. Offer ng anti-squatting, sige yung sasakyan gamitin.
0: Libre na.
6: Libre, ihatid kung saan ihatid yung mga nagamit nilang mga sobrang materialis doon sa extension structure ang ginawa nila.
0: Wala rin talaga magagawa, no? Dahil bawal, alam din nila. Napakinibangan na rin nila ng ilang taon. Panahon na siguro para maghanap kung talaga medyo masikip para sa kanila. Baka pwedeng maghanap na lang ibang lugar na kanilang pwesto ay medyo mapalawak-lawak, ano, katropang Gerald.
6: Ayan. Tignan natin, excited din tayo na makita yung bago at muling pagbabalik ng dating mukha ng tenement. Malawak yung gilid. Baka sisimentuhin uli, baka pinturin mas maganda. Kung ma-rehab nila yung tenement, makikita uli yung ganda kasi dami mga turista yan na dumadaan sa Baywalk
0: mapasyal,
6: tapos ganun yung makikita ang itsura nila. Yun din kasi naging sambasihan kung ba't mayroong demolition order. So expected yan ha. Kasunod, yung kabilang tenement house, inuna lang itong tenement house dito sa Seaside. Katapos ay yung sa kabilang tenement, lilinisin din naman.
0: Sa mga taga San Isidro, magkusa na lang ano.
6: Pwede na, mas maganda magkusa para hindi masira kasi yun. Pag yung mabilisan kasi ang galaw ng anti-squatting.
0: Oo, ganoon talaga 'yan.
6: Oo. Baka nga masira eh. Kaya sabi nila, pwede na rin naman magsarili
0: sikap na lang.
6: Na mag-iba.
0: Sige, 'di ba 'le? Sabi nga natin kung ano yung kasing patakaran at yun naman lang ang kanilang nilagdaan. Dapat sundin nilang para wala nang maperwisyo pa. Ano, katropang
6: Gerald? Yan, nais lang at pinapaunawa lang ni Sir Alex Hermoso na yung kanya ay trabaho lang talaga. Pero on the apila, hindi sa kanya kasi siya trabaho niya pag-iba, hindi pagtayo, hindi pagpigil. Doon daw sa taas daw ang pag-apila.
0: Gusto mag-apila doon sa taas?
6: Diba? Yun, sa taas. Kasi sa kanya yung demolition order talagang i-execute niya yun. Papatupad niya.
0: Dahil yun ang mandato
6: niya. Lang. Trabaho lang din daw talaga
0: siya. Iyan, Ibali, pa-play natin mamaya yung interview nyo kay Sir Alex mamaya, ha? Tropang Gerald.
6: Okay, maraming salamat mula dito sa Barangay Seaside, Gerald Gales, XFMU.
0: kabay mga katropa, si katropang Gerald Gales. Oo, yung pong sa demolition kanina dyan sa barangay Seaside. Oo, ha, yung na demolish order eh. Ganun daw po mga kabay mga katropa. Alam talaga. Bagamat sabi nga raw ng mga nakausap nila kayo na alam naman nilang bawal. So, ginawa pa rin sila. May mga abisyon pala, 2024 pa, mga kabayan, mga katropa. Doon sa mga apektado, siyempre, yung iba kasi dyan, yung tindahan, yung karamihan. Hanap buhay, dagdag kita. Kailan, siyempre, dahil nga po may merong tawag dito, merong order, papatupad lang ha. O mamaya, yung panayam ni Katropan Gerald kay Sir Alex Hermosa ng anti-squatting, ipaparinig po namin sa inyo ha. Sa kabuuan niya ng ating pong palatuntunan, asintado. Samantala, 17 minutos, makalipas na po ang alas 5 ng makulimlim na naman na hapon, mga kababayan, mga katropa, ha? O saglit lang, ha? Coffee break lang kami ni Engineer Ken at sa pagbabalik, ang ikalawang bukso ng ating pong mga balita, then yung pong panayam ni Katropan Gerald kay Sir Alex Hermosa ng anti-squatting dyan sa demolition. At ganun din po yung pong naging pahayag naman nitong si board member Rafael Ortega Jr. Regarding usapin ng paleko. Ang lahat ng ngayon mga kabayan, mga katropa, sa pagbabalik ng ating pong palatuntunan, asintado!
7: XFM. Sister Pain.
8: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
9: Walang araw na di ako nahihilog. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligdi.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pare, psst, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
13: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Ha! May pimples na naman ako!
16: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
17: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Santon!
14: Samsung Plus Herbal Oil.
18: Ako po si Aisel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
14: Santon Plus Herbal Oil.
19: Maaasahan
14: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
20: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
21: Premium D3 Coffee Mix.
22: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
23: Santon Gold Coffee Mix.
24: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
23: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
25: Mabibili sa mga butika.
26: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
27: XFM.
14: Santon Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santon Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa. Sistapain.
28: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sistapain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sistapain.
14: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
25: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Pagpipili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
29: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
14: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
25: Mabibili sa mga butika.
26: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
30: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
31: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
32: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
14: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
22: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
23: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
26: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
33: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
17: na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: Sakit ng katawan?
1: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
2: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
4: XFM.
5: Oras natin mga kabayan, mga katropa, 27 minutos na po makalipas ang alas 5 na po ng makulimlim, umaambon na po na hapon dito sa bahagi po ng San Pedro, Libisa. Ambon niya yung maliit lang na mararamdaman na po sa balat, ha? Ingat doon sa mga magsusundo sa kanila pong mga estudyante ngayong hapon. Maulan na rin daw po na hapon, sabi ni Mama. Sabi po ni Madam Elisa Adona Mondragon Yara. Maulan na rin daw po sa area nila. Ingat-ingat po mga kabayan, mga tropa, ha? Samantala mga kabayan, mga tropa, balikan muna natin yung ating po mga kasamahan, mga field reporters sa karagdagang mga balita. Tanya natin si Katropang Mike, servicero po ng pagkakapon sa City Veterinary Office. Kansilado po para sa araw ng bukas. Katropa natin sa balita niya na Mike Iscote.
6: Report. Wala muna isasagawa ang servisyo na pagkakapon o spay and neuter sa mga aso at pusa sa City Veterinary Office sa bukas. Ayon sa City Veterinary Office, magbabalik ang regular na schedule ng kapon sa huling Huwebes ng buwan simula sa September 24. Samantala, isasagawa bukas ang anti-rabies house to house vaccination naman sa barangay Tinigiban. Libre ang pagpapabakuna at isasagawa ito bahay-bahay upang mabigyan ng taon ng proteksyon laban sa rabies ang mga alagang aso at pusa. Hikayat naman ang City Veterinary Office sa mga pet owner sa barangay Tinigiban na makipag-ugnayan at ipaantay rabies vaccine ang kanilang mga alaga. Yan ang balita natin sa iyo na Vision Express Capsule na tutulong para maipalik ang linaw ng ating paningin. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
5: Maraming salamat, Katropang Mike. Samantala, labi ng manggagamot na binaril po sa Quezon, Palawan, inihatida po sa kanya pong huling hantungan. Itali po ng balita niya mula naman kay Katropang Ray Elgaran.
8: Inihatid na sa huling hantungan ang manggagamot na binaril kamakailan sa Sitio Iluluway, Barangay Alfonso Tracia, Quezon, Palawan, na kinilala itong si Alasenya, kung saan kaninang umaga bago ito tuluyang dinala sa pampublikong simenteryo ay itinaan muna sa simbahan para alalahanin ang mga ginawa nitong kabutihan at pagtulong sa kapatao nang ito'y nabubuhay pa. Samantala, ang tanging hiling pa rin ng pamilya ng biktima ay hostisya at mapanagot ang mga sala rin sa ginawang pagpaslang sa manggagamot. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix, kaping masarap at subok na. Kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray Elgaran, XFM News.
5: Maraming salamat, Katropang Ray. Samantala, unang SOMA o State of the Municipal Address ni Mayor Al Sharif Iba sa bayan ng Batarasa, Matagumpay din pong naisagawa. Ano-ano ba ang naiulat ni Mayor Iba? Alamin po natin sa balita ni Katropang Dennis Chua.
4: Report. Normal na yung sinagawa ni Mayor Ong Cherokee ang kanyang ulit state of the municipality sa Soma ngayong araw August 2026 sa kanyang ulat sa bagyan na binigundiin ni Mayor Ibang kasulukuyan ni Skudo ng Bataran siya. Ngayon natupad ng proyekto, mga konsulok na sinakaharap at mga roadmap para sa mas maundan na hinaharap ng naturing banyan. Napagawa ng Suma sa itong pangunahing larangan na ulit ang pamamahala, pangalawa ng serbisyo publiko, pangatlo ay kalusugan at sumunod, kabuhayan na agrikultura at pangisda, kalikasan at pagkakaisa. Nakita sa okasyon ang mga tinurong departamento, mga punong guro, kinatawanan ng national agencies, mga barangay officials at marami pang iba. Sa unang sumang ito ay muling pinahayag ng administrasyong iba ng layunin ay maghatid ng kapat na serbisyo, eksklusibong pag-unlad para sa kapanan ng bawat mamamayan. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap, ang daan sa makinis ng putis, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
5: Maraming salamat, Kachopang Dennis! Samantala, tatlong araw na basic life support training isinagawa naman para naman daw po sa mga kawani ng Mayor's Office dyan naman sa bayan ng San Vicente. Katrapa natin sa balita niyan, Belia Mucha.
7: Isinasagawa simula kahapon Agosto 11 ang tatlong araw na basic life support o BLS training sa mga kawani ng Mayor's Office ng San Vicente, Palawan. Ginanap ang pagsasanay sa malag ng hall at kabilang sa mga kalahok ang mga tauhan ng multimedia team, arms brigade at field operating support staff. Layunin ng training na mapalawak ang kaalaman at kakayahan ng mga kawani sa pagtugon sa mga emergency, lalo na ang madalas na nakatalaga sa labas ng tanggapan. Personal namang dumalo sa aktibidad si San Vicente Mayor Ramir Rodriguez Publico upang ipakita ang kanyang suporta sa pagsasanay at pagpapasalamat sa mga facilitator. Pinangunahan ang training ni MDRRMO Officer Orlando Estoya kasama ang kanyang staff. Inaasahang magiging masanda ang mga kawani sa paghatid ng paunang tulong at pagtugon sa mga di inaasahang insidente matapos ang tatlong araw na pagsasanay. At yan ang balita atin sa inyo ng Vision X Plus. Para sa mas malinaw na paningin, uminom araw-araw ng Vision X Plus, mga katropa. Mula rito sa bayan ng Iligo, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
5: Maraming salamat, katropang Belia! Samantala sa huling bugso ng ating po mga balita ngayong hapon, mga kabayan, mga katropa. 20 wanted person arestado sa isinagawang manhunt operation ng mga otoridad dito po sa buong lalawigan ng Palawan. Katrapa natin sa balitang yan, Girly Cadasio.
9: Arestado ng Palawan Police Provincial Office ang 20 wanted persons, kabilang na ang 2 provincial top most wanted person sa magkakahiwalay na manhunt operation sa Palawan. Kabilang sa mga nahuli ang provincial rank number 5 most wanted person na nahaharap sa kasong qualified rape of a minor at rank number 6 most wanted person sa kasong rape. Parehong walang inirekomendang piyansa para sa mga ito, habang arestado rin ang nasa 18 na iba pang wanted person na nahaharap sa iba't ibang paglabag sa batas. Isinagawa ang operasyon ng mga tauhan ng Taytay, Rojas, Quezon MPS, San Vicente at Dumaran MPS, katuwang ang iba pang police unit at security agencies. Yan ang balitang atid sa atin ng numero unong kape sa bansa. Ito ang premium D3 coffee mix na nagkapagkapi ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Cadasio, XFM News.
5: Maraming salamat, Kachopang Girlie, at sa iba pa nating mga kasamahang mga field reporters. Samantala, mga kabayan, mga katropa, ang mga balitang inyo pong napakinggan. Andog po sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Herbal Oil, at ng Cess the Pain Capsule. Mga kabayan, mga katropa, yan pong mga dekalidad at epektibong produkto ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na po ninyo sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganun din sa iba't ibang parte o iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Mga kabayan, mga katropa, oras po natin, ganap na pong alas 5:36 na po ng hapon. Samantala, yung akin pong binabanggit kanina, yung pong panayam ni Katropan Gerald Gales, Regarding sa demolition kanina dyan sa barangay Seaside sa tenement house, narito po yung pong palaging pahayag nitong mga taga anti-squatting particular na si Sir Alex Hermoso. Ha? Engineer Ken, paki-play muna yan. Parinig lang natin. Yung naging panayam ni katropan Gerald Gales kanina. Ha?
10: Sir Alex, magandang tanghali po. Mayroon pong demolition na nagaganap dito po sa Baywalk?
11: Ay, opo, Sir Gerald. Mayroong demolition dito ngayon sa tenement.
10: Kung
11: saan, ito po ang inaalis po natin dito. Yung ano lang, yung mga extension
10: okay.
11: na hindi naman yun pinapayagan ng city government.
10: Apo.
11: Gumawa sila ng mga tindahan. Yun po'y bawal. At saka yung nandito po sa ano, hallway. Yan po ay in case of emergency, hindi na makakatakbo yung mga pamatay sunog natin if in case na mayroong sunog. At saka for emergency cases, nakasara ho yan. Halos dekada na. At makikita ho ninyo dito sa harapan natin yung sa kuryente natin.
10: Yes, sir.
11: Natakpa na at ginawa ng bahay. At yan, mga hallway, ginawa na rin bahay. Makikita mo, pag ikot po, may mga baluster dyan.
10: Opo.
11: Yung mga extension, baba at saka taas. So yun po ay mahigpit ho na ipinagbabawal. Kaya ho, nandyan ho yung order ho sa atin through the recommendation ng mga architects and sa grupo ho na sa city engineering ho natin na kinakailangan. Kasi hindi na mamintin na yung mga dapat nilang gawin dito nang dahil ho may mga obstruction at siyempre yung mga tindahan na ito, kung makikita mo, mga eyesore na ito, may pinupunta ng mga bisita. At alam ng mga dating kapitan, kapitana, alam nila ito na ano, na ito'y bawal. At kanina, before ako nag-start, nagkaroon kami ng pag-uusap.
10: Okay.
11: Yung mga residente, yung mga nakatira dito, pasalamat na sila na madimulis na yung mga nandyan sa hallway at saka mga extension.
10: Sir, aware ba sila na bawal yung extension at aware din ba sila na ididimulis sila?
11: Matagal na po yan, sir. Noong 2024, nabanggit ko na rin kaagad sa kanila na ito ay pinagbabawal.
10: Okay.
11: Ngayon, nagkaroon ng joint inspection investigation ng mga architect natin, silang nakakaalam, mga engineers po natin.
10: Opo.
11: Eh talaga nahihirapan nga sila pumasok dyan dahil nakasarado na. So aware ho sila.
10: Opo.
11: Ngayon, siyempre, sa recommendation ng mga architects and engineers, dumating sa punto na nagbaba ng demolition order.
10: Then,
11: at itong demolition order na ito ay napakarami ang nagpapasalamat. Dahil maging clear, kahit nakikita ko natin ngayon, Sir Gerald,
10: yes, sir.
11: Medyo maaliwalas na yung hangin dito. Pupunta ka doon, natanggal na yung ibang obstruction. At tuloy-tuloy ho ito. Hanggat hindi natatapos at hanggat hindi nakiklear ito, itutuloy ko natin yung clearing dito sa tenement ko, dito ko sa Barangay San Isidro.
10: Sir, ilan yung bilang natin na nagiba natin dito na extension?
11: So wala pa akong eksaktong numero at marami na rin ho ang nagiba natin kasi paikot na.
10: Dalawang tenement ito?
11: O, dalawang tenement ho ito.
10: Okay.
11: After
10: yan,
11: dito, susunod ho natin yung doon sa Barangay Bagong Pag-asa.
10: Opo. Sir, natuklasan nyo ba na bagong pamilya o talagang extension lang ng tapat ng tenement yung
11: mga extension structure? Ho, extension ho ng mga beneficiary.
10: Oo.
11: At siyempre gusto rin sigurong magtinda. So nagpatayo silang problema ito. Nakikita ko dekada na. Ibig sabihin, napabayaan ng mga unang humawak ng barangay.
10: Opo.
11: At sila mismo. May mga kapitan na dito na tara silang nagmamayari. Na yun ang sabi ko nga dapat, nung panahon nila, sila na mismo ang naging ehemplo. Ang problema, sila pa ang naging dahilan kung bakit nagkaroon. Yun ang sinasabi ng karamihan mo dito. Sila man ang pasimulo, sir. So, kaya nagkaroon ng ganito. Ultimo hallway, may tao. Hindi lang natin alam yung mga nandyan. Di ba? Baka hindi na beneficiary. Titignan ho natin, sir.
10: Meron bang ano? Meron bang halimbawa, nagiba natin ito, walang matutuluyan o talagang meron lang silang ano lang din, matutuluyan din?
11: Meron, kasi nandyan din po sa tenement yung area nila.
10: Okay.
11: Meron po silang matutuluyan. Ito nga lang, nakikiusap sa akin, itong mga dismantled mga kagamitan na ito.
10: Oh, yan. Ano mangyayari pala dito?
11: Ihahati doon sa Sanusi, yung isa doon sa Bantog Siksikan. So gagawin ho natin yun ho ang may tutulong natin sa kanila.
10: Na
11: ihatid ho natin.
10: Pero kayo na mismo maghatid?
11: Isa-isa lang.
10: Okay.
11: Isa-isa lang kasi may mga dinidimulis pa ho tayo dyan.
10: Okay, sige po. Thank you, sir.
11: Okay, maraming salamat din po.
5: Mga kabayan, mga katropa, yan po si Sir Alex Hermoso ng anti-squatting ng ating pong city government regarding nga po doon sa nangyaring demolition sa mga extension na infrastructure dyan sa tenement house sa barangay Seaside dito, mga kabayan, mga katropa. Ha? Kanina po yung umaga, hanggang magtatanghali yan. Sa kanila po, pinatutupad lang po nila yung order sa kanila. Which is, yun naman po ang kanilang mandato. Yun po mga, may mga humihiling daw po sa kanila na pagbigyan, ganito, gano'n. Ang desisyon kasi niyan, mga kabayan, mga katropa, doon po sa opisina na nagbigay ng order sa anti-squatting. So, malamang yan, Office of the Mayor or Office of the Building Permit. Yan lang naman yan eh. Kasi nga, yung pong usapan dyan, bago pa man po yan ma-turn over sa mga nandyan na, iwalang ibang itatayong extension. As is, kumbaga, kung ano yung binigay sa inyo, yun lang yun. Yung iba po kasi, mga kabayan, mga katropa, nagtayo, yan, yung katulad yan, tindahan, may parking ng sasakyan, merong ginawang yung extension para hindi maampiyasan pag umuulan. Yun, iba't ibang mga dahilan, mga kabayan, mga katropa. Ha? Pero sabi nga, kung ano kasi yung napagkasunduan, dapat yun ang nasunod. Kasunod pa yan, yung sa Barangay San Isidro. Kaya yun yung mga taga-Barangay San Isidro, mas may inam, kayo nila po ang mag-dismantle niyan. Ha? Yan po yung naging bahagi po kanina, ha? Ng demolisyon ng mga kabayan, mga katropa. Samantala, sa iba pang usapin, ito, may kaugnayan sa palay ko. Mga kabayan, mga katropa, sumayado ito si board member Rafael Ortega sa nakaraang issue ng Paleco, ha? At dito sa naging regular na sesyon sa kanya pong privilege speech, kahapon po yan sa sanggunian ng panlalawigan, tahasan niya pong sinabi yung pagdating sa usapin doon sa pag-iihingi ng endorsement ng Palawan Electric Cooperative o Paleco para sa pagre-renew ng kanilang prangkisa. Sabi niya, kung ako lang, sa akin lang, sa ngalan nung hindi yan yung play kanina, sa ngalan nung sabi niya distritong kanyang nire-representa, sabi niya hindi daw siya papabor na mabigan ng endorsement for renewal itong sa prangkisa, itong Paleco, mga kabayan, mga katropa. Narito pong bahagi po ng kanya naging privilege speech kahapon, mga kabayan, mga katropa.
12: Ang ikalawa pong mensahe ng aking privilege speech, Mr. Chair, ay yung lubhang nakakalungkot at nakakabahala sa pangkasalukuyang kaganapan sa pamunuan ng Palawan Electric Cooperative o Paleco. Una, nandyan ang mainit na usapin tungkol sa pagpapahinto ng dole sa pamunuan ng Paleco na ipagpatuloy ang trabaho ng kanyang mga tauhan dahil sa isang aksidente na naganap lamang nitong nakalipas na August 1 habang nagkukumpuni o nagpapalit na isang nasirang fuse sa isang may kuryenteng 7.62 kV distribution line sa Barangay Irawan. Ito po ay sa lungsod ng Puerto Princesa. At dito nagsagawa ng Occupational Safety and Health Investigation o OSH ang DOLE. Doon ay nakitaan nito ang Paleco ay napakaraming paglabag sa Department Order number 252-25 at Republic Act number 11058. Sa kadahilan ng ito, napakahaba po ng brownout sa munisipyo ng Aborlan at sa buong lalawigan ng Palawan. At perwisyo po talaga ang sobrang 10 oras ng brownout na naramdaman ng ating mga kababayan. Pangalawa, ginoong tagapangulo, na dagdag pa nito ang walang humpay at walang patlang at tuloy-tuloy na walang daloy ng kuryente sa ating mga tahanan, opisina, lalong-lalo na sa mga establishmento na nagbebenta ng iba't ibang mga frozen goods at yung iba pong mga kakilala natin na nagpapa-incubate ng itlog at malapit na rin pong mapisa. Sana ang kanilang mga broiler, ang kanilang mga manok panabong ay malapit nang mapisa. Ngunit sa pagkakaantala po, pagkasira ng daloy ng kuryente, ay libo o daang libo po ang nawala sa kanila dahil wala na pong na-incubate o wala na pong nag-hats ng mga sisiw. Bagamat ang work stoppage order ng DOLE sa Paleco ay agarang nabigyan ng katugunan ng ating mahal na kongresista mula sa ikalawang distrito ng lalawigan ng Palawan, si Kagalang-galang Jose Chavez Alvarez, Isang taos-pusong pasasalamat at pupugay ang nais nating ipaabot kay Congressman GCA. Subalit, hindi nawawala ang katotohanan na may mga manggagawang lubhang nasaktan dahil sa kapabayaan at ang realidad na ang Palawenyo ay 5 dekada na na patuloy na nagtitiis sa paulit-ulit ng pangako ng Palego. Magbibigay sila ng maayos daw at maaasahan ng murang kuryente daw para sa mga Palawenyo. Ginoong Tagpangulo, bigo po tayo.

Dahil sa patuloy na brownout at walang humpay na patay sinding ilaw ni Paleco, wala namang nakukuhang pinsalang kabayaran mula sa pamunuan ng Paleco. Hindi ba't parang mali? Bakit pag si Paleco ang may pagkukulang, may surcharge? Pag si Paleco ang may pagkukulang, pag si consumer ang may pagkukulang, may surcharge? Bakit pag si consumer ang may pagkukulang, puputulan ng kuryente? Bakit si Paleco, pag siya ang may kasalanan, walang nakukuha ang consumer? Sa mga nagtitinda po sa bayan ng Aborlan sa buong lalawigan ng Palawan, nagtitinda ng mga frozen meat products, ang karne po, karneng baboy, karneng baka, karneng manok, nasa sa freezer, pag yan po ay namatay na ang kuryente, ilang oras lamang, ano po ang gagawin nila? Alangang ibenta pa nila na nagkukulay green na. Pinakita po sa akin na isang tinder sa bayan ng Aborlan na ang kanyang stock na karne ay nagkulay green na. Natatakot na siyang ibenta, baka mamaya may ma-food poisoning na. Ang tanong, sa mga nasira na meat products ng ating mga kababayan na nagtitinda na nagaharimunan sa kakarampot na kita, ano ang ibinabayad ni Paleco sa kanila? Meron bang ibinabayad si Paleco? Wala. Tanong muli, bakit pag sila ang hindi nakabayad, may surcharge? Tanong, bakit pag sila ay hindi nakabayad, puputulan ng kuryente? Tanong, bakit pag sila, ang si Paleco raw ang dahilan at nasira ang kanilang mga produkto, wala man lang binabayaran, walang liability si Paleco? Tama po ba yun na sarili lamang ni Paleco ang kanyang iniisip at hindi niya iniisip ang kanyang pinsala na nagagawa sa kanyang mga consumer, na ang mga consumer na yan ang dahilan kung bakit sila nabubuhay at naririyan? Noong pong sona ni Presidente Bongbong Marcos, kanya pong binanggit na kung saan nais niyang tanggalin na ang systems loss. Yan po ay ating susinusuportahan at nakikita rin po natin ang hindi makakatwirang pagpapataw ng systems loss sa ating lahat ng mga consumer. Bakit? Ano po ang kasalanan ni Board Member Toto Pineda o ni Secretary Mon Padrones na may nagnakaw na kapitbahay niya ng kuryente? Bakit sila ang pagbabayarin? Kung halimbawa po, sa isang nagninegosyo, di ba dapat lahat ng iyong production loss, lahat ng systems loss ay nakapataw sa iyo? Part yun ng iyong negosyo. Part yun ng iyong expenses. Bakit mo ipapataw sa isang consumer? Kung ang isang ahente ng soft drinks na nanggaling sa Puerto Princesa at magdadala ng soft drinks sa munisipyo ng Aborlan, along the way, nabasag ang isang case ng soft drinks, pupwede ba niyang sabihin doon sa sari-sari store, meron kang babayaran na isang case dahil nagkaroon ako ng handling loss? Hindi po ginagawa yan. Dahil wala namang kasalanan ang ating mga sari-sari store o ang ating mga consumer na bayaran kung anuman ang nawala while on delivery. Ang binabayaran lamang dapat ay yung iyong aktwal na ginastos. Yung iyong aktwal na binili. Ganun po dapat. Kaya tayo po ay sumusuporta doon po sa pronouncement ni Presidente Bongbong Marcos. Ilan lamang ito, Mr. Presiding Officer, sa masaklap at nakakalap na impormasyon mula sa ating kababayan. Kung kaya tayo ay bigo at lugi sa serbisyo na ibinibigay mula sa Paleco. Ang mga katanungan ng ating mga kababayan, ginoong tagapangulo, sila o tayo ba ay mayroon pang natitirang pag-asa o mayroon pang pag-asang maisaayos ang pamunuan ng Paleco? Problema ang kaya patungo sa madalas na kawalan ng kuryente? O kaya naman, ano nga ba ang pagkasalukuyang sitwasyon ng Paleco? Dapat pa nga bang magpatuloy ang kanilang operasyon o dapat na silang mag-move on at manahimik at bigyan naman ng pagkakataon ang ibang mga may kakayahang magpatakbo ng daloy ng kuryente sa ating buong lalawigan? Ang ating pong Congressman Gil Acosta ay naninindigan na hindi rin po siya magbibigay ng favorable endorsement unless si Paleco ay may konkreto ng ebidensya na kaya niya talagang pangatawanan ang pagbibigay ng serbisyo sa ikatlong distrito sa lalawigan ng Palawan, sa Puerto Princesa at munisipyo ng Aborlan. Kung sa bagay ginoong tagapangulo, hindi po tayo dapat magtaka kung bakit may mga trabahador silang napipinsala. Ang kanilang pagpapatupad ng safety protocols ay marami na pong sitwasyon na tayong narinig na may mga nakukuryente. Ginoong tagapangulo,
pwede naman po natin

0: gayahin ang ginawa ng Iloilo City. Maaari may magtatanong, kung aalisin ang Paleco, sino ba ang magpapatakbo ng ating mga linya? Wala naman tayo ibang existing na infrastruktura sa lalawigan ng Palawan. Sagot ko po rito, Mr. Presiding Officer, hindi kailangan ng bagong linya. Mula sa simula, mayroon na tayong totoong halimbawa sa Pilipinas kung paano po nagawa ng maayos ang kaso po ng Panay Electric Company o PECO sa Iloilo City. Matapos mag-expire ang prangkisa ng PECO noong Enero 2019, magkatapos ng 95 years na serbisyo nila sa Iloilo City, binigyan ng Kongreso si More Electric and Power Corporation ng bagong 25 taon na prangkisa para sa ilalim na Republic Act 11212. Kasama ang tahasang karapatang mag-expropriate ng mga umiiral na assets ng PECO. Mga poste, alambre, transformer, substation at kagamitan habang naghahanda ang bagong kumpanya. Binigyan muna ng Energy Regulation Commission o ERC ang PECO ng provisional na permit upang matiyak na walang maaabalang serbisyo sa mamamayan ng Iloilo City. Ubamot man po ito sa Korte Suprema sa pamamagitan ng kanilang apila dahil kumontra ang PECO sa expropriation na naig sa huli ang bagong prangkisado noong 2020 at kinumpirma ng Korte Suprema na legal at makatarungan ang ganitong paraan sa paglipat dahil ito ay naglilingkod sa pangkalahatang interes ng publiko na may kaugnayan na walang tigil sa supply ng kuryente. Ibig sabihin, para sa Palawan, hindi na kinakailangan magtayo ng bagong hanay ng poste at linya. Ang tunay na tanong ay kung sino ang dapat magmayari o magpatakbo ng umiiral na network at mayroon ng legal na basihan at precedence and jurisprudence sa nangyari sa Iloilo City. Kaya nga po, hinahamong ko ang ating mga kapatid sa media. Mag-post po tayo. Tanungin ang Palawenyo, ang sambayan ng Palawenyo, sino ang pabor pa at satisfied na sa serbisyo ng Paleco? Doon po natin makukuha ang pulso ng Palawan, ang pulso ng mga Palawenyo, kung sila ba ay satisfied pa. Yan po ang hamon ko sa ating mga kapatid sa media. I-post po natin at isa boses at damhin natin ang sentimento ng sambayan ng Pilipino. At doon po naman sa hinihingi ng sa Paleco ng favorable endorsement sa sangguniang panlalawigan. Sa ngayon pong sitwasyon, I can only speak for myself. Hindi ko po alam sa mga kapwa ko board members. But doon po sa hinihingin favorable endorsement ng Paleco, ako po sa sarili kong boses, magmula po sa representasyon ng Bayan ng Aborlan, I say no to the franchise extension of Paleco. Thank you, Mr. Chair.
1: Yan po ang naging privilege speech ni Board Member Rafael Ortega Jr. sa kanya pong kahapon po yan sa regular session ng sangguniang panlalawigan sa pag-usapan yan pong usapin sa Paleco. No raw po siya sa pagbibigyan ng endorsement sa pagre-renew ng prangkisa ng Paleco sa ganito raw pong sitwasyon sa ngayon ng serbisyo raw po ng Paleco. Ayo mga kabayan, mga katropa, sabi niya nga, hinahamon niya kami sa larangan po ng pamamahayan. Ulit daw po namin ang inyo pong sentimiento, mga kabayan, mga katropa, regarding sa usapin na ito ng Paleco. Kaya ang tanong po namin sa inyo, kaisa rin po ba kayo pahayag nitong si Board Member Jun Ortega na no for the endorsement ng Paleco, mga kabayan, mga katropa. Yan po ang katanungang amin pong iniiwan sa inyo, mga kabayan, mga katropa, sa ating pong palatuntunang asing tanong ngayon pong hapon ng Miyerkules. Sa ngalan po ng ating pong nakasama sa Baguio Technical Engineer, Ken Vincent Dancil. Alam din po ng buong persa ng XFM Palawan. Sa panguna ng ating pong Station Manager, Calu Villarosa. Ako naman ang inyo pong nakasama, ang inyo pong kaibigan at katropa po sa radyo, katropang Alizon Salvati. Maraming salamat po sa mga sumabaybay at nakinig sa ating pong palatuntunan. At isa pong magandang gabi na Pilipinas.
2: Sumainyo ang asintado hanggang sa susunod na talakayan dito lamang sa numero 1 stasyon ng Radyo XFM Palawan. Maraming salamat mga katropa. Asintado. XFM. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
2: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita. Kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, sasainyo si DJ Delicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
3: Mga katropa, exciting!
4: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
5: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Team, subukan mo! Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain.
7: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
8: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa mga butika.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: XFM. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
4: Hello mga katropa, magandang gabi po. Kumusta po kayong lahat? Naway nasa mabuting kalagayan po kayo ngayong gabi. Nandito po muli kami upang magbigay patnubay sa mabuting kalusugan sa programang The Secret of Health. Binabati ko po ulit ang ating mga clients ng Yes to Health Wellness Center dyan po sa San Jose at San Manuel at mga taga Rizal. Good evening po sa inyong lahat at binabati ko po muli ng magandang gabi ang mga taga-subaybay dito po sa lungsod ng Puerto Princesa at siyempre sa buong lalawigan ng Palawan. Nandito po kami mga katropa, magbibigay ulit kami ng mga advices at mga health tips. Pero bago po ang lahat, nandito po ang aming text line 0975-842-4832. Ulitin ko po ang aming numero 0975-842-4832. Okay mga katropa, nandito po ang ating wellness consultant. Doc, good evening.
5: Good evening din sa iyo, Katropang Cynthia, at magandang gabi din sa ating mga soking tagapakinig na laging nakasunod sa ating programa. At ngayon ay muli naman nating makasama sila ngayon sa pamamagitan ng pakinig sa ating talakayang pangkalusugan. At atin namang pag-uusapan kay Tropang Cynthia itong kondisyon na tungkol sa baga, itong tinatawag na COPD. Ang meaning ng COPD is chronic obstructive pulmonary disease. Na ito yung kondisyon sa baga na pangmatagalang kondisyon. No? Kung sa iba to na mga kondisyon, kung sa mga doktor ito talagang walang gamutan, no? Sa ganitong kondisyon sa baga yung COPD. Pero yung mga sintoma lang Katropang Cynthia,
4: yes,
5: napipigilan lang. Pero hindi totally magamot talaga yung COPD sa iba na pamamaraan na gamot. Lalo na pag iinom ka ng mga synthetic, no? Pag nagdidipindi ka dyan. Kasi yung kinukuha lang yan, pinaparelax lang yung pakiramdam mo. Pero yung totally na i-recover yung baga na hindi talaga maabot, no, sa isang pasyente yung kagalingan, no, totally sa kanilang karamdaman na tinatawag na COPD. At itong COPD Katropang Cynthia,
4: yes, doc,
5: binubuo ito ng dalawang problema sa baga, no, itong tinatawag na emphysema at saka yung pangalawa naman Katropang Cynthia, itong bronchitis. Itong dalawang ito ay pinakaraniwang kondisyon na bumubuo sa COPD. Ang talamak na bronchitis ay isang pamamaga ng lining ng iyong bronchial tube. Ito yung daanan ng hangin papunta dun sa baga na nagdadala ng hangin papunta mula sa iyong mga baga. Ang emphysema naman ay nangyari kapag ang air sac sa dulo ng pinakamaliliit na daanan ng hangin o bronchioles sa baga ay unti-unting nasisira. No, itong emphysema Katropang Cynthia, mga katropa, ito yung air sac, no, sa baga. Na pag yan yung papalya, yung oxygen, hindi gaano nakakapasok dun. No, kasi yan yung part sa ating baga, mga katropa, na yes, ika-convert yung oxygen into carbon dioxide. Diyan mangyari, no, sa ovule o air sac. Pag yan yung maapektuhan, talagang maapektuhan din yung paghinga ng tao. At yung dalawa kasi ito, yung daanan ng hangin, minsan namamaga Katropang Cynthia.
4: Oo.
5: Nababarahan ng plima kasi itong mga kondisyon sa baga may mga problema. Yung baga nila niyan, malakas mag-produce ng plima. No, kaya isa yan sa dahilan na mamaga, nababarahan yung daanan ng hangin. Nababarahan at saka namamaga pa. Yan yung kondisyon o ma-experience ng ating mga katropa na mayroong mga COPD. Hirap talaga makahinga. Pero naalala natin Katropang Cynthia, meron tayong pasyente, no, taga Babuyan.
4: Layo-layo.
5: Ang layo kasi doon sa pinagamot nila Katropang Cynthia, walang pagbabago, isang buwan na. Kaya nilabas nila, dinala sa clinic. Yan, sa awa ng Panginoon, isang buwan katropang sentya na gamutan, maganda na yung paghinga ng ating pasyente, no? Taga Babuyan. Actually, kung hindi pa malala talaga yung kondisyon katropang sentya, talagang magamot siya, no? Pero kung medyo malala yung problema sa baga, medyo matagal, no? Medyo pag-anuhan mo ng mahabang treatment para makarecover yung pasyente. Meron ding mga nakaka-recover nito katropang sentya, yung may mga COPD. Kaya isa sa iwasan din katropang sentya, meron ding mga dapat iwasan . Yung iba kasi iinom ng gamot, hindi lahat nababawal yung mga pagkain na nagpapahina ng baga. Isa yan sa dapat malaman na sa may mga mahina ang baga, no? Lalo na sa mayroong COPD. Ito yung sakit katropang sentya na sa science hindi talaga ma-reverse. Pero kung mabigyan na ng supply ng tama yung katawan, malinisan yung baga, mailabas yung mga plima, unti-unting babalik sa sigla yung baga, no? Na hanggang gagaling yung mayroong COPD. Isa sa mga bawal nito katropang sentya, itong mga mucus forming food.
4: Yes, tulad ng ano daw?
5: Tulad ng tinapay, biscuit, o yung gatas din. Pag yung may problema sa baga, pagkakain yan, kahit anong kondisyon sa baga, basta mahina yung baga mo, kumakain ka pa rin yan, talagang hindi mawawala yung ubo mo. No? Kung mayroong kang asma, mas lalong maglala yung kondisyon ng asma. Kaya yan yung isa sa iwasan, pati yung gatas katropang sentya. Kasi yan ay mga nagkakos din ng plima, no? Nagdadagdag ng plima, kaya napapahina lalo yung ating baga. No? At saka yung mga white rice din katropang sentya, no? Dapat mapalitan din yan ng red rice o brown rice. No? Kasi mucus forming din yan pag yan yung ipakain sa may mga mahina ang baga. At yung sa mga inumin din, mga prosesong mga inumin katropang sentya, dapat iwasan din sa may mga mahina ang baga, lalo na yung mga soft drinks, no? Mga proseso na mga inumin na mga matatamis. Yan ay hindi maganda, no? Na inumin sa may mga mahina ang baga. At lalong-lalo na katropang sentya, kung isa sa dahilan din ito, yung paninigarilyo. Isa din yan sa nakahina lalo ng baga. Lalo na pag ikaw yung nakalanghap ng secondhand smoke.
4: Yes, mas
5: doble yung epekto na hindi maganda sa baga. At yung mga ano din katropang sentya, yung mga usok ng sasakyan. Isa din yan. Kasi yan ay mga hindi magandang maidulot sa mahina ang baga. Lalo na pag ano. Kasi magkukos kasi yan ng allergy katropang sentya. O magti-trigger ng allergy sa katawan. O sa baga. Kasi yan ay in-beater, no? Kaya kung mayroong mahina ang baga katropang sentya, dapat kung lalabas ka ng bahay, dapat naka-face mask ka. Para makaiwas sa mga alikabok, mga usok ng sasakyan, usok ng sigarilyo, kasi yan yung pinakadahilan na manghina yung baga. At isa din sa mapayo natin katropang sentya, yung pagjujuice, no?
4: Yes,
5: mayroon tayong juicing therapy.
4: Yes.
5: Yan ay malaking tulong din katropang sentya kung masunod ang ating mga katropa na may mga mahina ang baga, mas mapagaan yung pakiramdam nila. Yung carrots katropang sentya, at saka yung labanos, radish, sibuyas, luya, bawang, kalamansi, at saka honey. Yan yung maganda na ano, i-juice ng may mga mahina ang baga. Lalo na pag matagal na yung ubo nila na hindi nawawala dahil sa maraming plima, no, na bumabara sa baga. Yan ay inumin la katropang sentya sa umaga, no, wala pang laman ang tiyan. Then sa gabi din mas maganda, 3 times a day. Umaga, tanghali, gabi, no?
4: 3 times a day.
5: Kasi pag malaking tulong kasi yung katropang sentya, kasi pinapalambot niya yung plima. No, kasi yung plima, yan yung pinakadahilan na bakit maghina lalo yung baga. Yan yung mga first step na gagawin para mapakondisyon yung baga, kailangan may pang-detox sa baga. Isa din yan sa paraan na ma-detox yung baga para mailabas yung plima. Una-una, ipapalambot niya yung plima katropang sentya, then tsaka mapadali mo na mailabas yung plima. Yan ay na-experience ng ating mga katropa, no, ng mga kliyente natin na pumupunta sa clinic, na habang umiinom ng nirecommend natin ng mga supplement, ay binibigyan din natin ng mga guide sa pag-juice, no? At yan yung mga reaction nila, na papansin nila na habang sila umiinom ng mga supplement, nag-juice sila, napapansin nila na gumagaan yung pakiramdam ng katropang sentya, at nagiging malambot na yung plima na madali na mailabas.
4: Ayun, napakaganda rin ng mga juice.
5: Maganda yung mga pag-juice, kasi yan yung kailangan talaga ng katawan. Kaya bago tayo mag-proceed katropang Cynthia sa ating talakayan, makinig muna tayo ng mga experience o karanasan ng mga kliyente natin na pumupunta sa clinic at nagsubok na ating mga produkto.
2: Samsung Plus Gold.
6: Ako po si Emelda Tabucanon, nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health at yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon at normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
2: Santon Plus Gold.
7: Santon Vitamin C. Ang nanasidik Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santon Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibong kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
8: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Tara, kape tayo!
10: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
11: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kung pala si Sheena Andres.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Palakasin ang ating immune system araw-araw. Bangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
3: Saan Tone Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Saan Tone Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Saan Tone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
4: Premium D3. Pag-health ang pag-uusap man, prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Kung naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon, malaking tulong sa amin ang Premium D3.
5: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi kamo at hindi dapat gamitin pagkamo sa lamang uri na sakit.
7: Si Lenny po ito ng Cagayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang tanggal agad.
8: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pabili sa mga butika.
11: Okay, mga katropa, narinig po natin ang mga patutuo ng ating mga clients at customer na nung sila ay uminom ng Saan Tone products, mga katropa. So, Doc, ipagpatuloy natin ating talakayan. So, may mga iba pa bang mga maari nilang inubin maliban po dun sa radish, mga carrots, yung juicing therapy? Paano kung tinatamad ang ating katropa na magkatas or magjuice ng mga ganung prutas at gulay? So, may mga alternative way ba na pwede nilang inumin, mga herbs, ano bang iba pang pwedeng makatulong sa paggamot ng ganyang problema?
12: Mayroon pang ibang paraan, yung tinatawag na hot compress katurbang sintia.
11: Yes.
12: No, na yung dibdib, yung peace towel, basain sa mainit na tubig din pigaan.
11: Mm-hmm.
12: Yan yung i-hot compress, no, sa dibdib at saka sa likod. At yan ay malaking tulong din katurbang sintia na mapalambot din yung klima, madaling ilabas at para mapagaan din yung pakiramdam ng pasyente, no? Kasi pag ganitong condition katropang sintia, lalo na pag inaatake, talagang maramdaman nila yung bigat ng pakiramdam sa paghinga eh. Kaya kailangan ng ano, yung hot compress, malaking tulong yun. Kasi pinapaluwag niya yung pakiramdam ng may ganito na condition. Isa sa sintomas katropang sintia, pag mayroong ganitong karamdaman na COPD, ay yung kapo sa paghinga, lalo na sa physical na aktibidad. Hinihingal, paninikip ng dibdib, kailangan linisin muna ang ilang lalamunan sa umaga dahil sa labis na uhog sa iyong mga baga. Ayan yung ating ma-advise katropang sintia, yung pag-juice. Inumin sa umaga at hindi lang ilang araw. Dapat consistent yung pag-juice katropang sintia hanggang gagaling. Kahit nga gagaling na, medyo malaki na yung improvement, tuloy-tuloy pa rin yung pag-juice katropang sintia.
11: Yes.
12: Kasi yan yung kailangan ng iyong katawan. Yung consistent, tuloy-tuloy na pag-iinom ng juice. Kasi mayroong iba kasi katropang sintia na mag-juice lang pag gaganahan. Oo. Pag tinatamad, hindi mag-juice. Lalo na pag yung may tao na yung isip nilang gagaling kaagad katropang sintia. Minsan yan yung kanilang ma-experience eh. Madaling mapagod. Kaya yung pag-juice, kailangan talaga yung katropang sintia. Araw-arawin talaga yan, no? Hanggang gagaling. Kahit gumaling ka na, tuloy mo pa rin. Pero hindi lang lagi-lagi na, no? At least mayroon kang ma-supply sa katawan. At isa sa may recommend natin katropang sintia sa may mga ganitong problema, kung sila ay may busy sa araw-araw na ano gawain, walang time sa pag-juice, pero mas maganda talaga pag iinom ng supplement, iinom din ng mga juice para mabilis yung pag-recover ng isang may ganitong karamdaman. Now, isa sa may recommend natin katropang sintia, yung vitamin C natin.
11: Vitamin C. Mga ilang beses naman, Duk, or ilang capsule sa isang araw?
12: times a day. Yes, 3 times a day yung pag-inom ng vitamin C. Kasi itong problema sa baga katropang Cynthia, kaya napunta sa ganitong kondisyon ng baga nila dahil kasi din sa hindi nila na-supply ng vitamin C yung katawan nila. Isa sa nakakabenepisyo no, ng vitamin C yung baga katropang Cynthia. Pinapasigla yan ng vitamin C. Kaya yung vitamin C natin katropang Cynthia, mga katropa, yan ay alkaline vitamin C. Ang ibig sabihin, pag-iinom ka niyan, 100% nagagamit sa katawan. At yan yung klaseng vitamin C na hindi mai-imbak sa katawan. Araw-araw yan ay natatapo ng katawan. Kaya kailangan yung vitamin C, tinatawagin na water-soluble vitamins. Kailangan isupply mo yan araw-araw. Hindi yan gaya ng ibang vitamins katropang Cynthia na naiipon sa katawan, naiipon sa ating atay. Pero yung vitamin C, hindi talaga yan naiipon. Kaya encourage natin sa mga katropa natin, wala pang iniindang karamdaman sa baga, dapat mag-supply na ng mga vitamins. No?
11: Yes.
12: Kasi itong klaseng sakit na COPD katropang Cynthia, ito yung malubang sakit sa baga, no? Na kung iinom ka ng mga synthetic nito, talagang hindi ka gagaling kung yun ang aasahan mo kasi yung mga simptoma lang yung kinukuha niya.
11: Yes.
12: Pero yung pagpapasigla ng baga, hindi talaga maibigay, no? Ng mga over-the-counter na mga gamot. Kaya itong vitamin C ay talagang napakakailangan, no? Wala pang iniindang karamdaman sa baga, mas maganda masuplayan na ng vitamins.
11: Yes.
12: At saka, ang pinaka-target ng vitamin C is i-boost yung ating immune system, katropang Cynthia.
11: Yes.
12: Oo, kasi yung immune system natin, pag yan yung babagsak, lahat ng organ hihina yan. No? At pag ihina yung mga organ natin, magkakaroon ng iba-ibang sakit din.
11: Oh.
12: No? High blood, heart problem, pupunta na sa mga maraming karamdaman, no? Pag sobrang hina na yung ating immune system. At pangalawa naman, katropang Cynthia, itong ating Santon Gold.
11: Santon Gold Capsule.
12: Yeah,
11: ito
12: Santon
11: ay
12: Gold Capsule.
11: Pinalakas, katropa.
12: Yes, pinalakas. Yes. Dati ay malunggay lang at saka mangosin. Pero ngayon, katropang Cynthia, marami na siyang sangkap, no? May spirulina, may garlic, may mangosin, may malunggay.
11: Yes.
12: No? At yan ay nasubukan ng ating mga kababayan na may mga pamamaga sa katawan. Mga may mga bukol sa breast, tsaka yung mga may naramdaman sakit sa katawan, kasi yan ay bunga ng pamamaga.
11: Mm-hmm.
12: Yung Santon Gold natin, napakahusay sa mga ganong condition sa katawan, no?
11: Oh.
12: Lalo na sa may problema sa baga, yung mga baga, itong COPD, isa sa dahilan nito yung pamamaga ng daanan ng hangin, barado pa ng plima, kaya yung Santon Gold natin katropang Cynthia, maganda din to sa may mga problema sa baga, no? Kombinasyon na ng vitamin C para mas mapaganda yung epekto sa katawan. At mayroon din tayong premium D3 katropang Cynthia na yan ay mas pinalakas din. Kasi may vitamin D na siya, may BCO, may malunggay oil pa. Kaya mas pinalakas yung effect niya. No? Mas marami yung benepisyo maibigay sa katawan. Kasi yung BCO katropang Cynthia, pag may pasok yan sa ating katawan, nagiging monolaurin yan siya. Yung monolaurin, yan ay sa pag-aaral, powerful antimicrobial. Mahusay siyang magpuksa ng mga virus, bacteria, mga parasite, at saka mga fungus. Kaya pag ito yung iinomin natin katropang Cynthia, talagang makaiwas tayo sa mga iba-ibang sakit, no? Kasi araw-araw yung katawan natin na-expose sa mga virus,
11: yes,
12: bacteria. Kaya kung mahina yung immune system natin, hindi natin na pasigla, ay talagang pwedeng magdulot ng iba-ibang sakit. Kaya yung ating mga supplement katropang Cynthia, talagang kumpleto. Talagang maabot mo talaga yung kagalingan pag ito yung iinumin, no? Sa may mga karamdaman sa katawan, lalo na yung mahina yung mga baga. At siyempre, meron din tayong Visionex katropang Cynthia.
11: Yes, kumpleto, no? Yung ating Visionex.
12: Yes, kumpleto. Ito, may lutein, bilberry, sisantin, beta-carotene. No, yan yung content ng ating Visionex. At yan ay kailangan talaga sa ating mata araw-araw. Lalo pag yung katropa natin, mga katropa ay na-expose sa radiation, computer, cellphone. Talagang yung mata niyan, the more na na-expose sa radiation, the more na kailangan ng supply yan. No? Kaya huwag paabutin na mas lumala pa yung problema sa mata. No? Dahil hindi mo nasusuplayan. Ngayon pa lang, suplayan mo na yung mata mo. No? Kasi sa ating katropang Cynthia, kahit mga kabataan, meron na mga cellphone.
11: Kahit,
12: no?
11: Mga 1-year-old pa, pinapa-cellphone
12: na. Yan ay hindi magandang epekto sa mata ng bata kasi mahina pa yung mga resistensya ng mga organ nila niyan. Eh.
11: Oh, oh.
12: Kaya yung mga bata katropang Cynthia, 7 years old pa lang, ngayon napapansin mo, makapal na yung salamin.
11: Mm-hmm.
12: no?
11: Hindi sa nakikita ako niyan, Dok. Bata-bata ang
12: nagiging, nagiging dependent na sa salamin.
11: Yes.
12: No, dahil sa na-expose yung mata nila sa radiation.
11: Yes. Oh. At syempre, Dok, maliban sa ating mga Santon products gaya ng Santon Plus Gold Capsule, my Vision X, meron tayong mga iba't ibang klaseng kape, Santon Gold Coffee, yes. Santon Coffee, Premium D3 Coffee. Ayan, mga katropa, maganda yan na pang-alternative, no? Decaffeinated ito na kape. So, it means hindi mataas yung caffeine niya. At syempre, ang sweetener nito ay stevia. Yun ay isang natural na sweetener, mga katropa. At syempre, meron tayong mga free services sa ating center. Ano, mga katropa? Ito ay libre lamang po. Meron tayong free consultation at meron tayong free terahertz therapy na ito ay ibibigay namin sa lahat po nating mga katropa na bibisita sa ating Yes to Health Wellness Center. Everyday po kami open, mga katropa, from Sunday to Friday, 8:30 a.m. to 5 p.m. So, kahit anong araw po kayo pumunta dyan, meron po tayong free consultation. At si Doc naman po, ating wellness consultant, nandito po sa Puerto Branch every Sunday, Thursday, and Friday. At sa Monday to Wednesday naman po, ang ating wellness consultant ay nandun naman sa Rojas Branch. Yes to Health Wellness Center, Rojas Branch po, matatagpuan lamang yan sa Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. Ayan po, sa harap lamang yan ng ASMES. So, pumunta na po kayo at bisitahin ang Yes to Health Wellness Center tuwing Monday hanggang Wednesday. Nandyan po ang ating wellness consultant na si Doc Jemar Ebet. So, Doc, ano ba ang ano nito benefits ng ating terahertz therapy?
12: Yung terahertz therapy natin, katropang Cynthia, malaking benepisyo, no, sa katawan dahil tinatanggal niya yung mga barado sa ugat para mapaganda yung daloy ng dugo.
11: Yes.
12: Kasi pag hindi maganda yung daloy ng dugo, magbunga din yan ng iba-ibang karamdaman, katropang Cynthia.
11: Oo.
12: No, pwedeng hihina yung baga, yung puso, pag hindi maganda yung circulation ng dugo, pananakit ng ulo. Isa yan sa dahilan ng hindi maganda yung circulation ng dugo. Kaya yung terahertz natin, katropang Cynthia, tinatanggal niya yung mga dead cells sa ating dugo.
11: Yes.
12: Para mapalitan ng mga bagong cells. Oo.
11: Yes.
12: At nakaka-energize din yan ng katawan, katropang Cynthia.
11: Mm-hmm.
12: Kasi yung resulta din kasi yan ng magandang circulation ng dugo.
11: Yes.
12: Yung magaan yung pakiramdam sa katawan. At meron din tayong BioZapper dyan sa ating clinic, katropang Cynthia. Yan lang yung ating hindi ma-offer na libre, no?
11: Yes.
12: Dyan sa ating clinic. Yan ay maganda ding pamuksa ng mga virus, bacteria, katropang Cynthia.
11: Mm-hmm.
12: At pinapaganda din niya yung daloy ng dugo at yung mga toxin din sa dugo, katropang Cynthia.
11: Mm-hmm.
12: Inilalabas din niya. Yan yung benepisyo na maibigay ng ating BioZap. Yan ay pwedeng i-recommend natin sa ating mga pasyente na pumupunta sa clinic, no? Kahit walang inindang sakit, pwede yan natin i-recommend. Kasi as long na tayo ay kumakain ng mga karne, katropang Cynthia, umiinom ng mga bawal, marami talagang toxin na yung naiipon sa katawan. At yan yung paraan din, mga katropa, yung BioZap natin, yan yung paraan din na i-detox yung ating system. Kaya sa mga nakatry ng ating BioZapper, mayroon silang problema sa balat.
11: Oo.
12: Pangati sa ulo dahil may mga balakubak. Pagkatapos na sila ay nakatry ng ating BioZapper, yun yung napansin nila, katropang Cynthia, na
11: yes,
12: hindi na kumakati yung ulo nila.
11: Mm-hmm.
12: No? Kahit tatlong araw daw na walang ligo, hindi na nila maramdaman yung pangati ng ulo nila. Nawala na din yung balakubak.
11: Mm-hmm.
12: Kaya malaking tulong din, no, sa ating mga katropa na ma-prevent yung mga iba-ibang sakit, no, sa katawan nila sa pamagitan ng ating mga therapy, no, dyan sa ating clinic. At dyan sa ating clinic, katropang Cynthia, pag sila ay pupunta, mayroon tayong mga dietary guideline, no, mayroon tayong maipayo sa kanila at mayroon tayong ibibigay na mga guide para sa mga pagkain na dapat iwasan, pagkain din na nakatulong sa katawan, no, nakakasigla. Nandun, nakasulat na sa ating dietary guideline, kasi yan yung kailangan talaga, katropang Cynthia, na habang sila ay umiinom ng mga supplement, mai-guide din sila sa tamang pagkain. Kasi yung sa atin kasi, katropang Cynthia,
11: yes,
12: yung mga ibinabawal natin, yung iba makaisip na halos wala nang makain. Kasi yung halos na hilig nila, mga bawal.
11: Yun na nga.
12: No? Pero sa totoo lang, mas marami pang mapagpilian ng mga pagkain, no? Na nakasigla sa katawan.
11: Yes. So ayun mga katropa, salamat po. I hope meron po kayong natutunan ano mula sa ating wellness consultant, mula sa kanyang mga advices, ano, kung ano yung mga dapat nating gawin at mga iwasan para hindi po lumala ang ating karamdaman. So mga katropa, babanggitin ko po ang aming mga branches dito sa buong Palawan. Meron po tayong branch dito sa Puerto Princesa City. Matatagpuan po yan sa DCRM Plaza Building, Purok Masagana, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan. At doon naman po sa Rojas Branch, matatagpuan po ang Yes to Health Wellness Center sa Veronica Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. At syempre, meron din po tayo sa NARA, Yes to Health Wellness Center sa Caltex Compound, lamang po yan, Purok Masagana, Panakan, NARA, Palawan. At meron din tayo sa Brooks Point, matatagpuan po ang Yes to Health sa Jacob's Place Door, number 1, Poblacion 2, Brooks Point, Palawan. At panghuli, meron po din tayong branch sa Cuyo, Yes to Health Wellness Center sa Barangay Tenga Tenga, Cuyo, Palawan. Ayan po, meron po tayong 5 branch mga katropa dito sa buong lalawigan ng Palawan. At syempre, ang Yes to Health Wellness Center ay hindi lamang po sa Palawan, kundi nationwide po. Yan, meron tayong mga branches sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maaari nyo pong isearch sa mga social media nyo, especially sa Facebook. Makikita nyo na po ang ating mga Yes to Health pages. Kung meron po kayong mga katanungan, maaari po kayong mag-chat or mag-PM sa aming mga page. Maraming salamat mga katropa sa inyong pakikinig sa gabing ito. Magandang gabi muli mga katropa. At hanggang dito lamang muna po ang aming talakayan ni Doc. Maraming salamat po sa pakikinig dito sa Estasyong 104.7 XFM Palawan. Ako ang inyong katropang Cynthia.
12: At ito naman po inyong wellness consultant, Doc Jimar Ibit, magsasabi, if you eat rightly, you don't need a doctor. At ang Panginoon ang magpapagaling sa inyong lahat.
9: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Samphone Gold Coffee Mix.
10: Ako nga pala si Clarice, naghahanap talaga ako ng kape nang di ng pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Samphone Gold Coffee Mix. Masarap na, may free collagen and glutathione ka pa.
9: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. Gaganda ka pa. Pabili sa mga butika.
3: Samphone Plus Herbal Oil.
13: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Samphone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
3: Samphone Plus Herbal Oil.
14: Isang pahid lang sa puso.
3: Desminoria.
14: No more.
3: Sentin Plus.
15: Mga katropa, exciting.

0: This song is brought to you by Uno Plus, numero unong alag.
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika,
1: angat sa komentaryo,
2: angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo.
1: Exciting!
3: Exciting!
4: XFM.
3: XFM.

0: Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
1: Sisdapain. Opo si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sisdapain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sisdapain.
2: Sisdapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sisdapain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagpipili sa mga butika.
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, makalap raw akong na-30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants,
5: may collagen
6: at glutathione pa.
5: At sa nasa,
6: kape-kape.
5: Panalo ka dito.
6: Ayan, subukan nyo.
5: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,
6: lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
7: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
8: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
10: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
14: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
15: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
16: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
17: Sakit ng katawan?
18: Mag-Santone Plus
17: Herbal Oil.
19: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
17: Santone Plus Herbal Oil.
18: Talagang maaasahan.
17: Santone Plus Herbal Oil.
10: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pamagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, maging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
2: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
0: The secret of health. Santon Gold. Live testimony. Santon Plus Gold.
5: Nanay Christy.
6: Yes, sir. Nagarito sa barangay Bilog-Bilog. Tanawan, I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
0: Santon Plus Gold.
2: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The secret of health.
2: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom na mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistein, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isip isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
3: The Secret of Health.
2: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.

0: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
1: Mga pare guys, may good news. Dumating na ang Turbo. Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo. Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
2: Sister Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sa Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
5: Pagpili sa mga butika.
6: Sanfon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
6: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Pagpili sa mga butika.
6: Xanthone Gold Coffee Mix.
8: Sanzone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sanzone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sanzone Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Sanzone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Sanzone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Sanzone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
9: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
10: Ice yan!
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Premium D3.
12: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
11: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
15: Santon Plus Herbal Oil.
16: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
15: Santon Plus Herbal Oil.
17: Maaasahan
15: sa sakit ng katawan.
17: Santon Plus Herbal Oil.
18: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanzone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanzone Gold Herbal Tea.
19: Mabibili sa mga butika.
20: Tara, kape tayo!
18: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.

0: Pampanga XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
2: Exciting!
3: XFM.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Premium D3 Softgel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag-Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
2: Ha! May pimples na naman ako!
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
8: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
12: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
13: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pa.

0: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Premium D3.
3: Premium D3.
2: Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan.
3: Premium D3.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ng physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga infeksyon dulot ng bacteria, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3, kung iinumin araw-araw, ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotics sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid dyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bakterya na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibo tibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
0: Para sa malakas na buto,
3: Premium D3.
0: Matibay na immune system,
3: Premium D3.
0: Proteksyon sa bacteria at viruses,
3: Premium D3.
0: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
3: Premium D3,
0: ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 users.
6: Inyong
1: pakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
6: XFM.

0: Pain. Fast and safe. Yeah! Assist the pain. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpipili sa mga butika.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Maliban sa ito'y 6-6 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa.
0: At sa lasa,
2: kape-kape,
0: panalo ka dito.
2: Ayan, subukan nyo.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstore.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dick.
6: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: XFM.
12: XFM.

Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting! Exciting!

0: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstore.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Shing's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
0: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
7: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
8: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
9: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
10: XFM.
11: XFM.

0: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
1: Mga pare boys, may good news. Dumating na ang Turbo. Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo. Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
2: Sister Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
3: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist,
3: consult your doctor.
4: Sa mga butika.
3: Santhon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
3: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santhon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santhon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santhon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santhon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
6: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
7: Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3.
8: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
3: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: XFM.
11: X.

0: XFM. Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Sansaun Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sansaun Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sansaun Plus Gold, mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Sansaun Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Sansaun Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Sansaun Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
2: Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3.
3: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
0: Ang Sansaun Plus Gold Herbal Capsule, Sansaun Plus Herbal Capsule, Sansaun Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika MedPlus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragunton Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Sansaun Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Sansaun Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Sansaun Plus Herbal Soap.
0: Sansaun Plus Herbal Oil.
5: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Sansaun Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Sansaun Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan. Sansaun Plus Herbal Oil. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sansaun Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sansaun Gold Herbal Tea.
7: Mapibili sa mga butika.
0: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
8: XFM.

0: XFM. XFM. Premium D3 Softgel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat. Dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
4: Santan Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
4: Santan Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Santan Plus Herbal Oil.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Coffee break na naman.
10: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
11: System Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, ay isang manhit.
12: Says the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Says the Pain.
13: If symptoms persist, call your doctor.
14: Bibili sa mga butika.
15: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
15: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammation.

0: Apex, Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santol Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santol Coffee Mix, lasang-lasa ang pagiging healthy. Santol Coffee Mix. Mmm, sarap!
1: XFM.
2: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika,
0: angat sa komentaryo,
1: angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
3: The Secret of Health.
2: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
0: Santon Gold Live Testimony.
4: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan. Hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Santon Plus Go! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansehin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatabis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
2: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin. Susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Uulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa abdo, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw, at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix. At pwede po kayong pumili, meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM. XFM.

0: XFM.
1: X.
2: XFM.
1: FM.
3: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
5: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan, Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
0: XFM.
1: X.
2: XFM.
1: FM.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang panalakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
7: System Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sis the Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion. Sis the
8: Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Bibili sa mga butika.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi nang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may pre-collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
11: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
13: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
14: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
15: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM. Everybody.

0: XFM.
1: XFM.
2: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwas ka. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
3: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
5: Ha! May pimples na naman ako!
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan.
11: Premium D3,
9: makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
14: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang...
15: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Sister Pain!
17: Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
16: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain!
18: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sa mga butika.
19: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Santone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santone Gold Coffee na.
19: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda.
8: Ito ang XFM Palawan.
10: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
8: XFM Network Philippines.
10: Una sa balita, angat sa musika,
8: angat sa komentaryo,
10: angat sa serbisyo publiko.
8: This is XFM.
10: Ang katropa mo.
8: Exciting!
7: Exciting!

0: FM.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
2: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturmo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
5: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang...
6: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
7: Sister Pain.
8: Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
7: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult a doctor.
7: Sa mga butika.
1: Sanzone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sanzone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Sanzone Gold Coffee Mix, dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta, dahil nasa Sanzone Gold Coffee na.
1: Sanzone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagawin. Kanta ka pa. Pabibili sa mga butika. Sanzone Plus Gold.
11: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Sanzone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Sanzone Plus Gold.
1: Sanzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
12: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Sanzone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Sanzone Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Sanzone Plus Gold Herbal Capsule.
13: XFM.
0: XFM.

0: FM.
1: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
2: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
6: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sistapain, alis agad ang pain. Sistapain lang ang sakalam.
7: Sistapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagpili sa mga butika.
10: Premium D3.
11: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
12: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may PCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa namang uri ng sakit.
14: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
15: Santon Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag-Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santone Plus Coffee Mix, Visionex Soft Gel Capsule, may lutein, beta carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malinaw na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
16: Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
17: XFM.
0: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Premium D3.
2: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahal na paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
0: Santol Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
5: Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata.
6: Visionex Plus.
5: Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
0: Santol Plus Herbal Oil.
7: Ako po, si Esel Komplikado. Si Balom Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santol Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santol Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
8: Santol Plus Herbal Oil.
9: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious at beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
0: XFM.
1: XFM.

0: Ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika,
2: angat sa komentaryo,
1: angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
3: Exciting!

0: Panginoon, pinupuri at sinasamba ka namin. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo. Salamat sa mga biyaya na patuloy mong binibigay. Salamat sa pagkakataong ito na kami ay muling matututo. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng bukas na isip at puso upang lubos naming maunawaan ang aming mapapakinggan sa araw na ito. Bigyan mo po kami ng karunungan na sa ganon ay magamit namin ang mga ito sa aming buhay. Salamat po muli at ikaw nawa ang maluwalhati sa lahat ng mga gawain na aming mapagtatagumpayan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
1: Good morning! Let us welcome a brand new day and another day of broadcasting activities. A radio station owned, managed, and operated by Yes to Health Advertising Incorporated is now signing on. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!

0: Exciting time, mga katropa! Ganap na po ang ika-apat ng umaga.
1: Exciting Pilipinas! Pagising pa lang sa umaga, bumabanat na ang mga balita, umaarangkada na ang komentaryo. Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa.

Good morning, Pilipinas! Magandang umaga, lalawigan ng Palawan. Mayad nga timprano, lunsod ng Puerto Princesa. Ay, throwback Thursday po tayo, mga kababayan, mga katropa. Throwback Thursday, ngayon pong ika-13 sa buwan ng Agosto, taong 2026. Ay, ang bilis ang panahon, ang bilis. Magkakalahati na naman ang buwan. Lapit na naman ang A15. Mga araw de peligro. Ahaya. Webes tapos araw de peligro talaga naman, no? Tanong lang po natin, mga kabayan, mga katropa, sa ating pong okay sa inyo. Lalo na po yung mga nagba-budget dyan. Paramihan po tayo ng coins. Yung mga coins sa mga bulsa, mga alkansya, na kapag ganitong pong araw de peligro, sabi nga, abay nahuhugot. Oo. Meron ako rito, 4 pesos. Ay nako, mga kabayan, mga katropa, ay sa ating pong mga kababayan dyan na gising na rin po sa mga oras na ito. Ang iba naghahanda para sa pagpasok. Iba naman yung naghahanda para sa kanila pong mga anak, mga si Jante. Good morning po sa inyo, ha? Oh, welcome na sa ating pong palatuntunan ng Exciting Pilipinas. At syempre pa sa ang gala naman ang ating pong magiging partner ngayon sa bahaging teknika. Katropa nga Moises Acosta. Siyempre sa ngalan din po ng buong puwersa ng XFM Palawan. Kapangunguna pa rin po yan ang ating pong station manager, Carlo Villarosa. Mga kababayan, mga katropa, narito na ang programang Mambubulahan. Ang ino pong tagagising. At siyempre, tagapaghatid na rin po ng mga pangunahing balita sa bawat araw. Mula araw ng Linggo hanggang araw ng Biyernes. Narito po ang inyo

0: naman po yung magiging exciting kapag hindi po tayo nagpasalamat sa ating pong puong may kapal. Dahil sa panibagong biyaya ng buhay na ipinagkaloob sa atin ngayong araw na ito. Pero sa ating po mga kabayan, mga katropa, na ngayon po ay pupungas-pungas pa! Nakapagpasalamat ka na ba sa ating pong may kapal? Kahit may kling, thank you Lord for another day. At for another blessing. Mga ganun lang, mga simpleng mga usal ng panalangin. Pasasalamat sa pagmulat mo ng iyong mga mata. Malaking bagay na yan, ha? Mga kababayan, mga katropa. Kaya nako, sa ating pong mga katropa dyan. Sana naman, nakapag-usal na kayo ng panalangin. Pasasalamat, ha? Sa ating pong puong may kapal. Diba, Sir Weng Hara Ilibera, Throwback Thursday morning. Good morning, good morning sa iyo, Sir Weng. Talaga na super early ang gising mo, ha? Siyempre, nako, mga kabayan, mga katropa. Yung ating pong... yung ating pong palatuntunan ito, itong ating exciting Pilipinas, mga kabayan, mga katropa, handog po sa inyo ito ng healthy coffee. Healthy coffee na premium D3 coffee mix. Mga kabayan, mga katropa, sa pagkakape, ano na sa ganitong medyo malamig-lamig, bahagyang malamig, yung ating pong morning, na talaga hinahanap ng mga Pilipino. Kape anywhere, coffee everywhere. Pero ang tanong, mga kabayan, mga katropa, oy, ang bang kape mo, katropa, meron bang naidudulot na maganda sa iyong katawan bukod sa pagpapainit, pagpapainit ng sikmura, ha? Yan po ang tanong, mga kabayan, mga katropa. Sa bawat pagkakape po ninyo, isipin po ninyo, ano pang may dudulot sa akin ang kape ito, ha? Ay, kung wala naman po may dudulot, ang tamang pampainit po ng sikmura, nako. Isip-isip ka na, katropa, ha? Sa mga panahon ngayon, dapat lagi tayong health conscious. Bagamat mag-i-enjoy ka sa pagkakape, dapat meron pong iba pang binipisyo. Gaya na lang po ng ating pong premium D3 coffee mix. Binipisyong pang kalusugan nito, iwas ka sa diabetes. Mapagkakaroon ng diabetes. So dahil ang ating pong premium D3 coffee mix, mga kabayan, mga katropa, yung nagpapatamis dito, stevia. Yung stevia, mga kabayan, mga katropa, isang uri ng halaman na nagpuproduce ng natural sweetener. Na hindi nakaka-apekto sa ating pong blood sugar level sa katawan. Be wise na ngayon, mga kabayan, mga katropa, ha? Sa lahat po ng ating pong mga iniinom, mga kinakain, dapat isa-alang-alang po natin yung ating pong kalusugan, ha? Para enjoy ka na sa pagkakape na wala kang iniisip na magkakasakit ka, especially diabetes, eto na ang kapeng nararapat sa iyo, katropa, ha? Premium D3 Coffee Mix. At ang kape ito, mga kabayan, mga katropa, ito lang kape, meron pong vitamin D3. Vitamin D3 na nakatutulong para po patatagin, panatilihin, matibay ang ating pong mga buto sa katawan. Para pwede ready sa pang-araw-araw nating trabaho, ha? Pag marupok na yung mga buto natin sa katawan, di ba? Maya't maya, napapainat ka. May nakahawak ka sa balakang, lalo na po sa mga nagkakaedad na katulad ko. Kaya nga po, mga kabayan, mga katropa, ito ating pong kape, mga kabayan, mga katropa, premium D3 coffee mix po yan, ha? Kaya nako, subukan na po ninyo ang sarap at bisa ng premium D3 coffee mix. Mabibili na po ninyo ito, mga kabayan, mga katropa, sa mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at syempre sa ating mga health, yes to health wellness center, mga kabayan, mga katropa, ha? Basta sa kape kada umaga, premium D3 coffee mix na.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Oo, katulad nila Sir Weng Hara Ilibera, katropang Dan Sanderson. Yan po yung mga kinakape ng ating pong mga katropang ito, ha?
2: Masisi.
0: Ay, sabi nga nila, eh, ang kape. Yung merong benepisyong pangkalusugan. Oy, enjoy ha, sa katropang Dan Sanderson at sa Weng Hara Ilibera sa inyo pong pagkakape. Ha? Ay, nako, siyam na minuto, makalipas. Bago. Makalipas na! Oo, yung ika-apat ng umaga. Pagtingala ko sa kalangitan kanina, medyo wala po ako nakikita ang mga bituin. Ibig sabihin, medyo maulap ang ating papawirin. So okay lang niya, mga kabayan, mga tropa. Ha? As long as nakapagpahinga ka ng maayos, walang istorbo sa gabi, buong magdamag mo, okay, alright. Walang naghahabol ang mga pusakal, mga pusang kalye, at mga askal. Ay, hindi raw, wag daw askal, oo. Aspin! Yan, ako naman. Ang dami pa naman ngayong mga aso na naman sa mga kalye, ha? Sa mga nagmumotor, ingat po kayo. Biglang pagtawid ng mga hayo po. Sa gabi. Sa gabi, malimit din. Marami ang mga gigil sa silinyador. Ito naman, oo. Ingat-ingat kayo, yung mga kabayan, mga katropa, ha? Samantala, mga kabayan, mga katropa, oh, para sa Thoughts of the Day, na isinare naman ni Sir Weng Hara Ilibera for this Thursday morning. Mga kabayan, mga katropa, may you begin this day and every day with a smile on your face, warm thoughts in your mind, happiness in your soul, and a heart filled with loving kindness for all. O, diba? Be safe, strong, and be smart. Cheer up. Good morning. Have a great day. Aba, talaga naman. Yung nga sinasabi natin, mga kabayan, mga katropa, kada gising sa umaga, dapat laging good vibes. Ang ating pong iisipin, good vibes kagad. Kaya nga, para maging maganda ang iyong araw. Kompleto! Oo, mga kabayan, mga katropa, hindi lang po ngayon, sa mga susunod pang araw, dapat nga po lagi kang mahingiti sa iyong mukha. Yung pagpapasalamat po lang sa ating pong may kapal, makapagbibigay ngiti na yun sa buhay mo, di ba? Sa ating pong umaga, di ba? Ayan, ha? With a smile in your face. Siyempre, yung pong mga magandang kaisipan. Yan ang sinasabi ko, ha? Good vibes lang. Warm thoughts in your mind. Magandang mga kaisipan. Malinaw na kaisipan. Malinis na kaisipan. Ang dapat ang bubungad sa ating pong umaga, ha? Siyempre, pag mayroon ka na dyang smile on your face, mayroon ka na rin warm thoughts in your mind, susunod na po dyan na ang kagalakan. Kagalakan ng inyong pong espiritu, kapag nakapagpasalamat ka na sa pong may kapal. Ano talaga naman, di ba? Siyempre, dapat lagi nating isabuhay sa puso yung pong mga mabubuting asa. Mabubuting, magagandang gawain. Para sa ating kapwa. Siyempre, unay mo na sa sarili mo. Mali mo sarili mo, hindi lang naman yung kapwa mo. Ha? Paano kapag bibigay pagmamahal sa kapwa kung ang sarili mo hindi mo minamahal? Diba? At ako talaga naman. Be kind to everyone. Maging mabuti tayo sa bawat isa. Hindi natin tinitingnan yung estado ng buhay. Iba dyan, malimit kasi. Nagiging mabuti lang kapag nakikita nila yung kanilang kaharap. Ay kung merong erap. Kung merong kapangyarihan. Yan na sila nagiging mabain sa mga kapwa nila na medyo sabi nga ay nasa mababang baha antas bahagi ng panlipunan. Iba nga dyan, pareho lang naman tayo mababa. Pero tingin mo sa sarili mo, may ere ka. nakatungtong ka lang sa kalabaw, pili mo kalabaw ka na rin. Ulangaw ka pa rin, ha? Huwag ganun. Be kind to everybody, ha? Para ang ating araw ngayon ay maganda. Kahit na throwback Thursday tayo, ha? Ayan, yung pong thought of the day, ha? Ni Sir Weng Hara Ilibera na isinishare niya sa atin, mga kababayan, mga katropa, ha? Ay, nako, 14 minutos, makalipas ang alas 4 ng morning. Ha, mga kababayan, mga katropa. Samantala, ang oras na yan at ang bahaging ito ng ating pong palatuntunan, mga kababayan, mga katropa, ha? Handog naman po sa inyo ang pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated. Ito yung ating pong Santon Gold Coffee Mix. Ha? Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Oh, para kumpleto. Yan pong sabi nga natin na good vibes. Sa araw na ito, mga kabayan, mga katropa, subukan mo rin po ang pag-inom ng Santon Gold Coffee Mix. Ha? Sa mga hindi pa ho nakasusubo ng pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated, gusto mo ba magkaroon ng younger looking skin? O maging sabi nga, meron kang good aura. Dahil pag umiinom ka ng kape nito, mga kabayan, mga katropa, Santon Gold Coffee Mix, nagkakaroon ka ng mental focus. Nagkakaroon ka po ng karagdagang energy. Dahil yung kape nito, mga kabayan, mga katropa, nagawa sa mga natural na sangkap, meron pong energy booster. Ito yung kape na pwede mong gawing energy booster. Kaya pag meron kang energy, siyempre makapag-focus ka sa anuman po ang iyong ginagawa, o sa trabaho man, o gawaing bahay, mga kabayan, mga katropa. Kaya doon sa ating pong mga katropa dyan na medyo laging wendang. Umaga pa lang, wendang na. Hindi makapag-focus sa trabaho. Ay, subukan po ninyo ang sarap na at bisa ng ating Santon Gold Coffee Mix, ha? Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen na mabibili na po ninyo sa mga butik at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting!
0: Samantala, mga kabayan, mga katropa, sa mga ulo muna ng ating po mga balita ngayong araw ng Huwebes, sa balitang nasyonal, sa nagpapatuloy nga pong impeachment trial kahapon, ika-15 na araw ng impeachment article article number 1 ba? Pong sa confidential fund na ng OVP at ng DepEd noong panahon na sekretary pa ang ating vice presidente. Abay, yung 375 million pesos ng Office of the President, Vice President Confidential Fund, confidential fund spending noong pong taong 2023 ay meron daw pong irregularidad. Ayon po yan doon sa naging witness, ha? COA auditor kahapon, mga kabayan, mga tropa. Samantala, sa kabilang banda naman, sa iba pang balitang nasyonal, collection naman ng Bureau of Internal Revenue o yung ating BIR sa unang 7 buwan ngayong taon na ito, magpas na raw po sa 2 trillion pesos. Samantala, sa atin ngayon po ang balitang international, US President Donald Trump, sikreto din mo nung inilipat ng eroplano sa bansang Turkey dahil din mo nung sa assassination threat. Sa atin naman po mga balita nga local. Mga barangay naman sa Bayan ng Balabac, patuloy din mo na tumatalima sa pagsasagawa ng 4S contra dengue. Kaliwat ka ng paglilinis sa kapaligiran, isinasagawa. Water flushing operation. O pagbubuga ng tubig sa loob daw po ng pamilang bayan ng Quezon, Palawan, isinagawa rin. Headlines. Energy audit isinagawa naman ng Department of Energy sa DENR Senro, Taytay. Headlines. Energy audit. Headlines. O yung paggamit ng ano to, enerhiya. Headlines. Kami ba kayong aircon dyan? Headlines. Kami ba kayong ilaw dyan? Headlines. DOE ang nagsagawa, ha? Wow! Ay, samantala, National Home Mortgage Finance Corporation. Ah, nakipagpulong naman daw po kay Mayor Byron. Papautang na kaya? Mayroon na bang i-alok ng mga pabahay? Libreng pabahay? Hindi eh, National Home Mortgage Finance Corporation ito eh. Papautang. Samantala, mga nakatira sa tenement house sa Baywalk, matagal nang sinabihang huwag maglagay ng extend o extension. Dahil nga po, ito po ay gigibain. Mga senior citizens naman sa bayan ng Brooks Point, Palawan, nakatanggap na rin po ng cash gift. Cash gift assistant mula sa LGU. Sana all. Pagbabakuna kontra tigdas at rubella sa Quezon, Palawan. Umarangkada. Paleko, magpapatupad ng 3 araw na power interruption sa ilang lugar. Sabay naman ng El Nido. Kailan ito? Samantala, isang resort and spa pinagkalooban ng investment incentives ng pamahalaang lungsod ng Puerto Princesa. At 4 na minor de edad na estudyante huli sa umano'y paggamit ng marijuana. Ito sa Barangay San Jose, sa lungsod ng Puerto Princesa. RPDEU ng Philippine National Police. May bago na rin pong team leader dito sa Daliwigan ng Palawan. At ilang guro nawawala na raw po sa tamang asal sa paggamit ng social media ayon yan sa DepEd. Mga kabayan, mga katropa, yan po ang mga ulo ng ating pong mga balita ngayon pong araw ng Webes. At ang mga iyan ay handog naman po sa inyo ng healthy coffee, mild coffee. Ha? Kape na pwede po sa mga bata. Ito po yan, mga kabayan, mga tropa, yung ating Santon Plus coffee mix. Mild coffee para doon sa ating po, mga kabayan, mga tropa, na medyo nagiging sensitibo na ang tiyan o rin sikmura sa pag-inom ng kape. Lalo na po medyo may matataas na uric acid sa katawan. Malimit na pong nakakaramdam ng pananakit, pangakap din ang sikmura. At ganun din yung iba ay nagkakaroon po ng palpitation o heartburn. Ha? Panahon na po, mga kabayan, makatropa, napalitan nyo na yung mga kape ninyo. Ha? Ano po doon sa mga nangangasim ang sikmura, sumasakit, tumakap din. Kapag umiinom ng non-healthy coffee. Switch na sa healthy coffee. Narito ang ating Santon Plaza Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix, gawa po yun sa mga natural na sangkap. Pinangungunahan po ng mangosteen powder, soya powder, at moringa powder. Ayan o yung ating Santon Plus Coffee Mix. Mild coffee dahil non-caffeinated pa ito. Kaya healthy coffee. Ayan ang ating Santon Plus Coffee Mix. Nababagay! Doon nga po sa sinasabi ko na mga sensitibo na yung sikmura at nagkakaroon na po ng palpitation, ha? Pero gustong-gusto nyo magkape. Hindi na po kayo magdadalawang isip. Huwag na kayong magdalawang isip. Palitan nyo na yung kape ninyo. Magpa-switch na kayo sa Santon Plus Coffee Mix na mabibili na po ninyo, mga kabayan, mga tropa, sa mga butika at parmasya sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating po mga Yes to Health Wellness Centers.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: 23 minutos sa makalipas sa pong alas 4 ng morning. Mga kabayan, mga tropa, magbabalik pa rin po ang ating pong balatuntunan pagkalipas lang po ng ilang paalaala.
1: Ito ang Exciting Pilipinas!
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM Network Philippines.
3: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo. Exciting!
4: Exciting!
5: Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
6: Sister Pain.
7: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain.
9: Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Pagpipili sa mga butika.
12: Santone Gold Coffee Mix.
13: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
12: Santone Gold Coffee Mix.
13: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
12: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
14: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ang Santone Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
14: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
15: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
16: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
17: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider, ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
5: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
18: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Ang Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
14: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
20: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user. Marami
4: na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
10: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
6: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
21: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
22: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hyde's Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika MedPlus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragunton Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
23: Mga katropa, exciting dito!

0: mga katropa, 31 minutos makalipas sa pong alas 4 ng umaga. Samantala mga kabayan, mga katropa, oras na ito. Good morning muna, Ma'am Isnerio o Miss Alpa. Sheridan, thank you very much. Kay katropang ML Fredo Mapas Pailon. Good morning ha. Sa lahat ng ating pong mga kasamahan. Good morning, good morning. Samantala mga kabayan, mga tropa, sa oras na ito, dakuin na po natin ang detalye ng ating pong mga balita. Ngayon pong umaga ng Huwebes, Agosto 13, 2026. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasabay din pong napapakinggan sa lahat po ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. At rin po'y napapakinggan sa amang bahagi rin po ng mundo sa pamamagitan naman po yan ng XFM Radio Apps sa inyo pong mga Android phone. Live na rin tayo napapanood ngayon sa 104.7 XFM Palawan at ganoon din sa XFM Palawan Facebook page. Mga katropa, kung naman ang inyo pong magiging tagapagbalita ngayong umaga, ito po si katropang Alison Salvatus. Sa detalye ng ating pong mga balita,
1: Balitang Nasyonal.
0: Sa Balitang Nasyonal muna tayo, mga kababayan, mga katropa. Nanindigan yung pong isang state auditor ng OWA na meron daw pong irregularidad sa paggamit ng Office of the Vice President sa 375 million pesos na confidential funds noong pong taong 2023. Ito nga po ay sa nangyari nga pong ikalabing araw na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahapon. Sinabi ito ni Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Officer Auditor Sailin Del Campo. Nakulang daw po ang mga dokumenteng isinumite ng OVP para mapatunayan ang paggasta ng confidential funds. Kabilang dito ang bayad dimonos sa mga reward na ayon kay Del Campo ay walang sapat na dokumentong magpapatunay o nagpapatunay na naging resulta o sa naging resulta ng information gatherings o surveillance na batayan para sa pagbabayad. Wala rin umanong naibigay na karagdagang dokumento para matukoy at mapatunayan ang ilang biniling supplies, medical, at ganoon din ang tinatawag na food aid. May nakita rin umanong irregularidad ang COA sa reimbursement ng mga gastusin, kabilang ang surveillance expenses na ayon kay Del Campo, hindi maaaring gamitin ang confidential funds para daw po sa reimbursement dahil labag daw ito sa Joint Circular Number 2015-01 na nagtatakda naman ng mga panuntunan sa paggamit ng confidential at intelligence funds. Sinabi rin ng auditor na hindi saklaw ng mandato ang Office of the Vice President. Ganon din ang Department of Education ang pagsasagawa naman ng confidential operations. Samantala, hindi nakapagbigay ng tiyak na sagot itong si Del Campo kung tunay o kathang isip lamang ang mga pangalan ng ilang recipient ng tinatawag na confidential funds na tinukoy ng depensa bilang tila funny names o nakatutuwang mga pangalan. Sa pagtatanong ng defense counsel na si Attorney Christine Ferrer kung nangangahulugan bang hindi peke ang mga naturang pangalan, sinabi naman nitong si Del Campo na hindi niya iyon masasagot. Kinwestiyon din ng depensa ang pagsusumiti ng COA ng audit documents tungkol sa confidential funds sa House panel na nagsagawa ng imbestigasyon sa pamamagitan ng pondo ng OVP at ng DepEd. ipinaliwanag ni Del Campo na isinumiti ng COA ang mga dokumento bilang pagsunod sa utos ng House Panel. Samantala, sinabi naman ng House Prosecution Team na umaasa silang patuloy na magiging maluwag ang Senate Impeachment Court sa mga pahayag ng mga partido habang nagpapatuloy ang paglilitis. Nauna rito, nagbabala naman itong si Senate Impeachment Court Presiding Officer, Senator Francis Chis Escudero, laban sa paglabag sa tinatawag na sub judice rule o pagtalakay sa merito ng kaso habang nagpapatuloy pa ang trial. Pinagsabihan din ni Escudero ang mga abogado ng depensa maging ang prosecution na hinaan ang tensyon sa paglilitis matapos ang pagtatalo nitong sina Attorney Ferrer at Private Prosecutor Lorna Capunan tungkol sa paggamit ng misleading questions sa nangyaring cross-examination. Sa huling bahagi ng naturang sesyon, inanunsyo ni Escudero ang bagong subpoena para sa dalawang dating special disbursing officer na nagsilbi sa mga ahensya o ahensyang pinamumunuan ni Vice President Sara Duterte. Kabilang na dito sina Gina Acosta, dating SDO ng OVP, at Edward Fajarda na naging SDO rin ng DepEd noong kalihim pa si Duterte. Inatasan silang tumistigo sa impeachment trial sa pagitan din mo ng Agosto 17 at Agosto 19.
1: Ito ang Exciting Filipinas. VP Sara, absuelto o convictado. Convictado. The impeachment coverage.
0: Samantala mga kapay, mga tropa, ang balitang inyo pong napakinggan na bayhandog naman po sa inyo ng Vision X Plus na meron pong kakayahan upang maipanumbalik sa maayos sa paningin ang inyo pong mga nalalabong mga mata. Meron pong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E plus at zeaxanthin. Siya pong kinakailangan ng ating pong mga mata araw-araw para mapanatili nito yung pagkakaroon po ng malinaw na paningin. Ang Vision X Plus ay aprobado po ng FDA at ito ay mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika dito po sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Palitan na siya!
0: Karagdagang balitang national pa rin po tayo mga kabayan, mga katropa. O ito naman, sa collection naman tayo. Collection pa rin po, pumalo na raw po sa 2.003 trilyong piso ang kabuang collection ng BIR o ang Bureau of Internal Revenue mula po noong buwan ng Enero hanggang Hulyo ngayong taong 2026, kung saan nalampasan nito ang target na 1.990 trilyong piso para po sa nasabing panahon na lumamang nga po ng 13.53 bilyong piso o halos 0.68%. Ang pitong buwang koleksyon ay mas mataas din ng 102.60 bilyong piso kumpara sa kaparehong panahon noong pong nakarang taon na nagpapakita rin di mano ng 5.4 na year-on-year growth. Ayon yan kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza. Nakakolekta na rin po ang ahensya ng humigit kumulang 60% ng kanilang kabuang target para sa buong taong 2026. Binigyan din niya ang reflective nito. Binigyan din niya na reflective ito ng tumataas din mo noong tinatawag na compliance ng mga taxpayer at tuloy-tuloy na pagsisikap ng mga revenue district office at ganoon din ng large taxpayer service. Para sa buwan lamang ng Hulyo, umabot na po sa 358.44 billion pesos ang gross collection ng BIR na lumagpas sa monthly target na 336.07 billion piso ng 22.37 billion pesos. Mahigit sa 6.66%. Mas mataas din daw ito ng 19.41 billion piso kumpara noong buwan ng Hulyo ng nakarang taon. Na meron lamang din mo ng 5.73% growth. Ipinahayag din ni Mendoza na patuloy nilang ipapatupad ang 5-point reform agenda ng BIR o ang tinatawag nilang BIR DARES upang mas palawakin pa nimo ang digital services, padaliin ang mga proseso sa pagbabayad ng buwis at mahigpit na ipatupad ang batas laban sa mga hindi nagbabayad ng tama.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Buwis ng bayan, ang hinahanap ng mga mamamayan, sana napupunta. Ang karamihan dyan, sabi nila, nasa maleta na. Yan, mga kabay, mga tropa, tumaan! Umalo! Sa halos 2 trilyong piso ang na-collecta na po ng BIR ngayon pa lamang pong halos kalahati ng taon. Ang sasabihin naman po ng ating mga kabayan, mga katropa, taas ang kita, saan napupunta? Sa maleta, ang sabi nila. Mga kabayan, mga katropa, ang ating pong tamang oras, alas 4.43 na po ng umaga. Samantala, ang balitang international naman na inyo pong mapapakinggan. Andog naman po sa inyo yan ng Santon Gold Coffee Mix para sa mga tumaas ang kilay dyan. Sa ulat ng BIR, tumaas ang kanilang revenue collection. Marami ang napataas ang kilay. Saan na naman kayo mapupunta yan? Mag-ano muna kayo, ha? Muni-muni muna kayo. Higup muna kayo ng Santon Gold Coffee Mix, ha? Habang kayo po yung nakikinig sa ating pong balitang international.
1: Balita sa international.
0: Sikreto di mo nung inilipat si US President Donald Trump mula po sa kanya pong sasakyan na Air Force One. Patungo daw po sa isang mas maliit na military aircraft habang ito ay nasa bansang Turkey noong pong nakaraang buwan. Matapos mo nung makatanggap ng banta sa kanyang buhay, itong si Trump.
1: Balita sa international.
0: Ayan nga, sabi ko nga, balitang international niya. Ayon pa mismo kay President Trump, mismong si US Secret Service ang nag-utos na po sa kanya na lumipat ng eroplano matapos ang NATO Summit na isinagawa sa Ankara sa Turkey. Sa naging kwento nga po nitong si Trump, inilipat siya mula sa kanyang sinakyang Air Force One sakay ng isang catering truck upang hindi mahalata na lumipat siya sa isa o sa ibang eroplano. Ayun naman talaga, alam nga naman. Pagsakay mo, yan ang katulad yan. Sasakay ka, solo ka. Hindi ka pwedeng bumaba dyan. Hindi mahalata ang bubaba ka, di ba? Kung totoo ang meron siyang assassination noon plan, plot, wala na, paso na, di ba? Siyempre, secret lang. Kaya nga yung ginamit sa kanyang paglilipat, kunwari, merong catering truck. Kaya doon siya sumakay. Lalipat sa isang mas maliit na aeroplano. Dagdag pa sa kwento nitong si US President Trump, kasama niya raw sa naturang truck ang ilang malalapit niyang aide, kabilang na sina White House Deputy Chief of Staff John Scavino, Executive Assistant Natalie Harp, at Oval Office Operation Director Walt Nota. Hindi naman isinama sa paglipat ang mga cabinet official. Wow, ang mga cabinet official. Kung nagkataon, boom! Ubus ang cabinet official niya. Pero awa ng Diyos, wala naman nangyari, di ba? Pag-aamin pa nitong si President Trump na mas mataas pa umano ang panganib sa kanyang sinakyang eroplano matapos nga itong sikretong ilipat Dahil posibleng makaagaw po ng atensyon. Mas maliit, mas masiki, mas puno sila, mas delikado nga naman, di ba? Kaya lang, sabi niya, sinunod lang daw po nila yung kanyang security protocol. Hindi naman agad isinapubliko ng White House ang pagbabago sa naturang flight na natili itong sikreto hanggang sa iulat ito ng Washington Post nito lamang nakaraang Lunes. Ah, di ba? Secret nga eh. Saka naman ipagbunyag mo pa pagkaalis ang president lang pa ng si President Trump doon sa labi. Ay, wala na! Nandun na! Lipad na! Hindi na secret yun, di ba? Samantala, nabatid na una nang isinakay si Trump sa isang bagong renovate na aeroplano na donasyon ng bansang Qatar patungo sa Ankara para sa NATO summit. Ngunit sa pag-alis niya sa Turkey, bigla niyang piniling gamitin ang mas lumang Air Force One. Yung sinakay na papunta, yung donate ng bansang Qatar na nirenovate lang. Siyempre, hindi nga nakasanayan yun. Bagong donate eh. Eh. Dito sa Air Force One, kahit luma na, gamay na gamay niya. Kaya yun ang pinili niyang sakyan, di ba? Oh, mga kabayan, mga katropa, yan pong ating pong balitang international ay nagatid na sa ating orasan. Naganap na po ang 12 minutos bago sumapit ang alas 5 ng umaga.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: At ang balitang international na yan, ay handog naman po sa inyo ng numero unong vitamin C sa bansa. Ito po ang Santon Vitamin C na pumasa sa pagsusuri ng FDA na meron pong kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao. Upang hindi tayo magkasakit, mga katropa, ugaliin na po natin. Uminom ng Santon Vitamin C araw-araw. Ang Santon Vitamin C, mga kabayan, mga katropa, ay mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika dito sa Puerto Princesa at ganoon din sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, dakuin na po natin ang atin naman po mga balitang lokal.
1: Balitang
0: lokal natin naman sa atin ang atin po mga kasamang mga field reporters. Unahin na po natin ang balita ni Katropan Dennis Chua kung saan mga barangay daw po. Sa bayan ng Balabac, patuloy po na tumatalima at nagsasagawa nung tinatawag na 4S contra dengue. Kaya't kaliwat ka ng paglilinis sa kapaligiran. Sinasagawa. Katropa natin sa balita niya na Dennis Chua.
2: Live report. Patuloy na tumatalima ang mga barangay sa bahay ng Balabac, Palawan sa 4S contra dengue bilang pag-iwas sa naturang sakit matapos ang paalala ng Arsyon itong nakalipas na linggo. Bukod sa paalala, nagsagawa rin ng IEC o Information Education Campaign ng Arsyon Balabac kaugnaya sa naturang sakit upang mas mabigyan ang kalaman ng mga residente kung paano ito maiiwasan. Ang 4S contra dengue na sinasagawa sa mga barangay, partikular sa barangay Ramos Bang, Kalaan at marami pang iba, ay ang sabayang paglilinis ng kapaligiran. Una na rito ay ang pagwawalis at paglilinis ng bakuran, pagtatapon ng mga naiipong tubig sa mga gulong, paso at bote, pagpapanatili ng malinis at maayos na kapaligiran. Layunin din ang mapigilan ang pagdami ng lamok na nagdadala ng dengue. Inihikayat din ng Arsyo Balabac na ang lahat ng barangay at sambayanan na gawing regular ang paglilinis ng kapaligiran sa simpleng hakbang na ito ay naililigtas ang pamilya at komunidad mula sa naturang sakit. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa vitamin. Kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, Katropa Dennis. Dahil nga doon sa naging privilege speech ni board member Maribic Rojas sa regular na sesyon, yung Mangsi Island, marami pong mataas po yung kaso, ha? Na meron pong sakit na dengue. Marami nga po sa mga pamilya doon yung doon pulumikan sa takot mahawa. Problema lang po yung pong sa pagtugon. Meron naman daw pong mga health worker tayo doon. Meron din pong pasalidad, kaya lang kulang po sa kagamitan. Kaya po yan ay subject ng pagpupulong ng Committee on Health sa sanggunian ang panalawigan next week. Umihingi na rin po ng sabi nga ay yung pong maaasahan laging naka-standby na si ambulance para sa Barangay Mangsi. Itong si board member Al Nasir Iba. Doon sa kanya pong interpolation sa natura nga pong privilege speech ni board member board member Maribic Rojas. Para nga po pag mayroon pong mga emergency katulad yan, kaso ng dengue, ay agad pong madadala sa mga paggamutan na may sapat na kagamitan, especially sa mismong bayan ng Balabang. Alamin po natin kung ano po yung magiging tugon dito ng Office of the Governor. Hinihiling yan ni Board Al Iba sa Office of the Governor na maglaan ng pondo sa pagpapagawa ng C-Ambulance para dyan sa mga taga-Mangsi, iba pang mga island barangay ng Balabaca.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, punta muna natin si Katropang Belia. Energy audit isinagawa ng Department of Energy sa DENR Senro Taytay. Wow! Oo, ha? Mga taga DOE pa na nagsagawa ng energy audit. Alamin natin ang detalye ng balitang ito mula kay Katropang Belia Mucha.
1: Live report! Live report!
3: Isinagawa ng Department of Energy o DOE ang energy audit sa tanggapan ng DENR Community Environment and Natural Resources Office o SENRO sa Taytay, Palawan. Layunin ng pagsusuri na matukoy ang kasalukuyang paggamit ng kuryente sa tanggapan at makapagbigay ng mga hakbang para sa mas matipid at efisyenteng paggamit ng enerhiya. Pinangunahan ni na Ginoong Vincent Santos, Science Research Specialist, at Ginoong Raven Alexis Cruz, Science Research Specialist, ang pagsusuri sa mga kagamitan, sistema at mga nakagawin ang paggamit ng kuryente sa opisina. Sa isinagawang exit conference, tinalakay ng DOE ang mga resulta ng energy audit at mga rekomendasyon upang mabawasan ang konsumo ng kuryente at mapahusay ang energy efficiency ng tanggapan. Tinalakay rin ang madalas na power interruption sa Palawan at ang posibilidad ng paggamit ng solar energy bilang alternatibo o backup power source para sa mga tanggapan ng pamahalaan. Inaasahang magsisilbing gabay ang mga rekomendasyon ng Department of Energy sa DENR Senro Taytay upang maisulong ang mas efisyente, matipid at sustainable na paggamit ng enerhiya bilang bahagi ng programa ng pamahalaan sa energy conservation at paggamit ng renewable energy. At yan ang balita atin sa inyo ng Vision X Plus. Para sa mas malinaw na paningin, uminom araw-araw ng Vision X Plus, mga katropa, mula rito sa bayan ng Ilido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Belia Mucha, XFM.
0: Maraming salamat, katropang Belia. Ano yan, isa-isang opisina, isa-isahing ikuti ng mga taga-DOE para magsagawala ng energy audit o sample lang yon. Papaalala lang sa mga opisina ng gobyerno. Baka ma-surprise visit kayo ng mga taga DOE na nagsasagawa ng energy audit. Paano nyo ba ano ba yung mga paraan na ginagawa ninyo para makatipid sa enerhiya? Maghapon bukas lang naman po ang aircon. Maghapon naman pong bukas ang mga ilaw.

0: ng Quezon isinagawa. Naglinis ito. Alamin nga natin ang iba pang detalye sa balitang yan mula naman kay katropang Ray Elgaran.
1: Live report. Live report.
2: Inilusad kamakailan ang tauhan ng Bureau of Fire Protection sa Quezon, Palawan ang paglilinis sa mismong loob ng pamilyang bayan sa pamamagitan ng water flushing kung saan ang nasabing aktibidad ay pinapangunahan ng ahensya sa ilalim ng pangangasiwa na Senior Fire Officer 3, Merek Wengkaka, na siya acting Municipal Fire Marshal. Samantala, ayon sa pumatay sunog na ang layunin umano nito ay para matiyak ang malinis ligtas na kapaligiran para sa mga tendero at mamimili mga manggagawa. Dagdag pa nito na ang pamilyang bayan ay mahalagang sentro ng komunidad at pagpapanatili ng kalinisan ay nagkakatulong upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Yan ang balita natin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray Elgaran at SFM News.
1: Ito ang exciting videos.
0: Maraming salamat, katropang Ray! Dapat pati yung ano, yung mga pwesto binugan. Nanggigitata pa rin, oh. Ay, baka kinuskusan naman, no? Yung pinakita lang kasi doon sa picture, yung sa higlang binubuga. Malinis, ah. Mga kabayan, mga katropa, 2 minuto bago po sumapit ang alas 5 ng umaga. Tama na natin, ito ang si katropang Gerald Gales. Mga nakatira po, o mga nakatira daw po sa tenement sa Baywalk. Matagal na pong sinabihan, huwag daw pong mag-extend ng area. At alam daw po, alam naman daw po nila na yun ay maaring magiba. Nagibangan na ka po kahapon. Karagdagang mga detalye sa naturang balita mula kay katropang Gerald Gales.
1: Live report! Live report!
3: Matagal nang sinabihan ng city government ang mga nakatira sa tenement Baywalk na huwag mag-extend ng area mula sa kanilang pwesto. Ayon kay Alex Hermoso ng city anti-squatting team, alam na mga ito na bawal pero ginawa pa rin ang iilan para lumaki at lumawak ang kanilang pwesto at ang iba naman ay ginawang tindahan. Ayon pa kay Alex Hermoso ng city anti-squatting team, taong 2024 pa na pinagsabihan ng mga nakatira na gigibain na mga ito pero hindi raw inintindi ng mga residents. Kahapon ipinatupad ang demolition order sa extension structure ng tenement at ito ay magpapatuloy ngayong araw hanggang sa isa pang tenement na sakop pa rin ng Baywalk. Yan ang balitang atin sa inyo ng Santon Plus Herbal Soap. Kahit lagi kang nasa initan, tumutulong ito para manumbalik ang kaputian. Mas lalo pang kumikinis ang inyong balat. Basta naka Santon Plus Herbal Soap, mangingibabaw din ang bango umaga hanggang gabi. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM
1: News. Ito ang exciting babies!
0: Salamat, katropan Gerald. May kasunod pa raw yan. Sa kabila naman. Kailangan nilang nabanggit kung kailan, ha? Magkusa na lang po kayo mga taga sa Barangay San Isidro, ha? Samantala, punta mo natin sa katropang Mike, National Home Mortgage Finance Corporation. Nakipagpulong daw po kay Mayor Byron. Magpapautang na ba para sa mga pabahay? Alamin nga po natin ang detalye ng balitang ito mula kay katropang Mike Iscote.
1: Live report! Live report!
4: Madilim na umaga, katropang Ali. Oy! At madilim na umaga rin sa Tagapaleco. Kanina pa kami walang kuryente.
0: Walang kuryente, ano? Burnout, walang kuryente.
4: Kaya nga, anong oras pa lang, parang alauna pa lang kung walang kuryente dito sa Siksikan. So, hanggang ngayon, madilim na, walang ilaw.
0: Nako, delegado.
4: Okay.
0: Sige, congrats. Ay, good luck pala, good luck.
4: Good luck. Sabi ko, pagtawag ni Katropa Reyes, bubuksan ko yung ilaw na unga pala, wala pala kuryente.
0: Iyon lang. Sige.
4: Good morning sa Paleco. Samantala, nakipagpulunga kay Mayor Pairo na magkakilatawa ng National Home Mortgage Finance Corporation sa pangunan ni Executive Vice President Attorney Victor Alan Hinau kahapon sa Mayor's Office. Bahagi na ito ng kanilang pagbisita kaugnay ng NHB MFC Luzon Caravan 2026 na gaganapin dito sa

0: lungsod na Puerto Princesa ngayong araw. Layo rin din ang aktividad na palakasira o ugnayan ng National Mortgage Finance Corporation sa mga lokal na pamanaan, housing developers, financials, institutions at iba pang stakeholders habang isinusulong ang mas abot kaya at mas madaling access sa housing finance programs para sa mga pamilya Pilipino. Malugod naman tinanggap ni Byron ang delegasyon at ipinahayag ang suporta ng pamahalang lungsod sa programa na makakatulong sa napapanatiling pag-unlad ng Puerto Princesa at sa pagpapalawak ng mga oportunidad sa pamahay para sa mga taga-lungsod. Yan natin palita natin sa inyo ng Santon Golder Party na tumutulong para maging maayos ang pakiramdam natin dyan mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM.
1: Tropang Mike,
0: yes, na Tropang Ali.
1: Oo, meron talagang schedule dyan sa inyo. Oo, yung paleko.
0: Meron talaga?
1: Oo, alas 12 ng ating gabi kanina hanggang alas 8 ng umaga ngayon, mamaya pa. Oh, iyan ay kasama sa Power Family Parallel Activity. Oo, ha, Paleco, NPC, Delta P, DMCI, Annual Preventive Maintenance Test. Ayun. Oo, kaya naalala ko
0: pala. Yung mislo ko yan, hindi ko napansin yan.
1: Naalala ko.
0: Nakaipon sana ako na kuryente.
1: Oo, dapat. Masa mo ipon. Oo, 13. Oo, meron. Oo, August 13. So, iyan yung dahilan.
0: Hanggang alas 8 pa pala to.
1: Hanggang alas 8 pa. Oo. Kaya doon sa ano, huwag ka na magplansya ng yun, pagpag mo lang.
0: Kaya
1: na sa mga ano, kasi ito, Makasait Recloser, portion ng Barangay Irawan, Siksikan at Santa Monica. Rizuma Recloser, Irawan, Tumangisda. So, yun. Kaya ala kayong kurente ngayon dyan.
0: Kaya palang alas 12. Alas 12 ka na wala nga ano.
1: Nang kurente.
0: Ay, nagising kasi ako ng ano eh. Nagising ako ng 12:30 ako nagising eh.
1: Ayo, wala nang kurente.
0: Wala nang kurente, pagising ko ng 12:30. Yeah.
1: Oh, hanggang alas
0: naman kasi mainit na.
1: Namamawis. Kaurat.
0: Mawis.
1: Diba? Kaurat yung ganyan, diba? Kung saan kasarapan ng tulog, bigla ka magigising. Oo. Pero yun nga, alas 12 hanggang alas 12 ng ating gabi kanina hanggang alas 8 ng umaga mamaya. O yung pagkawala lang dayo ng kurente dyan sa inyong area, Katropang Maika.
0: Ay, ano ka naman. Sige, marami salamat sa paliko.
1: Yeah. Sige.
0: Pag-ano mo na ako, kinky.
1: Baka mangitim yung ano mo, yung... Wag krudo. Wag krudo yung gagamitin mo, ha? Nag-viral doon sa social media rin, no? Buong pamilya nang itim yung ilong. Dahil ang ginamit nila. Oo. Yun nga, kinky, tukalong ang problema, krudong ginamit. Oo. Mausok talaga 'yan. Tapos kulob pa yung
0: gas.
1: Kulob pa yung bahay nila. Talagang iikot ang ikot yung usok doon. Malalanghap nila. Nang itim yung mga ano, yung kanilang ilong.
0: Sige. Salamat sa payo. Hindi ko gagawin yan.
1: Wag. Kandila. O yung mga DIY. Yung mga... ano nga. Mantika lang. Asin. Plus cotton buds. Ilaw na yun.
0: Hindi. Meron akong ano dito eh. Kaya lang ano eh. Hindi ko na... Na-misto ko nga yung schedule na yan. Kaya hindi ko na-charge.
1: Hindi mo na pagandaan. Oo.
0: Hindi ko na ano eh.
1: Dali mo na yung Godram mong power bank yan dito sa istasyon, kargahan mo. Sige! Katropang Maika.
0: Sige, maraming salamat. Mula dito sa madilim. Madiliman. Yan sa Kiksikan. Balik sa'yo. Ito ang exciting
1: podcast. Sa mga nagtatanong pa rin ha, dyan sa mga area ng Irawan, Siksikan at Santa Monica, Barangay Mangingsda, Tus Piminda. Wala kayong dali talaga ng kurente ngayon. Kayo na pang alas 12 ng ating gabi hanggang alas 8 ng umaga. Dahil yan po sa sinasagawang Power Family Parallel Activity ng Paleco, NPC, Delta P, DMCI or yung kanilang Annual Preventive Maintenance Test. Mga katropa! Samantala, 6 minutes makalipas po ang alas 5 ng umaga. Mga kabayan, mga katropa, magbabalik pa rin po ang ating pong palatuntunan ng Eksena Pilipinas pagkalipas lang ng ilang paalaala.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Ito ang XFM Palawan.
4: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
3: XFM Network Philippines.
4: Una sa balita, angat sa musika,
3: angat sa komentaryo,
4: angat sa serbisyo publiko.
3: This is XFM.
4: Ang katropa mo.
3: Exciting!
5: Exciting!
6: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
7: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo! Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? Eh di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Ang Sansone Plus Gold Herbal Capsule, Sansone Gold Coffee Mix at Sansone Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Sister Pain.
8: O si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika. Sansone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Sansone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, muri nga espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Sansone Gold Coffee Mix.
6: Sansone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Sansone Gold Coffee Mix.
7: Sansone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sansone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sansone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Sansone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Sansone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Sansone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
6: Ang Sansone Plus Gold Herbal Capsule, Sansone Gold Coffee Mix at Sansone Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
11: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
12: Ice yan!
11: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3.
13: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
6: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Mga katropa, excited!

0: oras natin mga kabayan, mga katropa, 11 minutos makalipas na po ang alas 5 ng umaga. Samantala sa pagpapatuloy pa rin po ng ating po mga balita, punta muna natin si katropang Kuya Totoroni mula sa Ospital ng Palawan at Police Station 1. Katropang Kuya Totoroni, good morning!
1: Live report! Live report!
2: Yes, good morning! Siyempre, good morning katropang Ali at good morning sa ating mga gising ng mga nanay at tatay ngayong umaga ng OIBIS.
0: Wala rin ba ang kurente sa inyo?
2: Yan, ang masaklap katropang Ali, napuyat ako.
0: Kasama kayo eh.
2: Oo. Paglagpas ko, nung papasok sa station kanina, pagdating ko naman sa Santa Monica, may ilaw naman sa highway hanggang Kabayanan, katropang Ali.
0: Portion lang kasi doon sa Santa Monica.
2: Yung kaila katropang Roy Alcantara,
0: wala
2: silang kuryente. Nakita kami dito sa highway. Ayan, ay bumili daw siya ng pangano ng puyat, katropang Ali. Puyat daw siya kagabi.
0: Paypay.
2: Dahil nga, walang kuryente.
0: Schedule yun para dyan sa southern barangay.
2: Iniisip po nga, mamaya pang gabi, yung pala, Miyerkules pala ng gabi, hanggang Huwebes ng umaga.
0: 13, sabi.
2: Oh.
0: Sige.
2: Kaya nga, hindi ako nakapaghanda.
0: Hindi ka nakapaghanda. Sige.
2: Sige, update natin katropang Ali dito sa Ospital ng Palawan. Ito, meron tayong dalawa. Unahin natin itong una. Itong stabbing nga nangyari naman sa may bahagi ng barangay Santa Monica.
0: Stabbing?
2: Nasaksak ito, katropang Ali. At ito ay nangyari pasado alas 11 nung dinala na dito sa Ospital ng Palawan. Dinatayang nasa alas 10 or humigit kumulang nangyari bago ito dinala dito sa Ospital ng Palawan. Itong edad 35 anyos na residente naman ito ng barangay Siksikan, katropang Ali. Base dito sa medical record ng Ospital ng Palawan, lasing umano itong suspect ng sumaksak dito sa biktima. At ang sabi nga dito sa talaan, katropang Ali, na di manoy ay dating alitan ang pinagmulan ng insidente. Nagtamo ito ng saksak sa may bahagi ng kanyang kilikili, katropang Ali. Sa ngayon, yung biktima ay inobserbahan ng mga doktor dito sa Ospital ng Palawan dahil sa tinamong saksak sa may bahagi ng kanyang kanang kilikili, katropang Ali. Sa ibang balita, ito nangyari sa may bahagi ng barangay Santa Lourdes pasado alauna kaninang umaga. Itong mag-asawa, katropang Ali, ay nagiinuman. At matapos na magiinuman, katropang Ali, nagkaroon ng pag-aaway o diskusyonan itong mag-asawa. At ang ginawa ng asawang lalaki ay umalis muna sa kanilang tahanan at ito na sinagawa ng asawang babae at kumuha ito ng patalim at sinaktan ang sarili nito. Gamit ang isang kutsilyo, katropang Ali, at sinaksak ang kanyang sarili sa bahagi ng tiyan, katropang Ali. Agad naman itong narespondihan ng barangay at nadala naman dito sa Ospital ng Palawan. Sa ngayon ay inoobserbahan pa rin itong babae, katropang Ali, itong edad 39,
0: naku,
2: na residente na sa may bahagi ng barangay Santa Lourdes. So yun ang netala ang dalawang nangyari, no? Puro
0: saksak.
2: Saksak. Yung isa naman napag dating alita, dito naman ito mag-asawa, katropang Ali. Masaya siguro nung umpisa ng inuman, matapos sila nag-inuman at nagkaroon ng diskusyon at nagtatalo at nawi na nga na yung tangginang ay sinaksak na sinaksak kanyang sarili, katropang Ali. So yun lang yung dalawa ang naitala sa Ospital ng Palawan at ang ating inabangan ay dalawa at apat pala, katropang Ali, ang manganganak ngayong araw ng Huwebes dito sa Ospital ng Palawan. Update din natin, katropang Ali, sa Police Station 1. Siyempre, good morning sa pangunguna ni Police Major Neil Manalo. Ano? Siya yung ating station commander. Naroon pa rin, katropang Ali, itong suspect doon sa nasagasaan ng isang lalaki na patay dyan sa may bahagi ng Malabar Street. At kahapon na in-case na din ito at sa ngayon ay nasa kustudya pa rin ng PNP Police Station 1 itong suspect, katropang Ali. Maliban dyan ay wala na rin naitala ang ating Station 1 at so far so good yung ating mga kababayan lalo na nasa sakupan ng Police Station 1, katropang Ali, dahil naman itala at maging sa ospital, walang taga police station man na kailang nasasakupan ka, Tropang Ali. Sa ngayon, nandito tayo ngayon sa may bahagi din ng Malabar Street at kung saan nagsasagawa ng ating police station 1 sa panguna ni Police Major Neil Manalo, ang ating station commander ng police station 1. At ilan namang ating mga motorista ay wala rin naman nakitaan ng violation, Katropang Ali. So, siyempre, good morning no sa ating mga katropa no sa Police Station 1 hanggang sa Police Station 6. At siyempre, good morning din sa ating mga katropa no sa anti-crime na ngayon ay nasa kanya mga destination o sa pwesto nila, Katropang Ali. Live mula dito sa labas ng ating himpilan, katuwang natin dito ang Santon Vitamin C na ito'y mabibili na sa lungsod at sa lalawigan ng Palawan para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Ako yung Katropang Kuya Toto, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, Katropang Kuya Totoroni. Samantala, nakating sa ating orasan, nagarap na po ang 18 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga. Samantala, karagdagang balitang lokal pa rin. O ito, palayko, magpapatupad daw po ng 3 araw na power interruption. Sa bayan po yan ng El Nido. Alamin natin kung saan-saan lugar yan dyan sa bayan ng El Nido mula sa ating pong katropang si Katropang Bella Mucha.
1: Live report.
3: Magkakaroon ng 3 araw na power interruption sa ilang lugar sa bayan ng El Nido ngayong buwan ng Agosto bilang bahagi ng isasagawang line upgrading activity ng Palawan Electric Cooperative o PALECO. Isasagawa ang power interruption sa Agosto 14, Biyernes, Agosto 16, Linggo, at Agosto 18, Martes, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Apektado ng pagkawala ng supply ng kuryente ang mga lugar na sakop ng Nasigdan Recloser, kabilang ang bahagi ng Sitio Nasigdan, Barangay Villa Libertad, Barangay Pasadena, Barangay Barutuan, Barangay Bukana, at Barangay Tenigiban. Ayon sa PALECO, kinakailangan ang pansamantalang pagkawala ng kuryente para sa kaligtasan ng mga personnel habang isinasagawa ang konstruksyon ng double circuit line. Pinapayuhan ang mga residente ng El Nido sa mga apektadong lugar na paghandaan ang naturang power interruption at gumawa ng kinakailangang paghahanda upang maiwasan ang abala sa kanilang mga gawain. At yan ang balita, hatid sa inyo ng Santon Plus Gold. Para sa mas malusog na pangangatawan, uminom lagi ng Santon Plus Gold, mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Bella Mucha, XFM News.
0: Samantala, isang resort and spa, pinagkalooban daw po ng investment incentives ng pamalaang lungsod ng Puerto Princesa. Katrapalating sa balita niya na Mike Isacote.
1: Live report.
4: Pinagkalooban ng city government ng Puerto Princesa ng investment incentives sa isang resort at spa, patungkol ng Amorita Resort and Spa bilang paghikayat sa mas marami pang responsabling pamumuhunan sa lungsod. Ginawa ang maikling seremonya kapangalawa kung saan personal na iginawat ni Mayor Lucelo Perron ang Certificate of Registration Morita Resort and Spa bilang Preferred Investment Area Hotel and Resort Category Large Enterprise alinsunod sa Puerto Princesa City Investment Code of 2010. Ayon kay Mayor Perron, ang pagpasok ng ganitong malaking investment ay nagpapakita ng tiwala ng mga investors sa patuloy na paglago ng ekonomiya ng Puerto Princesa, kabilang sa mga insentibong matatanggap ng resort and spa ang 100% exemption sa business tax at real property tax para sa lupang direktang ginagamit sa negosyo sa unang 2 taon. Samantala, magkakaroon ng 75% tax exemption sa 3 taon at 50% sa 4 at 5 taon para sa taxable year 2027 alinsunod sa Section 22 ng City Ordinance Number 4610 Puerto Princesa City Investment Code of 2010. Sa sabi ni Byron, ang malaking pamumuhunan ay maaring mahikayat ng iba pang investor na magnegosyo sa lungsod na magbubunga raw ng dagdag na trabaho at mas masiglang turismo. Sa kasalukuyan, nasa 77 empleyado na ng Amorita Resort and Spa at inasahang madadagdagan pa ang mga manggagawa kapag full blast na operation nito. Pinangunahan naman ng Local Economic Development and Investment Promotions Office o LEDP sa pamumuno Puno ni Development Management Officer Lorraine Bansuelo ang seremonya. Dumalo rin si City Councilor Erwin Idualino kasama ang mga kinatawan ng Palawan Bankers Association at Puerto Princesa City Chamber of Commerce and Industry. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagbigay ang city government dahil meron din iba pang mga negosyo ang nabigyan na kamakailan. Yan ang balita atin sa inyo na Business Plus Capsule na tumutulong para luminaw muli ang ating paningin. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
1: Ito ang Exciting Days!
0: Samantala, ilang guro nawawala na raw po sa tamang asal sa paggamit daw po yan ng social media. Ayon mismo yan sa Department of Education. Detalye ng balita niya mula naman kay katropang IC Pacaldo.
1: Live report.
5: Naglabas na ng kautusan ng Department of Education at DepEd sa mga guro at iba pang personnel na panatilihin ang pagiging professional at tamang asal sa paggamit ng social media. Isinasaad sa inilabas na memorandum nitong August 11 na saklaw ng ahensya ang social media account ng isang guro upang makasigurong napapanatili ang professionalism. Kinumpirma ng DepEd na nakatanggap ito ng mga reklamo tungkol sa social media posts ng ilang guro at personnel na nawawala na sa tamang asal sa paggamit ng social media. Para sa mga guro na vlogger na pinag-iingat rin sila sa mga content kaugnay sa kanilang mga learners at bawal rin mag-post na mga anumang makakasira ng reputasyon ng ahensya at ng iba pang mga kasamahan nila. Maliban sa pagpapagkalat ng fake news online, hindi rin pinapayagan ang paggamit ng social media na maaaring magdulot o pagsimulan ng anumang harassment. Yan ang balita atid sa atin ng Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang IZ Pacaldo, XFM News.
0: At sa huling bugso ng ating pong mga balitang lokal, apat na menor de edad na estudyante huli umano sa paggamit nang mariwana sa Barangay San Jose. Detalye ng balita niya mula naman kay katropang Girlie Cadasio.
1: Live report.
6: Naglabas ng payag ang Puerto Princesa City Police Office sa umano'y paggamit ng ipinagbabawal na marijuana ng apat na minor de edad na estudyante pasado alas 3 ng hapon August 11, 2026 sa Barangay San Jose. Ayon sa paunang investigasyon, mga estudyante sa isang paaralan sa lugar ang mga sangkot. Dinala ang mga minor de edad kasama ang kanilang mga magulang at kinatawan ng paaralan sa Barangay Council for the Protection of Children bago dalhin sa Police Station 2 para sa investigasyon. Ayon sa PS2, umamin ang mga ito na gumamit sila ng marijuana. Na-refer na rin ang apat sa City Social Welfare and Development Office para sa kaukulang intervention at assessment. Habang patuloy namang iniimbestigahan ang umano'y pinagmulan ng nasabing marijuana. Hindi nilabas ng PPCPO ang pagkakakilanlan ng mga minor de edad bilang pagsunod sa mga batas sa pangangalaga ng kanilang karapatan at kapakanan. Hinihikayat naman ng mga magulang, guro, komunidad na makipagtulungan upang maiwasang masangkot ang mga kabataan sa anumang uri ng illegal na droga. Yan ang balitang hatid sa atin ng Premium D3 Coffee Mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girlie Cadasio, XFM News.
0: Maraming salamat sa ating po mga kasamahang mga field reporters. Samantala mga kabayan, mga katropa, ang mga balitang inyo pong napakinggan. Handog naman po sa inyo yan ng Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, at ng Santon Plaza Coffee Mix. Ang mga healthy na kape na produkto po ng Yes to Health Incorporated ay inyo na pong mabibili sa lahat ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa at galing po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Samantala mga kabayan, mga katropa, inyo na pong narinig ang kabuuan ng ating pong programang Exciting Pilipinas ngayon pong araw ng Huwebes, 13 sa buwan ng Agosto taong 2026. Good morning muna, Ma'am Maricel Curib Tampos, Ma'am Maribel Gasita, Ma'am Mitch Ornopia, Sir Gerald de la Cruz, at ganoon din kay Ma'am Alona Dagaraga Santino, kay Tay Alon, kay Naijo Santino. Good morning, good morning. At good morning din kay Sir Take Ferrer. Sir Tax, good morning, good morning. Mga kabayan, mga katropa, sa ngalan po ng ating nakasama sa bahaging technical, Engineer Moises Acosta. At live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lunsod ng Puerto Princesa, nasabayin po napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan po ng Palawan. Live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Para po sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako naman ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga, ang inyong tagapagbulahaw, tagagising kada umaga. Ako po si Katropang Alizon Salvatus. Maraming maraming salamat po at magandang umaga na, Pilipinas!
7: Inyong narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM. Exciting Pilipinas!
8: Ito ang XFM Palawan.
9: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
8: XFM
9: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
8: This is XFM.
9: Ang katropa mo. Exciting!
10: Exciting!
11: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating po programang The Secret of Health. Ang programa naghahatid ng mga kaalaman, mga sekreto at mga solusyon kung paano po natin mas maiigting ang pag-iingat at pangangalaga sa ating pong kalusugan. Siyempre, kasama pa rin po natin ang nasa likod ng ating po mga programang ito at nasa likod ng ating po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health. At ating po mga Yes to Health Wellness Center na pwede mong mapuntahan, mapagpakonsultahan at pwede rin kayo maka-avail dyan na lahat ng produkto ng Yes to Health. Sa ngalan po ni Dr. Emilito, ating pong CEO, ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hines, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Makakasama niyo po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa ating pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopath, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw, Doc Michelle, at sa lahat ng ating mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po sa The Secret of Health.
0: Samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating pong talakayan sa pamamagitan ng pagkapadala ng inyong mga text messages, mga inquiries po na about your health. Yan. Welcome na welcome ang inyong mga katanungan, ha. Text nyo lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasalan yung mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. Paumanhin po muna sa mga tumatawag, hindi po natin ma-entertain ang inyong mga calls para mabigyan daan din naman natin ang ibang mga may mga katanungan, ha. Kaya kung meron kayong mga inquiries, i-text nyo lang yan sa ating pong numero. Ulitin ko po ating pong number, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
2: The secret of health.
0: Kumusta po mga katropa? Kumusta mga kaibigan? We hope and pray nasa maayos at malusog po tayong sitwasyon at kondisyon. Yan, lalo na Dok, pag nakakainom ng ating pong ultimate trio, ang katuwang po natin sa pagpapalusog, pagpapalakas ng ating pong pangangatawan. Ha?
1: Ang ultimate trio ay mga herbal supplement na pinagsama-sama yung kanilang synergistic effect kapag ito inyong ginagamit araw-araw. Katulad na Santon Plus Gold, yung Santon Beat C, at yung ating pong Premium D3. So itong mga to, pag together, pinagsasabay-sabay nyong inumin sa isang araw, mas nagiging malawak yung kanyang benepisyo sa ating kalusugan.
0: Yan, sa mga katropa natin, mga kababayan natin dyan, pagod na pagod sa pagtatrabaho, ubos na ubos ang enerhiya, mapapisikal man o yung ating pong mentalidad na lakas, talagang nadidrained sa mga stresses. Ayan, mga napakaraming stressors ba, ano? Sa araw-araw natin na pagkikilos, pagkatrabaho po natin, kinakailangan natin ng backup, ha? Kinakailangan po natin ng suplemento, mga powerful supplement. Bukod sa mga kinakain natin ng mga masustansyang pagkain, mahalaga na meron pong backup nutrients tayo. Pwede din makuha dyan sa atin pong ultimate trio, mga kaibigan, ha? Araw-arawin po ang pag-inom ng atin pong mga suplemento. Naroon na yung ultimate trio po natin, ha? At dyan po sila may bibili sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Pwede rin po yan ma-avail sa atin pong online shopping store sa Shopee, ha? Search lang atin pong official Shopee page, Yes to Health 2011. O di kaya, ay bumisita po, pumunta sa atin pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Dahil sa mga center po natin, available po lahat dyan ng atin pong mga produkto at pwede kayo makapagpakonsulta pa dyan. Isabay nyo na yung pagpapakonsulta sa mga karamdaman na inyong nararamdaman sa inyong pangangatawan. Ha? Sa mga gusto pong bumisita sa atin pong mga wellness clinic, narito po mga katropa ang ating address.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Medical Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cell Paul Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try niyo rin.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. The secret of health. Secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo, mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ahead sa atin ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Ang Premium D3 po, mga kaibigan, ay meron pong vitamin D3, ang most potent form ng vitamin D na napakahalaga sa formation ng atin pong mga buto, pagkapatibay ng atin pong bone mass. Meron nga ang sinabi, kasabihan doon, kung gusto mo na mabuhay ng matagal, ingatan mo yung mga buto mo.
1: Oo, kasi yung tinatawag na framework eh.
0: Mm-hmm.
1: Kumbaga, ang framework, ang trabaho niyan, magbigay ng matibay na estruktura ng katawan.
0: Mm-hmm.
1: So, ibig sabihin, pag malambot yung buto natin, kahit pa matibay yung kalamnan, wala rin.
0: Wala din.
1: Mangyayari. Saka mga buto natin, dyan, ginagawa yung ating mga pulang mga dugo.
0: Cellula.
1: Oo. So, kumbaga ito ay kinakailangan man na natiling matibay lagi.
0: Yun ha. O, kaya sa mga katropa at mga kababayan natin dyan, alagaan natin na gusto yung atin pong mga buto. At hindi lang yan, kapag araw-araw po tayong umiinom ng Premium D3 Soft Gel Capsule natin, mga kaibigan, ano? Ay nagbibigay po yan sa ating pangangatawan ng sapat ng mga essential fatty acids. Ang mga essential fatty acids, napakarami pala, Dok, ng ano nito. Napaka-broad ng gawain nito sa ating pong pangangatawan, mula sa pagkokontrol ng ating pong kolesterol, mga lipids sa ating pong dugo, hanggang sa pagpapatibay ha, ng ating pong mga tissues, mga kalamnan sa ating pangangatawan. At yung lagi mga nababanggit, Dok, ano? Yung brain nga natin. Yung composition niyan, karamihan is kolesterol, di ba? Or itong mga fats. So napakahalaga ng ginagampanan ng mga essential fatty acids na ito sa pagkakaroon ng malusog na pangangatawan, mga katropa. Ha? Kaya sa mga gusto makakuha ng sapat na mga essential fats na yan, inom po kayo araw-araw itong atin pong Premium D3. Magandahan pa yan, meron niyang Moringa Seed Oil. Napaka-unique na content ng atin pong Premium D3, kaya bibihira lang yung mga suplemento na makikita nyo na mayroon pong Moringa Seed extract, mga kaibigan, no? Moringa seed oil extract. Merong iba na puro lang na moringa seed extract, ano? Pero sa premium dito natin ay nakaluhok na po doon yung moringa seed oil extract na yan, mga kaibigan, ha? Kaya sa mga gustong makakuha ng benepisyo na taglay-taglay ng ating pong premium D3, mabibili na po yan, ha, sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Pag-uusapan po natin dito sa atin pong programa, sa ating talakayan, mga kaibigan, ano? Ito pong benepisyo sa kalusugan ng tinatawag po ng mga electrolytes. Ano nga ba itong mga electrolytes na ito at bakit po isa ito sa dapat na panatilihing balanse, Doc, sa atin pong pangangatawan?
1: Oh, magandang tanong yan kasi ang electrolytes, actually, ito isa sa pinaka-importanting aspeto ng healthy body, yung balance ito. Kasi itong electrolytes, mga ano to eh, actually mineral, na ang kanyang trabaho ay magdala ng electrical charge mula sa ating utak papunta sa iba't ibang parte ng ating katawan. Especially kapag nadidissolve or mix in water itong mga minerals na ito. Yung mga minerals na to ay tumutulong ano para doon sa conductivity ng ating muscle, yung muscle contraction, o paggalaw na ating kalamnan, ganun din yung nerve signaling. Na kung saan nagiging mas epektibo yung nerve signal kapag mayroong sapat na electrolytes. Ganun din yung sapat at normal na tibok ng puso at yung communication ng bawat cellular ng katawan ay nakadepende yan sa balanse ng electrolytes sa ating katawan. So meron tayong pitong electrolyte na kilala. Una yung sodium. Sabi nga yung mga ayum-ayum, ano? Ito yung mga pinaka-importante. Yung sodium, nagkocontrol yan ng balanse ng ating mga fluid sa katawan, including din yung nerve function natin. Ano? Kaya pag ikaw kulang sa sodium, pwedeng manghina ka. No? Potassium naman ay napaka-importante ng electrolytes para sa ating tibok ng puso. Ganon din sa paggalaw at tamang contraction ng ating muscle o kalamnan. No? Kaya isa ito sa madalas yung mga tao na ospital pag bumabagsak yung potassium kasi apektado yung tibok ng puso.
0: Meron iba, Dok, nagko-collapse pagka nag-drop ng husto yung potassium level sa katawan.
1: Yung calcium naman ay napaka-importante sa tibay ng buto, ganun din sa proper signal ng nerve at tamang galaw ng kalamnan. Isa ito sa mahalagang ano kasi electrolyte o mineral sa ating pong kalamnan. Pag kulang ka sa calcium, usually commonly muscle cramps ang mararamdaman natin. Ang magnesium naman, nare-regulate niya yung mahigit sa 300 biochemical reaction sa ating katawan. So very important yung magnesium. Chloride, balance naman ito ng acid at yung cellular hydration. Phosphate, importante sa energy production natin at sa bone health. Bicarbonate naman, yung regulation ng pH. Kaya diba, pag ikaw hindi balanse ang blood pH, diba, acidic yung pH ng dugo mo, nagkakaroon ka ng acidosis, hindi maganda nagiging dulot sa katawan natin. So, yung bicarbonate ay importante para makatulong sa balanse ng blood pH natin. So yung mga electrolytes na yan, they work together to maintain yung ating total electrolyte balance ng cells. Kaya nagiging healthy, malakas at tama yung paggalaw na ating katawan.
0: Dito, Doc, sa mga nabanggit mo ng mga electrolytes na ito, ano yung kahalagahan nila, Doc, sa functions ng atin pong pangangatawan o yung mga trabaho ng iba't ibang parte ng pangangatawan natin?
1: So, electrolyte, basically, very important sa hydration. So, yung kininom nating tubig ay kinakailangan din ng electrolytes ng tubig. Kasi parang pag kulang ka sa tubig, babagsak yung electrolytes mo. Pag kulang ka sa electrolytes, hindi mamaintain yung stability ng hydration ng katawan.
0: Water ng katawan natin.
1: Kumbaga, they need each other. So, yun ang isa sa maganda. No? Yung pagpasok at paglabas ng tubig sa ating mga cells, yan ay ginagawa at tinatrabaho ng ating mga electrolyte. Kaya pwedeng mapektuhan yung cellular hydration natin. O, yun yung isa sa importante. Pangalawa, nerve function. Kasi yung mga nerve natin, nagko-communicate sila using electrical impulses na dumedepende naman sa sodium at potassium para maging efektibo. Parang sa kuryente, 'di ba? Yung ano 'yun eh. Parang isang eksperimento niyan para sa kahalaga ng electrolytes, kumuha ka daw ng distilled water, ilagay mo sa isang baso, tapos maglagay ka ng dalawang kuryente, yung kabad ng kuryente na buhay, live wire, ano. Yung one end nasa kabila and the other end yung negative positive, 'di ba? Maghiwala 'yon. Pareho mo silang itutubog sa tubig na distilled water. Dahil wala siyang electrolytes, wala siyang mineral, hindi magta-travel yung kuryente doon sa distilled water. Kaya kahit ilagay mo yung kamay mo, hindi ka makukuryente. So, yun. So, yun din ang ginagawa niya sa katawan. Without electrolytes, yung electrical impulses na nanggagaling sa brain, going to the different parts of the body, hindi magkakaroon ng magandang conductivity. O kaya yung mga tinatawag nating function ng katawan, na katulad ng paghinga, pagdigest, ay naapektuhan. Yung direct control kasi ng brain natin sa iba't ibang bahagi ng katawan, yun ang apektado. So yung muscle function, including yung paggalaw nito, nangangailangan ng calcium, magnesium, potassium, yung tatlo na yan. Kung wala yun, pwede ka magkaroon ng cramps, mahina yung muscle mo, liliit, o lagi ka magkakaroon ng spasms. Ang tawag nila doon sa mga Tagalog term, mga pasmadong ugat, pasmadong kalamnan. Isa pa, ang electrolytes is napaka importante sa blood pressure regulation. Especially yung potassium at sodium. Kaya pag ikaw ay high blood lagi, kulang ang iyong potassium o kaya naman ang sodium mo sobra. Yun yung ano doon. And last but not the least, energy production.
0: Yun.
1: Kasi yung magnesium, phosphate, more on ano yan eh, generating energy mineral. O kaya pag nanghihina po kayo, malamang kulang kayo sa electrolytes.
0: Yan ha. So mga katropa, mga kababayan natin dyan, itong mga electrolytes na ito, Doc, naalala ko tuloy yung isang nagpost. Ang mga Pilipino daw, ay yung mga taga-ibang bansa, pagka sila ay yung nag-exert ng extra effort, like exercise, physical activity, doon sila nagiinom ng mga ano, yung mga isotonic drinks. Eh sa atin daw, umiinom lang ng mga isotonic drinks pagka yung naglulus bowel, dehydrate.
1: Mali.
0: Mali, ano? Oh. So, sa mga kababayan natin, napakahalaga na tayo po ay nakakakuha ng mga electrolytes na ito. Yung mga ano, Doc, yung mga food supplement, kagaya ng Santon Gold natin, pwede yung makuha na ng mga electrolytes based doon sa mga content po niya, mga kaibigan, ano? So, pwede yung isabay po niyo or pwede yung gamitin yan na pandagdag ng mga electrolytes sa inyo pong pangangatawan, ha? Ang tanong, Doc, ano-ano yung mga dapat nilang bantayan na mga simptomas if bumababa na yung mga normal na electrolytes sa kanilang pangangatawan?
1: Bago kong banggitin yung mga symptom, unahin natin bakit bumababa yung electrolytes. Una, dehydration. Kapag ang isang tao kulang sa tubig at dehydrated, di talagang babagsak yung electrolyte ng katawan. Kasi nga, di ba, sabi ko nga kanina, ang electrolyte at ang water is talagang dapat equal sa katawan natin. They work with each other. Pangalawa, yung sobrang pagpapawis. Makala natin yung sobrang pagpapawis tapos walang replenishment ng fluid sa katawan, nakakabagsak po yun ng electrolytes ng katawan natin. Isa pa yung pagsusuka at saka pagdudumi o yung sukatae. Pasintabi sa mga kumakain. Yung yun po ang pinakamabilis magpabagsak na electrolytes. Kaya yung mga bata, kapag sila ay sumusuka kasama yung pagdumi, wag niyo na hong hintayin na sila ho ay lumalim pa yung mata. Dalhin niyo na ho sa ospital. Kasi pag mga bata, mabilis lang yan. Meron akong kakilala na healthy yung bata. Tapos naka-apat lang daw na dumi, naka-dalawang suka, wala na, hindi na umabot sa ospital. Kasi pag bumagsak electrolytes mo, hihinto puso mo. Hihinto yung body functions mo. So, ano mangyayari sa'yo? So, lalo pag bata, delikado yan. Pwede rin kapag mahina yung kidney mo o mayroon kang mga chronic kidney disease, pwede pong bumagsak yung electrolytes. Kasi mahalaga din yung kidney function sa balance ng mineral ng katawan. Yung hindi maganda yung ating diet, laging kumakain ng mga pagkaing kulang sa minerals, and sinasabi pa nila may mga certain medications na pwedeng nagpapabagsak din ng electrolytes, especially mga diuretic.
0: Yan.
1: Halimbawa, pinapainom kayo ng diuretic. Ang diuretic, may mga anti-hypertensive medication na may diuretic effect. So, kinakailangan nyo talaga na kumain ng mga pagkain mayaman po sa electrolytes. Ngayon, ano mga signs?
0: Yan.
1: Okay, una, yung mga simple, mga early signs, yung madali ka mapagod, parang sasakit ng kalamnan mo, nahihilo ka, sakit ng ulo, isa yan sa common kasi sa hindi ng dehydration yan eh.
0: Oo.
1: Yung pag-dry ng iyong mga labi, muscle cramps, yan yung mga palatandaan. Pag naman severe na yung ano, yung symptom, pwede ka magkaroon ng matinding palpitation, nahihirapan kang huminga, yung iba nagsisisure, nahihimatay, nagkakaroon ng muscle paralysis, at parang erratic yung blood pressure nila, na hindi na maintindihan, tataas, biglang babagsak. Yun yung ano, palatandaan. Commonly weakness. Kaya di ba may mga pasyente, lalo mga matatanda na, hindi na kumakain, tapos hindi na makagalaw, hindi na makagulapa, hindi pagmulat ng mata, hindi magawa, dinadala sa ospital. Pagdating sa ospital, ay naku, sodium, ano, sodium deficiency, tsaka potassium deficiency yung nakita ng doktor. So, kaya di ba sinisperuhan ka agad. Then after a while, after maswerohan, gumaganda ang dito yung pakiramdam. Oh. Kasi yung swero, electrolyte yun.
0: Sodium yun.
1: Sodium, oo. Oh. Ganun po yun. So, napakaraming health risks sa mababang ano. O, pag mababa yung potassium mo, tinatawag nilang hypokalemia, pwede kang magkaroon ng irregular heartbeat.
0: May mga ano siya, Doc? May mga specific symptoms siya. Doon sa mga specific na electrolytes na bumabagsak sa iyong katawan.
1: O, alam ba, di ka makatulog lagi ng normal, lagi ka may anxiety. Tapos yung may mga muscle twitching, alam mo yung muscle mo parang gumagalaw na hindi mo naman... Iba yung cramps eh.
0: Oo.
1: Ang cramps kasi masakit yun eh.
0: Mm-hmm.
1: Yung twitching, hindi. Parang involuntary movement.
0: Oo.
1: Kulang ka sa magnesium.
0: Mm-hmm. Meron nga mga ganyan. Minsan sa face, minsan sa kamay din. Minsan sa lower extremities.
1: Same kasi yun ang ano, extreme stress and anxiety.
0: Mm-hmm.
1: Kaya pag bumagsak yung magnesium mo, yung muscle mo, hindi niya alam kung ano yung movement. Yun yung ano noon. So, dapat pong bantayan kung ang mga pasyenteng mababa ang electrolytes ay yung mga matatanda. Kasi commonly, ang mga tao na pwedeng always at risk yung mga atleta. E di ba yung mga atleta, meron silang mga iniinom na isotonic drinks.
0: Yun
1: Yung mga isotonic drinks na yun, especially nasa extreme sports ka, kailangan mo yun.
0: Oo. Mahalaga talaga yun.
1: Mahalaga yun. Pero hindi yun kasi pwedeng inaaraw-araw.
0: Tama.
1: Kasi pwedeng yung kidney mo naman tamaan kung sobrang taas ng ano, tapos hindi mo naman kailangan. Yun kasi yung ano ginagamit ng mga athletes.
0: Kaya nga dapat meron ng ano yun eh. Supervision, Doc.
1: Yes. Yung iba kasi ang ginagawa nila sa mga gano'n, ginagawa ng tubig.
0: Yun na nga.
1: Oo.
0: So kailangan merong ano yun mga katropa. Dapat in moderation at saka depende sa pangangailangan ng kakatawan mo.
1: Ang nangangailangan ng high electrolytes, yung laging ang trabaho mo, lagi kang pinagpapawisan. Yung mga kargador, yung mga farmers, iba, driver. Yung mga individual na meron talagang trabaho, talagang sabi nga nila, dugot pawis ang puhunan.
0: Tama. Kung madalas, Doc, bumaba or bumagsak yung electrolytes na yan, bukod dun sa mga nababanggit natin, na mga isotonic drinks na yan, ano yung pwedeng gawin ng mga katropa natin, mga kababayan natin, para pang replenish ng mga electrolytes na yun or mga minerals na yun na nawawala sa kanilang pangangatawan?
1: Sa totoo lang, actually, yung mga electrolytes, especially yung mga ayum-ayum, yung apat yan eh. Calcium, magnesium, potassium, sodium. Actually, napakarami yan sa mga pagkain. Especially yung mga gulay. Pag kumain ka ng gulay, ang electrolytes kasi hindi siya madaling mawala sa pagluluto. So, ibig sabihin, kumakain ka ng gulay, mayroong minerals yun, may electrolytes yun. Kaya lang ang problema, minsan yung tao, mahina yung panunaw, mahina yung absorption. Tapos, hindi kumakain ng gulay. Yung potassium, kung particularly kulang ka sa potassium, o kumain ka ng saging. Pero, ang nakakatawa yung ano, yung malunggay. Seven times more potassium than banana. O kaya, panalong-panalo yung Santo. Mamaya, pag-usapan natin yung Santo Plus Gold. Bakit marami ang agad-agad, after 2 to 3 days, malakas daw ang katawan nila.
0: Oo nga.
1: Yung magnesium, ang dami yan sa mga buto-buto. Yung mga buto ng kalabasa, butong pakwan, di ba? Yung mga kinakain natin, mga kukutin.
0: Gusto mo ng medyo social, almonds. Yan.
1: Yun talaga, matindi yun.
0: Pistachio, yan.
1: Calcium naman, napakaraming calcium sa mga root crops, sa mga... yung mga ano, sa mga hindi vegetarian, kumakain ng mga dairy products, yan. Isa sa maganda dyan, yung calcium. O sardinas nga, may calcium eh.
0: Mm-hmm.
1: O, kaya lang, hindi naman talaga lahat dapat puro ganun ang kinakain. Tama, kasi may iba ring epekto sa katawan.
0: Yung iba, binabakbakan tuloy yung mga ano, mga process na ganito. Ha?
1: Hindi rin maganda. No? Mm-hmm. Yung sodium naman, sa asin pa lang, meron ka na sodium. Yeah. Yung tinatawag na sea salt. Saka sa mga fermented food, mm-hmm. tapos yung mga nilagang gulay, napakaganda ng sodium content niya.
0: Mm-hmm.
1: So, ang paalala lang talaga, hydration is the key mm-hmm. for absorption of electrolytes. Kaya ganun yun eh, parang yung relationship nila, parang saan ang galing ang itlog sa manok, saan ang galing ang manok sa itlog. Hindi mo sila pwedeng paghiwalayin. Hindi mo pwede sabihin, alin bang uunahin, mm-hmm. tubig o electrolytes. Hindi pa pwede, pareho sila.
0: Mm-hmm.
1: Oo.
0: So, sa mga kababayan natin ha, na laging bumabagsak yung electrolyte sa katawan nyo, marami kayong pwede makuhanan niyan. Sa mga prutas, gulay, iba't ibang klaseng mga herbs, punong-puno po yan sila ng mga electrolytes, mga kaibigan. No? Pagka, kaya kinakailangan yung water, Doc, dun sa mga pagkain. Ano? Kasi, ano yun sila eh, dun nagbabind yung mga electrolytes dun sa water natin.
1: At saka yun yung activator, actually.
0: Yan,
1: yung H2O, that's actually the activator of electrolyte.
0: Oh.
1: Oh, even

0: Kaya yun yung mga pagkain pinatutubo ng Diyos tuwing summer. Kasi alam nyo, maraming tao madidehydrate sa init eh. Yun tapos pagpapawisan tayo.
1: Okay, ha? Para Dok, naman, napakabilis ang oras natin. Baka ipahabol ka pa, Dok, na mensahe sa ating mga tagapakinig.
0: Siyempre, thank you ho sa ating mga katropa nationwide. At sana ho, meron po tayong natutunan na mga informasyon pangalusugan na magagamit natin sa ating pagpapalusog. At abangan po kami muli bukas sa ganitong oras at himpilan sa ating palatuntunang The Secret of Health. Ako po si Doc Algie mula sa Yes to Health. Isang malusog na araw sa inyong lahat.
1: Thank you so much, Doc. Maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan natin, mga katropa natin dyan na lagi po nakatabay at lagi po sumasama sa bawat programa po natin dito sa ating po mga himpilan. Dyan na rin sa lahat po ng tumatangkilik ng ating po mga dekalidad ng produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po ni Doc Remili Tuoy, atin po ang CEO. Ito po yung ko, Doc Michelle Hinas, isa sa inyo po mga certified naturopathic practitioner. Pansamantalang kapaalam hanggang sa mga susunod po na kabanata ng ating po programa. Magkasama-sama po tayo at magkarinigan. Maraming salamat po sa pakikinig sa ating po programang The Secret of Health.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Ang Santo Plus Gold, Santone Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM Time, eksakto alas 6 ng umaga. Oras, atin sa inyo ng numero unong alaga, Uno Plus.
1: Kabalik,

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita.
2: Headlines. Sa ating mga headlines. Heking magic sarap ang mas dumadami umano sa El Nido.
3: Ayun, yun po, ayun sa itsura niya po, wala po siyang kakaiba pero medyo dark lang po siya ng ilo, yung cake.
2: Headlines. Paleco surcharge na sinisingil sa mga hindi on time magbayad, walang malinaw na legal basis ayon po sa City Council.
4: Kasi maalam kung legal pa yung pong mga kanilang paglalagay ng surcharge.
2: Dakawan sa Puerto Princesa, manageable ba rin? Ilang kaso hindi umuusa dahil walang complainant.
5: Tama po kayo, pag hindi natin binitawan,

0: Kami naman ang makakasuhan.
1: Headlines. Baleco franchise endorsement hindi sinuportahan ng Committee on Energy ng City Council.
2: Actually, malabo po. Kahapon pa lang ay mukhang natuldukan na ho namin sa committee.
3: Headlines. Mga nagdayo ng mga tindahan na structure sa o extension structure sa Tanamend Baywalk konti-unting tinanggal. City anti-squatting team iginiit na pinabayaan ng barangayang ilegal na magdatayo sa lugar.
4: At saka for emergency cases, nakasara ho yan. Halos dekada na.
1: Board member Ortega Jr. inihayag sa sangguniang palalawigan na hindi siya papayag na mabigyan pa ng renewal franchise ang Baleco.
5: I say no to the franchise extension of Baleco. Thank you, Mr. Chair.
3: Sa balitang nasyonal, Marcos Administration ipinanukala ang 10.77 billion pesos na confidential at intelligence fund sa 2027.
1: Balita naman sa Bayong Dagat, North Korea, nagpakaulan ng ballistic missile bago ang military drills sa Amerika at South Korea o ng Amerika at ng South Korea.
3: Sa balitang sports, si Ala number 17 seed sa Cincinnati Open. Mga fans, todo ang abang.
6: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
7: Express Balita sa Umaga.
3: Buenos dias, Pilipinas. Umaga ho ngayon ng Huwebes, August 13, 2026.
1: Ito ang Express Balita sa Umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
3: Nasa bayan hong napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Panlawan.
1: Kami rin po ay napapakinggan saan mang sulok ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio App sa inyo pong mga Android phone.
3: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, ako ang inyong magiging tagapagbalita. Ngayong umaga, ako si katropang Gerald Gales.
1: At ako naman si katropang Mike Escote.
7: Sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita.
3: Mga katropa, dako na tayo sa detalye ng ating mga balitang lokal.
7: Express Balita sa Umaga.
3: Walang naipakitang malinaw na legal na batayan ng Palawan Electric Cooperative para sa 5% na surcharge na sinisingil sa residential at commercial consumer na late na magbayad ng kanilang kuryente. Ito po ang lumutang sa pagdinig ng Committee on Energy ng Sangguniang Panlungsod matapos na umingi ang Baleco ng suporta sa renewal ng kanilang franchise. Ayon kay Consul Jerry Abad, hindi sapat na dahilan ang baliwanag ng Baleco na matagal nang umiiral ang pulisiya at minana lamang ito ng kasalukuyang pamunuan.
2: Ang Baleco, dahil nga sa nakikita roon at inaalam kung legal pa yung pong mga kanilang paglalagay ng surcharge doon sa ating binabayaran kapag ka nagkaroon ng delay, hindi ka nakapagbayad ng on time, kaluwi. So yun po yung purpose. At ang sinasabi doon, mayroon na kaagad nakapataw na surcharges. Ang tanong, legal ba?
8: Yun! Paniningil nila ang tanong, legal ba? Oh, yan. Ano sabi ni manager?
2: Mukhang lumalabas doon na hindi po legal, no? At wala pong pahintulot yung pong paniningil. At ang rason ng ating pong GM, General Manager Rex Contribida, na ang sinasabi niya, before pa man akong nag-assume as General Manager, ganyan na po ang palisiya sa Baleco. So kaya hindi po kumbinsido ang komite.
3: Tinigo ni Consul Jerry Abad.
7: Express Balita sa Umaga.
3: Yan po ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Gold. Ito po ay marami ng natulungan na gumaling po sa iba't ibang karamdaman. Ito po ay dahil sa kanyang mabibisang sangkap tulad po ng mangustin, ampalaya, balugay, garlic at spirulina. Kaya subukan mo na rin po ang pag-inom ng Santon Plus Gold. Ito po ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Choy, good morning Choy. Wala palang legal business Choy. Patigilan natin yan Choy.
3: Mabigat-bigat ito na usapin. Hindi lang mabigat-bigat, mabigat na usapin ito. Paano ipapaliwanag ng Paleko na ang tagal na panahon na naniningil pala?
1: Kaya
3: na walang legal na basihan. Ngayon, ano ang gagawin dyan ng Paleko?
1: Ay, dapat ipatigil yan, Choy.
3: Maliba sa ipatigil, kailangan bang ibalik sa consumer?
1: Yun, pwede yun. Ha? Maghain ng ano, dapat yung consumer group, maghain sa korte ng ano.
3: Kaya nga eh.
1: O kaya sa ERC, o kaya sa NIA na ipabalik.
3: Okay, halimbawa eh, wala na, hindi na kayang ibalik. Pwede pa naman, pa, may paraan
1: may
3: pa.
1: May paraan pa.
3: Sa susunod na bill.
1: Yun! Ikaltas doon.
3: Kaltas, di ba? Pwedeng ganun ng Paleko.
1: Pero
3: pwedeng
1: Choy, ganun billion ng gawin ng Choy.
3: Billion ito, malaking halaga ito.
1: Matagal na panahon eh.
3: Kita mo na, di ba?
1: Oh.
3: Pero kung halimbawa napag-usapan na ngayon, ano ang hakbang ngayon ni General Manager Escontribida?
1: Yun.
3: Ipapahinto niya na ba?
1: At ano rin magiging hakbang ng City Council sa committee report?
3: Yan.
1: Doon yan malalaman, Choy, sa Monday.
3: Magkakasuhan ba dito? Ah, meron bang makakasuhan? Meron bang mapapanagot?
1: Yun, papwede.
3: Oo.
1: Kung may magpa-file ang kaso sa korte.
3: Yan, kita mo na. Malaki-laki usapin ito, ha? GM Risk Contribida, mukhang hindi to kayang ipaliwanag ni ano ni Ribusada. At
1: ay,
3: hindi dapat
1: wala.
3: Si Ribusada magpapaliwanag
1: hindi,
3: sa issue na ito.
1: Oo, hindi kakayanin ni Ma'am Janelle ito.
3: Oo. Ma'am,
1: dapat yung kanilang abogado. Kurap-kurap na yung kuryente natin, no?
3: Ang kailangan dito, abogado o kaya yung manager mismo ang magpapaliwanag. Sa mga brownout, okay yun, Ma'am Janelle Rabusada, ha? Okay yun. Pero dito, matindi ito. Yung manager at saka yung abogado ninyo ang dapat na magpaliwanag dito.
1: Hindi kinaya na ng manager, eh. Kasi sumabit na nga, eh.
3: Actually,
1: sabi ko ako yung manager, I will seek the advice of my legal counsel.
3: Yan,
1: kasi sumabit na siya doon. Ngayon, paano niya babawiin yun?
3: Yun na nga eh.
1: Paano niya babawiin?
3: Ito, kahapon pa ito pinuntahan ng ng XFM dyan po sa Paleko.
1: Nagpa-picture pa si
3: Grace Pacaldo, si Toto Rone. Yan, pumunta ho yung XFM doon para kunin yung paliwanag ng Paleko. Pero mukhang hindi nagpaliwanag.
1: Mas pahirapan si Ma'am Janelle magpaliwanag kasi legal na to eh.
3: Mm.
1: Dapat ang kanilang magpapaliwanag dyan, mga abogado na ng Paleko.
3: Yan, kailangan kasi ng malinaw na sagot dito.
1: Ang problema lang, yung statement ni GM nung sa committee meeting,
3: Sumablay na.
1: Kung ako sa kanya, dapat hindi niya muna yung sinagot. Kasi kung hindi niya naman talaga, alam pa yung sagot.
3: Hindi, okay na rin yun. Kasi sinagot niya na ng ganun. At least may linaw na kaagad. Pabor sa mga consumer.
1: Paano mo babawiin yun kung ikaw ang Paleko meron ho kaming legal na basihan.
3: Wala nang legal na basihan dyan.
1: Inamin na eh.
3: Inamin na kaagad. Kasunod yan
1: eh.
3: Ang kasunod na tinaasahan natin dyan, na dahil sa walang legal na batayan at basihan, yung paniningil na yan, simula ngayong araw, pwede kayang gawin ng Paleko yun? Hindi na kami maniningil.
1: Ay nako, palagay ko hindi nila gagawin yun. Palagay ko magre-retract ng statement yan, Choy. Ang sasabihin niyan, wala naman kaming sinabi na walang legal labas yan. Yan ay interpretasyon lamang ng komite. Di ba? Pwedeng gawin ng Paleko yun eh.
3: Sa ibang sa ibang probinsya na mga electric cooperative, ganito rin ba yung kanilang ano?
1: Ayun ang hindi ko napansin yan sa pinunta akong probinsya.
3: Baka mag-usap-usap din sila yung mga electric cooperative nationwide. Pag-usapan ito. Mukhang mahahaba pang usapin
1: pala. At maghaharap sila ng maghaharap sila ng legal na basihan.
3: Hahanap ito ng butas para makalusot, ha?
1: Pwedeng sabihin kasi ni GM wala naman po akong sinabi na wala pong legal na basihan. Yan po, interpretasyon lamang ng Committee on Energy ng Sangguniang Panlunsod.
3: Nako. Consul Jerry Abad, baka merong mismo yung video na patunay na yun talaga yung sinabi, di ba?
1: Oo, baka ang sabi niya kasi ang statement kasi ni GM daw minana ko na lang ito.
3: Minana na lang.
1: Sabi ni Consul Jerry Abad, parang lumalabas na walang legal basis. Ay, baka pagka nakapagkonsulta na si GM sa kanyang mga abogado, ikokorek yun. We're just clarifying yung statement ni GM. Ganito kasi yun.
3: Yeah.
1: Alam mo naman yung mga abogado, Choy.
3: Yan ang nga. Ito yung, ayan yung pag-question, oh, Choy.
7: Yes, Express Balita sa Umaga.
3: Yung pag-question dito sa second, ano.
1: Oh, ito yan, na. Ako na. Oh. Ito na pala. Kalang inantay ko yung voice clip. Wala pa. Kinuusyon po ng Committee on Energy na sangguna palunsod ng Puerto Princesa ang surcharge na ipinataw ng Palawan Electric Cooperative sa mga consumer na delayed sa pagbabayad ng kanilang electric bills. Ayon kay Consul Jerry Abad, natuklasan na wala umanong legal basis ang paliko sa paniningilan surcharge dahilan upang hindi suportahan ng committee ang hinihingi endorsement o no objection para sa renewal ng kanilang prangkisa. Iginit po ng konseho na kailangang tugunan muna ng Paleco ang usapin bago muling isaalang-alang ang kanilang kahilingan. Samantala, sinabi po ng Paleco na maglalabas na lamang ito ng isang pahayag kaugnay ng mga isyung inilahad sa City Council.
2: Yes po. Actually, malabo po. At kahapon pa lang ay mukhang natuldukan na ho namin sa committee. At,
8: hindi kayo magbibigay? Hindi kayo magbibigay?
2: Hindi po kami magbibigay ng resolution to no objection with regard to sa kanila pong renewal ng kanila pong prangkisa.
1: Yan po ang tinig ni City Councilor Jerry Abad, ang chairman ng Committee on Energy ng sangguniang panlunsod.
7: Express Balita sa Umaga.
1: Wala nang ano. Kasi Choy, nung mga nakaraan pang pagdinig, mayroong kondisyon na hinihingi ang committee.
3: Okay. Itong Committee on Energy ng City Council.
1: Oo, at mukhang binanggit din ni Consul Jerry Abad yung kahapon, yung gusto nila magkaroon ng dalawang BOD na taga Palawan.
3: Ano ang nangyari doon sa hiling ng Committee on Energy?
1: Wala.
3: Hindi na pagbigyan ng kooperatiba. Sa halip, panay mga galing labas.
1: Oh, galing labas.
3: Yun
1: lang naman sana yung hinihingi. Wala eh. Ayaw eh. Di wala.
3: Wala rin aasahan.
1: Wala rin.
3: Na
1: endorsement.
3: Endorsement galing ng City Council. Itong Paleco. Paano to? Hindi na makapagre-renew.
1: Hindi. Sinabi rin ng Paleco doon sa mga unang pagdinig. Wala naman daw silang problema eh.
3: Bakit?
1: Joke nga eh. Kasi nung tinanong sila, bakit siyempre nandoon
3: kayo?
1: Dapat
3: tinanong sila lumapit sa City Council.
1: Iyon na nga, Choy. Iyon na nga, di ba?
3: Wala naman palang problema.
1: Wala naman problema. Nung tinanong kasi, with all due respect to our friend and Paleco, nung tinanong, kung magbibigay ba? Wala problema. Wala naman problema kung magbigay kayo, hindi daw.
3: Bakit? May pagpapatuloy pa rin ba?
1: Wala naman, hindi naman daw requirements. Yung endorsement.
3: Anong pakay? Bakit lumapit pa sa Paleco at tumingin ng endorsement ang Palawan Electric Cooperative? Ngayon na wala namang problema pala kung bigyan o hindi, magpapatuloy naman pala yung kanilang pag-renew ng kanilang franchise. Di ba?
1: Yun nga yung medyo ironic doon eh. Na ganun na pumunta ka doon tapos sabihin mo, wala namang problema kung magbigay nyo kayo, hindi.
3: Dalawa ang usapin ngayon sa Paleco ha, yung pong kahilingan nila na i-renew ang kanilang franchise, pati na rin itong paniningil na walang basehan, 5%, di ba? Yung mga sa surcharge na mga consumer. Ito ay sa residential. Tayo mismo, di ba? Pati na rin yung mga commercial. Ibang nagninegosyo, ganun din. Kasama rin
1: lahat
3: doon.
1: Lahat yun. Pagka na-late ka, may surcharge eh.
3: Kita mo, di ba?
1: Ngayon pala, kung sa pagdinig ay lumalabas.
3: Saan pala napupunta yun?
1: Yun ang tanong.
3: Di ba? Saan napupunta? At ano ang pinagagamitan doon ng Paleco?
1: Dapat i-report ng Paleco din yun.
3: Kailangan malaman natin yun. Kasi,
1: kasi nga,
3: kung walang legal na basihan, wala rin bang legal na pagagamitan doon sa mga sinisigil na surcharge? Saan napupunta yun?
1: Pag illegal mong nakuha yan, hindi mo pwedeng gamitin sa legal. Ibig sabihin, illegal din ng ano. Pero right now, palagay ko ang sasabihin talaga ng Paleco, lilinawin nila yan na mayroon silang pinagbabatayan.
3: Yan, hanapan nila buksan ng dictionary. Nang Paleco, baka sakaling makita ninyo ang pwedeng legal na basihan.
1: Yan, yan ha. Sasabihin ninyo, unahan na natin. Interpretasyon lang yan ng ano.
3: Ng City Council, ng Committee on Energy.
1: Talaga kung ganun yung magiging tema nun.
3: Sige, ibangan natin na kung ganun talaga mangyayari.
1: Kasi nga...
3: Talagang isusuko na nila.
1: Hindi nila isusuko yan, Choy. Billion yan, Choy. Marami yan, Choy. Million yan.
3: Hindi gagawin.
1: Hindi gagawin yan. Isusuko mo.
3: Paano nila ibabalik ko na gastos na...
1: Pero kung wala talagang legal basis, huwag nyo na ipilit.
3: Huwag na ipilit.
1: Oo, ibigay nyo sa tao
3: na. Yan. I-stop na natin yan. At ibalik sa pamamaraan ng pagkalta sa
1: yun.
3: Susunod na mga bayarin.
1: Yun. O, diba meron nga, minsan no, nadadinig natin yung Meralco, yung utusan ng korte, ibalik yung ano.
3: Oo, meron, meron. Diba, meron, ganun, meron diba? Sa National News,
1: sa
3: meron.
1: Sa National, oo. So, sana ganun din ang
3: pero baka umabot pa rin ito sa korte. Magkakasukasuhan pa. Oh. Hindi naman papayag na walang kautusan din na galing sa korte. Ito ay, nga, Palawan yung, Electric yung, Cooperative.
1: Siyempre, yung mga abogado niya nila, hindi rin na...
3: Wala namang complain eh. Ito naman, sa committee lang naman ito. Na,
1: kaya nga, pinag-voice out lang naman ito.
3: Out lang. Sino ba mag-uutos sa amin na ibalik? Okay. Wala naman.
1: Wala naman. Kung gagawa man ang resolution, ang mangyayari kasi dyan, siyempre, pag sa committee report na sa Lunes, kung ika-committee report na ni Consel Jerry Abadito, gagawa sila ng mga resolutions. Halimbawa, request nila sa Palico na i-stop na yung pag-ano ng surcharge. Just a resolution. Yung resolution, ay damdamin lang yun ng City Council.
3: Yun ang
1: ayaw. Diba? Hindi naman sila ma-force to yung stop yung paniningil. Unless, sa korte na nga yun, Choy. Yun.
3: Tsaka yung korte, papaabutin pa yan hanggang Supreme Court. Matagal ang usapin pa yan. Kaya, bibilang pa tayo ng mga isang dekada siguro bago naman matapos yung usapin na yan.
1: Kaya, ang ano dyan, kung may mag-file ang case sa NIA or sa ERC, yan, pwede rin mangyari yun doon.
3: Wala tayong yung dalawa na yan, Choy. Wala tayong tatamaan dyan.
1: Wala tatamaan, dyan. Kakampi nila yun.
3: Kakampi nila yan. ERC pati...
1: Ngayon kaya, magsasampa kaya ng kaso si ang grupo ni Sir Tony Cabristante tungkol dito? Gagamitin nila kaya ang committee report?
3: Pwede natin. Pwedeng mag-imbasihan din nila yun.
1: Oo, pwedeng basihan yun. Express! Balita sa umaga! Sino ang maglalakas loob?
3: Yan. Si Sir Tony Magbanway. Hintay lang natin na gumaling at magpalakas ha. Kasi babalik, sasabag na naman yan.
1: Si Sir Randy... si Raul Grande.
3: Raul Grande.
1: Hindi na natin kasama nila, diba? Tatlo yan sila.
3: Tatlo yan sila.
1: Dating BOD rin yun.
3: Mga palaban yan sila. Isa na lang ngayon.
1: Isa na lang.
3: Eh, baka busy lang yung dalawa.
1: Kaya nga baka.
3: Samantala sa iba pa mga balita. Tara, natiling marijable pa rin ang insidente ho ng nakawan sa lungsod ng Puerto Princesa. Ngunit ilang kaso ang hindi na iuusad dahil walang naghahain ho ng reklamo laban sa mga nahuhuling sospek. Ayon kay Police Major Noel Manalo, Station Commander ng PS1, BPCPO, kabilang dito ang dalawang lalaking nasita ho sa Heredera Road sa Barangay San Pedro matapos umunong makitaan ng wire na tanso at mga parapernalya. Pinakawalan po ang dalawa dahil walang komplainant at walang naihahain na kaso laban sa kanila. Ayon po sa PNP, may mga insidente na pagnanakaw na nalulutas habang ang iba naman ay nananatiling hindi maresolba dahil walang biktimang nagsasampa agad ng reklamo. Express!
0: Malitas umaga! Manageable naman po na yung iba naman po nasosolve naman po natin at ang problema lang yung iba hindi po nagpapail ng kaso.
9: Oh, yan ang problema.
0: Nare-recover ang mga nanakaw.
9: Yan ang sinasabi natin yung problema eh kasi minsan nagtatanong yung mga sibilyan, "Oh, bakit pinakawalan ninyo?" "Oh, eh bakit nasa kalsada na naman yan? Ano nangyayari? May batas pa ba?" Ang problema po kasi hindi kayo nagpapail ng kaso eh.
0: Yan
9: ang problema.
0: Kayo.
9: Pagka ganyan meron ng suspect, puntahan po ninyo, mag-exerto tayo ng panahon para mapaila nun ang kaso. Or else, ay wala akong magagawa yung polis, talagang bibitawan nila yan. Or else, yari sila sa human rights. Medyo, di ba?
0: Tama po kayo. Pag hindi natin binitawan, kami naman ang makakasuhan.
3: Tinig ho ni Police Major Noel Manalo, Station Commander ng PS1. Yan po ang balita natin sa inyo ng numero unong Vitamin C. Sa bansa, ito po ang Santon Vitamin C. Ito po ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayanan po upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Ang Santon Vitamin C ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Yan ang masakit na katotohanan.
3: Ang tao sa social media, laging nasisisi yung PNP, laging nasisisi yung batas. May nahuli pero hindi nakakasuhan.
1: Walang complainant.
3: Yun, nasa tao rin po talaga. Hindi yung batas, hindi yung pulis. Nasa tao. Kasi
1: tao.
3: Kailangan ng complainant para makapagsampa ng kaso.
1: Correct. Paano tatayo ang isang kaso kung walang complainant?
3: Yan, paano uusad, paano gugulong yan kung wala namang complainant?
1: Ito katulad niya, yung nahuli. Naglalakad, di ba yun?
3: Naglalakad.
1: Na-check. Tapos may dalang tanso. Paano mo papatunayan na nakaw yun?
3: Tapos meron pang mga drug paraphernalia.
1: Di ba? Ang ano doon kasi, sino ang complainant doon?
3: Sino? Yun kagad eh. Oh.
1: Saan galing yung ano na yun?
3: Yung PNP na dyan, hawak nila yung ano, hawak nila yung ebidensya, yung tanso, hawak nila yung kakasuhan. Gagawa ng apidabit, pero paano uusad yan? Walang complainant, walang magre-reklamo, walang tatayo para magbigay ng oras, ng mahabang oras, Choy. Mahaba rin talaga
1: siya ang dapat. Problema, Choy. Oh. Yan ang problema sa Pilipinas.
3: Halimbawa, merong ganito, merong nanakawan. Oh. Nakuha yung, na-recover yung cellphone. Nakita naman yung may-ari, di ba?
1: Nabalik yung cellphone.
3: Nabalik yung cellphone.
1: Wala na, ayaw na nun.
3: Wala na, hindi na magsasapa ng... Kasi wala na yun, Choy.
1: Sa kanya, nabalik lang.
3: Nabalik na. Oh. Bibigay pa ba siya ng mahabang oras para mag-stay sa PNP? Pupunta sa fiscal's office? Mag-hearing? Wala kaya na, hindi na gagawin ng complainant.
1: Wala siya eh. Balik-balik ka doon eh.
3: Oh, nabalik na yung cellphone.
1: Susorm ka na affidavit mo, ilang oras ka doon.
3: Yun na nga eh.
1: Tagal. Tapos, halimbawa, biglang nagkatrabaho ako sa Maynila. Oh. May hearing ka dito.
3: Oh.
1: Babalik ka pa ba?
3: Kita mo na, di ba?
1: Wala na.
3: Pwede bang halimbawa, actual, na nakita yung tao, nakuha yung magnanakaw, may CCTV, nakuha yung cellphone, na-recover din sa kanya, na ibalik sa may-ari. Pwede bang doon lang tatakbo tapos putulan na ng daliri?
1: Ayun! Sa Japan, di ba?
3: Yung ganun, di ba? Wala nang hiring-hiring.
1: Bawat nakaw.
3: Isang daliri. Isa.
1: Kaya lang, Choy, magkatayo na ng opisina yung Commission on Human Rights dito eh.
3: Meron na dyan sa Santa Monica, di ba?
1: Ay, yun nga, pero yung action center, magkatayo sila ng action center.
3: Naku, yun ang mahirap.
1: Human rights kasi yun eh. Paglabag na naman sa pakarapatang pantao yun, putulan mo na ano.
3: Mabigat na, hindi mo na pwedeng kurutin lang o kaya yung tainga, yung pingutin.
1: Wala. Dati, di ba, pag kami nahuli, bugbog sarado. Ngayon, hindi.
3: Hindi na po pwede, magreklamo na oh. So, hindi po pwede pala sa atin. Pero alam mo kung may ganon? Tapos halimbawa, di ba?
1: Makita mo sa ano?
3: Natulang ka.
1: Natulang ka na.
3: Wala nang hearing-hearing.
1: Wala
3: basta
1: na.
3: Patunayan, di ba?
1: Isang nakaw. Isang daliri.
3: Yan.
1: baka marami tayo makita dito, wala nang daliri.
3: Tapos sa ano naman, sa mga official na kurap naman, Celia Electrica, pwede ba yun?
1: Ay, walang mangyayari dyan sa Celia Electrica na yan.
3: Kasi sila rin ang gagawa
1: sila
3: ng batas.
1: Eh. Kaya ba eh.
3: Sila rin ang mga i-involve. Wag na. Siyempre, ayaw rin nila mamatay.
1: Wala kang nakulong pa na congressman eh.
3: Sa flood control.
1: Sa flood control. Sa barangay nga lang eh. Iba yung nanalong kontraktor eh. Iba yung nagpapagawa eh.
3: Palagay ko, Choy, hindi na mahabol sa dami ng nasa listahan, sa dami ng involved na mga congressman, na mga kontraktor. Siguro makukontento yung tao pagka una, nakulong na si... Speaker Romualdez.
1: Oh, si Saldico,
3: si PBBM. Yun lang naman eh. Makita lang ng tao yung tatlo na yun nakakulong. Bawi na.
1: Ay, pag nanalo nga si Sarah, makukulong yun. Kaya hindi pwedeng manalo daw si Sarah.
3: Talagang gagawa ng paraan, ano?
1: Kaya. Tama ngayon, nasasalita na si Bunuan. Dinamay na lahat ng mga senador.
3: Damay na mga senador.
1: Lahat daw ng senador. Merong...
3: lahat ng senador ng 2024.
1: Merong... may term na yung term na ginamit niya.
3: Tumanggap ng ano raw eh.
1: Lahat pagka committee chairman.
3: Oo.
1: Pero billion.
3: Pero lahat naman sila, Choy, nagsalita na after ng impeachment trial kahapon at isa-isa sila nagsalita. Dininay nila.
1: Dininay nila yung statement ni Bunuan.
3: Oo, hindi raw totoo.
1: Sa panahon daw yun ni Mig Zubiri na siya Senate President.
3: Ayan, si Mig na nagsalita rin eh. Dininay niya rin eh.
7: Express.
3: Teka, napunta na tayo doon sa mga korap na mga politika. Nandito lang
1: kasi
3: tayo
1: nga,
3: sa...
1: tama rin naman, magnanakaw eh. Ano ba yung magnanakaw?
3: Oo nga, no?
1: Korap din yun eh.
3: Ayan. Yan po ang problema ha, yung pong magiging complainant.
1: Yung contractor ba na hindi nagpapakita sa barangay, Choy? Kasama ba yan sa ganyan na siya lang pala yung sa papel na contractor? Tapos iba yung nagpagawa?
3: Paano yun? Sino yung nag-check nandun? Ha? Wala na nag-check doon na kontraktor sa
1: wala,
3: budget.
1: Hindi nga nagpapakita kahit anino.
3: Bakit na i-award sa kanya?
1: Yun ang masama nga.
3: Yung sino bang chairman ng Bids and Awards Committee? Di ba lahat naman member dyan?
1: Maliban kay Kapitan, pati kay Treasurer.
3: Oo, pero lahat naman ng mga kagawad nandoon.
1: Oo, nandoon. Doon pa lang ha, sa barangay level pa lang ha. Palagay ko, ako sa aking personal na pananaw, yung special power attorney ay naaabuso.
3: Naaabuso.
1: Oh, dahil nga nagbigay ng SPA, at yung pala, pati pagpapagawa, kasama doon. Parang ano lang ba? Parang scapegoat lang.
3: Yun, parang ganun lang.
1: Oh, kahit na anino ng kontraktor.
3: Mm.
1: Kung ikaw kontraktor kasi, kung di ba, dapat magpapakita ka eh.
3: Dapat.
1: Oo, dapat nandun ka. iba yung umaako, iba yung nagpapagawa at
3: na SPA na,
1: nagmamalaki pa akin 'yan.
7: Express balita sa umaga.
3: 6:27 ng umaga.
1: Yung irregularidad simula sa baba hanggang pataas.
3: Yun na nga eh, doon pala sa baba problema na natin, problema lalo na doon sa taas, mas ay, malalaking tao, malalaking pera 'yon.
1: Dito pitsi-pitsi lang eh. Magkano lang yung budget ng barangay? Eh,
3: pero doon sa taas mas malaki 'yon. Mas pero malaki, ang corruption nasa baba na.
1: Grabe.
7: Express balita sa umaga.
1: Samantala sa iba pang balita, ito fake rin ito, fake contractor.
3: Ito fake product.
1: Fake product, hindi fake contractor. Mas dumami umano ang kumakalat ng faking magic sarap sa bayan ng El Nido. Ayon po yan sa mga residente nakabili ng pinaniniwalang counterfeit na produkto. Ayon kay Ray, isa pong residente sa bayan ng El Nido, ilang beses na siyang nakabili ng faking magic sarap na mas madilim ang kulay. Mas madilim talaga ang kulay. At mas maalat umano kumpara sa original. Anya, dati ay mahirap mapansin ang pagkakaiba ng peke at original, kaya kailangan ng masusing tingnan ang packaging bago bumili. Wala naman umano siyang naranasang pananakit ng tiyan matapos magamit ang produkto. Ngunit mas maingat na siya ngayon sa pagbili. Samantala, hinikayat ang mga consumer na maging mapanuri sa produktong binibili, lalo na sa mga kahina-hinalang packaging at QR code.
7: Express balita sa umaga.
3: Same lang din. Yung
0: opo.
3: Yung laman niya pag halimbawa hinalo mo na doon sa ano sa pagkain, walang ano, walang kakaibang reaction itsura niya.
0: Ayun, yun po, ayun sa itsura niya po, wala po siyang kakaiba, pero medyo dark lang po siya ng ilo, yung cake.
3: Di kaya yung mga lumang di kaya mga lumang magic sarap yan, pero ano?
0: Ayun po sir, bago po. Mga bago po.
3: Mga bago talaga. Saan kaya galing yung peke na yan? Mabuti hindi ka nadudumi o sumasakit yung tiyan pagkatapos kain, di rin?
0: Ay, hindi naman po, pero aywan ko lang, siyempre sir, yung ano nun, yung epekto, hindi pa natin nararamdaman.
1: Yan po ang tinig ni Ray, isang residente ng El Nido.
7: Express balita sa umaga.
1: Yan ang balita atin sa inyo na Visionix Plus. May kahihan ito upang may panumbalik sa maayos sa paningin ng inyong mga mata. Ito ay merong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Ito ay aprobado ng FDA. Ang Visionix Plus ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
7: Express balita sa umaga.
3: Sa El Nido lang ba ito?
1: Yeah, maganda sana kung mapadala sa kumpanya, matawagan yung kumpanya nila at mapasuri.
3: Yun na nga eh. Ang magpupursige rin talaga dito na aksyonan ito ay yung magic sarap din talaga na kumpanya. Kasi sila yung maaapektuhan dito.
1: Kaya
3: maiilang yung tao na bumili pagka, uy, may kumakalat palang peking magic sarap.
1: Pero ito ba ay nai-report sa mga otoridad sa PNP?
3: Yun na nga eh.
1: Para maganda sana eh, para ano ng PNP.
3: Mabantayan, di ba? Mahuli kung sino yung nagpapakalat
1: kaya,
3: niyan.
1: Kaya ng NBI, pamapasuri talagang ito ba talaga yan? Kasi may ano yun eh.
3: DTI, ganun din, di ba?
1: DTI. Kasi mahirap naman na baka ano nga lang nagkaroon lang ng pagbabago doon sa kanilang packaging.
3: Kaya nga eh, sa packaging, di ba? Baka ito yung lumang packaging ngayon, bago na.
1: Kaya nga eh.
3: Pero same pa rin naman yan. Baka ganun nga ang paliwanag, Joy.
1: Kaya nga eh. Kaya kailangan natin maano sa mga expert, no? Sa mga ahensya talaga. Yun tsaka na. Mismo sa kumpanya nila.
3: Oo. Ang sabi, doon kay, sabi talaga ni Ray, peke talaga kasi mas dark yung kulay. Tapos, mas maalat.
1: Mas maalat?
3: Mas maalat daw
1: eh. Naalala ko tuloy yung mister ng best friend ko sa Siargao.
3: Oo.
1: Kita kami doon eh. Sabi niya sa akin, pare ko eh, mas masarap ang isda dito sa Siargao kaysa sa Palawan.
3: Bakit naman?
1: Bakit naman? Sabi ko, bakit? Ay kasi mas maalat ang dagat sa Siargao kaysa sa Palawan.
3: Aba, yun pala ang basihan niya. Ay,
1: basihan niya, di ba? Mas titikman ko sana eh.
3: Oo, yung dagat.
1: Yung dagat eh. Magdadala sana ako ng dagat ng Siargao at saka dagat ng...
3: Pambira.
1: Yun, ito kasi mas maalat, sabi niya eh.
3: Dito, mas tipid siya dito. Imbis na marami yung ilalagay niya, ibubudbud niya na magic sarap. Punti na lang.
1: Punti na lang.
3: Alat eh. Pagkatipid tayo. Ay, hindi, kaya lang
1: mas baka mayroong masamang kaya ang lutuin dyan sa mas maalat?
3: Oo, ano?
1: Ay, sabi na ang asawa nung test ay ano eh, mas sarap na isda nila sa Siargao kasi mas maalat yung dagat eh.
3: Damo na. Oh. Dito tayo sa Magic Sarap, ha? Di natin alam kung sa El Nido lang ito at kung totoo talaga ito. Oh, pero ang nagsasalita dito ay yung pong nakaranas, yung pong nakabili si Ray.
1: Ang maganda.
3: Napakiramdam niya, napeke siya ng Magic Sarap.
1: Oh, ang maganda, Choy, walang nangyaring masama sa kanya.
3: Yun na nga, buhay pa rin siya. Buhay pa rin siya. Ibig sabihin, hindi siya nasugod sa ospital, hindi nanakit yung kanyang tiyan, o yung mga katawan, hindi na paralyze. Yung mga ganun ba? Di ba? Pero parami nyo ng param... Pangit din pala kung advice natin na sige lang, parami nyo ng kain para malaman natin kung anong ano.
1: Kaya nga, epekto. Baka lalong magkasakit, nangyari tayo.
3: Yun na nga eh. Sa El Nido po ito, ha, hindi pa natin alam. Sa inyong mga munisipyo, meron din ba kayong nakita na pagbabago? Check nyo yung Magic Sarap ninyo, ha? Baka peke rin eh. Pero hindi pa natin talaga sinasabing peke ito kasi tao pa lang, hindi
1: si,
3: pa ito.
1: Si Ray ang nagano noon.
3: Si Ray pa lang.
1: Sa interpretasyon ni Ray. Oo. Pero hindi pa tayo nakakakuha ng eksperto
3: na magsasalita.
1: Yung, na magsasalita.
3: Na magtutukoy talaga na ito
1: na
3: ay
1: fake. Express Balita sa Umaga. Yan po ang balita atin sa inyo na Vision X Plus. May kakayahan ito upang may panumbalik sa maayos sa paningin ng inyong mga mata. Ito ay merong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Ito ay aprobado ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
3: Express Balita sa Umaga. Sabantala, tinanggal na ho ang mga nakatayo ng mga tindahan at structure kahapon sa extension na o sa Baywalk sa Tenement sa lungsod ng Puerto Princesa. Ayon po kay Alex Hermoso, head po ng City Anti-Squatting Team ng City Government, ito po ay sa bisa ng demolition order kung saan mahigpit na hindi pinapayagan ang pagdugtong ng structure sa lugar. Magtatagal po ang binigyan ng panahon. Ito, nagkakulo na yung mga script natin. Matagal na rin umanong panahon na alam. Sige, matagal na ho, na alam. Ito na mga residente at naapektuhan. Pagod na siguro.
1: Pagod na yung right.
3: At naapektuhan na ito pong demolition order kahapon. Gayon din, ang mga dating opisyal ng barangay ay dapat natutukan ito upang hindi na dumami o nadagdagan pa ang mga nagpatayo ng structure sa lugar. Samantala, marami rin umanong nagpasalamat sa ginawang clearing operation sa tenement at magpapatuloy ito hanggang maubos lahat na matanggal. Dekada na rin umano ito yung pinagbabawal na napabayaan ng mga una at dating mga opisyal ng barangay. Mayroon din umanong matutuluyan ng mga residente na nagtayo ng kanilang extension na structure na tinanggal kahapon. Nakaramihan sa kanila ay sa mismong lugar rin nakatayo ang kanilang mga kabahayan. Nakausap din po ng XFM News team ang mga residente na nagtayo ng mga tindahan kung saan hindi rin umano masama ang loob at naunawaan din nila ang ginawang demolisyon.
10: Ito sa Baywalk?
11: Ay, opo, Sir Gerald, mayroong demolisyon dito ngayon sa tenement. Kung saan, ito po ang inaalis po natin dito. Yung ano lang, yung mga extension
10: okay.
11: Na hindi naman yun pinapayagan ng city government.
10: Apo.
11: Gumawa sila ng mga tindahan, yun po'y bawal. At saka yung nandito po sa ano, hallway, yan po ay in case of emergency, hindi na makakatakbo yung mga pamatay sunog natin if in case na mayroong sunog. At saka po emergency cases, nakasara ho yan. Halos dekada na.
3: Tinig ho ni Sir Alex Hermoso, head po ng City Anti-Squatting Team ng City Government. Express Balita sa Umaga. So, magpapatuloy ito ngayong araw. Dalawang tenement meron sa Baywalk, di ba? Inuna na yung isa. Yung dito, yung pagkababa mo ng Baywalk.
1: Yung sa bungad.
3: Sa bungad.
1: Sa bungad.
3: Yung tenement dyan, nagkaroon kasi ng mga extension structure. Yung po mga residente na nakatira dyan, sa baba, ginawang tindahan. So, yun po yung pinagtatanggal ngayon ng anti-squatting nila, Sir Alex.
1: Yung sa mamaya, sa kabilang side.
3: Oh, yun. Oh, sa kabilang side naman. Pero babalikan nila ito kasi may mga ano, Choy, may mga bakal na itinayo na. Yung pangkat ang kailangan nila, Sir Alex, eh. Para ayun, katulad yan.
1: Yeah,
3: GI pipe yung ginamit. Tapos nakapundasyon ng semento sa ilalim. medyo mahirap nang tanggalin. Yung mga kahoy, madali lang, mati mga long span, mga yero yan, oh. Pero yan, tiba yan, lalaking ano na yan, oh.
1: Kailangan lang yan ng ano, ng...
3: Ano lang, sander?
1: Yung, ano, sander lang yan, putol na yan.
3: Yan, oh, mga ganun mga gamit ng kailangan. Ito, madali lang, yung mga kahoy, yan, natanggal ka agad. Malawak, Choy, oh, magiging malawak yung parking area.
1: Oo, oh, kasi yun, babalik sa dating... hindi kasi kasama sa ano yan, eh, sa building.
3: Oo,
1: yan, mga ano lang yan, ginawang ano na, maliit lang din kasi Choy yung tenement, eh.
3: Maliit lang.
1: Ngayon lang, yun nga, bawal, eh.
3: Oo. Ako naunawaan ko yung tao kasi nakita natin yung pwesto talaga nila. Maliit lang.
1: Maliit lang talaga.
3: Maliit lang, oo. Oh. Hirap kumilos kung yun lang talaga yung bahay na gamit nila.
1: Nandiyan ka nakatira yung tita ko sa kabilang side.
3: Sa kabila? Oh. Oh. Dito rin sa tenement na ito, sa kabilang tenement. Dalawa yan eh.
1: Doon sa ano eh, kabilang ano, kabilang...
3: sa kabila.
1: Oo, kabilang... dito sa tenement na rin pala na yan, pero kabilang kwarto.
3: Sa kabilang kwarto.
1: Oh, pero yung tindahan nila, dito sa ano, may stall sila dyan sa yung ano talaga, yung nagbo-burgers dyan sa Baywalk mo talaga.
3: Ayun, oh, ambulance store.
1: Oo, yun. May, di ba, linya-linya yan dyan?
3: Oo, oh, oo, oh, oo.
1: Oh. Oh, yan, doon sila.
3: Yan.
1: Oo, oh, doon yung tindahan nila. Dapat ganun na lang. Bigyan na lang sila ng ganun, ng...
3: sa mga tindahan, dyan. Oh, sa mga tindahan. Pero
1: ayun ba, ay kasi ginawang kwarto?
3: Yung iba may ginawang kwarto eh.
1: Ayun, bawal talaga 'yun.
3: Yung iba sinemento na, Choy, kaya pinagmamasumaso na nila kahapon eh.
1: Kaya bawal talaga 'yun. Meron din kami problema ng ganyan eh.
3: Sa siksikan.
1: Sa purok mahogani.
3: Oo. Oh,
1: kaya hindi masisimento kasi sisimento yun sa kanyang kalsada.
3: Oo.
1: Oh. Problema yung mga bahay nga na gano'n din.
3: Yun, mabuti pa sa inyo may nagsisimento na.
1: Oo, oh, hindi. Kaya hindi nga matuloy-tuloy yung simento. Ang pag-ispalto ng kalsada kasi nga,
3: oo,
1: eh,
3: may mga structure na sumobra.
1: Sumobra.
3: Ayun.
1: Sumobra. Ano na rin, matagal na panahon na rin, Choy. Eh.
3: Matagal na.
1: Matagal na panahon na rin. Eh, yan nga. Pero gumagawa na ng paraan ng barangay.
3: Mm-hmm.
1: At si Purok President Jojo Remo.
3: Oo.
1: Siya Purok President doon. Eh, kinakausap niya yung mga tao na magunti-unti ng baklas.
3: Ayun. Jojo pala?
1: Oo, napakasipag ni Purok President Jojo Remo.
3: Ayos ah. Ano natin sa basketball yan dati?
1: Oo, sinunan natin yan.
3: Naglalaro pa ba yan ngayon? Hindi na.
1: Wala na. Wala na. Pati si isa pa. Yung
3: isang Remo?
1: Oo. Oh. Pero si Sir Jojo, kinakausap niya yung mga sakop niya na... Yan, na. Kasi sayang, may pambansita na siya eh.
3: Ay, pambihira. O, oh, sabi ko sa inyo, maganda dyan. Buti dyan na may plano ng simento. Yan sa amin doon, wala pa. Pero nandyan na yung proyekto na yan. Paghandaan na ho ng mga residente. Napakaganda niya na semento yung kalsada ninyo, di ba?
1: Kaya nga, problema lang.
3: Urong na.
1: Kailangan mag-urong. Urong.
3: Give and take lang. Kasi bibigyan naman kayo ng project. Bigyan nyo rin gobyerno ng space.
1: Yun. Pag-survey kasi ng city engineering, hindi talaga po pwede kasi may mga nag-encroach eh.
3: Yan na nga.
1: Pero huwag kang makalala dahil si Purok President Jojo Remo bahala dyan.
3: Yan. Butihin ka muna. Baka ano to ha? Baka makalimutan ko mamaya kay Dudong Balangaw. Happy birthday.
1: Oh, happy birthday, Dong!
3: Yung binibina ni manager ni Calloway ng karne.
1: Karne.
3: Roy, si Dudong Balangaw birthday niya ngayon.
1: Birthday ha?
3: Yung Dong! Binibina ninyo, na, bago kayo ikot, di ba, sugod bahay, yung doon sa may, ano, sa may Dagumboy, yung tabing kalsada, birthday niya ngayon.
1: May mapatalan ng ano na yan dito, na pork chop.
3: Yan talaga.
1: Express Balita sa Umaga. Samantala sa iba pang, balikan natin itong Paleco.
3: Paleco, okay.
1: Paleco, balikan natin ha. Tinawag ko na perwisyon ni Board Member Rafael Ortega Jr. ang Palawan Electric Cooperative matapos ang mahabang oras na nawala ng daloy ng kuryente kamakailan ng maraming munisipyo sa lalawigan. Ayon po kay Board Member Ortega, ang tanong agad ng marami kapag hindi nakabayad, agad ng consumer ay surcharge agad at puputulan pa. Pero kapag ang Paleco ang may kasalanan at pagkukulang, walang napapala ang consumer at hindi na iisip ang iniwang pinsala sa mga consumer. Sinabi ni Ortega na maraming panindang nasira, lalo na ang mga meat products dahil sa mahabang oras ng pagkawala ng kuryente. Suportado rin ito ang pagtanggal sa systems loss na panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang SONA nung nakaraan. Dapat daw ang binabayaran lamang ng mga consumer ay ang actual na nagamit na kuryente napakalugi umano ang mga mamamayan sa serbisyo ng Paleco. Marami na rin umanong mga paglabag ang Paleco gaya ng hindi pagsunod sa health and safety protocols sa kanilang mga lineman dahil dahilan para patawan ito ng work stoppage order ng Dole Mimaropa. Samantala, tinuldo ko na ni Board Member Ortega na hindi ito papayag na mabigyan pa ng renewal ng franchise ang Paleco.
12: Express Balita sa Umaga.
5: At doon po naman sa hinihingi ng sa Paleco ng favorable endorsement sa sangko ni Ampanlalawigan. Sa ngayon pong sitwasyon, I can only speak for myself. Hindi ko po alam sa mga kapwa ko board members. But doon po sa hinihingi favorable endorsement ng Paleco, ako po sa sarili kong boses, magmula po sa representasyon ng bayan ng Aborlan, I say no to the franchise extension of Paleco. Thank you, Mr. Chair.
1: Express, Express, Balita Show. Ayan po ang tinig ni Board Member Rafael Ortega Jr., Mr. Chairman.
3: Maging siya, hindi rin payag, hindi rin pabor na bigyan ng renewal.
1: Oo, so kung makukumbinsi ni Board Member Ortega ang sangguniang palalawigan, kung lahat sila hindi papabor, yung City Council hindi rin papabor.
3: Ako,
1: walang makukuha endorsement sa City Council at sa sangguniang palalawigan.
3: Ay, ano nang mangyayari pagka hindi nakapag-renew ang Paleco?
1: Sabi nga nung isang kaibigan natin sa Paleco, wala naman.
3: Wala naman problema.
1: Wala naman problema kasi
3: malaking problema 'yan Paleco.
1: Hindi naman requisite 'yung endorsement.
3: Oh.
1: Yan ang statement niya nung pagdinig doon sa sangguniang palungsod. Pero maganda rin kasi pag mayroong endorsement,
3: mas maganda, mas matibay yan.
1: Mas matibay.
3: Meron kayong pansubo na ito, binibigyan natin, inendorso kami ng sangguniang palungsod at sangguniang palalawigan ng Puerto ng Palawan.
1: Paano pala kung hindi ma-renew ang franchise? Automatic ba na brown out na?
3: Hindi ah, kasi mayroong panghangganan yan siya hanggang sa magkaroon ng panibagong distribution company sa Palawan. Para binibigyan ng grace period yan ng 1 to 2 years.
1: Transition.
3: Mayroon silang transition period mula doon sa luma at bagong distribution company na papasok. Sino pa pwede? Na Meralco po, pwede bang pumasok dito sa atin?
1: Pwede.
3: Di ba pang mga kumpanya na gusto hong mag-invest ng kuryente dito po sa atin sa lalawigan ng Palawan. Express, naghahanda na ho ni Senate President at Presiding Officer Jesus Cordero ng ruling, warning at order laban po silang individual na lumabag gumano sa Rule 18 ng impeachment proceedings na nagbabawal sa prosecutor, senator, judges, counsel at presiding officer na maglabas ng public comments o disclosures hinggil ho sa merits ng kaso. Kasunod dito ng reklamo ni Attorney Saison laban sa social media post ni prosecutor counsel Amando Ligutan, kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Inaasahang ilalabas ni Escudero ang kanyang ruling sa susunod na linggo na maaaring magtakda ng mga hakbang laban sa mga mapapatunayang lumabag sa gag order. Express, Express,
1: Balita sa Umaga. Samantala, punta na tayo sa ating mga live reports. Board Member John Ortega, tinutulan nga franchise ang renewal ng franchise ng Paleco. Katropa mo sa balita, Alizon Salvatos.
12: Tinutulan ni Palawan Provincial Board Member Rafael Ortega Jr. ang panukalang pag-indorso sa renewal ng franchise ng Palawan Electric Cooperative o Paleco. Sa sesyon ng Provincial Board itong nakalipas sa araw ng Martes, Agosto 11, sinabi nitong si Board Ortega na hindi niya sinusuportahan ang franchise extension dahil sa umano'y matagal at paulit-ulit na power interruption na nagdudulot din muna ng pagkalugi sa mga kabahayan at sa mga negosyo. Partikular niya nga binanggit ang mga negosyo nagbebenta ng frozen goods at poultry business na umaasa sa kuryente para sa kanilang mga incubators. Kasunod ito ng power interruption noong nakalipas sa Agosto 7 matapos magpatupad ang dole ng work stoppage order sa Paleco kaugnay ng umunay paglabag sa occupational safety standards. Kalaunan, inalis ang naturang kautusan matapos ang intervention na ginawa ni Congressman Jose Chavez Alvarez. Samantala, sinabi pa ni Ortega na personal niyang posisyon ang pagtutol at hindi ito nangangahulugang ito na rin ang paninindigan ng buong provincial board. Yan ang balitang hatid naman sa atin ng numero unong vitamin C sa bansa, ang Santon Vitamin C. na mabibili na sa lahat ng mga butika nationwide para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas at mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Ako naman, katropang Alison Salvatus, XFM News.
1: Si Board Member Winston Arsaga,
3: sabi,
1: ang gusto niya, naghain siya ng resolusyon, humihiling kay Governor Jaime Alvarez
3: na
1: humingi ng tulong sa National Electrification Administration para sa isang komprehensibong pag-aaral. Gusto niya magkaroon ng hiwalay na electric cooperative sa Northern Palawan, sa mainland.
3: Pero palay ko pa rin?
1: Hindi, iba. Hiwalay ka, iba.
3: Sa
1: ayaw niya, ayaw gusto, niya.
3: Di ba maganda naman, iba naman tatlo nga, di ba hangatiin sa tatlo? Ibang kooperatiba dito sa...
1: Ibang kooperatiba gusto niya?
3: Oh, north, south, and sa Puerto Princesa.
1: Eh, kay Board Member Arsaga...
3: Sa north lang.
1: Sa north lang.
3: Pambira. Iba. Board, akaya mo naman, ay, sa bagay, sa kabila, ibang board member din ang pwede.
1: Doon sa kanya, doon nga, ibang...
3: Anong kooperatiba naman ang gusto mo dyan, board?
1: Yun, magtayo tayo ng Northern Palawan Electric Cooperative.
3: Bain mo yan, oh. Sinong mamamahala? Baka palay ko rin, ha? Oh, wag.
1: Ano pala naman ito? Nire-request niya na pag-aralan.
3: Yeah. Samantala, mga negosyante ng baboy sa El Nido, umalma sa umano'y pandaraya ng ilang mamibili ng baboy mula sa iba't ibang bayan. Gamit po ang depektibong timbangan. Katropa mo sa balita. Belia mo dya!
13: Nananawagan ng aksyon ng ilang mga negosyante ng baboy sa El Nido, Palawan matapos umanong madamay sa pandaraya sa pagbili ng mga alagang baboy gamit ang mga timbangan na sinasabing depektibo o hindi maayos ang pagkakalibrate. Tinukoy ng mga negosyante ng El Nido ang ilang mamimili na pumapasok sa El Nido na bumibili ng mga baboy gamit ang depektibong timbangan. Anila, may mga pagkakataong hindi umano tugma ang timbang na lumalabas sa ilang timbangan sa aktual na bigat ng baboy. Dahil dito, maaring malugi ang mga nag-aalaga ng baboy na umaasa sa tamang timbang bilang batayan ng presyo ng kanilang paninda. Inamin ng ilang negosyante ang kanilang karanasan hinggil sa naturang problema kung saan sila ay nadadamay sa sitwasyon. Umaasa silang mabibigyang pansin ito ng mga kinaukulang ahensya. Hiling ng mga apektadong negosyante na magsagawa ng kaukulang inspeksyon o checkpoint bago pa man sila papasukin sa bayan upang tiyakin na ang kanilang ginagamit na mga timbangan ay calibrated at verified at naaayon sa itinakdang pamantayan. Layunin umano nito na maprotektahan ang mga nag-aalaga at nagbebenta ng baboy laban sa posibleng pandaraya at matiyak na patas ang transaksyon sa pagitan ng nagbebenta at bumibili. Nananawagan din sila sa mga kinaukulan na agad aksyonan ang usapin upang maiwasan ang pagkalugi ng mga lokal na magbababoy at mapanatili ang patas at transparent na kalakalan sa bayan. At yan ang balita hatid sa inyo ng Santon Plus Gold. Para sa mas malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
1: Magpamembro na kasi kayo sa Federation, ha? Para maproteksyonan kayo. Samantala, isa pong bangka tumama po sa bahura sa Sopronia Española. Mga sakay, mabilis na nailigtas. Katropa mo sa balita, Ray El Garant.
14: Mabilis na nailigtas ng MDRRMO Sopronio Espanyola, Philippine Coast Guard, Irarai Substation at Sagip Palawan ang bangkang naiulat na tumama sa bahurahan at amat-amat ng lumulubog sa King Paradise Island, Sopronio Espanyola, Palawan na may sakay na apat na katao kamakailan. Kinilala ang mga itong sina Jenson Du, 54 anyos, Manuel Verralo Jr., 42 anyos, Armando, 64 anyos at Joveto Mejia, 72 anyos na siyang may-ari ng bangkang MBCA Sangguho. Kung saan ayon sa ulat ng mga otoridad, napadpad ang apat na katao sa karagatan na may bahura, kaya ang resulta nagkaroon ng butas ang bangka. Samantala, dahil rito, mabilis na nagsagawa ang mga otoridad ng Joint Response and Rescue Operation na naging matugumpay namang nailigtas ang apat na mga individual at pinapaiwang manatiling alerto sa kondisyon ng panahon upang maiwasan ang anumang sakuna. Yan ang balita atin sa inyo ng Sysdapine na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Sysdapine mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray El Garan at sa Firm News.
3: Brownout sa lalawigan, perwisyo sa Palawenyo ay po kay Board Member Ortega. At tropa mo sa balita, Girly Cadasio.
15: Perwisyo para sa Palawenyo. Ito ang naging payag ni Board Member Rafael Ortega Jr. sa sesyon ng sangguniang panlalawigan dahil sa walang humpay na brownout sa Palawan. Anya, walang patlang ang pagkawala ng daloy ng kuryente sa iba't ibang lugar sa lungsod at lalawigan. Nalubos na naapektuhan ang mga kabayan, opisina at iba't ibang mga establishmento. Liban pa rito, maraming negosyante ang nalugi ng daan-daang libo dahil sa pagkaantala ng kuryente. Matagal na rin umano ang pinangako ng Paleco ang pagbaba ng kuryente sa Palawan, ngunit hanggang sa ngayon ay hindi pa ito natutupad at naisa sa katuparan, bagkos ay mas lalo pang napipirwisyo ang kanilang mga member owner consumers. Yan ang balitang hatid sa atin ng numero unong kape sa bansa, itong premium D3 coffee mix na kapag kapika na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Cadasio X FM News.
1: Samantala, ito na nga, binanggit ko kanina, Choy. Bagong electric cooperative para sa norte ng Palawan ay sinusulong sa sangguniang palalawigan. Katropa mo sa balita ay si Pakaldo.
16: Isinusulong na ngayon ang pagtatatag ng hiwalay na electric cooperative para sa Northern Mainland Palawan, isang hakbang na maaaring magbago mano sa kasalukuyang sistema ng serbisyo ng kuryente sa unang distrito. Sa resolusyong iniyain ni Board Member Winston Arzaga, inihiling nito kay Governor Amy Alvarez na humingi ng tulong sa National Electrification Administration o NEA para sa komprehensibong legal na teknikal at pinansyal na pag-aaral sa posibilidad na pagbuo ng bagong kooperatiba. Ayon kay Board Member Winston Arzaga, kung maisasagatuparan ito, ay maaari itong magbukas ng panibagong direksyon sa pamamahala at paghahatid na serbisyong elektrikal sa unang distrito. Yan ang balita atin sa ating Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkagaysang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pacaldo, XFM News.
3: Maraming salamat, IC Pacaldo.
1: Norpeco pala yun, Norpeco.
3: Norpeco.
1: Northern Palawan Electric Cooperative.
3: Tatayong kooperatiba dyan sa North.
1: Norpeco, yan ha. Sa mainland, kasi meron sa island, Bisilco.
3: Bisilco.
1: Sa Busuanga, doon sa Coron.
3: Ito naman
1: ay Norpeco.
3: Norpeco. Okay. Happy birthday ha kay Dudong Palangaw dyan sa Dagumboy. Nako talaga naman oh, ang supplier ng baboy.
1: Uy, paliksyon ka na dyan.
3: Nang karneya karneng baboy. Si Toto Badyaw, supplier ng buhay na baboy.
1: Ito naman.
3: Bisita ko si Toto kagabi. Mambira doon kagabi? Na baking sa bahay.
1: Ay doon?
3: Oh.
1: Ano sabi niya sa'yo? May dalang baboy?
3: May umusta lang, naumusta. Toto. Yeah, si Toto, supplier ng buhay na baboy. Si Balangaw naman ay karni na.
1: Karni na.
3: Talaga naman oh. Presyan, presyan.
1: Doon din ba dinadala ni Toto?
3: Iba-iba. Yung kay Dudong Balangaw talagang dumaan sa proseso, yes, slaughter talaga.
1: Ayun talaga.
3: Oh, sa kanya.
1: Ayun. Oy, good morning, Esther Candelario, Pabling Candelario dyan sa Barangay Irawan, at siyempre kay Nanay Pila Bakusa dyan sa Purok Mahogany at Siksikan.
3: At mga katropa, inyo pong narinig ang mga balitang nakalap ng buong pwersa ng XFM Network Philippines.
1: Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
3: Nasa bayan po ninyong napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Napapakinggan rin sa mga sulok ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio app sa inyong mga Android phone.
3: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network Base. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si Katropang Gerald Gales.
1: At ako naman sa katropang Mike Escote.
3: Maraming salamat. Magandang umaga, Pilipinas!
17: Express! Express! Balita sa umaga!
18: Ito ang XFM Palawan.
6: bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
18: Exciting!
19: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
20: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
19: Santon Gold Live Testimony.
21: Daniel Francisco, dumanggi niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nag-comment sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, pinasolve ng Santon Plus Gold. Kung

0: medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyonan na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Gary Nalius, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
0: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin, ugaliin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
3: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Ibiza Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, Saint Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
4: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
5: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapatas ng libido.

0: kaya subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
1: Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Plus Herbal Capsule, Santone Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika MedPlus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
2: Mga katropa, exciting!

Oras, alas 7:05 ng umaga. Oras, atid sa atin ng 1 Plus Feeds na Kalidad.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now.
1: Tuwiran ang bawat panayam.
2: Bullseye.
1: Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sa pula sa pool, ang bawa.

Good morning! Sabit pa rin! Amusta ang ating mga kababayan? Sa buong lungsod at lalawigan ng Palawan.

0: Yes to Health Incorporated. Alam nyo, mga katropa, sa panahon ngayon, hindi sapat yung kumakain ka lang. Diba? Simpleng paraan para gumanda yung kalusugan. Yun, kain lang ng kain, di ba? Merong simpleng paraan din para gumanda yung kalusugan. Mga kaibigan, yung bang nagkakape ka lang? Pero, hindi ordinary yung kape. Shanton Gold Coffee Mix. Dahil ito, mga katropa, ay mayroong mangustin, may antioxidant, may moringa, may spirulina, mga kaibigan. Kaya habang nagkakape ka, aba, nag-aalaga ka na rin ang katawan mo. Practical na, healthy pa. Shanton Gold. Shanton Gold Coffee Mix, mga kaibigan. Ang mga produkto ng Yes to Health, mga kaibigan, yung mga binabanggit to natin dito, Turbo, mga kaibigan, ha, Turbo, Premium D3 Soft Gel, mga kaibigan, at yung iba pang mga produkto ng Yes to Health, mga kaibigan, ay mabibili po ninyo sa mga kapartner nating mga pharmacy dito sa ating lungsod at lalawigan ng Palawan at doon sa mga Yes to Health Clinic sa buong lalawigan po ng Palawan. At dyan po sa munisipyo ng Nara, meron hong Yes to Health Clinic dyan. Ano ho ba yung mga serbisyo na maibibigay sa inyo ng Yes to Health Clinic? Bukod doon sa mabibili po ninyo yung mga produktong binabanggit po namin dito, mga kaibigan, na 100% makakatulong sa maganda ninyong kalusugan, mga kaibigan. O eto po, ha? Yes to Health Clinic, munisipyo ng Nara.
1: Daman ka bang pananakit, pamamaga o gusto mo mapabuti ang iyong kalusugan? Halina at bisitahin ang Yes to Health Clinic Nara, ang iyong kaagapay sa mas malusog na pangangatawan. Yes to Health Clinic Nara, matatagpuan sa Panakan 1 Nara National Highway sa loob ng compound ng Caltex.
2: Open po ang ating clinic from 9 a.m. to 5 p.m. Sunday hanggang Friday po.
1: Subukan ang libreng serbisyo gaya ng Terahertz Therapy. Tulong sa pagbawas ng pamamaga, pagpapaganda ng sirkulasyon ng dugo at mas mahimbing na tulog. Mabibili din ang mga epektong produkto ng Yes to Health Clinic Incorporated tulad ng Santon Plus Herbal Oil, Premium D3 Soft Gel Capsule, Clear Skin Herbal Soap, Santon Plus Herbal Soap, Santon Gold Herbal Tea, Cess the Pain, Premium D3 Coffee Mix, Turbo Dietary Supplement for Men, Vision X Plus, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee, Santon Plus Capsule, Santon Plus Gold, at Santon Gold Coffee Mix, at marami pang iba. Marami na ang nagtiwala, patuloy na bumabalik dahil sa magandang resulta.
2: Ang Yes to Health Nara po ay nag-o-offer ng free health consultation.

ang schedule po ng consultation ay mula Sunday hanggang Tuesday and Friday po yan, 9 a.m. hanggang 5 p.m. po. Meron po tayong discount para sa ating senior citizens at mga PWD. Basta dalhin nyo lang po yung ID nyo sa ating clinic, ipakita sa akin or sa secretary at mabibigyan na po kayo agad ng discount. Para po sa mga katropa natin na may mga karamdaman

0: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa Yes to Health Clinic Nara at simula na ang mas malusog na buhay.
1: Yes to Health Nara Palawan. Yung dito sa Puerto, dito lang ho yan sa second floor ng DCRM building, harap ng Kainato, mga kaibigan, no? Sa San Manuel National Highway. Okay, 7:14 ng umaga.
2: The Vice President Impeachment Coverage, absuelto o convictado.
1: Patuloy yung pagsubaybay natin, ha, sa impeachment trial, mga kaibigan, at kahapon yung last day ng trial for this week. So itutuloy ito by Monday. Grabe kahapon, ha.
2: XFM Impeachment Coverage. Impeachment Coverage.
1: Nakikinig kayo, ha, doon sa trial kahapon. Attorney Kapunan, lawyer for the prosecution, at Attorney Perer, lawyer for Vice President Sara Duterte. Matindi, ha? yung pinag-uusapan pa rin yung confidential funds, no? Marami tayong nakikita doon at marami tayong maganda ito, nakakapanood tayo kung paano yung mga disbursement, no? Yung bang confidential fund, subject for COA audit, no? Ano ba yung dapat na pinaggagamitan ng mga confidential fund, mga kaibigan? Dito na nalalaman natin. Sa ngayon, hindi natin pa masabi, no, mga kaibigan, depende pa rin yan doon sa mga trial judges natin, mga senador, kung paano nila babalansin yan. Basta yung prosecution at saka yung defense ay naglalabas ng kanya-kanyang mga ebidensya. Kaya maganda na papakinggan nyo ito dito sa XFM Palawan. Mga kaibigan, tuwing may trial, naka-live yan doon sa ating Facebook page at doon sa FM ay 104.7 sa FM band. So, next week ulit yung trial, no, mga mahaba pa ito. Mga 100 days. Abutin pa nga ito ng mga ano, lampas pa ngayon taon bago madesisyonan ito, mga kaibigan. Pero nagbabago yung trending na ngayon ng mga sinusuportahan, ha, ng mga kababayan nating Pilipino base doon sa mga lumalabas na mga dokumento, mga kaibigan. Okay? So dito muna tayo sa Puerto. May ilaw na ba kayo? Saan ba yung brownout kanina? Si Roy nagrereklamo, no, si paring Roy Alcantara dito sa may bahagi ng Santa Monica, siksikan, walang ilaw kagabi, no? Kaninang madaling hanggang kaninang madaling araw, pero schedule naman yata yan, eh, no? Scheduled brownout. Pero napapansin nyo ba na parang sunod-sunod na ito? Dati bihira, eh. 'Di ba? Pero yung nag-umpisa tayo dito sa dalawa araw, Sabado, Linggo, ha? Tapos hindi pa nasusunod yung schedule, dapat alas 5 may ilaw na, alas 10 wala pang ilaw. 'Di ba? So after noon, parang nag schedule na sila ng sirkuito by sirkuito. Tayo naman, eh, nag-i-speculate. Siyempre, hindi natapos yung nung Linggo, kinabukasan, hindi na nila ginawa yung maghapon. Siguro, napahiya na doon sa mga consumer na hindi nila nasunod. Yung dapat ay 6 a.m. to 5 p.m. Diba, na-extend yun hanggang alas 10 ng gabi. So, Linggo, yung iba, hindi na nila pinatay yung mga sirkuito. Pero ito, nagsunod-sunod na ito, eh. Mga kaibigan, tapos nagsunod-sunod na yung mga kontrobersyal. no, na mga usapin na kinasasangkutan ng ating Palawan Electric Cooperative. Yung mga turn of events, no? Abanggitin muna natin bago itong mga bago. Pakitawagan mo si BM Jun o hindi si Board Ryan patungkol lang doon sa yung city kasi naglabas na ng kanilang kung saan sila maglalagay ng kanilang desisyon patungkol dito sa renewal, no? So kunin natin yan sa provincial board para mabalabalansin natin, mga kaibigan. Okay? Kasi importante itong renewal ng Palawan Electric Cooperative na ito eh. Oh, balik ako doon sa mga turn of events. So after nito, mga kaibigan, nadagdagan pa ng problema yung ating cooperative. Naglabas ng work stoppage order yung naglabas ng work stoppage order, mga kaibigan, ang Department of Labor and Employment Mimaropa Region Office, mga kaibigan ng Dole. Ha? After ito ng yung, di ba, nagka-problema tayo, yung nagsunod-sunod na brownout, tapos Sabado-Linggo, dalawang araw, nagdesisyon sila na isabay-sabay na yung paggawa. Isabay na nila doon sa Napocor, tapos yung palit, kung magagawa rin ng kanilang sariling mga pag-aayos doon sa mga linya nila. Okay? So, yun, yung nabanggit ko na kanina, hindi nasunod, di ba? Hindi nasunod kasi yung unang araw, dapat alas 5 may ilaw na, pero nagkailaw, alas 10 na ng gabi. So, nag-aalburuto yung mga consumer. Okay? So, nung nakaraang linggo lang, no, mga kaibigan, naglabas din ng work stoppage order ang Palawan Electric Cooperative, ang Mimaropa Dole Region 4B, mga kaibigan, ano? Ito yung sinasabi nila dito, sinasabi ng Department of Labor and Employment Mimaropa Region, no? Ito ay naka-address kay Res Contrabida, Palawan Electric Cooperative Manager. Work stoppage order, mga kaibigan. Dito na lang doon, sa huli na lang yung babanggitin natin, no? Kasi mahaba-haba ito. Wherefore, premises considered Palawan Electric Cooperative and or its General Manager Res Contrabida is hereby order to cease and desist from undertaking all critical electrical activities and operations effective immediately. Effective immediately upon receipt of this order until such time that the imminent danger and all occupational safety and health violations are fully corrected and this office issues an order lifting the work stoppage order. Further, Palawan Electric Cooperative is directed to attend the hearing before the hearing officer within 24 hours. Mga kaibigan, Palawan Electric Cooperative shall also pay the wages of the affected employees during the period of such stoppage of work or suspension of operations if imminent danger is due to the employer's violation or fault, mga kaibigan. Pinapahinto sila, 'di ba? Yan, ito 'yung iniistorya ko lang 'yung mga nagdaan, no? Mga kaibigan, 'yung mga controversial na kinakaharap. Oh, lately, no? Kinakaharap ngayon lang o nakaraang mga linggo ng ating kooperatiba, no? At isa nga ito, itong work stoppage order na ito ay hindi pa ito na ipapawalang bisa. Hindi pa ito lifted na katulad ditong sinasabi dito, mga kaibigan, na kailangan o itong sinasabi po until such time that the imminent danger and all occupational safety and health violations are fully corrected, this office issues an order lifting the work stoppage order. So active pa ito. Wala pang nilalabas yung dole. Itong si Regional Director Abiliana na lifted na ito. Ito ay hindi lang maipatupad dahil pinakiusapan nila Congressman JCA, Board Member Ryan, no, nagtulong-tulong yung mga provincial board members natin. Dahil nung gabi na unong araw, no, na nilabas itong stoppage order, mayroong mga ongoing na mga gawain ng paleko at nagpatay sila ng mga linya, no? Pero nung lumabas ito, mga kaibigan, for restoration na yung mga linya na pinatay nila dahil may ginawa sila . Pero tumagal dahil ayaw nilang i-restore yung mga sirkito na nakapatay. Dahil ang sabi nila, hindi namin i-on yan. Kasi meron kaming stoppage order . Baka kasuhan na naman kami ng dole, mga kaibigan. Naipit ang mga consumer. Diba? Parang ano tayo dito, casualties of war ang nangyari. Diba? Ang dole ay hindi maglalabas ng kanilang work stoppage order kung wala silang nakita na mga basihan para ihinto, no? At utusan ang general manager ng Paleco na si Contribida na ihinto lahat ng gawain, no? Cease and desist order, mga kaibigan, for all critical electrical work activities and operations effective immediately. No? Yung sinasabi po, mga kaibigan, na mayroong mga namatay na mga linemen ng Paleco, mga kaibigan, doon nag-umpisa yan itong work stoppage order na ito. So sinasabi doon na si Paleco, di umano, nagkaroon ng kapabayaan doon sa mga safety measures, safety protocols na dapat ipatupad para yung mga lineman ng Paleco, pag may ginagawa sila, ay hindi mailagay sa panganib ang kanilang mga sarili. Pero sa pagkakataong ito, mga kaibigan, may nakita ang dole na ebidensya para imbestigaan si Paleco. Dahil di umano sa kapabayaan ng ating kooperatiba, kaya may mga linemen tayo na nakukuryente habang ginagawa ang mga linya natin at namamatay. Pero siyempre, may paliwanag na naman dyan yung Paleco. Sasagutin nila yan . Ang dole, hindi maglalabas ng kanilang mga work stoppage order. Mabigat ito. Cease and desist. Critical work activities and operations. Di ba? ay yung operations, ano ba yung operations, 'di ba? Yung mga pag may line fault, pupunta yung mga lineman natin para tingnan kung ano yung naging sanhi ng brownout. 'Di ba? Tatanggalin yung mga tuko, mga ibon doon sa linya para magkaroon ng kuryente ulit. Kasama yun doon sa operations. E paano mo i-on yan? Kung okay na yung linya, i-on mo yung sirkito. Halimbawa, i-on mo na yung Westcom circuit, clear na yung lugar. Hindi mo gagawin. Kasi kasama yan doon sa stoppage order, mga kaibigan, na nilabas ng DOLE, all critical electrical work activities and operations effective immediately. Concern si DOLE doon sa mga lineman. Baka mamaya may mamatay na naman. Kaya ito ay under investigation. Di ba? Doon sa dalawang lineman, isa doon sa Irawan, isa doon sa Norte. Nagkaroon ba ng kapabayaan ng ating kooperatiba doon sa mga empleyado? Lalong-lalo na sa lineman ng Paleco. Kasi nadamay tayo lahat dito eh. Pero mo, ihinto mo yan lahat. Ha? Ihinto mo yan lahat dahil lang doon sa ilang mga pangyayari na kung saan may namatay na mga lineman. Walang magtatrabaho. Ayusin nyo muna to. Ipaliwanag nyo muna. Mga kaibigan, doon tayo nagkaroon ng problema. Ngayon, eh, hindi naman papayag siyempre yung ekonomiya natin babagsak. Oh, so, mayroon nag-intervene. No? May nag-intervene doon sa usaping ito. No, ating mga nagpapasalamat tayo dahil itong si Congressman JCA tumawag mismo kay Secretary Tolentino, si Tol Tolentino, no, dahil kakilala naman niya 'yan, no, para pag-usapan itong usapin ito. Pero hindi pa lifted ito, ah. Napakiusapan lang, okay. So isa ito doon sa mga kinakaharap na mga usapin ng ating kooperatiba. Bukod dito, mga kaibigan, ito pinag-uusapan natin dito na, ito tingnan po natin, kasi pinag-uusapan na dito ngayon, kung ito bang pa ating kooperatiba, mag-expire na yung franchise nito eh. Doon sa kanilang mga performance, sa kanilang mga nakaraang mga gawain, no, sa ating kooperatiba, pinag-uusapan ngayon kung dapat bang i-renew o hindi na ang franchise at maghanap na lang ng iba na magpapatakbo sa magandang serbisyo para sa mga consumer. So dito pa lang sa stoppage order na ito, dahil naglabas ang DOLE ng stoppage order at nadamay tayong lahat dahil di umano sa kapabayaan ng ating kooperatiba doon sa kanilang mga lineman, doon sa mga safety and health protocols na dapat pinatutupad para yung mga lineman natin ay hindi madisgrasya. Mga kaibigan, ito parang sinasabi nung nagtumitingin, mayroon ng problema tayo dito. Eh mismong yung mga lineman mo, hindi mo maasikaso ng maayos, ang kakandamata yung iba eh. Katulad ng bilanggit natin, may paliwanag naman dyan yung ating kooperatiba. Ito yung pinag-uusapan na rito, yung performance, ha? Mga kaibigan, ngayon, doon sa City Council, nung isang araw, Lunes yan, Mike. Kailan ba yung committee hearing? Yung committee hearing? Tuesday, Committee on Energy. Mga kaibigan, Committee on Energy, humihiling. Okay? So, talo na tayo dito, ha? Binabanggit ko lang yung mga naging performance ni Paleco. Okay? No, dahil mabigat. Mabigat ang pinapasan ngayong problema ng ating kooperatiba. Unang-una, hirap silang mag-renew. O, nahirap silang makiusap para i-renew yung kanilang prangkisa sa mga LGU o sa mga sangguniang bayan or city council na katulad nangyari nung Mates. Ano nangyari? Diba? Sabi ni Kagawa Jerry Abad ng chairman ng Committee on Energy ng sangguniang panlunsod, humihiling ang Paleco ng strong no objection sa city council na para i-renew yung kanilang franchise. No objection. Walang tanong, walang ibig sabihin pinapayagan o pagpayag nang walang reklamo. Pagpayag na walang reklamo. Oh, City Council, pumapayag kami na walang reklamo. Majority ng sangguniang panlunsod, pumapayag na walang reklamo. No? Resolution of no objection. Na i-renew ng Paleco ang kanilang franchise, mga kaibigan. So, yun yung pinag-usapan doon sa committee hearing noong Martes. Ngayon, eto na. Si Res Contribida, yung ating manager, ay hindi siya physically present, di ba Mike? Doon sa hearing, kung hindi naka-zoom. Zoom. Di siya pumunta, baka wala siya rito sa Palawan. Di, nagtanungan. May tinanong ito mo ng mga councilor natin. Noon pala, sabi ni Kagawa Jerry, mayroon na silang ipinasa na reso na humihiling sa Paleco, sa ERC, DOE, na maglagay ng isang board of director dyan sa Paleco board. Kasi, hindi na pinalitan yung mga nakaupo dyan. Parang pansamantagal na sila. Ang mga nakaupo ngayon na mga board of directors ay mga manager ng iba't ibang kooperatiba sa ating bansa. Mga managers. Matatanda natin. Puro managers yan. Walang tigapalawan ang nakaupo ngayon dyan sa Paleco Board. So ang sabi ng, ang hiling noon ng City Council, sabi ni Kagawa Jerry Abad, ng chairman ng Committee on Energy, humihiling sila na maglagay kahit isang tagapalawan dyan sa board para may representasyon ang ating lungsod at lalawigan doon sa loob. At maging transparent sa mga consumer kasi kamay-ari. Di ba? Pag sinabi mo kamay-ari, kamay-ari, may-ari, isa ko sa may-ari niyan. Di ba? Isa ko sa may-ari niyan. Oo. At para malaman din kung ano na ang mga pinag-uusapan ng board of directors. Kasi ang board of directors ay policy making body. Sila ang nagdedesisyon. Ito ba ay bibili natin itong mga genset na ito? Ito bang mga poste na to bibilhin natin? Magkano ba? Ilan bang poste ang bibili natin? Ilang mga kable ang bibili natin? Saan natin bibiling yan? Sila lahat ang gumagawa niyan. At ini-implement ng manager o ng opisina doon sa Paleco. Sila yung gumagawa ng pulisiya. So sila lang ang nakakaalam kung anong ginagawa nila. Simula nung mawala ang representasyon ng mga taga-Palawan sa loob ng Palico Board, wala na tayong nadidinig. Hindi katulad noon na pag merong mga bibilhin, halimbawa, yung tatlong genset na hindi natin alam kung saan yung genset na yon, ilang milyon ang bili natin? Second hand yun. Di ba? Oh, may mga naglabas ng kanilang saloobin na mga board of directors doon sa pagbili ng kontrobersyal na mga genset na yon, na hindi natin alam kung napapakinabangan na ba ngayon o hindi dahil ginastusan na yon ng Palico, ng consumer, ng kamay-ari. Ngayon, nung mawala yung representasyon natin doon sa loob, wala na tayong nadidinig. Sila-sila na lang ang nakakaalam doon sa pagpapatakbo ng mga pulisiya, no? At kung paano gagastusin ang kaperahan ng ating kooperatiba. Isa yan doon sa kanilang ginagawa. Kasi binabudgetan nila yung mga departamento, mga kaibigan. Kaya umiling ang City Council na kung pwede maglagay ng isang representasyon. Kung ayaw ninyo doon sa mga ilang stakeholder, kahit pari, madre, anybody from religious sector, no? Na pwede niyong pagkatiwala, kasi religious yan eh, hindi naman pwede magsinungaling sa consumer yan. Di ba? Mm. Yun na lang. O NGO na pwedeng ninyong pagkatiwalaan, ilagay nyo dyan kahit isa lang. Para yun, ang magre-representa sa mga consumer ng Puerto at ng Palawan. Di ba? Kasi wala tayong representasyon dyan ngayon. Ni katulad sa Kongreso. Sa Kongreso, bawat distrito ng Pilipinas may representative. Katulad dito sa atin, First District, Second District, Third District, meron pa tayong mga party list representative, Pinoy workers. Ngayon, may kanya-kanyang representative. Ngayon, dito sa ating, ganun din sa mga, sa sangguniang barangay, sangguniang bayan, di ba? O, ngayon, dito sa Palico, Board of Directors, wala tayong representative dyan kahit isa. O, para maging transparent. So ngayon, pinabayaan na natin yun. Hindi na yan pinalitan. Hindi na pinalitan. Nandyan na lang yan sila. Sila na lang ang nakakaalam kung paano nila patakbuhin yan. Ngayon ito, nagkakaproblema. Ha? Nagkakaproblema. May stoppage order. Ang dole. Ihinto nyo lahat ng gawain ninyo. Lalong-lalo na yung mga critical electrical work activities and operations. Dahil namatayan kayo ng dalawang linemen. Yung mga health protocols nyo, pinapatupad nyo ba yan? Oh. Wala tayong nadidinig sa mga board of directors. Kasi hindi mga taga dito yan. Taga ibang lugar yan. Walang isang taga Palawan ang nakaupo ngayon dyan. Kaya sabi ng council, city, maglagay kayo dyan. Hindi sila pinagbigyan. Hanggang ngayon, itong ERC, itong DOE, hindi rin kumikilos. No? Hindi ko alam. Hindi natin alam. Di ba? Parang ano na lang yan eh. Sige, for transparency, lagyan natin isang taga-Palawan dyan sa loob ng board. Para walang masabi ang mga consumer. Wala. Talagang pinanindigan nila. Hindi, okay na yan. Magagaling yan eh. Oo, magagaling. Lahat yan manager eh. Natural magagaling yan. May manager bang bobo? Di ba? Oh. Ang problema, walang transparency. Di ba? Hindi naman sa walang tiwala tayo doon sa kanila. Ay, sa totoo lang, walang tiwala talaga kasi hindi natin, hindi man mga taga rito yan eh. Ang concern ba nila? Yung consumer dito? Yung Palico dito? Yung patakbo ng kuryente ito? Stoppage order. Bakit May stoppage order. Bakit namatayan tayo ng mga lineman na yan? Disgrasya ba yan? O kulang tayo sa mga health protocols? Kulang tayo sa mga safety measures diyan sa Paleco? Hindi nabibigyan ng pondo o nabibigyan ng budget yung mga lineman na yan para sa kanilang proper attire doon sa kanilang ginagawa. Di ba? Yung mga boom truck, yung mga hagdana na kailangan gamitin para hindi makuryente yung mga yan. Walang kumikibong director ngayon. Napapansin nyo? Tahimik sila lahat. Oh. Hindi nakikialam. Kasi hindi mga taga dito yan eh. Walang concern dito yan sa totoo lang. Concern lang nila, pag kami session, yung iba hindi napupunta rito dahil malalayo yung lugar, magzo-zoom meeting na lang yan sila. Pero per dime yan, may bayad yan. May bayad, may sweldo. Saan galing? Sa consumer. Sa'yo, sa akin, sa atin lahat ng taga-Palawan. Pero wala tayong representative dyan. Hindi nila pinagbigyan ng council. Maglagay kayo dyan ng isa. May kahilingan. Sabi ni Consul Jerry Abad, meron pala yan noon, ano? Oo. Hindi naglagay. Ngayon! Humihiling kayo sa amin ng reso for strongly no objection for the renewal of Paleco franchise. Utot ninyo. Ha? Hindi sinabi ni Consul Jerry yun, ha? Ako lang sabi nun. As a consumer, utot ninyo. Sinabi na maglagay kayo dyan para maging transparent at malaman namin consumer ng taga-Palawan kung ano na nangyayari. Ayaw ninyo maglagay. Ngayon, hihiling-hiling kayo, renewin yung franchise. Bigyan nyo kami ng resolution. No objection. Pag sinabi mong no objection, maganda ang patakbo ng ating kooperatiba. Ang City Council magbibigay, magpapasa ng isang resolution with no objection. Renewin ang franchise ng Paleco dahil maganda ang ginagawa. Oh, anong sabi ni Committee on Energy? No, Your Honor. Yung mismong chairman at yung ilang membro, membro, majority, sabi ni Consul Jerry, ayaw nila na i-renew pa ang franchise ng ating kooperatiba. Diba? Simple lang inihiling namin nun. Tao, representative, from Puerto. Puerto, dahil City Council umihiling. O kahit na, sa labas ng Puerto, basta taga-Palawan. Ilagay nyo dyan sa loob. Ipunyeta kayo, hindi kayo makipakiusapan. Isa lang ang hinihiling namin eh. Para malaman namin kung paano pinapatakbo yung pera natin. Ano yung mga binibili natin? Dapat bang bilhin yan? Hindi katulad noon, nakikita natin kung ano yung dapat bilhin. Ano yung, may binili nga, pero mali naman ang pagkakabili. Mga kaibigan, alam niyo yung istorya ng Paleco na yan, mga kaibigan. Nasa ibang istasyon pa lang ako. Grabe ang korupsyon dyan. Grabe. Oh, ba't ko sinabi yan? Eh ako mismo nakatuklas. Ayoko nang banggitin kung sinong manager noon. Doon pa ako sa GMA. Bumili ng poste ang mga gago. Huwag kayong ano, hindi. Kung hindi kayo tinatamaan, please, Your Honor, huwag ko kayong magagalit. Hindi naman huwag kayo tinutukoy ko eh, na gago. Bumili ng poste. Sana bilistahan ko na yun ha. Nasa pile ko yan eh. Hindi mawawala sa pile ko yan. No? Bumili ng poste. No? Ang NEA, mayroong suggested retail price ng mga poste. SGP. Ang presyo ng Paleco nung mga panahon na yon, triple. Lugi ang ating kooperatiba. Ang poste, alimbawa, ay tigwa 1.5 lang. Pero ang presyo ni Paleco, 1.5 lang, naging 3.5. Overprice. Ang posting binili. Kaya yung ibang mga board of directors, kinasuhan, tinanggal sa serbisyo. Dahil sa mga ganong mga pangyayari. Noon pa yan. Kaya dyan sa kooperatiba natin, hindi mawawala ang korupsyon. Ano? Hindi ako magsasalita rito na wala akong basihan. Kaya unti-unti binabago. Di ba? Kaya nag-take over itong mga manager mula sa iba't ibang mga lugar. Kasi yung iba, ang gusto, pakinabangan yung pera ng consumer. Mainit sila sa pera eh. Mayroon tayong mga nakabangko na pera. Hindi natin alam kung nung nakaraang general meeting, binanggit eh, milyon. Mukhang mainit sila dun sa pera na nakadeposito. Na pera ng consumer. Oh. Yun ng refund, hindi pa binibigay. Di ba? Pinapabalik na ng gobyerno. I-refund nyo na yan sa consumer. Hanggang ngayon, walang refund. Oh. Yung dividendo. Naibigay na ba sa inyo yung mga dividendo? Sabagay, may binibigay naman daw dividendo. Di ba? May korupsyon dyan sa loob. Huwag na tayong maggaguhan naman. Ngayon, mas lalong nakakatakot kasi hindi natin alam kung ano nangyayari dyan sa loob. Oh, ayaw silang pagbigyan ng yung hiling na maglagay ng isang board of director dyan. Ngayon, hihiling-hiling kayo. Tulungan nyo naman kami. Bigyan nyo naman kami ng resolution resolution of non-objection para marinyo natin yan. Anong sagot ng council? Ako nagbabase doon sa sinasagot lang ng chairman, si Jerry Abad. Oh, at yung iba pang mga councilor dyan. Kami humihiling noon, maglagay kayo ng isa dyan, ayaw nyo kami pagbigyan. Ngayon ba, lalapit-lapit kayo sa amin na pumapayag kaming mag-renew kayo ng franchise ninyo. Oh. Nagkaleche-leche. May stoppage order, oh. May namatay ng mga lineman. Di ba? Yung dividendo, hindi pa nabibigay. Yung systems lost. Ang presidente na nagsabi, hindi dapat sinisingil sa consumer yan. Tanggalin nyo yan! Oo. Oh. Ang tanong ng iba, ito bang paleko? Ano ba to? Mismanagement na ba ito? Hindi na masyadong maingay dyan sa loob eh. Kasi wala na nag-iingay. Di ba? Yan ang pangit doon sa mga ganyang mga policy making body na lahat sila eh magkakampi. Walang balance. Di ba? Walang majority, puro majority, walang minority. Kaya maganda, laging may positive-negative. Ang baterya ng sasakyan, hindi aandar kung puro positive. Di ba? Oh. Hindi aandar. May plus at may minus. Kung puro plus, sabog ang makina mo. Di ba? Oh. Baterya yun, ha? No. Dito, pag sinabi ng isa, sige, bili natin yan kahit overpriced, sige na. Oh, walang bumabalanse. Eh. Maganda rin na merong kumukontra. Para nababalanse. Ito, walang kumukontra dito sa mga gusto nila dyan eh. Lahat sila pabor eh. Di ba? May nadidinig ba kayo? Oh. Yan ang sinasabi ni ng Committee on Energy. Ito pa. Si Consial Elgin Damasco nagtanong kay Contribida, kay manager. Yun, Bon, pakikuha mo yung resibo natin. Pakikasap kay Gerald, kay Jam, yung kahapon, yung resibo ng kuryente natin. No. Nagtanong si Consial Elgin. Doon sa mga late payment, ano ang basihan ng paleko ng compute? Makinig kayo, ha? Mga accountant, baka pwede nyo kaming matulungan dito. Iniisa-isa ko lang. Kasi pinag-uusapan natin dapat bang i-renew o hindi na i-renew itong franchise ng Paleco. City Council, mukhang hindi sila ayaw nila. Yung Provincial Board, tanongin natin mamaya yung iba. Oh. Ngayon, tinanong ni Consial Elgin, si Contribida, si Manager. Naniningil ba kayo ng ano, yung sa late payment? Oo. Anong basehan? Para doon sa competition ng late payment, bisabihin, hindi ka nakabayad sa oras. Napapansin niyo yung resibo ninyo? Mahiwalay na resibo yon. Hiwalay na resibo, late payment. Oh. Ang sabi ni Mike, tama ba yung pagkakasabi? Tinanong ni Consul Elgin, ano ang basis ninyo sa Paleco ng computation doon sa late payment? Anong basihan? Di ba? Ang sabi ni Manager Contribida, minana ko na lang yan. Tama ba? Naka-record? Oh, parang hindi niya ma-explain kung papaano yung computation. Kung hindi, dati na yan eh. Oh, parang ganon. Doon uminit na naman yung mga konsyal. Mga kaibigan. Oh. Dito sa amin, yung billing dito namin for August, due date kami ng August 10, disconnection date August 15, at nagbayad kami ng August 10 ang due date, pero nakabayad kami 11. Si Jam, nakabayad kami ng 11. Ang bill namin ay 63,000. Na-miss namin yung isang araw. Ang isang resibo dito na hawak ko, mga kaibigan, surcharge. Surcharge, ha? Surcharge. Amount due less, but okay. May surcharge kami doon sa 63,000 dahil lumampas kami sa isang araw. Ang surcharge namin, 3,371. Multa. Dahil kami nakabayad sa oras eh. Oh, yun yung tinatanong. Laki nito ha. 3,000, 63 yung bill namin. Hindi kami nakabayad sa ano kasi na-delay yung money transfer namin. Kaya nabayaran namin 11, so nagmulta kami ng 3,000. Isa lang yun, ha? Isang consumer lang yun. Eh, ilang milyon ang consumer ng Paleco? Pag hindi ka nakabayad ng isang araw, dalawang araw, surcharge ka ng surcharge. Di ba? Ngayon, ang tanong, ano ang basihan ng computation? At ano ang pinagbabasihan para sa paniningil ng late payment? Yan ba yung total bill? Sa total bill, Mike, magaling ka ba sa math, Kagawad? Kagawad Iskote, magaling ka sa math, di ba? Ang bill natin, yung mga nakikinig na accountant niyan, pakitulungan na lang kami. Ang bill natin, 60,000. Kumpitin mo, 60,000. Ang ating binayaran ay 63,000 dahil nalate tayo na isang araw.

5%. Ito ah. May ipapakita ko sa inyo dito. Ano to? 5%. Mga ka-consumer, pakitingin niyo yung bill ninyo. Doon sa iwalay na magkano'ng binabayaran ninyo doon sa late payment. Ito isang araw lang to ha. Kung nagdalawang araw pala kami, baka ilan na ito? 6,000. Ang laki. Diba? Okay, dito muna tayo sa ilang porsyento. Mahina ang aking mathematical brain eh. Diba? Oo. Ilang porsyento. Sabi ni Bon, base sa kanyang calculator, oo nga Roy, 3,000 nga ito. Ilang percent nga ito? Ilang percent doon sa 63? Okay. Sa calculator ni Bon, 5% ang kinukuha ni Paleco. Pag hindi ka nakabayad, isang araw kami na-delay. So 63,000, magso-surcharge kami ng 5%. Gosh! Para kang si Bombay. 5%! Ito hindi natin napapansin to. Mabuti na buksan to ni Kagawad Eljin. Magkano? Magkano ang kinukuha ninyo? Anong binabasihan ninyo? Okay. 5%, ha? Malinaw to, Bon, ha? Oh. Ngayon, may babasahin ako. Itong magandang malinawan, eh. Hindi ito na ipaliwanag ni Kontribida. Ang sabi niya, eh, dati na yan, eh. Ba? Parang inaano niya na, minanako na lang yan. Dati na yan, sinisingil talaga. Di ba? Mga kaibigan, maraming pinapatanggal. O itong systems loss, pinapatanggal ng presidente yan. Hindi nyo dapat sinisingil yan. Ang dami-dami mga surcharges dito. Transmission charge, systems loss, distribution, supply charge, metering charge. Puro charge. Di ba? O ngayon, 5% ha? Ito. 5% ang kinukuha. Anong date ito? August? Oh, Mike, ito Mike oh. ERC case number 2026-005. Promulgated, Mike. Kaya ni Kagawad, Mike, ha? Promulgated March 11, 2026. Pero ngayong August, ang kinukuha ni Paleco ay 5%. Sa amin bill to, ha? Oh, ito. draft rules governing other charges to be implemented by the use distribution utilities. ERC case number 2026-005. Na promulgate ito. May notice na nilabas ang ERC. Notice is hereby given that on March 11, the commission approved for posting of its official website www.erc.gov.ph. Pwede nyo tingnan. Rules. Kagawad Mike Scott eh. Rules governing other charges to be implemented by the use. Marami ito. Pero, ito ay, ang dami nito, itong kapal nyo. Dito na lang ako Kagawad Mike. Titingin. Mamaya na, ito muna. Tapusin muna. Mike, ito Kagawad Mike. Oh. Section 3 na napromulgate nila noong March 11, 2026. Ito gusto ko malinawan ha. Pwedeng sagutin ni Janelle Ribusada, ni manager o ng abogado. Ang nakalagay dito sa Section 3, Kagawad Mike, application of late payment fee. Magkano kinukuha sa atin, Bon? 5%. Bago to, ha? March 11. Pwede nyong tingnan ito sa www.erc.gov.ph. 5% ang kinuha sa amin. Isang araw. Babasahin ko. The late payment fee shall be 2% of the total amount due of the overdue electricity bill. 2%.